0: sa panglawas ang imong gitutugan. Kahimsog sa panglawas sa umaabot na panahon. Gikan ka ron og sa umaabot na panahon, himsog ka. Ininvest mong panglawas. Siguro ha, naka DTX 500 na ka mga higala. Para na sa imong maayong panglawas ka ron og sa umaabot na panahon. Di ay mga testimonyo sa mga naggamit yun sa DTX 500.
1: DTX 500!
2: Ano sa iyong pangalan, sir?
3: Jiri Kabukot.
2: Taga-asa, sir?
3: Cebu, ma'am.
2: Pila imong edad, sir?
3: 59.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika di Alternativo ang imong ipalit?
3: Kaya lang, DTX 500 medicine.
2: Sir, kaniadto pa nga wala ka nagamit, sir, unsa man imong balatian sa mong panglawas nga natabangan sa mong produkto?
3: Ano lang kapoy mong lawas ba?
2: So, karon nga naggamit ka na.
3: Okay, sir.
2: Pasko ka imong panglawas. Sa Cagayan, sir, ama ka na nagpuyo?
3: Bumol.
2: So, pila na kakamans na gamit ang produkto, sir?
3: Totoo, mga nangyong
2: kasawan dyan. Salamat.
1: DTX 500! Pumali sa mga butika.
0: DTX 500 ay kalimot, mga Exxon. At ang oras, may gala, last 8:05 na sa Kabuntagon. Standby mo. Yan na yan, may gala. Si Kaki 5, Jonathan Sabanal. Yan ang ipang tilawan, tanan kanon dito mga higala. Kuya sa gaya mga higso, ano? Tilawan nyo, tanan kanon. Yan ang mga higala. Bitaw si Kaki 5, Jonathan. Sa atong linya, Kaki 5, Jonathan. I-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
4: Ipan na ato nga na kope makaroon, no, nga wala pa magsimana ang dugang kundi ang pag-ubos no sa kining imported rice din sa ato sa Cagayan de Oro, particular ning mga imported rice K5 natan. Dali man ang mahal karon ni bugas K5 natan, kining usas pinakamahal kining mais.
0: Hoy,
4: ang mais karon nga local K5 natan. To sa atong medyo bata-bata pa ko kadiyan to K5 natan, ang kung lula in town ginahan og mais kay
0: na. Ay, baka K5 Jonathan. Unahon sa nato ang bugas kay mo ni subject yon kanang pagbarato. Unsa may ni barato nga bugas karon diha?
4: Ang ni barato kay pagbarato kanang Princess Pia na 50.
0: Oh, 50 na.
4: Na ayang chow 50.
0: Wow.
4: Oh, na poy
0: kaning imong video dili ni maong nga area. Kay wa may 50
4: dili. Dili lahi po na kita na nay mga picture na ako picture ko isin po para duha magoni ka.
0: Basig ka ato ning niagi si Mana ning picture siguro ba.
4: Bato na kay pagbarato. Oh, bago na karon na
0: pa sa to. Salain na to karon. Salain ni siya.
4: Lain lain na kay Carmen matong isa kay Pab Natan. So kini akong i-send karon nga mga picture. Mo ni siya ang sa Carmen eh, mo ni sa tong market news kag ganina.
0: Ah, isi so mas barato di ang Carmen kaysa ani nila.
4: Na ay kuan kay Pab Natan.
0: Lain ni, lain pa ning variant.
4: Oh, na may depende kay Pab Natan kay kung sa ilaha di sa ala ang Kagura market, ang ilang bugas na mais 57 sa Carmen sa isinta man.
0: Uy, lain-lain po di ay. Oh. So, kubot pa sa betan eh. Kung gusto kag mais, anto ka Kagura kay mas barato. Kung gusto mo kag humay, anto po kas Carmen. Oh.
4: Oh, pero nagapos sila tag 50 kay Pablatan nga bugas ang kining Kagura. Oh, mas guwapo ilang bugas nga local nga bugas tag 50 ang Balinsa rice kay Pablatan na sa Kagura. Wapo ay nakita nga local rice nga 50 sa Carmen. Yung tuloy imported.
0: Imported sa dito?
4: Imported. Sama sa kinibitang Alas, Japonica, Yangchow, Princess Bia, muna siya sa 50. Pero kani mga local rice kipagatan, sama sa Valencia, 64. Napoy Valencia Green Apple, 66. Valencia rice nga head rice, 58. Napoy Valencia 160 sa isin tang kilo.
0: Oho.
4: Valencia rice jasmine 50 size. Valencia rice or lahi ra gigi pamatan 50 size pero kani mga imported sa masala, Siang Chow, Princess Bia.
0: Mas mahal-mahal din ang local, no?
4: Oh, mas mahal-mahal ang local.
0: Pero mas presko-presko mangguning local kay mga bag-o maning ani kasagaran ani nila.
4: Oh, labi na kay
0: labi na kining oh sige sige ikaw sa una kay marag nagkapareha na ta ikaw sa una
4: kwan gi pabla ta kining sa atong paghinabi lugar pila ka mga namaligya or kini pa mga manguma gi pabla ta no diri gyud sa atos Pilipinas mahal gyud ilang kompraan
0: oh
4: kumpara lugar ni mga exported rice gi pabla ta nga mas grabing farming baya sa gawa sa rasod gi pabla ta
0: oh labi na
4: sa Vietnam exported expected yun na barato gina mas sa barato dito sa ilang lugar, kung dito gikan sila gipay patan, posible. Naralas mga 30 siguro, 20 kilo gali. Mm. Ikumpara pa di sa ito, almost times 2 magyada ilang presyo. So, pero kanawa na ito, 50 ang kilo. O so, dire sa ito, sa Pilipinas gipay patan, ang bugas ng mga local rice, mula gini, abot si 56, 58, 64, 60. Mm. Pinakaubos na rin 56 gipay patan sa local rice. O kung higaga exported at kanyang imported rice.
0: Mamabi tao niya usahay kay K5 at Jonathan nga mo almain tao ng ato mga mag-uma kay usahay minus man ang halin sa local rice kay barato lagi imported rice. Mamabi tao nga gusto nila i-regulate ang imported rice. But it's between manggod mga higala o kay K5 Jonathan kay kung i-control po lagi ang imported rice usahay mo mahal po mga bugas ang konsumante po yung mag-lisod. No? Okay, kan ba? Kanabang win-win situation dito kanuna yan eh.
4: Mm. Then all good kipa bratan gali man tanob sa baran karon na kini bitong magawas sa ganing bugas kay nang prime finish pod dili man to NFA kipa bratan diha lang gyud distribute ang bugas lugar nga katingin online NFA rice do kuno pero dili gyud to siya NFA nga katong kreator bitaw kipa bratan nga medyo lain ang baho oh. Kani nga bugas katong gipalinyahan sa tumak kay sunan nindot matutuwang klase nga bugas kipa bratan dili sama to mga rice sa una nga NFA nga tagi 16 kilo
0: tong bahay
4: pulong oh bahay lunga ato ni bitaw nimo nga lain job la lain ob lang to
0: kay bahawa bahay man lagi na kada bang nya basa pang humayo nya gi so na sa ko na na bahay na
4: kumpara ka tong karon do ko nang NFA rice nindo to kay pablatan pero karon murag nga hunong man to karon wala ra kita nakita malapay tag tablon
0: wala na
4: wala kita nga tunay distribute lugar murag na hunong lugar ang kwa pero padayon atod pa kali man pipila ka mga barangay stakbay sa Kedoro adunay mga yung tabutan nga mga nag-request no ilabi na sa ning NFA rice lagi in generic terms sa ila kay dito man i-request nga dawat in NFA rice mga ngala pero di gyud na NFA good rice kay pabratan
0: ito lang imo ang I mean kung common sense imong ila doon kay sila may nagpalit ato NFA rice ya pero first class nga NFA rice kay klase-klase man NFA rice gapon kay sila man ila man to
4: ila ha dito gyud pang stock kay pabratan sa National Food Authority dito sa ilahang yung bodega kay Bale dito sila diha gi-distribute kay Pablatan diha magitagaan o kaning authorize nga mo distribute ni mga bugasa kay Pablatan pero di naman ako itong nakasanayan di kinepto nga mangantag NFA plato kayo halos di makaon kay Pablatan
0: okay ang naitabo manggod sa una kanang gina-stack ba niya bila na katuig na stack dito kay amo nga nung i-stack po di na po yung hatang distribute botong na nga bahay na
4: yes pero kay Pablatan so muna nga nabantayan nga murag lahir agad ang grano katilawa mapukos sa musilingan niya
0: oh at, usay natilawa ni mo musilingan pero matagong ka ng istorya
4: nga matod pa NFA daw to yung bugas yung di man ni
0: bugas sa imus bugas sa imusilingan dili imusilingan may natilawan makwanta na mamisin to
4: oh so mo to kay Pablatan nga itong isusi karon sa kamit daduhan ato na mag-isuroy lugas ugon ganina atos Carmen ato na i-alternate kini kay Pablatan para makita agad po na to kung doon na ba kini itawag na to nga pag-level sa nangariang presyo so far kay Pablatan so observaran level man po at no, doon ay medyo different siya gamay but kung tanaw na to lay-lay ang pikas kaning bugas taas gamay kini po sa pikas kay Pablatan sa laing nga kini agora alain po nga merkado makita po na to kibulutan nga medyo doon ay different siya parehan ang bugas karon nga mais ang mais sa Carmen sa Isinta pagabot diri sa agora Sigmita Isitira so parehan sila grano kay Pablatan number 12 po so ipangutanan ako siya nga ang katong namaligya diri kung anong diferensya nga diferensya po sa bugas kay Pablatan sa kanyang mga kumay o diferensya po na ilahangan to. So, kamot rin, mga tanan to, ang inana, di, mingaw matod pa kayong halin kay Pablatan. Kung magparayin ka ng mahal ang mais kay Pablatan, yung mingaw paliton, ang mingaw ang palilit, mga daot, matod pa kayong mas bukbukon. O kay, atong tanawang kay Pablatan, nga, ang tao karon mas piliyo na lang mukhaon o kumay, kaysa mukhaon o mais, kay mahal naman kayong mais. O kay, ang kumay karon 50 kilo, na ay katong pinakaubos, 45 kay Pablatan. Oh, katong planters bitaw kanang itawag nga si tawag kaning bugas bi. Planters bato kay Pablatan nga asa tong tanawang bi. Natoy tag 40 kapin kaning brown rice na 40 na po planters 48. So, no ang atong tanawang kay Pablatan 45 na 45 kuning brown rice. kunya itandi po na ito nining mais na ay kaning yelo nga mais tag 38 sonon siya pero dili magkani halinon.

0: ra di madawat kanong ginhawa. Muna nga mamili na gyud ang atong kaisulan karon. So datay na hinabi diha si Sir kisa to hinabi gid Tuntun Lasaga, rice retailer na siya. Atong paminawon kay Pabuin si Sir Tuntun Lasaga ilabi na sa ilang pagpabaligya og kining bugas kan banona.
1: Good morning Sir Tuntun Lasaga. Sir, kumusta man ang precious bugas sa atong imported rice karon diri sa merkado? Unsa may mas taas, imported or ang kining local?
2: Mas taas ang local. Ubos ang imported.
1: Kining local karon ay 50.
2: Ana.
1: Kani adto pagtaas gyud, pila gyud ang pinaka taas ning atong imported rice?
2: Ay 60.
1: 60.
2: 60 na ibay.
1: Karon naay ga monitor gyud diri sa inyo.
2: Ah, wala, wala pa ko ka.
1: Wala ka kabantay. Pero nagpatuman gyud mo.
2: Oh. Nagpatuman na mi sa ubos.
1: Oh. Unsa gibando sa inyo kinanglan gyud nga kung unsay presyo?
2: Presyo
1: gyud. Sa inyong mais karon dire 57 ang uban sa isinta. Kumusta man ang halin karon sa mais ninyo?
2: Mingaw.
1: Mingaw. Angal gyud mo palit?
2: Angal yung palit, untol.
1: Mm. Unsa imong obserbasyon? Sa imong kadugayon na maligyag bugas din eh. Kani adto imbis kay ang mais mo ay matawag na to nga barato nga mo gini ang ipangita sa ito mga naglisod yun, no? Mga matawag na ito kaning alternative nga bugas mapalit sa ito mga kaisunan nga galisod yung maka-afford na yung 50. Pero karon ang mais mo'y ni mahal. Kasi pagtanaw ni mo, sir?
2: Siti, girl. Maumagin na ang ilakang pagkumpra na mo. Maumagin po ito na mahalaan.
1: Mahalaan? So karon mahal yun siya. Pero kaning pag-ubos sa ron sa imported rice, semana na ba or bulan pa? Wala pa na bulan. Mga semana pa?
2: Semana pa.
1: Semana pa. So at least ubos ng bugas karon, doon ay mga 50.
2: Pero depende sa uban, mahal gapon.
1: Mahal gapon sa uban?
2: Oo, mahal. May,
1: Pinakataas niyo bugas din nga local?
2: Ngorno? Yung pinakataas?
1: Local? 59? Ay, 65. Yang master. Valencia local, ubos local ba? Kani? Pinaka-ubos na local?
3: Ilan mo?
0: So, K5 datan no, K5 datan mo to mga mo to si Sir Tuntun Lasaga ang kining na maligya og bugas diha mismo sa Agora. Medyo tanda na to lugar ang iyang pabaligya sa kining mais. Mingaw kit matur pa niya 57 ra ang kilo siya ang bugas mais diha sa Agora market para dito sa Carmen Public Market nga mayabot siya sa 60. So sa Kugon Market pod libre lang din si Sinta. Doon na po ay 50 in IB. Medyo diferensya na yun. 1 peso. Pero may lang ito kung 500 kilos.
4: Oho, naputol mga igala si Kaki 5, Jonathan Sabanal. At okay. Balikan. Okay, hey, padayon. Kay
0: yes,
4: naputol ka.
0: Sa Kaki 5, Jonathan, mutaw ang pinakalitest update no, sa kining bugas. Kaya mismo sa Agora Market, El Pilo Sub. Sa pinakalitan sa tanan ng basahon kipag natan na ang update sa bugas kayo manta nakalig kanina sa balitang kipag sa umaga. Pastaos muna ko ang bugas ng kaning Valencia Rice 58, Valencia RV10 684, Green Apple Rice 66, Valencia Rice Seed Rice 58, aning Valencia Ego 60, Valencia Rice nga Jasmine 56, o gidinita sa lokal kaning imported rice ala 50, yang chow 50, Princess Bia 50, o ang mais number 1, number 10 60 ang kilo. Muna pinaka latest update kita natan sa presyo sa bugas sa merkado Carmen o sa Agora particular sab sa Kugon Public Market. Hato ka nato sa DTX 500 efektibong tambal patok diabetes. Kini si Kakipayat Jonathan Sabanal para sa kampiyon sa balita serbisyong publiko kalingawan sa lakbayan sa Cagayan de Oro. Ito na po ito yung K5 News FM.
5: Foro de los Pueblos.
4: Dengan salamat Kakipayat at Jonathan Sabanal. Standby mo mga igala kaya itong oras alas 8.18 na. Ganon taon-taon mga Ikson. Sa kong ingon kanin yung mga igala ang atong NBA Finals. Game 1 mga Ikson between New York Knicks and San Antonio Spurs. Para mga igala tumasairan dito mga Ikson, kinsa gyud ka ang mo champion.

0: para sa 2026 NBA Finals, mga igala. Pwede sa mga igsoon, yung mga misagos sa ning basahon, mga igala. Pare ng utan na diri, mga igala. Live ba, kaki 5 na tan. Yes, o, oh, niya, mga 8:30. Visit lang mga Exxon sa K5 News FM CDO Digital 89.3. Sublihan ko, K5 News FM CDO Digital 89.3. Para makita niyo may gala ang Game 1 sa NBA Finals between may gala sa New York Knicks og sa San Antonio Spurs. By the way, mga Exxon, standby mo. Kaya before ta mga igala dito, Olantao na mga igala sa NBA Finals Game 1. Sa dito mga igala nga, bisag na mo sa inyong trabaho, magkakita mo kaya ang tanan ka rin mga Exxon na mag-data. Halos tanan mga igala, naka-data, naka-cellphone naman. Malantao gyapon ninyo mga igala. Mapamatian gyapon ninyo mga Exxonan. Ang iyong tamay galang NBA coverage o NBA Game 1 dali sa K5 News FM CDO Digital 89.3. Inyong gapon ng malantaw diyan mga igala. Pero before na diya sa ayaw niyo kalimti mga igsoon mag D3 Bio. D3 Bio sa tamay gala. Samtang dito nga anong tagtanaw dito sa NBA Finals, kinanglan naka-take na to sa atong D3 Bio. Labi na mga igsoon, ganito sa mga inahan nga nagpasuso pa sila mga anak, mga higala o nanginanglan o supplement para mga igsoon nga mudaghan dito ang gatas. D3 Bio mga igsoon ang i-maintain. Dagan manggod ni mga higala, ikanabang binipisyo nga makuha o makabinipisyo sa D3 Bio. Kaya inahan nga nagpasuso may gala sa gagmay bata. Unya nag-supplement mga igsoon sa gitawag D3 Bio, makahatag ni dugang benepisyo may gala sa panglawas usab sa bata, di lang sa inahan. Why? Tungod na ngayon mga igsoon kay ang lauric acid o ang caprylic acid mga igala nga medium chain triglycerides nga kumon may gala nga makita sa gata sa inahan o ingon sab sa gitawag extract virgin coconut oil, anaana may gala sa D3 Bio. O naana na siya mga igala sa D3 Bio. Sa suplemento sa inahan may gala nga nag D3 Bio, gipadaghan ni Mike Soon ang kanabang lauric acid o ang caprylic acid o ngadto sa iyang gatas. Then pag susosan mga igala ngadto sa bata o kanabang gitawag masuso dito mga Soon, iya po na may gala maabsorb ang tanan nga benepisyo sa D3 Bio. So, nananan siya, nanayiligo na ganis siya, kaya napay sa gatas inahan, nasuplementahan pa sa D3 Bio, sumusamot, mga igala, ang iingontang maayo nga makuha gikan sa gatas inahan nga mapasa ngadto sa iyang anak. So, meaning, kung gabi, mga igala, ang benepisyo makuha sa D3 Bio, sa gatas inahan, mas ligon ang depensa o resistensya sa bata nga dili basta-basta dito magkasakit mga igsoon. So inana si D3 Bio. Daghan ka ni siya, antiviral, antibacterial nga antifungi mga igsoon, naana tanan ni mga igsoon diha sa kang D3 Bio. So tanan, halos tanan mga igala, gamit kayo mga igala si D3 Bio. So mo na mga igsoon nga mag D3 Bio kanunay, di lang sa mga nagpasuso ha, kay natural lagi ni siya nga antiviral, antibacterial o antifungi si D3 Bio. Biniagi mga testimonya ba itong paminahon, mga igala, testimonya sa mga nagamit sa D3 Bio. D3 Bio!
1: Unang 21, 70 plus
2: na. 70?
1: 72. Na ito'y mga ideal, pero lagong lumbo.
2: Unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gipalit?
1: B50 ba yan? Okay naman, pero na-peranap na ito'y active ng kidney.
2: Kidney?
1: Na-peranap ko. Salon, after mga bilat ako, maintain ko lang.
2: Ditribayo.
1: Wala kami tinas yapon sa kini.
2: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
1: okay man normal man
2: ang... normal. So miangay ang imong lawas sa Ditribayo.
1: Okay pun kay naman ko maintenance.
2: Maintenance. Kidney stone.
1: Kada pa diyan na rin.
2: So okay na.
1: Katapimaw niya pag may buwan ba. Eh, bago kayo na po, 2017, ang iya, pampasosan ka ng dalikito nga buwan.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Kapalit sa mga butika!
0: D3 Bio, ayaw kanimot, mga higala, para proteksyon sa atong panlawas, imsog nga panglawas, protektado kanunay, mga higala, basta naka D3 Bio. So, standby mo, kay karong tonton, mga higson. Itong Lingga, mga higala, sa special coverage, mga higson, sa NBA Finals Game 1, ikan mga higala dito sa ato sa mga sister station sa K5 News FM Iloilo. Para ito sa palutsoy, mga importanteng pinomdam, standby lang.
4: FM, championing the lives of the Filipino.
5: Mike,
6: kumso? Kasakit ang tiyan, Magklinika Sport Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magklinika Sport Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa iyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay, katotoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men, epektibo gid.
6: Extend food supplement for men, DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available na.
6: Naghahanap nga pananaw, sensitibo sa hayag nga suga, maglisod og kakita kung musulod na ang kangit nga, og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract, usa ka problema sa mata nga mao'y hinungdan sa pagkabuta. Mang Eye Care Gold ka, ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
11: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
12: Libre?
11: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
13: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
14: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
15: Victor Wembanyama.
5: with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
12: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Para en Tamaygala, de Estado Maraguban, sa Foro de los Pueblos. Patagilan niyo, Maygala, mga updates na to sa NBA Game 1, mga Exxon. Sa itong FB page, Maygala. Doon ay special coverage na mga Ikson ang ato pong sister station dito mga Ikson. Sa Q5 News FM, Iloilo. Pero may dirita mga Ikson, kayo mo na pinaka-importante. Ato rin yan ang kuhaan po mga galag sentimento. Reaksyon ang publiko mga Ikson nining nahitabo diya sa Senado. Kaguliyang lagi ni, bisag karoon mga Ikson, bisag usaw ni Mugdanao din mga Ikson, no? Walang tao ni mo mga igala di sa Sokmed, halos mga igala manglabay sa imo ditong timeline. Maugyod mga kaki 5 ang isgutanan dyan sa Senado. Kaya kagahapon lagi, ang minority dito mga igala, tungod kay ni tungaman dito si Senator Chies Escudero, nag-dusi naman sila, instead dito nga 11, nag-deklara sila dito mga igala nga open ang tanan dito nga mga posisyon sa Senado, including mga igala ang Senate presidency. Sumatod pala dito mga igala nga wala ba bakante na karon. Giingon ta mga igson na Senate presidency og mag-abot ng 30, 30 rather mga igson, so mag-elect sila dito og kinsa ilang mahimong Senate president later on. Pero ni Alma na nini mga igala sila si Senator Pia Cayetano, si Senator Peter Alan Cayetano. Kay matod palagi mga igala, illegal ang maong pamaagi. Wa ni nagasubay mga igsoon sa rules sa Senado regarding sa quorum. Kay di man ka makadeclare doon mga igala o mga bakanting mga posisyon pag wala na quorum mga igala. Ang ingontang Senado, even sa Kongreso, may gala, quorum is important, may gala, para dito nga ma-establish dito ang ingontang majority. Okay, kinaglaman nga, kanabang butaran, paboran sa majority. O niya, kay 24 malagyan member, mga igala, sa Senado, subot pasabot dito, 3C, mga igala, 13, ang ingonta dito, mga igsoon, nga, kanabang majority. But gi-invoke, may gala, sa minority ang giingon tang previous nga jurisprudence o ga ilaga ditong gibarugan nga mao ni ang jurisprudence kung ang pag-isgutan may gala quorum, kung ang pag-isgutan may gala pag-establish sa quorum diha sa Kongreso o sa Senado. Tungod kay kung galantaon imo dito mga igala kani mang gugisait mga igsoon ni Senator Gajilan nga Avilino versus Quinco may gala 1949 nga kaso ni siya na-establish. Same ni Maygalas panghitabo karon. Kaya kini man kun Maygalas si Senator Mariano Quinco. Mao ni siya mga igala ang speaker nitong panahon na Senate President. Bata mao sad ni. Ana palagpot siya mga igala sa laing mga senador apan gi-question dito ang quorum kay dusi raman sila kamugsan nitong panahon na. Og matod sa ni Quinco mga igala nga dili na majority. So dili sila magka-declare dito sa igutang bakante nga mga posisyon diya sa Senado. O, kaya do si Roman. But adunay desisyon na ng panahon na may galaang nga Korte Suprema nga nahimong majority ang dosi tungod ng mga igsoon kay usa sa giingon tang mga senador ni Anto is outside mga igala o beyond reach matod pa sa jurisdiction sa Senado. Kana bang gitawag nila dito mga igala nga crazy bad jurisdiction? Buot pasabot dito mga igala nga kana bang di na gyud nila makontrol? Well, beyond sa ilang kontrol mga igala ang maong senador. So, ginag-base sila dito sa 23 members mga igala sa Senado sa pag-establish sa quorum. So kung 23, matod pa may galaan, 12, igo na siya sa quorum ng mga igsoon. Majority na. So gipaboran mga igalaan itong panahon na sa Korte Suprema, ang argumento nga for the purpose sa quorum, pag-establish sa quorum, igo na ang 12 ka mga miyembro sa giingon ta mga igsoon nga Senado o sa Senado, 12. Sa mga senador, igo na siya, nag-establish na sa quorum ang 12 ka mga miyembro nini. But karon mga igala, after pila ka mga dekada na, kaya saga ko giingon lagi, 1949 pa man eh. Yan karon 2026 naman, nitumaw na saan ang giingon ta susama nga insidente. Nitumaw na saan mga kaki-5 ang susama nga mga senaryo, and this time, ang Senate President na mga igala si Senator Peter Alan Cayetano. Og mausan eh. Kagahapon, unsi pamantana to minority, but na-surprise ang kadaghanan, human din to mga igala nga ningtunga og galit si Senator Ches Escudero nga part mga igala sa minority. Gibatikos gani ni mga igsoon si Senator Ches Escudero kay matod palagi mga igala nga kinibang nibalingbing. Oh, giingon ra daan nga sa 3C nila dito, hudas lang ang muhawa. Pero in fairness ni Escudero, ang iyang pamahayag dito mga higala, ngano nga nito nga siya, is not about party, is not about sa grupo-grupo mga higala, kung kinsa gidapigan niya, kaya wak magkuno siya gidapigan, but ang iyang pagtunga is para mga higala, sa iyang duties and responsibilities isip senador. Kaya di magkod pwede mga higala, nga matod palagi, is it aside ang ila ditong responsibilidad tungod na mga igsoon sa gingontang party loyalty o para sa grupo mga igsoon? Para sa grupo nila o para mga igala sa gingonta nga kinibang kaayuhan sa grupo? Kay matod palagi niya, para sa kaayuhan sa katawan sa mga igsoon kay ila man ang trabaho, agya pag buhat o mga balaod o para sa mga igala nga magpadayon ang gimbuhaton diyan sa Senado og dili dito may stalemate nga wag gimabuhat dito may gala for the purpose nga di lang maka-establish og quorum kay mo man lang kadukan lagi may gala ni SP Gaitano nga basig mag maka-establish og quorum mapalagpot siya sa posisyon may gala kay wa naman sila numbers. So mao na ang rason dito mga igsoon og mga kakipag ni Senator Ches Escudero. Mao na nga nitunga siya kagapon nga na motoy nakahimo may gala nga 12 na ka mga miyembro ang minority o gi-site dahil nila, gigamit dahil nila mga igsoon ang Avilino versus Quincong kaso jurisprudence para nga establish nga ang 12 is majority na o quorum na mga igala based mga igsoon sa giingonta dito nga for the purpose sa pagpadayon mga igala sa mga gibuhaton sa mga senador. Na mao na ni karon mga igala ang kaguliyang tungod kay di man pod lagi mga higala mo mugibway. Oh, dili man pod mo dawat mga igsoon si Senator Alan Peter Cayetano. Kani pod nahimo na pod ning balik na pod mga higala nga senaryo kay before sad lagi dito diha sa Kongreso mga higala si Senator Peter Alan Cayetano mga igsoon as speaker ng kaguliyang man sa to panahon ni Lord Alan Velasco mga higala. Mao man ning dagana gyapon nga nag-power sharing sila niya itong panahon ha. Nagsabot sila panahon sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Apan sa pag-abot, may galang nga si Velasco na unta ni Mulingko, di na po mahawal dito si Senator Peter Alan Cayetano. Pero na looping lang dito siya may gala, despite pa man nga gitrangkahan ang Kongreso, o nga gi-question pa niya may gala nga why lain matun pa mga igsoon nga mga vinyo para sa mga congressman. Kundili ang batasang pambansa lang, o dito yun ang legit mga igala nga panagtapok Kay gipildi man siya may gala. Kay nag-convene man po ang mga kongresista noong panahon. Ngadto sa laing gabinyo, kay gitangkahan malagi mga igsoon ang kongreso para pag-elect ni Lord Alan Velasco nga mahimong Speaker of the House. With the support sa mga higala ni former President Duterte, even ni Congressman na Sara Duterte o ni Congressman Polong Duterte, mga higala na itong panahon na. E lang isuportahan si Velasco kay gentleman's agreement man lagi sa to. Ka magtunga sila mga higala sa termino isip Speaker of the House. Abot na, kaya nausap man lagi ang una-una sa ni Cayetano na ito, di naman po munaog. Pero napanaog ito tungkol lagi kay mandated man po mga igsoon o mando naman yung presidente nga si Lord Velasco na maigala ang Speaker of the House. O niya, di man itong paloy-paloy mga igala ng presidente si PRRD mga igsoon. Strong man ito siya mga igala. Doon naman itong political will. So, siguro, una-una nitong Cayetano nga di man kumusalir, di man kumakapagahigahi ani. Kay basi mahubok taning mo, gahi-gahi kita mga igala. Walang gudaon din siya. Ano ni naon siya mga igsoon sa posisyon. So karon abot kung saan mo'y dagdan ani. Kay sang ingon lagi nato. Posible mga igala nga dili na applicable ang giingon tang Avelino versus Queen Kong kaso. Kay remember mga igsoon 1949 eh. So ang gibasihan sa ani nga constitution is ang 1935 constitution mga igala. Nga lahi na sad mga igala sa 1987 constitution in which aduna pud mga igala ay mga provision sa batakabalaod regarding mga igala sa legislative department. Mga rules nila at the same time mga basis mga igala kanabang basihanan sa ilang mga rules and regulation diya sa atong legislative department. O man ang mga igala ang gilantaw kung applicable pa ba nila labi na kaya doon naman po ilain pa mga decided na cases mga igala nga gidesisyonan sa Korte Suprema nga makita nimo dito mga igsoon nga lahisad sa desisyon ngadto sa Avelino versus Queen Kong kaso. Oh, lahi sad siya dito mga higala. Mauna dito mga igsoon. Nga kung imong tutukan, kung mabasa ka niya sa social media, nagkalahi-lahi yun ang opinion, nagkalahi-lahi ang interpretasyon. Natin pasuban mga higala mga legal experts na prevailing pa daw mga higala ng Avelino Queen Kong case kay wala may exact dito mga higala ng senaryo nga same yun sa kaso nini mga higala ni Queen Kong kay katong katrilyanes pimentel lain man po na ito mga higala di man ito mga igsoon regarding sa quorum 4 iingon ta dito mga higala pag-establish sa mga bago dito mga higala nga mulingkod sa mga komitiba o di ba ka sa Senate Presidency but for the purpose man ni mga higala sa pag-voting o mga trabaho din sa plenaryo but kung misgot magugdag quorum mga higala may lain nga quorum mga igsoon. Applicable man sa tanang pagabuhato may gala ang quorum. Kaysa Trillanes Mangod versus Pimentel mga igala, wala man dito mga igala gi-considera nga out na gyud mga igsoon si Trillanes. Although dili siya maka-function sa ubang function but for the purpose sa quorum mga igala, part siya sa ihap. Dili siya dili wa siya gi-disregard kay ang ato mga ato magong konstitusyon mga igala nag-considera lang nga wa na kay labot yun diya mga igala sa Senado. O di ba sa Kongreso, kung na-expelled ka, kanang natang-tang yung kasi mong posisyon. Pero kung unable lang ka mga igala, tungkol sa mga circumstances, like na kay kaso, etc. Especially kung di pa final ang imo dito ng kaso mga igsoon, presume innocence until proven otherwise pa, then nag-i-considerang part pagyapong ka mga igala sa miyembro sa Senado, o di ba ka miyembro mga igala sa Kongreso. So maumang guna mga igsoon ang stand yung dalpita. Mausa na mga igala ang punto niya ng dapita. Mausa na mga igsoon. So muna, kung lantaw ni muna eh. Kung mahimo mang galing mga igala, sakto mga igsoon ang majority, grupo dito ni SP Cayetano, then siya pagyapon ng SP President, Presidente sa Senado, then mahulog na ni siya, kundi po din sila manunga mga igala, mahulog yun sila mga igsoon nga kanabang dihore. Buot masabot may gala. Legal pero wala sa posisyon. Dili sila nag-govern. Ewa man sila dito Senado. Unless dito mga higala, kung mag-convince sila dito sa lain po nga lugar, nga sila po dito, lain po dito sila nga mga senador dito mga higala, o na po ila dito mga igsoon nga Senate President. But pinasahi po na, o sukwahin na may gala, baruganan dito ni Cayetano before, kasi siya pa ang Speaker of the House, Kaya baruganan may galang nga ang proper video gin may galang adun ay legal nga personality para sa mag-convene mga igsoon sa mga opisyali sa legislative department. Mawagin ang batasang pambansa. And this time mga igala, kung i-apply ni mo ito nga prinsipyo, ay proper video o ang legal gin mga igala nga video para sa mga miyembro sa Senado is ang Senate. Pero simple naman gini mga igala. Ako, I believe nga siguro kung lantaon ang mga jurisprudence kaya nagalilain lagi ang interpretasyon nila. Mas pabor-pabor gini gamay mga igala nga ito sa kahitano pa. Kay kung 24 lagi ka mga senador, may gala, 13 magiging kinahanan para doon ay kurom. Dili yung 12. Ang question naman lang na mga Ikson, kung kiniba mga higalang si Bato de la Rosa o si Jingo Estrada, di na huwag ma-appeal mga higala sa pag-establish ito sa kurom. Kaya mahimot itong 12, pwede na. Makonsidera ba mga higalang ang ilang sitwasyon is coercive jurisdiction beyond mga higala. Sige ngon tag jurisdiction sa Senado para ma-establish dito mga Ikson nga dili na gyud sila part dito sa kwintada sa kurom. Kaya wala pa mo po ni sila na-expelled. Si Bragansa kaya na-expelled niya sa Kongreso kagahapon. Di ba? Ge-expelled siya kay Kipay Berwin. So ganto siya mga Ikala. Di na gito apil sa ihap sa membership sa Kongreso kaya expelled bang yun siya. Di man na suspension mga Ikala. Expelled bang yun si Bragansa. Pero sa Senado mga Ikson dili man na-expelled mga Ikala pa sila Jingoy, ang ingon sa mga igala, gining si Senator Bato de la Rosa. So, dako kaning laliso nun. Pero, once and for all, mga Ikson, ang angay lang yung Bato nini, para mamaklaro ang tanan ba? Para limpyo ang tanan? Huwag man po siguro yung nagpugong dito mga igala nga mukonvene o balik mga Ikson yun, o report nga to sa Senate, gining sila Senator Gaitano. Kaya kung ang ilang rason, dili sila mutunga, kaya mapulihan na sila din na. Dili man ang justification, mga Ikson. Kay personal nga interest naman ang mga higala. This is not for the people na mga Ikson. Minarukoy naman po na sa aforsyot ng pagkasulti. Pero kung nasa sila numbers, mga higala, total ila pa mangyapo na mga Ikson dito si kanabang Jesus Cudero. Pero maulang ginag-iingon nila mga higala kay ang Senate President is a tiebreaker naman. So, posible mga igala nga pildi niya sila dito sa buting mga Ikson, mapulihan niya si Senator Alan Peter Cayetano. O niya naaman po lagi niya siya history nga di yun makanaog mga higala basta-basta lang. So, sa iyang pagka-speaker of the house, ang kaguliang mapun mga higala ang lower house. So posible nga nagi mga giingontang dirty tactics po siya at nga pagkasulti. Nga kanapang gitawag dito mga higala nga gi-implement both sides. Even gani mga higala ang minority, dirty tactics magyapon ng mga Ikson. Kay sign man sila daan nga kanang dusi questionable pa na sa kurom pero kay naaman lagi mga higala mga jurisprudence kani manggun ni mga higala ang mga legal nga mga aspito depende manggun sa tao. Kung nga gusto nilang gamito ni in favor sa ila mga higala, interpret mo na nila in favor sa ila ha. So both sides mga higala na mga dirty tactics ni mga Ikson para makuha yun ang liderato niya sa Senado. But it's better yung mga Ikson nga mag-convince sila talaga no, magsabot-sabot yun dito mga higala kaysa majority. Kung dili naman galing majority sila kay Tano mga higala, then be it. Pero mawala ginagingon mga higala for the people na kay daghang mga balaunon niya. Dili naman ang kaso sa mga higala ni Vice President Sara Duterte ang nasa Senado. Daghan niya mga Ikson nga mga balaunon nga gikinahanglan ipasar para mga higala nga makaayos katilingban. Natingga man gani mga higala ang gingon ang promotion sa mga generals. So, kaya wa pa na kanabang naprubahan diya mga igala sa Senado. Daghan pa mga balaunon dito mga igala nga nangatingga tungod kay stalemate lagi mga Ikson. Wa pa matunpay majority koro mga igala ang Senado kaya wa pa dito mga igala ni Butho ang majority. Nga karon posible matunpay mga igala minority na. So na ini karon nga mao nga mga pagkilabo butlang mga Ikson kung sumay dagan ini kay maton paganis uban dito may wag tango na lang ang legislative department. So di man po mawala mga igala, di man po pwede nga walaon ang legislative department for the purpose na maigsoon nga kada mahapsig malinaw kay asa man nato ihatag na mga igala nga need man yun mga Ikson legislative department para mga igala sa giyon tang pagmugnag mawalaon. Bisan pa man mga igala mingon tanga pwede lang kay atong amindahan ng atong batang balaod. Oga, inguntang huwag tango na sila. Maraga, huwag mo po yung gobyerno, may galang nga wala yung legislative department. Mas prone man inoon sa abuso, my God, ah. Kung ihatag ni mo dito, Maison, sa presidente, sa executive department na lang ang pagbugna sa mga balaod. Kaya ang labas ani mga Ison, mahimo man inoon isa, my God, ang dictator later on. Mahimo na ba yan sa kani presidente sa nato, my God, amahan sa itong presidente karon nga siya sa may gala ang executive, siya po ang legislative. Mabit ang ga-exess na may gala ang presidential decree kay panahon man na may gala nga ang presidente mao po'y magbugha. Ani magbugha, may gala, kaya mamugha mga Ison, delikado na. Mali mugha. Mao po'y magmugnas, balaon mga igala. Pero mamugha man inoon sa ito mga Ison, to si President Marcos. Matunta sa uban mga igala nga masamayin mo daw ito sa kag, pagkapatay ni Ninoy. Ninoy. Pero di man ito proven mga igala. Huwag man ito na-convict. Huwag po na-proven mga igala mga allegation. So for short lagi nga mamugha niyo sa ito. Kung dili ni mamugha mga igala. Kung dili din ito mga Ison, kana bang mumugna og mga balaod? Mao nang presidential decree mga igala. Mao nang mga balaod nato karon. Na naay presidential decree tungod na ni anang panahon na mga igala ni Marcos. Nga siya ang executive, siya pod ang legislative. Oh, naulaw ra man to siya ni Anto mga igala. Mao nang nagbuhat sa siya ditong legislative department. Pero under tribunal gyapon niya, unicameral, mao to ang batas sa pambansa. Later on kadto medyo ni alman ang tao nga agabi naman eh. Mao nang minig ko na gyud diktador nga dating kay ikaw na executive, ikaw pa ang legislative. Wanang para intahay mga higala nga dili ba bugat paminahon sa katawan o nagbuhat siya legislative but under the bundal gyapon siya ang kontrol pinaagi mga higala sa giingon talagang batas ang pambansa. O sa moto na hitabo mga Ison dito. Mag-abot mga higala sa batas ang pambansa moto na natay BP. O, batas ang pambansa ng mga balaod mga higala BP. O kana BP 22. O napahidang mga BP diyan. Di na pressure mga higala na. Batasang pambansa na may gala bilang number 22 o bilang na gani number pa may gala bilang 22 ano siya na IBP so amot lang may gala kamo kung siya maglandaw ka ninyo matod pa po gani suban mga gala himuon na lang unicameral para usan na lang ang representation mga Iksos katawan o usan na lang dito ang mumugnas balaw dili na daghan pag-agian mga gala o at least dito mga Ikson dili pod kay kaguliyang, dili pareha karon nga halos mag-away-away may gala Senado og ang Kongreso di magkasinabot. May nang usahon na lang sila may gala, unicameral na lang ang Legislative Department para usara ang away dito may gala, dili daghan ang away dito mga isa. Hindi mag ginakalikayan ang away, pero at least na lang isa na lang ka chamber. Amo to go uyon mapon mo mga gala nga unicameral kay malabo man gyud na may igsoon nga mawagtang gyud na siya. Tumato suman, wag tangon na lang gyud kay samok na kayo. Oh. Sige, ato na lang pa himuon dito may gala nga magbabalaod. Ang Department of Health, maraglayo dito may gala. Sige na mahitabo mga Ison. Bisa pagbag-usap, tagbalaod mga gala kay demokrasya ba ito? Check and balance mga gala. Di man pwede nga ihatag ang pagmugdag balaod ngadto sa mga gala sa mga patumas balaod. Tantamahon to, prone na mga gala ngadto sa magpangabuso. Sige, standby na lang mo mga igalang kay manay gibantayan ka ron kung buto ba yun si Kaitano o muinses siya mga igalang siya pagkakaroon presidente kay sa pagkakaroon mga Ison ang naas sa Senate mamang gideklara dito mga igalang huwag mamang po yung makonsidera yun nga kanabang nasa control isip mga igalang mga senador isip mga Ison ng Senate of Development Republic for sure mga Ison timonin sila ang de facto kundi manggaling legal mga igalang ang ilang pag vacate mga igala sa giingot ang mga posisyon diyan sa Senado. So de facto sila dito mga igala. Di hore intay mga Ison pero dito sila si Cayetano. Pero the best way yan eh para masito lang tanan. Kung kinsa pag ina majority, kinsa minority din nila na may pagtunga dito mga igala. Trabaho man sana nila. Maantos san sila dito mga igala. O ga, matod palaging Cayetano san. Let's divide the house. Dinibide mga igala para maklaro dito mga Ison. O ga, kinsa na magyan ang mahimong Senate President. Kano na ba'y compromise dito mga igala? So muna mga Ison, muna inatabo ka rin dito sa Senado. So magbantay na gitaan eh. Lantaw na ta, expectators na ta. May naman na naman tayo ingong oras at mag-uban na tagbalik kung mapahon mga igala doon sa Foro de los Pueblos, alas 6 midyan to alas 9. So, kana mo, kana bang sanbay na mo? Onya, time to time may gala sa atong FB page. Standby po mo sa NBA Finals mga Ixon. Para nga ma-update mo nila. Libertas si Sandani, ma-demokrates ang kagawasan sa pagpanayag mga eksperto sa demokrasya. Kaki 5, Nathan Sarmiento, may buntag. Ganun itong tanan.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kumso!
16: K3 Bio! Ako
1: lang,
16: 21.
1: 70 plus na. Na po yung mga direct o lagong lumpo.
2: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong ipalit?
1: Kanang 50 ba yun? Okay naman. Pero naperanap na po yung kidney. After mga bilat na po yun, maintain lang ko lang.
2: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
1: okay man normal man ang
2: normal. So miangay ang imong lawa sa D3Bio.
1: Okay pun kay naman ko maintenance.
2: Kidney stone.
1: Kasal pa diyan mare no.
2: So okay na.
1: At ako mo gyud pud kun man. Eh bago ko na po to sa D3Bio niya pagpasosyal ka lang. Dali kita nga kun.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.

0: RTC ang alkaline ng vitamin C.
1: Withdrew, Venus, Genu. Balita kasi po yung kukulong na po yung sa kabalan. 62, may PC, o kaming vitrivio.
2: Power trio.
1: O power trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo kanta sa atong immunisis, may PC kay medyo atong dati. Okay na, sa atong vitamin sa bang tumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, base nung mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamit, ani?
1: Padayon, nandito sa. So, paula ko po sa kulti, on, mindas buhi po ita. Mag-power tree yung takay. Ang power tree, yung morga na liya tanan kung panglawas, maka ayuda. DTX, kanang may PC, o D3Bio. Muna ako ni, mungin pero mo.
2: Salamat, ito nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: dito, Skaba!
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 52 ang edad. Gali sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit, og mindot igay siya. Magagayad na po ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
3: I Care Gold, alaga sa
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. I Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. I Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto

kasiyahan ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.

hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: Mayong mayong mayong buntag, yeah. Mayong mayong adlaw sa tanan, labi na gid sa ato mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Yato gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Inyo gyapon makauban inyong alagad usa ka naturopathic practitioner, yeah. Dr. Vincent Naturopathy Dr. Luwitan Chavez. Makiguban nga na kaninyo sa 30 minutos ng programa alang sa kasayuran sa maayong panglawas. Atod ka ninyo sa mga epektibong produkto sa Clinica de Alternativa Medicine and Wellness Center. Napinigid ang ito ang Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C, ang atong white alkaline vitamin C, ang atong Clinica Sport Biotics, ang atong Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, o Pre-Bio Coffee, atong Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, ug uban pang mga produkto nga sa Clinica de Alternativa Medicinal Wellness Center lamang mapalit mga higala. Kanatanan, no? Mapalit na ninyos mga butika, parmasya, especially sa ato ang mga outlets, clinic, mga resellers nato, mga official sellers nato sa online, ato mga official sellers gihapon. Kanatanan, no, nga mga produkto mak-avail na ninyo mga kahiganaan. Dinis Cagayan de Oro, nata diri located ang atong clinic, atong outlet, nata din may located sa may Agora Market City, din na mismo sa may Barangay Lapasan, no, sa di pakakaabot anang Balingasag Liner. O kanang mga nag-aali diha, paingon og Balingasag. And then sa Hingoog City, nata din na located sa may Doña Graciana Street, corner Adelfa Street. Di na lamang yun sa may entrance nga bahin sa may bus terminal. Kay one way man na. No, pagpasulod kag bus terminal, dool yun anang entrance, entrada nga bahin sa bus terminal. Pero di na ka dito, diligid dito mismo sa bus terminal ha. Na yan ang bakery diha, corner, likod ana. Likod sa bakery mga higala. Then atong clinic schedules dini sa Cagayan de Oro. Nata dini matag-adlong Domingo, Lunes ug Martes. Pagka Miyerkules, attention ha mga taga-Hingoog. Sa adlong ng Miyerkules, nata diha, no, na ako diha, mo anak ko diha, gikan sa buntag alas 8 ug hangtod na sa alauna or alas 2 sa hapon, depende ha. Pero kung mingaw nag udto pa lang, uli na tagkagayan kay layo-layo pa po ni kagayan. Upat ka oras biya po ni sakay kagbas. Upat ka oras biya po ni bihiyon. Gikan din nas, gikan din nas Hingoog. Say mabot pag lima kung traffic. Kung dilidiritso at tulor ka oras. Basta ha, kada Miyerkules na ako din ha. Alas 8 buntag, no? Hangtod na alas alauna o alas 2 sa hapon. Pero pag mahimo gani, buntag pa lang, ana naman. Pag mamingaw na ta mga bandang alas 11, alas 12, masiguan na ta di alauna. Pero ana mo diha ha, sa ito ang clinic every Wednesday. Mga dunay kaigalaan, kaparintihan din na sa Hingoog, sa Medina, magsaysay, no, uban pa nga mga kasikbit nga dapit din sa Hingoog City. Every Wednesday na ata din ha makiglan. Dala inyo mga result ha. Sa laboratory, mga CBC, blood chem, uban pa, urine analysis. Then ultrasound, no, dala ninyo na tanan. Para makita nato og unsay pamaagi sa pagpanambal gamit ang natural or herbal nga mga supplements mga kaigalaan. Pagka Webes Bernes, balik ta dinis Cagayan de Oro. Then tanan nato nga branches every Saturday close gid ta mga igala. So matag-adlong Sabado close ta diri sa Cagayan, close ta sa Hingoog, close po ta. Then open ta balik Sunday hangtod sa adlaw nga Friday mga higala. Text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Osbon ko 0985-034-2925. Gato nang tubagon ninyo mga pangutana, no? Unya, sa di pa nato ni tiwason or tapuso na nga tong programa. Then, take note ka mo ha sa pagpalit, pamalit sa mga produktos Klinika de Alternativo. Amping ka mo, bantay ka mo sa pagpalit sa itong mga food supplement. Kay basig, matungnan ninyo palit ang kanang mga peke, mga kagilan, or counterfeit, or counterpart products, fake nga products, mga gano'n. Halos everyday, no, Dinas Clinic or Diris Clinic na ito sa Cagayan, maingon sila nga, kining nga mga nakapalit na ramami, nakainom na ramami atong naas butilya as kaning garapado o kaning butilya. Piki na ito. O, piki gito siya magigilan. Kaya ang tinood nga dito X 500, no, naana siya sa iyahang cartoon. No, naka-box na siya. Ang tinood nga DTX 500 mga kagalaan, naka-cartoon na siya, naka-blister pa yun. Oh, wala na siya naka-soft gel, no, di na siya soft gel. Dili po na siya naka-butilya. Di po na transparent, nagipapitlan lang sticker nga klinika. Nagipapitlan lang sticker nga klinika DTX 500. So, para sigurado, Antomos, mga parmasya, number one, parmasya, mga parmasya nga doon sa inyong lugar, unya, sa ato ang branch sa Klinika de Alternativo Medicina Dual na Center. So, kana, mga kigilan ha, ang ato ang sikreto din ha, ato gidmos outlet na to, ato gidmos sa kaning branch na to, ato po mo parmasya. Okay, kanyang mga pharmacy, hardlock po na sila mamaligya o piki, oy. No, di po na sila pwede mamaligya o piki. So, amping mo ha, pagpalit sa itong mga produkto, aron nga makasiguro, dito gin mo pamalit sa ito ang mga branch makigilan or sa ito ang clinic mismo, mga higal. Okay, sige, text sa itong text sa itong number 0985-034-2925 was mun ko 0985-034-2925 sa di pa na to ni Tiwason, no, ang atong programa sa di pa tamo atos unahan sa pagpanubag sa inyong mga pangutana, text sa itong text hotline number ang inyohang mga gustong ipaabot din hi sa programa na to. Kasi rin sa may panglawas, kasi mga doon na may mga balatian na dugay na ninyo ginapanghambin diya. Kasi matubag na to na, pinagi sa pagpanambal natural, mga kagalaan.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Adriano Sabit, Sibinti, Valencia. Iniwan DTX. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, tubiya kayo niya. Bili ko ganaan ng kaon. Paggamit na ko, ane, ganaan ako ng kaon, ganaan ako ng tono. Nabi, puruan nga, makuha na kong lawas. Ano ba, kang asma. Asma, magulog asma.
3: Asma, tagi yan, nakagamit na kang DTX 500?
2: Magan, ang ato istorya, kasi wala pa makagamit, magamit na kaya rin mo sa layan. Bili ko kumaingon nga, mamaayos sila, basta kay ang ila, palayan lang. Parang nga mamaayos at sila sa ilang ibatid mo.
3: Salamat kita eh.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pagyod o antioxidant. Tungod sa aduna kini Sugar Sugarcane Extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. DTX 500. Health Alert. Health Alert.
0: DTX 500, mga kagalaan, makatabang sa ato ang mga panglawas nga kung asa doon na tayong mga balatian. Sa unsang paagi nga makatabang kini sa ato ang mga balatian. Laban ng yod sa kaning mga dunay overweight or kaning nagasinati og obesity. Di biya lalim kung makasinati kag overweight og obesity kanang datako nakakaayo di na yung pugnan imong timbang. Sa unsang paagi nga ang DTX 500 makatabang ni ana mga higala. Nala inom tag DTX 500 no, kung feel na to medyo taas-taas na ganyatong timbang ba. So inom kita og DTX 500. Ang obesity gidefine na siya sa World Health Organization isip abnormal or excessive fat accumulation sa atong lawas makigilaan. Then it will risk no sa ato ang paglawas. Dunay taas kay nga risgo nga makabaton taog mga daw lain nga mga nagkalainay mga balatian kun makasinati na taog obese or overweight makigilaan. Mabalaan na to na siya kung magpa BMI ta or kanang ginatawag na tog body mass index. Di man na ang basihan kung obesity ba ta or ginatawag na tog overweight lang ta. Ang overweight no musubra kag 25 ang BMI, consider as overweight na ka. Pero kung musubra pa gyud kas 30 no ang imong BMI, that is obesity mga kaigalaan. Especially no kung uncontrollable na

Amo na ang uban, sungog sa uban, bisag mainom ng tubig, mudako na. Ana gina magigla, no? So kung nakasuffer tagina ni dunay mga daghang underlying cause ni ana magigla. So kung di na to na mapuggan, no? Taas ang risgo nga makabaton kita og heart disease. Any heart disease magigla, hypertension, high blood pressure, kining heartburn o kining chest pain. Kana siya. O any heart disease, no, taas kay grisgo. Kay gamay ba ni mong lihok, hapo na ka, hangako na ka. Gamay ni mong baklay, hangak na. Laban nagpasubidaon, no? Mura nagyapas imong panginhawa. Then, mong risgo po ni siya ang obesity o overweight into gallstones, magkagalaan. Then, dali kayo makabaton o gout or kaning arthritis tungod sa ka-overweight, no? Ang tanan weight, paingon dito sa tiil. Tingala ka, wala man ka ginakaon nga bawal. Wala man ka gakaon ng mga pagkaon nga tagas og purine nga mo hinungdan mo saka imong uric acid sa imong lawas. Pero tungod sa ka-overweight or tungod sa ka-obesity, ang mga bukog na to, mga nerves na to sa ilalom, sa tiil, mo to siya'y mabugatan. That's why mo create siya og kining arthritis, gouty arthritis, rheumatoid arthritis, uban pa. Osteoarthritis, apil na makiglaan. Then, kung overweight po ta o kaning obese po ta, makasuffer po ta ng sleep apnea. Kaning sleep apnea makiglaan, usahay mo na hinungdan sa stroke. Doon ay heart problem. Kanang usahay, murakag kaning wa nakagaginhawa o itakil na to na next time sa nang sleep apnea. In short, no, kanang kusog kay mahagok kada gabi eh. Kana siya, ako kabantay gyud ko ana, no. Kung mudako na gani, ha? Kusog kay mahagok pero kung reduce sa tong timbang, adi ra man kayo. Pero kanay mga kusog mahagok magigsanan nagasuffer na sila og sleep apnea. Then uban pa, fatty liver. Okay. Madamage siya nga itong liver makikilaan. Kung obista or overweight ta. Even cancer makikilaan. So, kana siya, uban pa, no, daghan pag side results. Side effects. Or di naman po siya matawag side effects. O resulta kung obese ka or overweight ka mga higala. Now, how come si DTX 500 makatabang, no, sa nag-suffer o obesity or overweight karon mga higala? Makatabang ni siya sa pag-control sa oxidative stress makigala. Eh, kaniding oxidative stress money makatrigger sa mga fat cells aron nga mupundo ang fat sa atong lawas. Kabantay mo, maliban na lang atong stress nga mamayat, pero halos mas stress karon kay mudako. Nay termino sila ni ana, stress eating. Kay kung mas stress sila, unsa ilang buhaton, gusto sila magsigi og kaon. Gusto mo kaon perminti. O munay mahitabo makigilaan kung stress eating ka. Kaya kanideng oxidative stress makigilaan, munay makatrigger nga ma-store sa atong lawas ang mga fat cells or ang mga fat cells na to ma-store og fats din sa atong lawas makigilaan. Then, ang resulta niya na, mutabang na siya, no? Or muna siya makatrigger sa fatty liver o inflammations mga kaigalaan. So when we talk about inflammatory, kinahanglan ta og anti-inflammatory magigalaan. Kinahanglan ta din ha og antioxidant magigalaan. So ang DTX 500 niya na dunay capacity, no, nga mo patay sa mga invaders nga gusto mo sulod, mo hinungdan sa oxidative stress sa atong lawas. Dunay capacity o dunay anti-inflammatory effect, dunay anti-mutagenic effect o dunay anti-carcinogenic effect makigilaan sa ato ang lawas, no, ang pagsigi og tumar sa ato ang Clinica DTX 500 mga ito. So good news ha, mabitaw gitawag ng DTX 500.

0: kay detox man na mga higala. Detox na siya ha sa atong lawas. Laban na yun katong feel nila ng timbang kasaka na. So ipa-detox, no? Kinahanglan mag-detox. Magkaglan. Inom kanunay sa tuang Clinica DTX 500. So good news ha sa mga obese, overweight o nag-suffer o kaning abnormalities sa ilang timbang. I-maintain ang DTX 500 unsaon pag-inom og mahimo, may budget man lang, 3 times a day. 30 minutes human kaon. 30 minutes human kaon sa buntag, sa udto og sa gabi. Kung may budget man lang, pero pwede na po 2 times a day. Pwede po i-once a day mga igala. O, nagani si nanay. Nakausa ka bulan na siya DTX 500 dito sa itong clinic gahapon. At ito niya sa clinic, ginaalalayan pa siya kay grabe yun. No? 89 years old na. O gahapon, nabot siya. Uy, isa na day kabulan ay. Ang pagtumar-tumar ni Magitex 500. Agapon, wa na gilalayan si nanay. Wa na siya gilalayan no, sa iyang mga anak. Nang hambog pa. Alright, sige, text at the number 0985-034-2925 o suban ko 0985-034-2925 alang sa inyong mga dugang pangutana, sa inyong mga gustong ipaabot din sa atong programa tungod kay ato anang tagaan o pagtagad o niya ha, sa di patamutiwas ng atong programa, atong tubagon ang inyong mga pangutana. 0985-034-2925
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Kung sa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gipalit?
3: Okay naman po. Kidney.
2: Sa paggamit mo sa D3Bio, unsa man ang nakahatag sa D3Bio nga makaingon ka nga medyo ni arang imong
3: okay man, normal man
2: ang normal. So miangay ang imong lawas sa D3Bio.
3: Okay, okay. Naman po'y maintenance.
2: Kidney stone.
3: Kailangan pa rin ang
2: no? So okay na.
3: Okay mo niya po yung
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: May iba pa kulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
5: Kanang dinasa
2: ko. Barangay Lapasan. Ano sa mga produkto ipalit mo sa klinika?
5: Kanang yung
2: Mighty C o D3 Bio?
5: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa diyan nakagamit na mga produkto sa klinika di Alternatibo?
5: Maayo naman.
2: Ano sa may mga kastorya sa produkto? May mga
5: gamit? Maayo man. Kanang mga katulog na po. Maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio Health News.
0: Klinika D3 Bio, makikilala na doon ay kapasidad mapatay sa mga bakterya, mga virus, hinungdan ng mga balatian. Tungod kini sa daghang medium chain triglycerides. Tungod po kini sa sagol ng VCO or kaning cold press extra virgin coconut oil mga igala. Not only plain vitamin D3 ha. Kung effective ang plain vitamin D3, how much more kung doon na pagit siya VCO. Kaya ang D3 Bio o kaning vitamin D3 nga naas D3 Bio, taas na kayo na siya og mga health benefits. Plus pagyod sa VCO, pagkauso bito sa pandemic 5 years ago, ang kaning D3 Bio, grabe yun kayo magiglan. Gamit na gamit kayo. Kapitaw ning isa sa mga nakakuan kay Dr. Ramil. Pila siya ma-COVID before pero tungod sa D3 Bio, tungod sa taas kayong kapasidad na mapatay bakterya at virus magiglan. mapakgang gyud or maagapan gyud ang mga balatian nga sama sa bakterya o virus. Trangkaso, ubo, sipon, uso ra ba kayo ron kay grabe kainit ang panahon sa buntag pero pagkahapon kalito bundak ang ulan, no? Walay hapon nga magilak ang hapon kung maulan, no? Tingala ta maabtag alas 5 oy kahawan kayong langit pero dito na buulan sa bandang alas 7 alas 8 so uso kayo na makikilan makapahina sa itong immune system. Aron na siya mamabust itong immune system diri po tas Mighty C makikilan ato ang Mighty C atong alkaline based ng vitamin C makapaboost makatabang sa pagpataas sa resistensya sa ito ang immune system mga higala. Then atong Clinical Superbiotics laban na gid kato mga nagasuffer og kaning pagpang-aslom sa tiyan. Problema sa tiyan, no? Any problem sa tiyan? Laban na kato mga dunay gut health problem. Kulang og good bacteria. Kana siya ang ato ang Clinical Superbiotics food ang makatabang niya na mga dunay siya 80 billion CFU ha. Good bacteria. No, nga need sa itong lawas. Goodbye bad bacteria mga gano. Then ato mga kape Clinica Detox Coffee Mix, Clinica Detox Premium Coffee o Prebio Coffee. Asa man ka diha sa tulo kanang tulo, lami gina siya o, lami gina siya o, consume naman na dito sa clinic. O, mga tanong ka, unsa may pwede na ko o para na ko dok, depende na siya no sa need nimo. Kaya kung taas kag sugar or diabetic ka, di ka pwede mo naman yung DTX Coffee Mix kaya naman yung brown sugar. Pero doon naman po yung mga diabetic pero diligid kayo spike ang ilang sugar laban na gatun sa random sugar test dili mabot og 180 dili mabot og 200 ginapainom pwede na na siya DTX Coffee Mix kaya naman siya ang palaya napagid siya panit sa tubo o napagid siya chia seeds. Pero kung katong spike gid kayo mong sugar mo sobra 200 din mong sugar fasting man na o random blood sugar test na dito ka sibog sa DTX Premium Coffee dito ka spait nga kape ang iyahang sweetener natural sweetener mo ang stevia o, din ang DTX Coffee Mix mo good nagid siya sugar content mga higala din kanin prebio coffee para po ni sa mga kape sa mga mahilig mag kape nga nag-aaslom ilang tiyan ka nang ipaundang og kape ba no, di na pwede magkape kay mag-acid ang lang tiyan. Di na kasibog sa prebio coffee. Then ang atong extend food supplement for men mga kaigilan. Ang extend food supplement for men mao na siya ang
6: labanan ng sakit
0: ang ginatawag na to og pampagana laban gid sa mga kalalakinan. Dunay problema sa ilahang junior extend food supplement for men ang tubag niya na makikilan. Not only for men ha, appeal sa mga kababayanan nga kung asa dunay mga hormonal imbalance, dunay problema sa ilahang menopausal stage o menopausal period o katong mga disminuhan pwede mo naman eh pero napatay mas kuan nga supplement dinas clinic available para sa mga nagasuffer og ingon ana. Clinica Dio Fresh kato mga gusto mo sulay og kaning natural nga sanay natural nga roll on. Clinica Dio Fresh mga kagalaan. DTX Beauty Shop dili lang siya pang beauty kundi dili appeal na sab siya para sa mga skin problems, skin disease ug uban pa mga igala. Okay, dinita sa pagtubag sa inyong mga pangutana. Husband ko, 0985-034-2925. Promise number 8825, good day doc, pila inyong herbal para taas kolesterol. Bisitas clinic ha. Natay pang kolesterol diha. Pero for the meantime, kung di ka maka ato doa sa tong clinic, kanina itong DTX 500, kanina itong D3Bio, pwede po na siya sa mga tagas ng kolesterol. Barato naman na, 14 naman na sa SRP na ito. Pero sa clinic na ito, nagitay pang specific na kolesterol mga kaigalaan. News number 5506, good day doc, pila ang box sa DTX 500? DTX 500 na ito, 100 capsules na siya, isa ka box. 14 ang usa, 1,400 na siyang isa ka box. Pero kung maadto mo sa clinic, ang senior, doon na siya ay discount magkagilaan. Sa clinic na ha, pero sa mga pharmacy, wala na. Di mo maka-avail og discount kaya wala appeal ang kaning herbal sa discount magkagilaan. Good day, Doc. Unsay maayo sa UTI. Usa ako sa tigpaminaw sa inyong programa from mission number 6427. Kung magkahigayon ka, no, mga pharmacy, palit kag D3Bio. Kay antibacteria man na. Then usually ang UTI, ang hinungdan na is bacteria mga kaiglaan. Pero kung mato ka din sa clinic, dagang tag supplements pang UTI. Napais probiotics, no, pang para sa good bacteria. Ganap po tayo iban din na ng mga supplements para sa UTI mga higan. Alright, wala lagi kita igong nga oras ug panahon din sa itong programang kasunan sa may panglawas. Atod gyapon kanin sa Clinical Alternative Medicinal Wellness Center. Postpone ko atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Narata din sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday, kita kits ta din sa Hingoog. Then every Thursday and Friday, narata din sa balik ta din sa Cagayan de Oro. Then close ta, ha? Kada adlong Sabado mga higala. Wala na gid kita igo nga panahon, kini na lamang inyong alaga do sa naturopathic practitioner Dr. Mr. Naturopathy Dr. Lupita Chavez, magaingon maayong panglawas, ipadayon dili kini nato abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kakampyon ng estasyon sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Lagi na kay sa atong refer mga halin cube, atong sugar, taas. Video, nakadipinsa ng mga tatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala. Hindi man, wala pa mag-ibati. Kung lang mga taas ang dugo.
2: So, sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung asal mo taas, asal mo... Kuan ko nag-minti na 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa imong healthy lifestyle. Imong...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ikpiminaw sa K-5 yung CPM kagaya di oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, put supplement maayo. Ipin sa yun. Labi na yan na itong edad.
2: Salamat kayo tayo.
1: GTX 500. Pumali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba papulangan. 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din ang rasa. Kwan?
2: Para kilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika doon?
4: Kani yung multi-yugtuan.
2: Mighty C. Ang vitribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo ba? Nang magkatulog na ko, niyamain na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket. Moves to the rating. Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Maglinika Spore Biotics. Ang tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Klinika Spore Biotics. Ang fortified ga probiotic. Klinika Spore Biotics. Mabalik sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
2: Extend Food

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bigyan na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidant para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Bayo nga po, Nay. Sa tungalan.
4: Si Lilith Dayo Laurenti.
3: Pilay mo edad?
4: 75 na ko karon, ma'am. Sir.
3: Amang ka nagpuyo?
4: Dara si Barangay 17. Kinasunugan man ko, sir.
3: Unsa man ang mga produkto sa Klinika di Alternatibo imong gigamit?
4: Katurang
3: Retribayo.
4: Retribayo.
3: Kaniyan tuwa pa nga nigamit, unsa man imong nobisibaran sa mong panglawas?
4: Murag medyo naka-doon na diferensya nga. Murag na arang nagyod, gamay.
3: Kaniyan to luya kay ka?
4: Adi man yung luya po. Kanang ante kong Japon, pero mas mayagyod pa nga madugangan ba og inom kay para nga one pod ba
3: karon nga nakagamit sa kanunay unsa may mo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
4: may man Japon mas may gud sila mamalit gid ana aran gud matistingan gud nila kay di man ka kabaw na kung di ka matisting
3: bunya sa imo paggamit hindot kayo
4: hindot man pero usay lagi gusto ko mapalit kanang lagi wala sa tay
3: budget
4: sa budget mo na nga kuan.
3: Pero nakita gini mo ang kapektibo.
4: Oo, nindot kayo eh.
5: Paspin na.
4: Paspin kayo.
3: Salamat kayo na yan.
2: D3 Payo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DJX 500.
6: Ang Tunyo Baluro. Mabatangan Manolo. 6-7. DTX o gamay TC. Sa mga kape po. Nagin ko ko. Malitro. Kaya naka-recover. Mga mungkin din din nag-recover. Mahisat. Huwag mo kayo gibati, pero nagkunguhan lang ko kay para sa inyo sa hayo. Murag ma aking magkalipong.
3: Sa inyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
6: Okay ra. Wala na.
3: Salamat kayo sila.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Nay, may buntag. Unsa imong ngalan?
7: Nino Beba Elibera.
3: Bila imong edad?
7: 81.
3: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
3: Nay, unsa mga produkto sa Klinika di Alternatibo ang imong gigamit karon?
7: Parang Mighty Seed, Nitribayo, parang
3: DTX 500.
7: DTX 500.
3: Nganong naggamit man kaani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man ta akong pag maayo man na akong namatikdan kay mga araw-araw akong mga sakit kadaghan kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkaon.
3: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika di Alternatibo.
7: Maayo na.
3: Unsa man imong ikaaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
7: Oy, kamong naminaw karon. Pag-awat sa mo saan, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa Alternatibo. Dagahan, kahit ang mga sakit, pero pagbalik na ako din sa Alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
3: Salamat, Kenay!
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan na ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: I Care Drops.
7: Problema sa mata,
6: simple lang.
7: Isang patak ng
6: I Care Drops.
7: Mabisa,
6: malakas,
7: instant na pampalinaw ng paningin.
6: I Care Drops.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
10: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
11: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
12: Victor Wembanyama with the post.
10: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
10: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Camp, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Detroit Bio Health News!
3: Po ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Nagpuyo ko dire sa barangay 23, Purok 1A. Naka-desisyon kong inom ng Detroit Bio nga herbal o may tisi kay akong anak, inuman. Ako kong lawas, lain tayo pag na natong nangaging kuan, kay bugat, akong kuan, o'y kusog ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsunggit akong anak nga magsuway kag inom anima. Di, ninsuway po ko, napad kong isa ka-stab nga, ditirbayo, may tisi isa ka-stab. Ako ginasang giinom, dungan na siya kada buntag o gapon. Abutan sa akong kalusad Diyos, nidaan man, good akong paminaw po sa akong lawas. Muraman ako ng nag-i-alibig yun.
2: Detroit Bio! Mabibili sa mga butika.
4: Kinahanglan yun nga himso ganun na ibas kong ang panglawas para nga magiyahan lang ito ang ato mga kabataan. Paipong kaayon nung ikaw ginikanan, nagmasakit ka, mga kabataan gang may pa, isun kay mga higala. Kaling kaliwatan, no? Ang high blood pwede nga mamana, gikan sa ito mga ginikanan, mga pariente, nga namatay na sa sakit sa kasing-kasing, nga wala pa yung 50 anyos. So, i-consider na, no? E basin naas ato ang dugog yun nga high blood. Pagkaon sa mga parat o mga tambok na mga pagkaon. Ng mga parat o mga tambok ng mga pagkaon, makapataas sa presyon sa atong dugo. Kasagaran ng parat, muna hinungdan nga nung mag-inema, manghupong ang atong tiil, kaning parat, mag-cause water retention. Kapataas kini mga higala sa atong dugo, ang mga mantikaon ng mga pagkaon, kakos kini pagbara sa atong mga ugat, sa atong kasing-kasing o sa atong utok, ang problema tani. Kaning sobra katabaan, sobra bitaw ang atong timbang, overweight o bista. Tungod din ini mga higala, ang atong kasing-kasing, mas pirisado ang iyang pagbumba sa dugo kung tambok ta. Ang atong kasing-kasing, pwede na ito na siya nga makumpara mga higala sa makina sa salakyan. Kung ato nang ikargahan mga higala buha ka tunilan da, ang atong kotse, madaot yun na. Madaot yun na makina na mga higala, pati ang ligid na mubuto na, pasibol, ma-overload. Ang lawas na to, kung ma-overload po na mga higala, kung ato nang gina, sundan mga higala o ganang grabing nga mga mantikaon kay mga pagkaon, parat nga mga pagkaon, pwede mga higala nga, ang atong mga ugat, mabuto po na. Ang atong kasing-kasing, mga higala mubag na siya. Madaot kini ng atong kasing-kasing, daot pang mga uban pang mga organo sa lawas maglid mga higalas balatian. Sobra nga pagkaon sa mga mantikaon. Yan. Nagparat nga mga pagkaon ha. Dili aktibo ang kanabang natay sedentary lifestyle bitaw. Taratas balay. Sige lingkod, sige higda, walay lihok-liho. Kulang ta mga higala sa activity, exercise. Wala tayo lihok-liho, katay pasingot. Mas taas ang possibility nga mudako ta, mutambok ta, may ma-high blood ta, then magka-problema ta sa kasing-kasing. Ang sobla sa pag-inom sa alak, binom mga higala, maka-epekto sa atong kasing-kasing atay o sa tuang gitawag nga stomach o atong utok. Yan. And of course mga higala, kaning stress, tension ba? Ang stress mga higala, makapataas atong blood pressure. Of course, kini siya ang pagkapagkapoy sa lawas, physical, mental and emotional stress. Don't worry, be happy. Kanunay hinumduman mga higala, magbawas, magbago aron makalikay ka sa sakit o balatia. Kining nga mga pahinumduman mga higala according ni siya sa American Heart Association. And of course, kaban kanunay ang DTX 500 o may TC higala. Kung naamoy mga high blood natay mga ingunta, ginabatyag na nga changes ato ang BP, nga tong kasing-kasing na nai changes. Number one, kin mga higala, hinumduman kanunay magbawas, kulangan na to ang sobra-sobra kagasunod sa tong lawas, magbago, mag-usap, maglikay, and of course mga higala mag DTX 500 o magmay TC kanan na may retribayo na ipadayo na, no? Adaw-adlawan na ang pag-inom sa retribayo na kung tabang na binagin ko magbawas ng timbang, mag-usap na sa tong diet, mag-exercise na ta, then mag DTX 500, magmay TC ta, makurat na lang ta, pindot man di ay, pagsada man di ay, gaan akong lawas, taway akong pamatyag, ipadayo, no? Kung na ay mga changes na ay mga improvement, gikan sa imong pagsugod sa pag-usap sa imong diet, exercise ka na, jogging, walking na ka, bawas na ka sa imong timbang, then naakay DTX 500, naakay may TC, or gainom kang D3Bio, ipadayon na mga higala, kunay improvement, kay munay pamaagi mga higala nga, magkabaton taog ka ng kahimsog, kabas, kugus pa ang mga. Ipagalimtan ka, uban na to, kanunay, DTX 500, D3Bio, og may TC, ha, available sa mga leading mga drugstore sa inyong mga lugar.
5: Andrea Israel, na nagpuyo na karoon sa bulwa. Akong gipalit gisuwayan kaning Bitribayo, Bukit KX. Ang pamati sa wala pa ko nag-steak, ang nag-steak ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Dunya kong katulto ko, o kaya, may man akong open sila sa Sabado lang, guys. So, pero hindi ko kapala, pero magalit, hindi ko tuyo din, para magpasapalit lang dito.
2: Bitribayo!
6: Mabibili na sa lahat ng mga pharmacy at butika sa inyong mga lugar.
2: Bitribayo Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Kampiyonerajo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, Magsibok, Pilipinas, alas 11:01.
3: Nagapantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo, 11 Mbps. Sa public service, numero 1, 11 Mbps.
2: Mayong adlaw mga ka-K5, welcome na sa itong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps mga ka-K5, hatod ka na ito sa itong Power Trio, DTX 500, D3 Bio, and Mighty C. Sa itong mga kaisunan, disdapen sa Cagayan de Oro, mayang palpasikay-sikay sa kadalanan. Sa itong mga kaisunan karon, nga kamulo nagtakang sa ilahang pagpaniod ito mga ka-K5. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Good morning. Good morning sa tumakay sunan disdakbayan sa Cagayan de Oro sa 80 ka mga barangay, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa tumakay sunan karon na ka-tune in sa tong 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Welcome now sab sa tong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps, mga balita o public service. Inyong mabati mga K5, sugod alas 11 sa buntag hangtod ala una sa hapon. Inyong gapong alagad sa kahanginan mga K5, mauban ninyo mga K5, sugod Lunes hangtod Biyernes sa programang 11 Mbps. Ka-K5 Jonathan Sabanal. Alapi kahibirahi chat-chahi sa itong mga suking tigpaminaw sa itong 80 kabarangay sdakbayan sa Cagayan de Oro. Nagkanayang mga kamerkaduhan sa itong mga kaisunan sa mga jeepney driver, sweet lover. And of course, welcome sa itong mga driver, sa mga rila driver, taxi driver, o sa itong sa mga rila-rila o pajak-pajak driver. Di po na ito kalimutan na K5 ang mga kining habal-habal driver na kusog habal. Atong kaoban mga K5, naghabal-habal. Nga matapaya, dako-dokodok income ang habal-habal. Sa atong mga nanay-tatay, uncle, tito, auntie mga K5, nga kabulo karong ugmad-ugmad sa kaumahan. Kamulong basok-basok, kamulong tudling-tudling sa ilang kamahan. Kaya nanonon mo mga mais o lagot mon. Naminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro, mayang pagpaminaw kaninyong tanan. Sa nagkadiang karinderya din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa sa mga nagsirado o sa nag-abre karong panahon na, maayang pagpaminaw kaninyong tanan sa itong programang Kaya sa may Anse Etere. Medyo close man sila karon aha ka sila nagbakasyon. Murag akong paminaw makipad ang ligo siguro ni sila. Pas mo ang bitok sa ilahang mga suki mga kakivibe. Oh, diya sa may Anse Etere. Sa Mamilan, may pagpaminaw kaninyong tanan. O diya po sa Amara. Diya sa may Zop Food House sa may Barangay Lapasan at tubangan sa Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Ayan mga keeper, patuloy shout out to mga suking di Maminaw na katutok karon na ka-tune in sa 89.3 K5 News FM, particular na sa atong Facebook Live mga ka-K5 na Maminaw karon first and attendance yun mga K5 atong basahon mga ka-K5 kaya nag-birthday daw ko naman siya kagahapon. Birthday man ni K5 Richard Galliardo. Parang kadaadlaw man niya birthday mga ka-K5 daw, di ba? Kadaadlaw. Good morning, ka-K5 Jutan, walang iwanan. K5 watching from Carmen Zone 2C. And of course, shout out ko sa mga FB friends, K5 News FM Philippines of Energy in Ngog City. Kay Kuya Joseph Suman, salamat sa pagbasa. God bless you all. And good morning kaninyong tanan mga ka-K5. Good morning. And of course, mga K5, sa itong mga kaisunan, mga suking tigpaminaw, diabis mo sa may Lapsa Barangay Lapasan. Daghang kinaminaw karon mga ka-K5. No? Atong shout out. Kaya nakabutang din mga K5, imbis kay shout out. Ang gibutang mga K5, shout out. Shout out di ay ha? Shout out Ma'am Giging Laguna. Atong first list sa ato listahan mga K5, first honor, Giging Laguna. Second honor, Elvira Tabor. Third honor, Catalina Aliki. Atong palakpakan. And fourth honor, GC Toyor. Fifth honor, Patultul Family. Patultuli ko ba? And of course, sixth honor, Janice Luzano. Maayong pagpaminaw sa Lapsa Barangay Lapasan. Di po na to kalimtan mga ka-K5 atong honorable mention. Di na minaw karong honorable mention si Marlon Macalde. All the way now, pagkaroon, honorable mention, Badin Tabuco. Depo na to, kalimtan mga K5. Si Ate Lot-Lot, liha. First honorable mention. Second honorable mention, Ate Inda Alcocer. And of course, mga K5, ang atong Magna Cum Laude, Shana Macalde. Maayong pagpaminaw kanyang tanan diha sa may barangay Lapasan. Sa atong suking tagpaminaw nga nagapagtutok karon sa K5 News FM Cagayan de Oro, nakatutok na ka-K5, naka-K5 silang tanan. Muna kong ngayon mga K5, kay naminaw po karon si Mr. Ramon Kainoy, ang Summa Cum Laude. Halam ayong pagpaminaw kanyang tanan diha, Laguna, Tabor, Aliki, Tayor, Pamili, Oga, Patultol, Luzana, Ogzia, Macalde, Pamili, Tabuco, Alcocer, Pamili, diya sa may barangay, Lapasan. Di po na to, kalimta mga kipam, ako mga kaparintihan na minaw karo, nakatutok, ay nag-send yun ako, gradyo mga kipam, nakatutok sa K5 News FM Cagayan de Oro. Dinimis mo sa may, unsa man ni mga K5? Diri, oh? Nara. Guys, shout out ni ako mga friends, o kaoban ako sa work. Ella Malunes og Shaina, Jeremy's atong mga kaliwat sa Agusan na mga Sabanal family, Bagaho family, gikan kang Cherry, Sabanal, Bagaho mga ka-K5. Wow, minaw sila karamiha ha? Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Sana minaw po sa may Barangay Carmen sa akong mga kaparintihan, mga Castillo family og Sabanal family. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Welcome sa itong programang 11 Mbps. Ide po na ito, kalimtan na K-pop dyan sa may Carmen Public Market na Mindao karon si Nanay. Nanay Philip Pellegrino. Kung sa top 1 sa Burig Sam, Nanay Philip Pellegrino. And of course, mga K-pop, ito ay congratulate ato mga kapulisan na katutok karon sa K-pop News FM Cagayan de Oro. Ilabi na sab sa PDA Region 10, may pagpaminok kanyang tanan kaya nakatutok raba sila kagabi eh. Oh, ato mga kaigsunan, ato mga suking tigpaminaw. Dinis ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, ato mga law enforcement agency na nakatutok karon sa K-pop News FM Cagayan de Oro, may pagpaminok kanyang tanan. Welcome, welcome sa ito programang 11. Yes. Ang programang 11 Mbps mga K-5 sa akong gikaingon, di good mo magmahay kay si K-5 Jonathan Sabanal. Always good, muhatag ka ninyo Oga Public Service kayuhan ng mabalita. Iyong mabati mga K-5 sugod alas 11 sa butag hangtod alas 1 sa hapon. Sa tanang mga naniod to karon, ayuha og usap mga K-5. Ayuha og usap ayaw tunlad ritso. Kay karon nga oras mga K-5 ting paniod to. Ang uban mo pa'y pagtakang sa ilang kalbiro. Ayan sa itong mga kaigsunan na tangatangi at itong mga suking ting paminaw. Nga. Okay. Sa itong mga kaigsunan na minaw. No? Sa itong mga kaigsunan na minaw karon rin mismo sa dakbayan sa Kagendoro. Welcome, welcome sa itong mga kaigsunan na. Oh, ilabi na sa itong mga kaigsunan sa nakatutok sa 89.3 K-5 News FM, Misamis Oriental. Good morning, good morning, good morning kaninyong tanan. Welcome, welcome sa itong programa, programang 11 Mbps. Shout out niya sa akong gimahal sa kinabuhi nga si K-5 Michelle Bunglay. 11 Mbps. Good morning kaninyong tanan mga K-5. Good morning, good morning.

asugod na alas 11 hangtod na alas sa kahaponon. Ning atong programang 11 Mbps mga balita o public service, mga kipan hatog ka nato sa atong Power Trio, DTX 500, D3 Bio o MyTC. Karong adlaw mga K5, Thursday, the day after tomorrow is Saturday. Og mga adlaw mga K5 is Friday. Tinglupa dapod sa mga bakiking ikugan na. Katong hilig mag let's party, let's morning the night. Dere ta mga K5 sa atong mga pahinomdom sa atong kaisuran karong gusto mato sa Klinika del Alternativo. Yay kanta dito mga K5, naka-interview good ta. No, atong na-interview ka ganyan mga K-5, atong shout out kay taga-punto da kun ni Nanay. Oh, taga-punto di si Nanay mga K-5. Si Nanay Flor de Luna, Talaguan. Si Nanay Flor de Luna, Talaguan, si Tinta Anyos nga taga-barangay Puntod nga nakagamit sa DTX 500. Matod pa niya, lumikan siya ang balatian nga diabetes. Iyang giagat yung mga kaisunan, mga kahigalaan, kaparintihan silinganan, mga K5, na mag-DTX 500 na. Gumikan sa DTX 500 siya ang paggamit, medyo dili na kapoy ang lawas. Ubus na matod pa ang level siya ang sugar, mga K5. Moto si Nanay Florina, mga K5, diya sa may barangay Puntod. Dito na ba K5, usa ka makinahan nga bago lang nanganak o naginhanglan o supplement para sa mudaghan ang imong gatas. Ang inahan nga nagapasuso sa gagmayng bata o niya nagsuplemento sa D3 Bio. Makahataw og dugang mga benepisyo sa maayong panglawas sa bata. Ang lauric acid o caprylic acid nga medium chain triglyceride ang kumon nga makita sa gatas sa inahan o extra virgin coconut oil nga nasa D3 Bio. Sa pagsuplemento sa inahan o D3 Bio, gipalaghan ni ini mga K5 ang kantidad sa lauric acid o caprylic acid sa iyang gatas nga pwede niya mahatag sa iyang mga bata. Pinaagi sa pagpasuso, ang nanay nga naga D3 Bio nagahatag o proteksyon sa iyang anak patok sa mga nagkalainlaing klase na mga kagaw, makadaot o makadugang sa balatian. Mga mami o mga daddy, unsa pa yung gihulat, palitinas mami. Palit na og D3 Bio sa D3 Bio, protektado na si baby, layo pa sa balitian si mami. Ang libre konsultasyon na K5 og senior discount. Ato lang kamo sa Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Dinis ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Domingo, Lunes, Martes, Webes, Biyernes, alas 8 hangtod alas 5 sa buntag na nahimutang sa Agura Market City, Barangay Lapasan, kilid lamang sa Balingsag Jeepney Terminal. Sa ato makiksunan sa mga K5 Singo og City na free consultation matag Miyerkules, alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Pero mga K5, abri gyapon ta matag Miyerkules mga K5 ba? Pero wala lang consultation din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan.

personal attention to detail and ability to multitask. Know how to collect, record, and analyze data. Able to present data result to the organization. Has a pleasing personality and knows how to communicate well. With a motorcycle and driver's license is a plus. Okay, mga Key5, kung ikaw ay trabaho ka nang itag trabaho, anin na? Sa Key5, Key5 News FM, Des Corales Extension, Room 302, GB Hotel, 3rd floor. Sa ato mga kaisama-sama, Key5 na doon ay talento sa pag-report. Gusto kang mamahimong reporter. Must be legal age with experience or degree communications or related field is an advantage. Well-spoken, confident, and knowledgeable about current events. Excellent verbal and writing communication skills. Capable of researching, organizing, and representing information on specific topics. Ability to handle pressure effectively. Must have a valid driver's license. Hala mga Key5, bisita na din mismo sa ato sa Room 302, GV Hotel, 3rd floor, Key5 News FM. And of course, mga Key5, kung ikaw kung nangita ang trabaho, ikaw kabalo mo report, o dunay kay kapasidad, mama himong angkorman. No? Pag-apply na mga Key5, din mismo sa Key5 News FM, Cagayan de Oro. Kinangla mga Key5 bachelor's degree in journalism, mass communication, broadcasting or related field. A strong broadcast voice with clear dictions and articulation. Excellent communication, news delivery skills, and has knowledge about current events and journalism's ethics. Ability to write, edit, and deliver accurate. Confident and professional on-air presence. Iman ni maklaro. Kaya gagmay kayo ng atong ipaklaro mga Key5. Proficient in English, Filipino, and or local dialect. Radio or news media experience is an advantage and able to work under pressure and meet broadcast deadline. So muna mga Key5, reporter and anchorman. Tapos muna ako mga Key5, asa man magpasa. Dili ra mga Key5 sa Corales Extension mga ka-Key5, GV Hotel. 3rd floor, Room 302. Pangitaala mga Key5 ang opisina sa Key5 News FM, Cagayan de Oro. Mamahimo po mo mga Key5 doon na mag-email mga Key5. Natagi po sa itong Key5 News FM, Cagayan de Oro. Pwede mo mag-email mga Key5 doon sa iyong resume o portfolio. Dari sa key5newsfm@gmail.com. Or mabisita lang mga Key5 sa kinibitawang website nga Careers Key5 News FM dot wixsite.com Key5 News FM Philippines mga ka-Key5. Pangitaala na mga Key5, makita ninyo diha nag-hire ang Key5 News FM Cagayan de Oro. Padayon ta mga Key5 sa tamis gutanan before nato sugda nato mga isyo dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro mga Key5. Mga balita sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na ang hitabo karon sa Senado. Nagubot kaayo. Usas to mga tutukan karon mga ka-Key5 sa atong programang 11 Mbps. Ang programang 11 Mbps. Inyong yapong kaoban mga Key5, Jonathan Sabanal. Ano mga Key5? Mag-ampo sa takarong adlawa. Ilabi na sa atong pag-ampo mga Key5. Kini makahatag o palalangin sa itong programa. Bas-bas mga Key5 sa itong mga suking tigiminaw o bas-bas isip naglingkod na himong tigpababa ni ning kahinan karong orasa. Maminaw tagpag-ampo mga Key5! Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagahom sa tanan, nagapasalamat kami kanimo. Ining matahom nga buntag nga imong gihatag kanako. Salamat sa kahigayunan nga ako makasibya o makahatag o kadasig impormasyon o kalipay ngadto sa akong mga pinalanggang tigpaminaw karong oras alas 11 hangtod alauna sa hapon. Ginoo nga pangayo ako kanimo sa imong balaang kiya o panalangin alang sa tibok dagan sa akong programa karong adlawa. Hinaot niyang matag pulong nga magawas sa akong paba, mapuslanon, madisigon o puno sa kamaturan. Hatagi ako katinaw sa panghunauna, hapsay nga pagpamaba o limpyo nga tingog

0: aron masabtan ako sa tanan. Gatubo usab ako Ginoo kanimo ang teknikal nga kahimanan, ang signal sa radyo ug ang koneksyon sa internet. Hinaot nga kini layo sa bisat unsang sipyat o aberya, aron hapsay nga makaabot ngadto ang tingog sa matag panimalay, sakyanan ug dapit diin anaa ang ako mga suking tigpaminaw. Panalangini ang matag usa ka nagtutok kanamo karong orasa, ilabi na sa programang 11 MPS, mga nagatrabaho, ang anaas panimalay, ang mga driver sa kalsada o mga nanginahanglan o makahupay nga tingog. Himua nga kini akong programang 11 MPS, mahimong dalan sa panalangin o kalinaw alang kanatong tanan. Kining tanan akong giampo pinaaki sa imong wala ang ngalan nga si Jesu Kristo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen.
1: Ayan mga Kifaiba, sa ato mga sukig di ba minaw? Mga ato mga panalangin mga Kifaiba, mga atong pag-ampo. Before tamatakos ng mga isyo mga Kifaiba, kinahanglan, na ato na yung pag-ampo mga Kifaiba. Once again, good morning, good morning, good morning, good morning sa ato mga sukig di ba minaw? Hala tuyukan na yung radyo mga Kifaiba, kaya nakatutok karon sa ato 89.3 Kifaiba News FM Cagayan de Oro. Hala tuyukan na 89.3 mga Kifaiba. Ilabi na nga naminaw karon akong agaw din sa may barangay Agusan. Naminaw mga kaki-5 si isa to? Limot na ako mga kaki-5. Naminaw akong agaw mga kaki-5 bro. Naminaw siya kay si Cherry. Cherry ma, may pagpaminaw dia. Thanks gaw sa pag-shoutout. O may pagpaminaw sa mga kaki-5 ni Ma'am Inday Castillo. Good morning, watching from Zayas Landfill, Inday Castillo. Hello Ate Inday, may pagpaminaw. Nag-aasa ka ni si Ate Inday Castillo because the mother of my father is Philippa Castillo Sabanal. Diba? Sa klarong istorya mga kipad, sa dalaga pa kong lola, si Philippa or Pipang Castillo. Naminyo siya sa akong apo, akong lulo, nga si Emmanuel kining kanyada Castillo mga kakipad. Oh. Ako lulas dalaga pa, siya si Philippa Paglinawan Castillo mga Akipay. O, diba? Side na sa kong papa mga Akipay. Babasin ako mga parinti na minaw karon diri. May pagpaminaw diyan mga parinti mga agaw. And of course mga Akipay, sa side po sa kong mama, si Corazon. O, sa dalaga pa ako mama ha. Corazon Arandia. Alastoy Arandia. O, sa dalaga pa ako mama. Corazon Arandia Alastoy. Naminyo siya sa kong papa, nahimo na po siya ang kwan mga Akipay. Nahimo na rin siya og Corazon Arandia Sabanal. Nawalang Alastoy. Pero sa akong lula mga Kipaibs, dalaga pa siya si Socorro Loberiano Alastoy. Akong lula mga Kipaibs. Side po sa akong lulo, siya si nalimot na ko. Muna lagi mga Kipaibs, nga dili tapiminti mag-research, no? Si akong pangalan sa akong lula, limot na yun ko. Kaya lulo, Socorro man pa kayo sa akong lula mga Kipaibs. So itong mga suking tiba minaw, medyo nabukog yun ko ganyan mga K-5 sa kong kaong isda, pastilan. Pero importante mga K-5, no? Kato na ni Odto diya, karong sudag isda. Hala, inom ang tubig kaong nagsaging kay murag delikado mga K-5, no? Mugawas rabang bukog, kamulot ang istorya mga K-5. Mura na sakit kung tika karong mga oras sa mga K-5. Pero importante, murag laban rin niya punta, di ba? Malaban rin niya punta. Agoy! Dagan kay Marites kalibutan mga K-5, dagan kay nag-PM na ko, no? Regarding lagi atong gingong nga, agay, ginoko. Lain ngilingig kay nga balita mga K-5. Si ato natutukan niya mga K-5, ilabi na nga kinibitang usa matod pa kalalaki, nga imbis kay carrots ang galingon mga K-5, gigaling man niya apil ang ihang kamot mga K-5. No, ato natutukan karong kay na aksidente niya ang nagaling ang ihang kamot o gagali man mga K-5, nadala matod pa kini sa Northern Mindanao Medical Center, apil tong galingan mga K-5 kay ihang kamot na baragyod. Ato na tutukan sa tong mga huskuta ng karong adlawa. Alas 11:25 alas buntag mga K-5. Ato atangatangan usab ang kining buhatan sa pag-asa. Inato nga paghulagway ni ka K-5 Cables Kaino. Lindot para panahon mga K-5 sa ato nga palibot karon kay kaganina sa itong palibot turis takpay sa kaganon sugod alas 4 sa buntag hangtod karong orasa. Wa man ta makasinati og pagulan-ulan mga K-5, nindot man atong panahon no. Alas 11:26 na sa buntag mga K-5. Sa ato pagbalik mo na ang hulagway sa gawas-gabay sa itong dakpay sa kaganero. Ingon man sa update sa panahon gikan sa pag-asa. K-5 when please tambay.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, Probiotics, by 45 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas, Probiotics, suwabe ang paggawa sa huga. Magclinicas, Probiotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
5: O si Rosanne, bau, akong bana, sa nag-edad ko rin taanyos, bala, nag-ahara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
4: Extend Food

0: maganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para kumalat, kuminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog, mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold ang nasulayan na. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug Eye Care Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Eleven MBPS.
13: Alas 11:30 na sa buntag ba kay Vibe, balik sa itong programang 11 MBPS. Ang programang 11 MBPS sa itong kalatos sa Power Trio DTX 500, D3 Bio, Mighty C. Mga kaki 5, iyo gyud pong alagad sa kahanginan, kaki 5 Jonathan Sabanal. Ready na ba ito mga kaki 5 niya? Nga na minaw karon ato mga nanagtatay nga nakaroon sa kumahan, nga nagasusiusab sa lakad sa panahon. Muinit ba? Muulan ba? Kaya rin sa makatiyam-tiyam na mo mga K-5 o pagpamugas mga K-5 sa inyo mga lagutmon. Makatiyam-tiyam na mga K-5 sa mga binhi mga K-5. Dinita ka rin! sa atong buhatan sa pag-asa mulugan ni Salvador City. Naka-standby karon ang K5, si K5 Mr. AG Zuniga. Sir, good morning. Welcome sa itong programang 11 MBPS. Mga kaubang karon, si K5 Jonathan Sabanal.
6: Tula panahon.
12: Yes, nga naibutan sir, naibutan sa atong nasukin to pamilya para sa atong yes, further update. Karong tawa, itong ibantayan na low pressure area na asagawa sa atong Philippine Area of Responsibility na sa dapit niya sa kasatpang bahin sa West Philippine Seas. Pagkakaroon na sa kalayo na 425 kilometers west of Lawag, Ilocos Norte, magkaroon na yung moderate chance na develop into tropical depression in the next 24 to 48 hours. So, Peninlo pa siya area, apil na kining southwest monsoon, wala effect rin sa ato, or wala itong effect rin sa ato sa Mindanao, apan mga localized thunderstorms, magpo sa labi karong adlaw. So, expect ato kining mainit na mainit sa auto, say, sa hapon, and then later this evening, or later this late afternoon, gilaw man na kining mga localized thunderstorms, mga patak-patak kapag ulan, kilat o palalugdog. Obos nila pagbaha din sa Utah tungod sa severe thunderstorms. So, hinin, nandun sa kasarangan nga hangin, hindi sa Habakatan, nandun sa Habakatan, katagpang direksyon, sa labi diri sa Tibok, Mindanao, sa Tangato, Katagatan, Hapsay, nandun sa kasarangan ang pagbalon. At the temperature ng adlaw po, sige mo, abot to 25 to 32 degrees Celsius, atong highest index karong adlaw ba, recorded ganyang alas 11 sa buntag, mo abot na sa 36 degrees Celsius. At ang Philippine Standard Time, sir, alas 11:34 sa buntag, o gigi na sa buwatan sa Diyos. Pag-asa, mulugan na sa Burr City, kinisi gigi sa Nega, dagang salamat.
6: Tula panahon!
13: Dagang salamat ka K5 AG Zuniga, giga mismo sa may DOST Pag-asa, mulugan El Salvador. Sa atay ba, K5, si K5 Kibos Kaya Nusab Garon, naka-standby sa kwas na bahay sa Tundakbayan sa Kagar de Oro. Nagalibot suroy ning oras sa mga K5 baron sa paghulagway. Traffic ba ang atong palibot mga K5? Init ba kayo karong rasa? Doon na ba yung mga dagom? Kaya nakitaan karon sa kawanang bahin. Ilabi na skuskutan ato mga K5 kaya matagahapon na ba? Kagahapong adlawa. Init kes buntag mga K5 pag-abot sa auto. Init paghapon. Daobi pa mga K5 pag-abot alas 4. Matay. When you look at the sky, makikag matay. Murag kaulan nun yun ni mga K5. Kaya pag lingay ni mas wala, lingas to, hangad ka sa kasa, mag-K5, isti o isting bahin, makain ka, patay. Ulan na yun ni mga K5, bilabay to katong dili hilig mga K5, magdala o greencoat, dili hilig magdala o mga pang-proteher silang kagalingon, makaingon yun mga K5, magpatay. Naka-standby ka rin mga K5, si K5 Kibos Kaino, K5K sa Kampiyong Report, i-K5 mo!
14: K5 News FM Live Report.
15: Light to moderate ang gadagan sa trapiko din sa Dalaga Kapistrado. Lakit na usaba kining dalan going sa Isalina Bridge sa karong mga panahon na K5 Jonathan. Ang diring napita sa atong mga obserbahan, wala kayo yung mga sakinang gawas aning nakaparto kay Aduna Maya People's Day. Now, dirita karon na sa kining Garland Street kay So Park, sa atong mga pag-baras-baras diring napita, right to moderate, paghapon nung ang dagat sa trapiko. Kung dali po na yung sa panahon karong mga orasa K5, Jonathan. Sama kihapon, kagahapon no, nga nagpasulabi kihapon ang kainit sa adlaw, halos ka pa maakyod. Ang kainit karon, maunang gikinahanglan nga mag-apply yung sunscreen o dili ba ka magamit o kapag-protect sa kagalingon. Ang ato po gawalangan, doon na tayo nasipatan nga ligtis o mga pagkakapangano na rasupod nga doon na higayon nga medyo mulando ang palibot pero so far medyo kapamaagid ang kainit karon sa adlaw K5 Jonathan natin nakita di ano sa nga nitabok sa Pilisyan Lane nga nagpandong sa iyang ulo na po iba din nga nagdala o mga bata so muna ito nga pagdahoy karon so far wamay pag totality gawas lamang aning kainit
13: ipaka sa init karong K5K. Ikaw, K5K, gipaak ba ka sa init?
15: Ano ka? Wala kayo sa buskan, ginagamit ka sa screen.
13: Oo. Ikaw, napaakan ba ka sa init karon? Gapamaak ba kang init?
15: Oo, basihan na po, lupar ang kainit sa panahon. Sama nga, gipaak ba sa adlaw, K5, ginatang, yung mga hapot, lupar na itong panit. Pero, binira kayo na ito, tatong mabati, kaya nakasansin sa karong mga orasa.
13: Ayun na pa.
15: So, muna, mapagulang ba nyo? Wala nga po ang dati sa isin at ang hindi niya po magkumpiyan sa ating sa kawalangan at tunay mga ligit o baga ang mga pangalim na sa ating kabukiran. Ginagway ato dyan po sa GPS na 500 ito sa urban po sa mga katabang araw na balik sa normal ng mga balik sa mga katabang sa mga katabang sa mga katabang sa mga katabang sa mga katabang sa mga katabang sa mga katabang sa mga katabang sa mga
13: Dagan salamat ka K5 K Boss Kaino. Sa inyo to kapagulagway sa lakas panahon. Anyways, mo sa atos dakbayan sa Cagayan de Oro, matod pa niya. Nakaproteher matod pa siya. Makaingon na gyud tag.
16: Sana
13: di matod pa siya makaon sa init mga K5. Kaya ang init gapangiit matod pa mga K5 pero tungod kinakaproteksyon siya, dili siya mapaakan mga K5.
16: Sana all.
13: Nagdalita mga K5 sa mga isdutanan, headline for the day sa itong programang 11 Mbps.
14: 11 Mbps.
13: Dinita mga K5 sa unang headline mga K5 matod pagkatutukan karong adlawa. Kamot sa kalalaki nga nagaling samtang nagtrabaho sa lumpian sa barangay Bugo. Onom ka mga lalaki na sikap sa managlahing drug by bus operation na dini mismo sa dakbayan sa Cagayan de Oro kagabi. Lalaki nga nangawat og bike wala makontento, mibalik og pangawat og kabunggay. Dugang headline mga K5, ok isyo bahin sa saka ospital sa CDO, wala pamahatagan og aksyon. Suspek na dakpan ko na mga K5, suspek na dakpan sa bypass operation sa barangay Gusa, Misyagit og Tabang Cup, wala ko magbaligya. Dugang headline mga K5, mga tunghaan karon sa syudad sa Cagayan de Oro nagkaandam nas pagbukas sa klase karong adlaw nga Lunes. At ang tangi mga K5 muna ito naglangkob sa itong mga tutukan nga isyo karong adlawa. Mga balita din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ilabas sa mga K5 at ang atangi ang live interview mga K5 muna sa itong DSW Region 10. Oga sa Kapitan Dias May Barangay Bugo ni Kapitan Honorable Spencer Kailing. Kalabot ang mga K5 sa 525 fuel subsidy distribution sa maong barangay. Dinita mga K5 sa itong mga K5 reporters na ka-standby karon. Sa'yo na nagkariyang balita mga K5 sa itong programang 11 Mbps. Nakahan ay mga K5. Unang bulyadas balita mga K5 atong pagatutukan. Direta mga K5. Atong tutukan ang 11 Mbps. Dini sa itong sadakbayan sa Cagayan de Oro. Unang balita mga K5, mga ilegal nga sigarilyo nga subling gipalusod sa rehiyon. Wala magmalampuson. Atong dawaton mga K5 sa dugang report ni K5 Rikim Sulita sa Kampyon Report. I-K5 mo!
14: K5 News FM Kampyon! Kampyon Report!
17: Tungod sa sunod-sunod ng mga pagpagdakop sa ato mga otoridad, batok ni ining gapalusot sa mga ilegal nga sigarilyo, na-recover sa Police Regional Office 10 kon Pro-10 ang kapin 250,000 ka mga balor sa gituhoang smuggle nga sigarilyo o nadakpan ang usa ka suspitsado atol sa duha ka managlahing operation sa Iligan City o sa Bisabis Occidental ni atong nakalabay nga mga adlaw. Diha sa Iligan City, nadakpan ang usa ka 19 anyos nga vendor nga nailhan sa pangalan nga si Alias Acer human nga nasakpan nga nagdala-dala matod pa og daghang karton sa gituhoang smuggle nga sigarilyo sakay sa usa ka wala marehistrong tricycle sa barangay Mahayahay. Then sumala pa sa kapulisan nga ilang gipara ang tricycle human kini makalapas sa traffic signal og nakahatag matod pa og peligro sa ubang motorista. Sa ilang inspeksyon, ilang nakita ang mga sigarilyo nga Canon brand nga gituho ang gipalusot gikan sa laing nasod. Napakyas usab ang suspitsado sa pagpakita og mga dokumento sama sa import permit, Bureau of Customs clearance tax stamp og ang resibo sa pagbayad sa buhis. Na-recover gikan kaniya ang 5 katunga sa kahon nga sa sigarilyo nga adunay gibana-bana nga balor 100,000 og ang tricycle usab nga iyang gigamit. Samtang sa Urquita City, Misamis Occidental na recover usab sa mga otoridad ang 188 ka mga rims sa nagkalaing-laing klase sa gituho ang smuggle nga sigarilyo nga nagkantidad matur pa sa kapin 150,000 atol sa checkpoint operation sa barangay Lower Rizal. Dinasairan nga adunay concerned citizen nga mitaho sa atong kapulisan kabahin sa duha ka mga wala mailang ilang lalaki nga nakadiskarga sa mga kahon-kahon gikan sa usa ka pula nga baubao apan sa dihang nakamatikod sila sa presensya sa atong kapulisan. Dali sila nga misibat gikabutyag sa atong kapulisan nga hangtod karong panahona dili sila muundang sa pagpangdakop sa mga ilegal nga sigarilyo nga musulod o mugawas dinhi sa ato Region 10. Ang detalye sa mga balita itong kanatos DTX 500 ako si K5 Rick and Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
16: 11 Mbps! 11 Mbps!
13: Dagang salamat ka K5 Rick and Sulita, dugang balita ba K5? Teodoro, Tony Bo Teodoro, gidayag ang Fort ID sa pagpabilin sa Kalinaw, agisiguro ang suporta sa mga sundalo. Dugang detalye gikan ni K5 na nit pasayon sa kampiyon ng report i-K5 mo.
16: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
18: K5 ba Jonathan gilan ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang mahinungdalong papel sa Fort ID Philippine Army sa pagpabilin sa Kalinaw Seguridad sa Northern Mindanao ug sa Caraga Region atol sa pagbisita sa Camp Evangelista kagapong adlaw Hunyo 3, 2026. Kauban ang mga opisyal sa Department of National Defense kung DND midawat si Teodoro sa security briefing kalabot sa kasamtangang sitwasyon sa seguridad, mga malampusong kampanya batok sa nahabiling bahas sa internal security ug ang pagpangandam sa Armed Forces of the Philippines kun EFP alang sa mas agipalapdan nga katungdanan sa territorial o external defense. Subling paligon usab ki 5 Jonathan ni Teodoro ang pasalig sa DND nga paligunon og palapdan ang EFP samtang gisiguro nga igo ang kagamitan og suporta sa mga sundalo. Kini nga balita tud ganato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kinis ka K5 na net pasayon para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
16: 11 Mbps.
13: Daghang salamat ka K5 Danit Pasayon. Dinita mga K5 sa pinaka-latest update karon. Balita sa kauluhan mga K5 gikan sa News Department. Atong dumaton. Tensyon na mugda sulod sa Senado. Mga may bisita nga Senador Pia Cayetano. Pug sanong gididaan. Dugang detalye gikan ni K5 Sai Olivera sa kampiyon nga report i-K5 mo.
16: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
19: Ipamahayang ni Acting Senate President Win Gatchalian nga mamahimo rin niya nga siya ang muperma sa mga dokumento og mubuhat sa mga trabaho sa usa ka Senate President samtang wala pa'y sulod kon bakante ang maong posisyon. Matod pa ni Gatchalian nga legal ang iyahang paghupot sa maong mga katungdanan aron nga dili mabalda ang operasyon og padayong dagan sa trabaho sulod sa Senado. Sa laing bahin usab, K-Fair Jonathan, gipamahayag ni Gatchalian nga walay mahitabong hearing ang Blue Ribbon Committee karong adlaw kay matud panini nga bisan pa man kung mahimo rang mosulod ang mga senador sa building sa Senado, dili usab pasudlon ang mga resource person niini o mga dinapik nga mga bisita para sa maong hearing. Samtang K-Fair Jonathan, adunay nahitabong kining atensyon sulod sa Senado human nga gididan o wala nagipasudlan o mga resource person ang mga bisita ni Senator Pia Cayetano alang sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Tungod ini, gipangusgan ni Cayetano o ni Senator Robin Padilla ang kining maong aksyon o minaog kini sa ground floor kay Fred Jonathan aron nga sugaton o kahaon ang ilahang mga bisita. O gami sulay usab sa pagpugong kanila si DILG Secretary John Vicrimolya apan wala kini nagmalampuson o ang mga bisita ni Senator Cayetano ana-ana sa sulod sa pinaryo. Kini nga balita ato kaya nato sa D3 Bio. Aron nga malikay sa Obusipon ng Hilanat, ako si K5 Sai Olivera para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
16: 11 Mbps!
13: Daghang salamat ka K5 Sai Olivera. Dugang balita mga K5, gikan gihapon mga K5 dito sa maya uluhang bahin. Kalabot ka po ni mga K5 sa Senado. Blue Ribbon Committee nagpadayon sa hearing sa flood control scandal karong Hunyo 4 sukwahi sa ginaunce ni Senator Gatchalian nga walay hearing ning adlaw. Dugang detalye gikan ni K5 Camille Marquez sa kampiyon nga report i-K5 mo.
16: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
20: Nagpadayon pa mo Webes Hunyo 4 ang pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee bahin sa giing flood control scandal ubos sa pagpangulo ni Senator Pia Cayetano. Sukwahi kini sa naunang pahayag ni Senator Win Gatchalian nga wala hearing may tabo karong adlawa ug ang pagdungog sa komite gikakda paunta sa Lunes, Hunyo 8. Kini nga balita. Hatod ka na to sa D3 Bio ang D3 nga doon ni Vizio ug ang Vizio nga doon ni Vataman D3. Kini sa KFM Camilo Marquez para sa kumpin nga balita sa Bisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: 11 Mbps. 11 Mbps.
13: Dagan salamat ka K5 Camilo Marquez. Gikan to sa Newsroom Department mga K5. May labi ng sab nagpadayon niya. Init katinsyon karon sa Senado ba K5? Kita mismo gata na ta social media mga K5. Murang kita nalilibog na yun ta mga K5 no? Nalilibog na ta. Unsay nahitabo sa Senado mga K5 kagahapon. Change from minority, change to majority. Unya karon mga K5, matod pa ani sa post si Senador Alan Peter Cayetano nga siya paghapon ang legal nga SP mga K5 no? Nga Senate President karong panahon na. Now, remember kagapon mga K5 base sa bagong butuhan sa mga minority black mga K5. Ilang gipili isip majority leader nga may mong SP mo tindog mga K5 mo si Win Gatchalian. Senator Win Gatchalian mga K5. Muna karong adlaw medyo gubot yun mga K5 na tabo karon. Ya mismo sa Senado mga K5. At ang atanga na ito mga K5 unsay kalambuan ini. Labi na nga itong K5 News Department karon matag-unya. Muhatag o update mga K5. Kaya basun sa mahitabo karon mga K5, grabing tinuklura matod pa ito. Ang tensyon karon sa Senado mga K5, grabe. No, grabe yun ang tensyon sa Senado. Ilabi na nga unta mga K5, mga itong makaigsuunan nga akining mga senador. No, bisag asa sa ilang ilahot ng pagatutukan is akining problemas na sa Pilipinas. Nahitabo karon mga K5, nag-away. No, nag-away mga kisa mga K5. Kung pangutan na ito makaigsuunan karon, no, alas sa kasayuran sa tanan based sa atong nakuhang impormasyon, daghan ang utana mga K5. Now kung ma-change matod pa mga K5 kining ginatawag og majority ilabi na sa pamunuan o gani Win Gatchalian, ang pangutana mga K5 kuanda impeach ba si BP Sara Duterte? Muna yung mga pangutana sa itong mga kaisunan mga K5 nga atong pagkatutukan og tubagon mga K5. Now based sa itong ikanda ka-research mga K5, gikinahanglan o 16 kabutuhan kung na 16 ka mga buto gikan sa Senado ayha ma-impeach ang Vice Presidente sa Pilipinas mga K5. No, amot lang if correct me if I'm wrong mga K5 sa itong mga suking di ba minaw diha di, we are not legal kanibitaw nga di man ta abogado mga K5 but kandakta o research sa mga K5 ilamin na sa itong paghatag informasyon sa itong mga kaigsunan ni Sdak Bayan sa Cagayan de Oro. No, sa itong mga naminaw karon diha tang-atang kay Duna Puntay ipabuto nga mga dagkong balita na hitabo ni Sdak Bayan sa Cagayan de Oro sugod kaghapong adlawa gabi mga K5 atong i-update. Ilabi na mga K5 na hitabo mismo sa akong barangay sikat maning barangay Bugo karo mga K5 no? Moto kagani na mga K5 akong gitawagan si Kapitan Spencer Kailing kaya akong gipasusi mga K5 unsa ka tinuod kining usaka giingong agahimo diha og lumpia mga K5 mga lungganisa diha mismo sa may barangay Bugo nga kagahapong adlaw bandang alas 2 sa kapunon doon na matod pa yung saka empleyado ng lalaki nga nagaling og karots mga K5. Aksidente kini mga K5 nga nagaling no ang iyahang kamot na muna ato sa itong pagkatutukan mga K5 kagingon ang galingan mismo mga K5 gitangtang kini o gidala mismo din sa Northern Mindanao Medical Center kaya ang tudlo nga tulo kabuok sa maong biktima na ipit pag-ayo og ang tunga-tunga gi mga K5 nga nagaling matod pa. Now, ato po rin susiyon mga K5 kung kanyang negosyo temporary ba nga nag-close karon or nagpadayo ng ilang operasyon. No, ako ano pa nila mga K5 kinanglan din sa nila ipadayo ng operasyon while ga-investigar ni mga K5 kung unsa yun, human error ba ni mga K5 or dunay kalit ba nga ang unsa na hitabo mga K5 pero sa mga in fairness po nga to sa Osaka negosyo mga K5 nila po dato ang anlan kay kanyang negosyo na ba mga K5 madaot po ang hiyang ato lang ni mga K5 nga siguruhon nga safety ang ato mga empleyado kini nga sakto ba ang mga safety tips o mga K5 sa maong opisina mga pahimangno sa gatrabaho di mga K5 ilabi na nga di lang kini nahitabo din sa ato sa Dakbayan doon ay mga pipila ka mga kumpanya sab nga kanibitong gagabas nga kani nga gagagaling mga K5 o mga produkto sama nin gagahapon nga gingong nagaling og kaning carrots kaya kaning carrots gamiton na keep up ingredients sa lumpia naon sa mga keep up accident man nga naapil sa maong biktima ang tulog katudlo niya sa tuong bahin si ang kamot nang matod pang hilngig matod pa kay tanaon matod pa ni Ma'am Glinda Kabaraban ang focal person sa Barangay Bugo o Barangay Bugo kani sa BDRMO Barangay Bugo Disaster Risk Reduction Management Office Mga K-5 ang focal person at itong nahinabi kag niya Mga K-5 ang driver mismo naghatod sa maong biktima gidala daw ang biktima di sa may Northern Mindanao naman itong pagkatutukan karong adlaw Mga K-5 alas 11:53 Mga K-5 maminaw sa taga Might See Network News maminaw tag pahinudom K-5 win please stand by
1: K-5 News FM championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kuso!
22: Bayo bilang natural na antiviral. Kaya kung ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay may trangkaso, lagnat, sipon at ubo, huwag mag-alala kaibigan.
21: Mag-Klinika D3 Bio ka.
22: D3 Bio Health. New DTX 500.
23: Good morning din. At ako naman ay si Magsese Martinez. Ay, nag-maintenance na po ako ng gamot sa high blood.
24: Pero kahit meron ka ng maintenance, mataas pa rin ang blood pressure.
23: Lagi pa rin mataas ang blood pressure ko. Kaya subukan ko ang DTX 500. Nag-normalize na. Hanggang ngayon, okay na yung aking high blood. Nawala na yun. Kaya nakapagtrabaho na ako ng maayos. Sa mga hindi pa nakasubok sa DTX 500, subukan na rin ang punapit sapagkat ako ay subok ko na ito na magaling sa high blood.
22: DTX 500. Pang-blabat. Sa mga nakamamatay na karamtama DTX 500 araw-araw.
25: DTX Coffee Mix may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems basta kape DTX Coffee Mix na tayo the healthy coffee DTX Coffee Mix mabibili sa mga butika
22: Mighty C the alkaline vitamin C nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses mag Mighty C alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C.
26: Girl, pa-edit naman ng picture ko. Ipa-post ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
26: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
28: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
29: Ako si Danilo, one of the barangay officials si Rinti Banban. Nanlabo yung right side ng mata ko for almost 2 years talaga. Nag-take lang ako ng Eye Care Capsule at pinatakan ko ito ng Eye Care Drops araw-araw. Sa awa ng Diyos, nawala yung pamula at panlalabo ng aking mga mata. Thank you sa Eye Care Drops at Eye Care Capsule. Effective at sulit siya. Try nyo.
30: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
22: Mighty C, the alkaline vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag Mighty C, alkaline vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. DTX 500.
31: Magandang araw, Doc. Ako po si Mary Jane Fernandez. Nanamaga po yung kilikili ko po, Doc. Tapos kumikirit po yung dibdib ko. Nararamdaman ko po yun every time na nagtatrabaho ako. Kaya narinig ko po yung DTX 500. Nakaubos po ako ng 3 pad ng DTX 500. Ay maganda po at gumagaan po yung pakiramdam ko. Nawawala po yung kirot sa dibdib ko. At yung pamamaga sa kilikili ko po ay naging okay.
22: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. Araw-araw. DTX 500.
32: O pala si Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500.
22: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
30: Araw-araw. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tagtag ng pimples.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang na balat.
3: DTX Beauty Soap.
2: Gustong humuti.
3: DTX Beauty Soap.
2: Maraming katikati.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX.

0: Extract at Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Biling na sa mga butika.
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mas pina-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas dinasa ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, at pinilakas na bellberry. Berry extra. Kaya kung nanlalabo ng iyong paningin, may katarata, pterygium, astigmatism, glaucoma, mag-eye care gold ka na. Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinilakas. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold. Ang superior I formula GTX 500.
3: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po ay may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag pinihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangihin ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
2: GTX 500. GTX 500.
4: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bucana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, GTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, GTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
2: DTX 500. Mabibis sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulo ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C.
5: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
6: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: Headline.
5: At sa ulo na mga nagbabagang balita, hiling na hold departure order ni Dating House Speaker Romualdez ibinasura ng Sandigan Bayan. Brigada Eskwela Kick-Off Program ng SDO Antique naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Samantala, mga hog racer sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico dinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy paghahanda sa BSKE at BARM elections. 2 Intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo.
6: Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
5: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graph Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang na medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanilang kanilang hiling. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent na kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigan Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap. Samantala, Brigada Squala kick-off program ng SDO Antique naging matagumpay. Iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya. Hatid sa atin ni K5, Chojen Morillo.
8: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela kick-off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Taryo Lim National Memorial High School. Sa panihan ng K5 News Team, ipinayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Pedal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Uang Bangko, Project Intensify Goods, Meals and Allowances, Uang IGMA, at Project Nurturing and Environments for Students, Uang NEST. Ipinahayag rin ni Dr. Servillon na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project IGMA ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project Nest naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
9: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Gayun din, 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
10: Umabot sa 60 publikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at maintenance ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang diin ni School Division Superintendent Shirlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pondo ay kinakailangang magsumite ng utilization plan na at program of work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng CEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
9: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
5: Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balita hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
11: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hag-research para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGU sa ikatlong distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGU sa unang distrito ng Lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Canlaon na Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init, kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon.
12: Para sa MyTC Network News, ako si Kaki5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, Key5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
5: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Kaluyo.
15: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate Session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 na mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang session kahapon 12 lang ang dumalo sa kabilang dako para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa, dahilan na kabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na na session day ang naganap at para sa kanya wala nang sapat na panahon para makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
5: Gawin din PRO 10, patuloy ang paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalya ng balitang yan, hati naman ni kay K5 K Buscaino.
16: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa Barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao election. Nagsimula ang preparasyon ng Pro 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay Pro 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP. Dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon, kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatanda ang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence.
17: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
5: Gawin din dalawang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men riding in tandem. Detalye ng balitan yan, ate naman sa atin ka K5 Sunshine Lacson.
18: Matapos ang nangyaring pamamaril sa dalawang pulis sa separadong bypass operation, may dalawang pulis na naman na naging target ng pamamaril, ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vio sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isang sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alihis Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay Dos sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwalaang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
19: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
5: Samantala, 4 na lalaki arestado sa iligal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Leonard Veray.
20: Arestado ang 4 na lalaki sa kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numansia, alias Randy, 42 anyos, at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Kalibo, at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ng nasabing lugar. Na-recover ng mga otoridad ang ilang perang gamit sa pagsusugal, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga sospetsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Kalibo PNP ang 4 na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
19: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
5: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malvian Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa 4 na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala, sa mga dinala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi. At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabanal, ka-K5 Melmar de la Cruz, at ka-K5 Darren Salome Johansson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong yung naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Kampiyon na Istasyon K5 News FM Philippines.
19: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kung sa'yo mong alan?
2: Rosita Alenberio.
1: Bilang imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Iniagura, Lapasan.
1: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamitan, ma'am?
2: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C?
1: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha?
1: Kung sa'yo
2: ang kakapoy sa lawas? Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay mong tulog.
2: Oo.
1: Masa may mong ikasturya sa itong mga tigpaminaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Pinatsa akong mga amiga na pangilangan o vitamin C. So, dahilin nyo na yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
2: Oo.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: Winica Spore Biotics kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Winica Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Winica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Gay na gid na kung ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Eye Care Gold.
7: Eye Care Gold.
6: Eye Care Gold.
7: Ang Eye Care Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance.
6: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants. Para sa mata, gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold.
7: Eye Care Gold.
6: Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta't problema sa mata, Eye Care Gold. Ang subok na. Eye Care Gold. Mambibili sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balik.

0: sa terminal.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ninyo ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
1: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
1: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pantera na sa inyong mga radyo, 11 Mbps, balanse ng pagbalita o paghisgot sa mga isyu, 11 Mbps, sa public service numero 1, 11 Mbps.
5: Alas 12.23 na sa Auto Mga K5, balik na sa itong programang 11 Mbps, mga balita o public service.
1: 11 Mbps.
5: Inyo kaya pong alagad sa kahinan ang nagbabalik ka K5 Jonathan sa banal. Maayong pagpaniuto kaninyong tanan. Sa ito mga kaisunan, rinstock pa yan sa Cagayan de Oro. Mayong uto, mayong uto, mayong uto. Nakapaniuto na ba ang tanan mga ka K5? Labi na sa ito mga suking kilobinarias, may barangay na pasansya, tatuan sa Gingiging Laguna, Elvira Tabar, Catalina Aleki, GC Layor, Patultol Family, Janice Lazano, ang atagas Lapsap, barangay Lapasan Seaside, Marlon Tabu, Tabua Makaldi, Badin Tabuko, and of course, Makipay, na minosab karon silang Ati Inday Alcocer! Oh, gasa Makipay, dati lulot, mga ka-Kipay, may pabinaw di ha? Eti ni Nanay Luciana Makalde. Grabe mga K5, masa ito mga kaigsuna, no? Naminaw ka ron mga K5, ato ning ikutay ang linya mga K5 karong taod-taod, labi na sa mismong nakakita o unsa pagkagaling sa kamot mga K5, nining usa kagingong batanon mga trabahador mga K5, taga Bukid nun. Oh, sa ito mga kaigsunan, labi na nga naminaw ka ron, tutukin yun kini mga K5. Atay na biyo na ito mga K5, di lang po na itong anlan, no? Kay Aron Osab, no, di na po, unfairness po siya ang kagalingon. Aron Osab, mga K5, masalaysay niya ang panghitabo. Kaya matod pa niya mga K5, wala daw joke, tsaka pictures. Wala ko ka-picture, Joe, pero kita, jud ko. Pagka galing, gitang-tang ang part sa machine nga nakaon sa ihang kamot, pero ang sa blade na side, wala natang-tang. Isimba ko, mga K5. Now, sa itong mga suking di Babinaw, once again, shout-out sa mga suking di Babinaw karoon, naminaw sa itong live 79.3 K5 News FM. Digital, once again, mga K5. Ate Inday Castillo sa Barangay Carmen, Richard Galliardo, Nunoy Mabatid. Yan mga kibos, ito mga suking timbinaw sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. Good morning, good morning, good morning, good morning. Good afternoon mga kakipay, may pagpaniunto sa tanang karinderya sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro, labi na dyan sa may barangay Lapasan. May pagpaniunto kaninyong tanan mga kakipay. No, din ito mga kipay, sa ito pahinom doon sa mga kipay kay Aros sa babate niyo mga kipay, sa mga suking timbinaw sa Dakbayan, sa Cagayan de Oro. At mga paibolo, magkipabay, labi na sa mga produktong epektibo Ngagama ni Doc Ramil. Oy, mga kakipaib! Mga kakipaib, taas ba yung blood sugar? Aduna kitay, ano ba, aduna ka ba family history sa diabetes? Ayaw lang tayo magkagrabi. Magkagrabi pa mga kakipaib, ginahalan mag-DTX Pamarinda ka. Ang DTX Pamarinda na powerful extract nga gikan na sa palia, disugurated sugarcane nga epektibo sa pagkontrolar sa pagtaas imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayun na, pagdugay mga K5, mag-DTX 500 na ka mga K5. Basta mga kaisunan nga gusto po mo palit kang adlaw, ilabi na mga K5 katong kulang bitaw sa kininya si Luya. Dali na kay Luyahon mga K5. Doon na po tayo produkto nga Mighty C mga K5. Epektibo kayo ni nga vitamina sa itong panglawas mga K5. Mighty C, the alkaline vitamin C. Ano na ka ba, high blood pressure? May family history sa pagkataas mong BP? Mga K5, mag Mighty C kada adlaw. Ang Mighty C o sa kaya alkaline vitamin C nga makatabang sa pagparelax sa mga kaugatan. Gani mahimong dako nga agianan sa dugo o mumubo ang imong blood pressure. Sa pagtuon naghimo sa nasod sa imong sa nasod sa Amerika, napamatudaan nga ang regular nga pag-inom sa alkaline vitamin C ang nagkapanubo sa systolic blood pressure hangtod sa 49 mmHg nga maga Mighty C na kadaadlaw. Kini nga alkaline og dili kita acidic, dili sama sa uban. Gani kampyon inumon na bisan na wala ka pa makakaon. Likayan ang hypertension, ang Mighty C kaadlaw-adlawon mga Akipay. Alang sa libreng konsultasyon, once again mga Akipay, bisita lang sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center sugod Domingo hangtod Biyernes, yung mismo sa Agora Market, Lapasan. Sa itong mga suking kabinaw, yehe mga Akipay! Once again mga Akipay, thank you so much sa itong agaw di ang Alamino Caron, Cherry, Sabana sa may barangay Agusan, Abagaho mga Akipay. Thank you so much sa mga silingan nga naminaw karon diha. Ayan mga K-Pibes, nakatunin karon nakatutok sa 89.3 K-Pibes Joseph M. Cagayan de Oro. At ang atangin nyo ni mga K-Pibes, no? Kaya ito po nang ibang update karon. Ilabi na niya usak kalalakin apil o kagaling matod pa mga K-Pibes ang kamot, no? Diyan sa may barangay Bugo. But atong unang issue mga K-Pibes, basta ito na lakmita na sa mga K-Pibes, ilabi na ito mga hinabi karon. Unang-una mga K-Pibes ang taga-DSW, di ba ka? Or ang kapitan mismo di sa may barangay Bugo. Kalabot na kini mga K-5s, no? Sa katong 525 ka mga beneficiaryo na nakadawat mga K-5 sa kining fuel subsidy gikan mismo sa DSWD. Mga pangutanas mga Exxon mga K-5 sa uban, lalong si barangay Bugo raman. Giunsa sa barangay Bugo? Unfair ba kayo? Wala man sa mong barangay. Din ito sa taon mga K-5, giunsa di barangay kapitan Spencer Kailing mga K-5 o kung sa po'y mastratihiyan niya sa ilahang itin council aron ma-adapt sa abang barangay mga K-5. Okay, para kay layo, di malilong mga K-5 ang barangay Bugo. Katapusong barangay, boundary na ka na sa barangay Bugo ang Taguluan mga K-5. Ato pong sa taon, unsang ay pamaagi sa DSWD, kaya doon naman po'y ayuda mga K-5 gikan sa LTFRB ang ipaagi sa mga public transport na mga affected niya itong pagtaas sa kining precious gasolina. Now, karo mga K-5, nagpasalamat na mga driver sikad, taxi driver, mga jeepney driver, taxi driver, mga K-5, o minibus driver. Tumikan kinadawatan na mga K-5 ilang fuel subsidy. Niya itong aging adlong Martes, mga K-5. Diba, good news kaya kanila mga K-5. Inaot mga K-5 katawa pa kadawat. Wala tulat ng takay, gikabuti agad doon na matod pa'y second batch. Yan! Once again, mga K-5, ay pagpaminaw ni Nanay Philip Pilegrino sa Barangay Carmen. Thank you so much sa nanay sa ato mga kaisunan na minaw karon sa Zone 8, Takiapon. Maayong pagpaminaw kayong tanan. Zone 8, San Vicente. Ala, maayong pagpaminaw kayong tanan. Nakatutok sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Welcome, welcome na sa ato programang 11 Mbps. Now, ato ipakuntak mga K5 si Kapitan Spencer Kailing sa Barangay Bugo. Katutukan mga K5. Ilabi na ning fuel subsidy kung giyon sa mga K5 pag request sa ato DSWD Region 10. Okay, naka-apod-apod mga K5 atong mga nakatiyam-tiyam gyud ang mga driver sikad, nakatiyam-tiyam gyud mga taxi driver mga K5, nakatiyam-tiyam gyud pod ang mga jeepney driver, nakatiyam-tiyam po ang mga minibus driver, mga kapatid. Gilang kuman kini sa 525. Naka-standby na karo ba kipay ba ito? Nga higalang kapitan sa may barangay Bugo, Kapitan Spencer Victoria Kailing. Kap mayong unto, welcome sa itong programang 11 Mbps.
0: Yes, mayong unto, kakipay Jonathan Sabanal o katarantik paminaw sa Kipay News FM.
5: Yes, Kap, dagang salamat. Taliwala ang ating paniod to na karon, naghatag higayon. Kap, unang-una no, salamat kayo no. Kaya kaning ito iklaro Kap, kay daghan kinangutana ka na to sa lain-laing barangay. Kaya diya sa barangay Bugo, araw po sa kasiyuran sa talan, giunsa kining pamaagi sa barangay Bugo 18 Council sa imong pagpangulo, ilabi ng fuel subsidy nga nalawatan karon sa ato mga kaigsuunan ng mga public transport driver nga I think mga 525 kapwa ko masayop.
0: Yes, sir. Tinood ka na. Very strategic yun ang atong gihimo. First thing first, atong yung gitawagan ang buhatan sa opisina ni Kagawad Emil Orbong Cabanos nga siya ang naasa komitiba sa GAD. Mm-hmm. Na kung asa ma-assist niya ang ground tungod kay kinikinahanglan yun na ma-profiling ang atong mga driver sa sikat. Mao nay una na to nga gihimo. And then after sa profiling, gihimo niya ang pagbutang sa kanang mga detalye. O kita po dito sa buhatan sa congressman ni Congressman Rufus Rodriguez, ihangyo na to na kung mahimo matagaan ang majority. Gali, 600 o 700 ang ipangayo. Mm. Kata ang na hatag ragid na to dito is niabot ra og mga 525 at total. Kay wala na may ningadto sa ato ano. And besides, mo lagi nagingon nato nga unaagali tay unit kung driver ta sa sikat magpamembro gyud ta legally sa buhatan sa barangay o labaw sa tanan sa association. Aron ang atong association muy mo akupar sa atong matag individual. Kay mao magid sila ang duluanan under sa Republika sa Pilipinas. Balaod ka na nga kinahanglan nga naa sila sa association. Aron sa pag naay mga ayuda, kinahanglan nga mahatag, dali ra nato na maakupar basihanan sa ihatag sa matagi kinahanglan sa ato mga drivers sa sikat.
5: Mm-hmm. So, tinuod ka na, Kapitan, kaya ang Kapitan or Barangay 18 Council, lunay gahom kinanong katungod gina sa Barangay Kapitan, labi na sa panahon sa krisis, nga makapangayo og dinali ang tabang gikan sa Department of Social Welfare and Development. So, kini pinaagi lugar tungod sa krisis itong mga piaging mga bulan. So, na-realize na yun, Kapitan Spencer Kailing. Aning, unsay tawagan ni Kap, mo ba ning AX tawag or kining tupad?
0: AX, sir.
5: AX, no? Kining gitawag og Assistance with Individuals in Crisis Situation. So, muna. Akap, by the way, pila kabuok ang final na kadawat o gapila po ang ilang nadawatan?
0: Actually, sakto yun. Nakapalit og notebook sa ilang mga anak, nakapalit og bag, nakapalit po og bugas. Mm-hmm. I think, 3,000, no, ang nadawat nila sa buhatan. Mm-hmm. Sa AX or DSWD.
5: So sakto ko kap katong 525, sakto ba to sila nga nakadawat yung tutanan?
0: Actually, naiuban nga to be followed tungod kay na ay kulang sa ilang mga identification o uban pa nga dokumento na wala pa nila nasubmitar.
5: Pero sure kap, madawat kinila katong mga nagkulang?
0: Yes, sir.
5: Mm. Kap, unsay update, labi na sa imuhang nga nakita man to na to sa posting nga dunay possible nga second batch nga makadawat katong wala pagyod nga makadawat ilabi na karon krisis sa panahon nga abre ang klase sunod semana sugod na pitsa utso duna pa bay mamahimong second batch nini nga AX nga ayuda?
0: Yes, sir, dili na to na ipasalig apan mo yung pug. Yes, tungod kay baga man tagnaw mo nang akong giingnan si Kagawad Bong Cabanos nga kumahimo naay mo duol sa ato lang idawaton but dili na to tagaag assurance. Mm-hmm. Apan maning kamot ko isip barangay kapitan basta diri lang sila nagpuyo sa Bugo na matagaan ang tanan nga no one left behind basta kaya lang o wala lang sila problema nga dili lang sila ma-hit sa system sa DSWD. Mm-hmm. Wala gyud na problema, buhato na mo ang tanan.
5: Mm-hmm. So unsa may possible nga makadawat sa second batch cup?
0: Daghan pa nga gi inform ni Kong Rufus Rodriguez sa ato. But for now, ako lang sang di saan ako ipahibalo sa kahanginan apan sekreto lang ni apan maniguro ni nga tanan gyud nga wala pa nakadawat, matagaan gyud basta naay aproba gikan sa buhatan ni Congressman Rufus Rodriguez.
5: Kapa na sayta na tumiyagi previous nga mga bulan do na ka nagsulat ka no sa NFA, gipaubos gihapon nimo sa buhatan ni Congressman Rufus Rodriguez kining gitawag katubito nga ipaduol a kining katong gustong makapalit og bugas nga NFA. Kani na realize ba ni Cap nga maabot diha sa barangay Bugo?
0: Yes, ako lang ihatag ka na ang program kang kagawad mong kabanos kay siya man ang akong gitagaan anak nga system. No, ako ihatag sa iya ang cellphone, Sir Jonathan.
5: Mm-hmm. Okay, kagawad mong kabanos, mayong unto.
0: Oh, mayong unto. Mayong unto diha ni mo at 25 Jonathan sa Banal.
5: Yes, no? Kagawad mo.
0: Katiming lang na ako diri sa office ni kagaan ni punong barangay Spencer Kailin mo nang nata paminos ako.
5: Okay. Kagawad bong kabanos, kagawad Ibilor bong kabanos, kumusta tuod tong na-realize ba ni no katong request sa barangay itin council sa pagpaabot sa barangay labi na tong request nga bugas nga pwedeng mapalit sa tumang kaisunan nga gusto maka-avail pod nga mas dali.
0: Sometimes as a sort of background dali ani T5 sa Banal as sometime April of 2026 ato na ning gyunahuna no nga natay ani mga programa nga kay nakita nato nga ang mga katawhan dito nagpila sa NFA.
5: Mm.
0: Unfortunately, right after the approval of Congressman Rufus with the endorsement naghatag sa NFA, gatuan na mo ni Cap 3 days ago, 2 or 3 days ago, gatuan na mo ang NFA, kami nag-follow up. It turns out to be na ay problema sa proseso and we have to go first sa FTA.
5: Mm.
0: No, sa Manila, sa Taguig, then after which diha pa dayon nga ang NFA dere sa Cagayan de Oro City will be triggered from the endorsement kanang gihimo nato nga buhatan.
5: Mm.
0: So ang atong gihimo isip bali follow up, naghimo kita og sulat dito balik sa Congressman Rufus, telling him nga ato nin ipapursige nga programa isip instruction bali ni punong barangay Spencer Kailing.
5: Mm.
0: Na natay sulat ipagawas para ba matagaan og saktong nga proseso. Katong proseso nga gisadya sa NFA right after mi nag-meeting dito, mao na atong gibuhat, atong gibalik-bali ang tanang mga detalye, ibutang nato para bali matagaan gyud og saktong nga kasulbaran. Kay nakita po sa among nagka-istorya dito nga kanang among gihimo is this is the first time sa barangay level nga naghimo ngani nga mga programa.
5: Mm.
0: So na-appreciate nila. Naay akong ipapirmahan ni Cap karon lang yun buntag, no? Then this will be endorsed back to Congressman Rufus. Then it's up to Cong Rufus na mahatag sa FDA nga kami siya nga kuan, kami nga among amo baling ganyo. And we're talking about 3,000 persons, mm, no? Sa different hotong sa mga ingotas sectoral level, no? Muna nga raturat lang sa atake, kami ni Cap, positibo, uban ng council, positibo nga mahimo nato ni. Ato lang tanawon o kung saan dagan, but dako mi og kuan nga amo gining iporsige.
5: Mm-hmm.
0: Okay, no tap, wapo kayo ni nga programa.
5: Kaya kinsa man ang posibleng, ang mapaririti na ini nga programa kagawad bong kabanos?
0: O, as instructed bali, Bugo, then, specific sa mga sectoral, no, in which ako ang at chairman sa komitiba, nadia ang PWD, nadia ang senior citizen, solo parents, women, youth, LGBTQ. Then, niabot na po may sa punto nga ni-approach me sa veterans, napoday ng homeowners associations, then napoy ang mag-ipag-consider sa kanang mga line hotong like sa farmers, fisher folks. Mm. So these are things, damo lang ninyo tanawon o pilagod ang kwano. Dili mo nyo sa magdungan, but at least na ay mag-una. But ang kanimagod nga programa is really intended for the sector. Kanayin mo ta, vulnerable sector. Ato di pasabot, no? Nga, katubaling dili balikaya nga mag-adto-adto dito sa isa ka lugar nga mag-pliti o mag-stambay sa kadugay nga oras.
5: Mm-hmm. So kadid sa di madugay ma-realize ba di kagawad bong ilabi nang murag ato na bantihan di karon sa may Baloy Tablon murag na undang man to ang kibali kanang bitong kaning pagpalit og mga bugas sa tumang kaigsoonan nga moadto sa buhatan sa NFA.
0: Mm. Ato kanang di pangutana kay ato na naobserbahan nga past few weeks murag wala na tay nakitan. Patangingon dito sa Amuna Tahinabi, nga niingon sila nga, naapagali in fact, we intend to have another area para sa distribution, para dito lang sa tablon. Mm. So meaning, nagatanaw po sila nga tuwan. So, pasabot, naanin nga programa, it could be a temporary temporary hold, but magpadayon na siya dito sa unahan. Mao nang giingon sa amo. So kami, naghatag siya og mga katong proseso, amo din siya dipadayon aron inyo na to nga kaninga programa amo gyud ipadayon sa atong konseho.
5: So at least kung duna na magani pagbalik ni ini, at least preparado na, kompleto na mga papeles sa kagawad bong.
0: Basically, naanata ng detalye, na yung mga names, na sa silang sector nga nahimutan. Then, in fact, we still have another communication, no? Na we quantally, among i-emphasize dito sa among sulat nga na-appreciate niya sa umang hutong, although wala pa ma-realize, but we're talking of another 5,000 persons nga among ikuan. Kadili lang dito sa sectoral, but we might as well extend this to the indigent bali sa atong barangay.
5: Kagawad Emilor Bong Cabanos, dagang salamat kagawad Bong. Then lastly lang, pangutana na kong kang kapitan, ako'y dugang pangutana.
0: Okay. Yes, sir.
5: Okay,
0: ngayong hapon, nagsasalang okay. Tipamina sa T5.
5: Okay, balik-balik na, Cap. No? Pinakalitis update lang, Cap. Ilabi na kaghapon, subo, no? Nga doon na tayo sa kaiksunan nila. Na itong unlearning sa ka-company negosyo ka para po sabi nga dili po na medyo apektado ang ihang business establishment. Ang ato lang, ato iklaros ng mga suking tigpaminaw, ilabi na doon na insidente. Naitabo kagahapon bandang alas 2 sa kahapon. Kumusta ka itong biktima nga lalaki nga giingong na-appeal pagkagaling ang ihang kamot?
0: Yes, sir. Actually, mauna ang atong action today na nagpadala kag sulat na maagtuan na to, mabisitahan na to, ma-check na to kung naabay.
5: Okay, ato ni padayo nun mga kipay, ganin doon itong hisgutanan. Itong balik-balikan si Kapitan Spencer Kailing, kay katong kamot mga kipay, di magsilbi. Ang tuong bahin sa kamot, medyo natatak yun mga kipay. Okay, Kap, padayon ta, Kap?
0: Yes, nagpadala kita sila karoon nga adlaw o atong inspeksyon no, kauban po sa mga health council na kumahimo ma-check na to kung naabas sila accepting measures sa ilang negosyo ni ana nga establishmento. So kana mo atong latang karon og atong ipa-check po tung kumusta na ang ilang trabahante nga halos tibuok kamot na taon gyud ni atong makina.
5: So purely cap kini usa ka makina kini galingan og giingong mo ni siya ang mga proseso paghimo og lumpia diya sa may barangay Bugo. Kap, sa imong nahibawaan, unsa ni orasa yun hitabo kaghapon din, kinsa ang nag-responde sa area o ahang biktima na dala?
0: Actually, alas 2 sa hapon, ang incendio din na hitabo o gidala kini dito sa Balay Tambalanan sa hospital sa, I think sa Northern Mindanao.
5: So, Kap, kumusta man, hinabi ba ni mo ang biktima karon nga panahon na o wala pa?
0: Wala pa kay ako panginan si Ma'am Joy na kung mahimo makamonitor ta sa pasyente na maoy na biktima sa pagka-incidente, no? Na-accidente sa pagtaon. Tibuok niyang kamot ng taon dito sa makina. So ako panginan si Ma'am Joy kung naabas siya communication aron nakita na to kung unsa atong angay nga mahimo o matabang sa pamilya na nawad-an na ang taon ng tagtrabaho o sa incidente o ato sa panawagan sa tagiya sa business establishmento na naagit sila basic counterpart sa ilang trabahante. Huwag ato pong i-check ang safety measure sa maong business establishmento kung ano na ba sila orientation before sila magsugod sa ilang trabaho niya na trabahoan nila.
5: Kap, kining ang kining usa ka negosyo karon nag-operate ba considering nga na naman nahitabo gyud lugar nga aksidente kagahapon. So para po balikayan kay ilado man pud ni nga kuan, so na naman gyud chismis ni gawas di na nato pudugangan para pod dili pod ingon matandog or mas mulala noon ang ilahang obligasyon. Ang ilaha bang kuan karon kaning negosyo nag-operate ba human sa mga insidente?
0: Mao ka na ang among sutaon karon Sir Jonathan sa Banal K5 News FM nga among tanawon kung nag-operate ba o kung naabay re-assessment sa paghitabo kagahapon plus to sa hapon.
5: Kap, para nimo, ilabi na kaghapon, doon naman nahitabong insidente sa sama nining pagkadisgrasya. Disgrasya man yun eh. O man ituyo ang lugar siyang kagalingon nga ihaging igaling iyang kamot. Pero para kanimo kap, ilabi na sa nahitabo, ilabi na kung sa committee chairman sa anibitaw ang gitawag o safety diya sa may barangay Bugo, ilabi na daghan may mga kumpanya po diha. Ilabi na ining lumpian, unsa man ato mga lakang nga dili na mahitabo ang susamang insidente.
0: Yes, actually, naatay executive order ana na kinahanglan ang ato mga business establishment. Nagit sila security measure, safety measure, o kinahanglan sundugid nila ang balaod sa safety. Kaya dili man porket nga negosyo na panginabuhi ana, dapat nag-unag yun ang seguridad, protection, o safety sa atong mga trabahante. Nga kung asa kung ikaw, usa ka negosyante, magpadaga ni anak ang negosyo. So, kana atong panawagan na kinahanglan ang orientation before proceeding sa trabaho. Naagyo yung mga orientation, unya, dapat may attendance sa safety measure, unya, ipasabot yun, may orientation, pangutanon yun ang mga trabahante, nakasabot ba sa orientation or safety guidelines, anon, at least ma-aware ang kanan yung mga trabahante sa ilang mga responsibilidad. Unya, dili lang orientation, so dili, ipastayin yun sila dito sa attendance nga naagid sila orientation safety guidelines. Dili na siya pwede nga mawala sa atong business establishment. Kaya usa ka na kadipinsa sa usa ka negosyante aron dili sila mapasakaan og kaso kung umanggali na ay pagkulang ang usa ka business establishment sa ilang mga tao.
5: Okay, lastly ka pa, pahimang no or panawagan na lang sa atong mamamuo diya sa may barangay Bugo, ilabi na nagpadagan yung mga negosyo nga medyo adunay kanibitong critical, no? Ilabi na nga adunay mga sagad gigahitabo sa samang insidente kaghapon.
0: Yes, ang atong naunahong tip, no? Number one, hindi siya dapat patangilan ang atong mga business establishment. Number one, kita nagatrabaho sa negosyo, kita nagatrabaho ug pang-apply sa negosyo. Unahon na to pag-ayo na ang safety na to dapat atong unahon. O before tamo agto sa atong trabahuan, dapat unahon na to nga ang atong mga problema, atong mga pagsulay. Hindi na to dadon dito sa atong trabaho. Kinahanglan na atay peace of mind. Unahon na to makadaghan sa atong paghahimuon o pagabuhaton nga ang disgrasya walay oras. No? Dili siya magsaba nga, oy, karong na oras, madisgrasya ka. So, kinahanglan kita matag-individual, mag-amping kita, mag-ampo kita, o sa kanunay mag-unahuna ta. Sa unsay maayo, o makaayo ka na to, aron mahilikay kita sa disgrasya. Apan sa other nga side, mula ginang giingon na to, nga ang disgrasya, ligid magsaba, sa bisang usang oras, maabot yun ka na. Apan mula gina, the better safety first, rather than wag itay pagpangandam. Maulang ka na, ang akong itistorya, Sir Jonathan Sabanal, K5 News FM.
5: Okay, daghang salamat Honorable Spencer Kayling, ang kapitan sa Barangay Bugo mga K5. So at least, kompleto sirados mga K5, ato na nakuha ang detalye kalabot na mga K5 sa usa ka kuan mga K5 kining insidente na tigayon diyas may Barangay Bugo. So sumo mga K5 gumikan kay usa ka lalaki ang ganyang naputol gyud ang iyang kamot mga K5 sa iyang tuong bahin. Ato dawato mga K5 ba, balita ni K5 ba just Tony Pagulong. Ano na ba si dugang? Awala na. Okay. Maminos na alas 12:50 na sa hapon mga K5. Kaya wala ikan wala natin igong oras at ang mga K5 ang sunod na programang lama-lama sa kahaponon ni K5 Ricky Masulita mga K5. Kaya lamang yung alagad sa kahanginan K5 Jonathan Sabanal. Magpapilin kayo mga panution nga salig sa mga abilidad kay gihimo ka nga mananaog sa magbubuhat. Para sa kampiyon ng balita, serbisyong publikong kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ma, unsa ni ginapalit ni mga produkto sa Klinika de Alternativo para sa inyong lola?
3: GTX 500.
2: GTX 500. Unsa na kahatag ug kaayohan sa GTX 500 na si gamit sa inyong lola?
3: Ito mo kan magugugaan ganda yung pamina basta makainom siya ng GTX bitaw. Muni yung ginamurang food supplement niya.
2: Sa unang wala pa siya nag-take ng GTX 500. Ito sabihin niya pa rin?
3: Malipong o kuan. Murang siya, murang malipong-lipong ang wala siya. Tungkol sa pagsayang ka, tinulang na ba?
2: Pero saan sa ginong simulula, paggamit niya sa GTX 500?
3: Maayo ang GTX daw kay kanang mawala ang iyong bulog sa ulo ba? Muna iyang ginainom, ginatake na ginain niya. Pero
2: so ikaw pwede kayo kapalit din?
3: Ako pwede kayo kapalit din kung mag-ani ko deres ka ganyan.
2: So mga kining taga-as si ma?
3: Manolo.
2: Sila Manolo for teach po kayo. Mga kining, basiga, doon pa yung mga katawahan na pag-ira ko para gamit yung GTX 500, ito ba yung pag-produk sa Pilika? Isa may ito, isa yung mga ito-historya ma? Sa mga katawahan na wala pa nakagamit?
3: Kanang, so wala pa nagamit yung GTX, kanang paggamit mo para sa or kanang paggamit mo para maayo kanang itubnit or maayo ang inyong kanang bulog-bulog baka ha or unsa ba?
2: Si para to ma'am?
3: Glidel sir.
2: Ha?
3: Glidel.
2: Glidel.
3: Malisyo.
1: GTX 500 mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
4: Good morning ma'am.
5: Hi, good morning.
4: Asa tong kompleto ngalan?
5: Tata na lang.
4: Tata
5: Gatos.
4: Pila mang edad?
5: 45.
4: Taga asa man ka ma'am?
5: Derera agora.
4: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika di Alternativo ay mong gapaliton?
5: Mighty C gud ko.
4: Mighty
5: C o kaning GTX nga copy.
4: Sa imong paggamit ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
5: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga na ko maintenance. So, ginatry kaya, sige na ko makalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag gyud siya. So, akong gitry for 1 week siya, gitwice study na ko. So, murag, paminaw na ko nga murag, maayo siya akong epikit sa kunglawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya nag-once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
4: DTX 500?
5: Then, DTX nga coffee.
4: Coffee mix. Kani yun sa manit?
5: Kani, may TC.
4: May TC.
5: Murag din siya ako ah. So, normal akong dugo per minute.
4: Wow.
5: Normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So every time nga magpa-BP ko normal man akong dugo.
4: Wow. Pamunsa man imong ikaghat sa tong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka nya nindot gud kayo para sa imo.
5: So sa wala ka nakatry so i-try ninyo basta sa ako mayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga alkaline vitamin C, diba? So, most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumulag lagsik, imo hang paminaw, balik ka gabati o nung kakapoy. Balik ka gabati o nung kakapoy. So, ako gincheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabati on. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang seta ba ko na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin na o ka ng hiyang po sa inyo. Kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, try na good siya. Para sa ako, try na good siya. Nga, vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C ipang testingan. Diriragi ko sa may TC na dugay.
4: Salamat kay ma'am.
1: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Clinical Spore Biotics,
1: ga-maintain sa pH level sa feminine area.
2: Clinical Spore Biotics,
1: ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman from Man.
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
2: Extend Food

0: Pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman.
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Nang lalabong paningin, nangangati at namumula ng mga mata, mag-Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa problema sa mata gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at astigmatism. Mga problema sa mata na nagdadala ng panglalabo ng paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na pinalakas ng bilberry extract sa parehong presyo. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Lama sa kagahapo. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapo. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan. Mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapo. Kauban si Uncle Chris Brown, Lulubot, Inday Marites. Lama!

89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Alleluia, galing ko kumbara magidugo man. Hello, kamusta man? Ang ito mga pamahon-pahon, mga nanay tatay. Hello everybody, everyone. Sa ato mga binatitig paminaw Luzon, Visayas, ug Mindanao, kinsa may naminaw sa taga pagpanag-uman dini sa taga tulumanong lama sa kagahapon. Hala pahibaw ako na takin sa kamang mga naminaw dini sa taga pagpanag-uman 80 kabarangay sa syudad sa Cagayan de Oro, lalawigan sa Misamis Oriental, Buhol, Camiguin, Kapatagan, o gaban pang maabtan sa ating pagsibiya karang nga panahuna dini sa 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Ama mag-aghatan sa pag-like, share, pag-follow o pag-comment sa ating Facebook Live. Kaya live na live ta nga mabati dini sa ito ang pag-program. Magmakita po ta sa ito Facebook Live. Basta may internet connection ka lang bisang asa kang saog sa kalibutan, imutang madunggan o makita dini sa ito nga programa. Makita ninyo nga nakapanti-panti na taon ta sa ka-sexy.

Kahit ba ay ka na tananay, tatay, ate ko yan, nakashare mo, ragwa lagi nakashare ay. Diba, galing ka nakashare, galing, sige na, pag-share sa, be. Pag-share sa ka na, o, oh, anak. Mm, ayha pa, o, oh, ayha pa dayo. Digid mo share og kuan ay, diligid ignon nga mo share. Ala sige pag share sa mo Richard Gallardo, naka share na ba ka Richard Gallardo o pawan ta ka? Bitaw ay joke lang. Bitaw ha sa tanan diha nga mga naminaw, salamat da ninyo ingon man sa mga kalantaw sa taga Facebook Live. Salamat diha ninyo tanan sa always waypo as pagpaminaw. Diri sa ato aga pagpanag-oban. Labi na sa mga taga Camiguin Island. Kaya kung sa gihapon tayo, madunggan gihapon tayo sa Camiguin Island. Ingon mas bukid noon. And also kang Inday Castillo, nga always ginagapaminaw, bisan usaon, bisan dili na magka-comment. Sa himalimta na to, pag-greeting si Inday Castillo. Sa Ans Ethery, daghan po ang mga naminaw diha, tungod kay Karinderia kana niya, nangadamay ang mga nangaon. Ilabi na ang Amposta family nga nagpaminaw dinis ato nga pagpanag-uban. Salamat diha ninyong tanan. O, kana pag-share gyud. Ikaw, Inday Castillo, pag-share diha kay na. Ipaburusan ta jugas imong bana, Inday Castillo, di ka ma-share. And also, Uncle Danilo Delay, salamat sa pag-share. Ingon man, sa ito ay nga mga katawhan ka rin diha mismo sa may barangay Gusa. Barangay Kugman, taga Upper Puerto, hello sa mga taga Puerto, Barangay Puerto. Mga taga Barangay Balubal, hello Barangay Balubal. And also diyan po mismos may Barangay Indahan, Barangay Kamamanan kang Inday Villamor. Ingon man ang Pandi Castro nga naminaw sa sila karan sa taga programa. Zone 2C, Barangay Carmen, mga silingan ni Richard Gallardo, may pagpaminaw. And ang Ayuban family, nga always gina silang gapaminaw sa taga programa. Hala, paniod to na manang, paniod to na. Ayaw kalimot kanunay sa pagkaonsa. Kining ni ang paniod to, kaya nga naman, importante kinas atong kalawasan. Sama sa ka-importante niining Mighty C, the alkaline vitamin C, nga magkapaboost na sa ito ang immune system. Always gintag nga magtumar sa kaning ni ang Mighty C. Sama sa ito ang pagkaon, nga di kita malimot sa pagkaon sa matag-adlaw, kay pag once di takakaon, medyo maluya yun ta. Maan ang kinahanglan sab nga para mos ligon og mas makalahutay ta sa matag-adlaw. Mga manang tistingi o gasuwayi kanunay ang Mighty C, the alkaline vitamin C. Labi na kung ang imuhang resistensya, luya na kaayo. Tungod sad na kay luya mansab ang imong immune system. Munang mag Mighty C ta o sa ka-alkaline vitamin C nga napamatud-an na epektibo kaayo sa pagpabaskog sa imong immune system o pagpabalik sa resistensya. Ingon man, pakigbatok ni ining flu, mga virus, bacteria, fungi, pneumonia o uban pa. Bacteria man o virus, infection kaya kaayo nga labanan. Kinika Mighty C ka. Mighty C is your best body to fight infection. Hala, sige ha, alang sa libre nga consultation. Dalikyat ka mo diha sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center na imutang sa Agora Marketplace, kilid sa balingas sa jeepney terminal. And also sa ito ang mga PWD, sa ito ang mga senior citizens o mga mabdus din atay kining discount alang sa ito ang mga senior citizen.

DTX 500 ha kay kining DTX 500 labi na kung ikaw kasi ka mukha on onya ka nang dun na pwede ay kay high blood daka ning tabang para makaregulate sa imuhang gitawag na to nga blood sugar o imuhang nga kining high blood. So kinahanglan ta sabayan sab na to na sa DTX 500 ha kay dili ta maghulat nga mas mo grabe pa na ato ang gitawag tag diabetes. Ang DTX 500 adunay powerful extract nagikan sa paluya og di sugar cane nga epektibo ka ispag controller sa pagtaas sa imong blood sugar tungod na sa sakit sa diabetes. Ay napagdugay pa manang kinahanglan ta nga mag DTX 500 aron ma-regulate na to ang ito ang gitawag nga blood sugar ingon man ang ito ang blood pressure nga dili na mo grabe pa. DTX 500 para nimo og para sa imong pamilya. Ang DTX 500 mapalit gihapon na diha sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Maempat paminaw nga to sa kanya Will Rose Abastillas gani paminaw samtang gani ga-drive sa iyang Motorola. Salamat sa inyong nga kanina ipagpaminaw. Ingon man diha sa ito ang mga katawahan sa Coogan Public Market kay obay-obay sila ang mga nagpaminaw karong panahon na. Labi na si Auntie Jennifer Pasamonte at ang iyang bana nga in town nagkauling-uling na oy. Naawatan naman ang Milo ani. Alang-alang dili maawatan ang Milo nga magsigik takos anang uling. In town looy kaayo pero sige lang kay kwarta man sa. So kwahi sa mga tao nga limpyo ka ilang taon pero wa man diha kwarta. Bahalag nagkauling-uling at least man lang nga dunay kwarta. Maimpagpamuna sab ko na sa mga katawahan na to diha sa mga Altadua taxi drivers na always mo na silang nagpaminaw. Dini sa ato ay nga pagpanag-uban, labi na si K5 Dwayne Bin Aringo. Nahigog magid siya pag-ayos iyang baby. Biyaan pabitaw adan. Problema lagi. Maka-post dayon sa Facebook nga, kanang di jud na ko kaya, it's over. It's over sa imong gibaha ka. So, ingon si Dwayne Bin Aringo siya ko no i-drama yung kinabuhing gibuwagan. Paghuwat oy kay wa pa mahuman ang kuan ni Gilbert. Paghuwat sa diha Dwayne Bin ha. Hala ka kinsa pa may nagpaminaw be sige ka no. Ay bawal lang ko na tabasig magmahay unya ka diha nga di nako ka mag-greetings. Nakalive ta sa ito Facebook kung unsa mangutan na kag unsa asa dapita na i-type. I-type sa imo Facebook basta may internet connection ka lang. I-type lang ang K5 News of MCDO Digital 89.3. K5 News FM-CDO Digital 89.3. Kitagaan natin sa pagtagal.

Okay, pang internet, pwede man subcard nga mo text at ang K5 text line. Ang K5 text line na to, mga manang ang 0916-395-9196. 0916-395-9196. Ang itong smart K5 text line ang 0946-808-8661. Balikan na ako ang 0916-395-9196. Pinita maglangay mga manang akalang yapon niya nagkaoban ng sexy homies kay naka DTX Beauty Soap Mine. Sexy na guwapa pa. Inday Marites at your service, Parlor! Ay,

0: Maing Udo. Maing Udo din yung tanan. Nakasir na ba mo sa live? Wala.
1: Sana.
0: Wapa mo kasir, ipabarang ta mo. Hala, sige. May paglantaw sa mga naglantaw sa Facebook Live.
1: Sige.
0: Huwag wapa ka kasir, bahala ka. Imo man ang Facebook. Hindi man ka nakupogson. Pero pwede kang mo-comment kung kinsa kang naminaw. Pwede ka mo-comment kinsa kang naminaw. Kung pwede ka nga mo-ingon nga na minaw ko kauban ako ang akong kauban. Kinsa na imong kauban. Paasa mo dapit na minaw kay akong akong basahon kung kinsa mo naminaw. May pagpaminaw ko no kang Kuya Joel Subsuban, ang Higala Pulis. O si Proylan Galierdo. O si Pax Galierdo. O sa mga prince ko no, si Rosemary Galierdo, Mary Ann Yap. O sa mga uyap, uyap na noon. Sige, sa mga taga-barangay Lapasan, may pagpaminaw, labi na sa mga sakop ni Mr. Rudy Django Mediana. Ang ato ang magpahigayon ra ba si Pareng Rudy Django Mediana o kading dance contest, ha? Magpahigayon si Pareng Rudy Django Mediana o dance contest diya sa barangay Lapasan. Akin sa to mga dancer, ikuhan lang ninyo, ha? Kung kinsa tong ganahan mo apil o dance contest, hip-hop dance contest mga preng. Unom nga to sa 12 siguro ka mga membro. 15,000 ang premyo ani mga preng. 15,000 ang premyo o niya. 10,000 ang second prize. 5,000 ang third prize o niya na po'y consolation. Open na sa tanan tagalapasan. Tagalapasan rapod, tagalapasan. Oga minimum sa unom ka mga dancer, mga membro. Oga siyempre, adto lang mo sa Facebook page ni Mr. Rudy Django Mediana. Oga sa dugang mga pangutana, i-message lang.

0: bantay lang ni kisa ni shut out. Na ako ni i-shut out ko no. Suko si Jonathan. Nga dili ni mo ni i-shut out kundi nagkakaon dito ilaan itire. Shut out na. I-shut out na kundi ko pagkaonon o di ko muna. Oy an itire. Balag magkautang-utang ko no si Jonathan. Pagkaona ko no ninyo. Ay nga i-appel si Giging Laguna. Guapa man din si Giging Laguna. Morning crush ni Jonathan sa banal. Si Giging Laguna. O si Elvira Tabor. Sa man ni Tabar. Tabor ni Tabar. Toba na istuba. Elvira Tabar. Minaw si Elvira Tabal. Tabar. Si Catalina Alike. Catalina Alike. Muning mga pangalan nga crush na ko. Catalina Alike. O si Gigi Tior. Tayo Toyor. Si Pareng Gigi Toyor. Pareng, kumusta ang lagay natin, Pareng? Natuyor, natuyor. Sabi natuyo. Natuyor tayo, Pareng. O ang patol-tol pamili. Minaw ko ang patol-tol pamili. Janice Lozano. Kinis Janice Lozano. Murag ex man ako ni si Janice Lozano. Batanon pa ni si... Kwan? Janice Lozano. Basig batanon pa ni muna ni akong ex na ko. Katong iya kong gitilawan dan gibiyaan ko niya. Klaruhan na Janice Lozano ha. Basig ikaw ni akong ex na ko nga imura kong gitilawan gibiyaan dayon. Pagkahuman ko ni mo natilawi, paghuman ni mo nakuha akong pagkalalaki gibiyaan. May pagpaminaw ni mo niya Janice Lozano. Kung nahigugma pa ka na ko dahil tilawi ko otro. Si Janice Lozano taga lup sa mani lup-lup kauban naman ni sup-sup. Taga lup-lup naman ng lup-lup saan sa Miss Oriental o sa Lapasan mga taga Lapasan ni sila mga sakop kaya po ni Mr. Rodi Django Mediana. Dito maglangay mga apo, ako yung apuan 126 ng edad di pagkamatay bisang ang ulo do galiwati ka pangamay. Inyong apuan ng mugna sa karansyo, karang sunoy. Leader sa kardams, karang damang. Og siyempre giignan usab ako ni Janice Lozano nga ako kuno ang iyang sugar daddy. Sige lang sugar daddy dahi basta kayame. O gibansagan sa kami ni Richard Galliardo, Danilo Dolaynoy Mabatid, Aldrin Labi Sumunod. O kami ang mga founder sa LGBT. LGBT lami gapon bisang tigwang na. Inyong apuan lulubot, good afternoon everyone.
1: Ini 9.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Mayang pagpaminaw sa kudukan Jumaling nga asawa kano ni Dwayne Bin. Asawa, asawa dayon. Pero pagbiyaan bitaw amo ingon din nga ay di na jud na ko kaya. Mas ako gyud kana tas Jumaling. Len ayo chi kasuko nga tukang Dwayne Bin. Kasako gaya ka na mangita na po naglain. Halaka ay ayaw sa magkalimat ha Dwayne Bin Aringo. Ayun man ikaw Jumaling. Nga para nga mula hutay bitaw daghan o gatas po na si Koan Jumaling. Para daghagatas na si Jumaling. Kay mudidi man ang inyong baby. Anya asahay mo apil raba ka. Sinahin lang ka mag D3 bayo Jumaling ha. Sa baka kainahan Jumaling nga bag-o lang nanganak Jumaling or dugay na pero napigatas. Ang inahan bitaw nga nagapasos sa gamayng bata Jumaling. Onya nagasuplemento sa D3 bio. Makahatag na o dugang nga mga benepisyo sa maayong

0: Ngan man si mong bana kay maay kay na yung utok anak. Itik sop sop yun ay. Magkahatag nagdugang beneficios maayong panglawas sa bata kay ang lauric acid o ang capric acid medium chain triglycerides. Ang kuman kaayo nga makita sa gatas sa inahan ag extra virgin ka kinatawal nga naa sa D3 bio. Ang yapag supplemento sa inahan og D3 bio, di padaghan ni ini ang kantidad sa lauric acid, capric acid sa iyang gatas nga pwede niya nga mahatag sa iyang bata og sa iyang bana. Bana na. Apil man gid ng bana. Oy mo, apil man gid ng bana. Sup-sup man gid na. Maana nga pwede niyang mahatag sa batag sa bana pinaagi sa pagpasuso. Ang nanay nga naka D3 bio naghatag og protection sa iyang anak batok sa mga nagkalaing-laing klase sa mga kagaw nga makadaot og makadugang sa balatian. Basta mga mami, ang sapa niyang gihulat palit na mo og D3 bio. Protektado na si baby layo pas balatian si mami makadidi pasab si daddy. Maapil man si daddy ay alang-alang kay si daddy Dwin. Sagwa pagani na mo, appeal man dyan mo. Sige na mamim, tulog naman si Kuan, baby. Amo anak man dyan, na mapugos na lang dyan si mami. Magpadidi kang daddy. Alaana 23, mga manang at tangian niya dugang sumpay sa lama si kagahapon. Ang sabakay mahitabo sa kinabuhi na po ni Gilbert nga usamang gid siya sa mga responsable sa pagduot ang kaugalingon nga sa kababaeng minyo na onya. Kanang gusto man gid niya nga maangkon ang gadilaab nga pagbati sa isa kalalaki nga sa babae. Naon sa baka, iya ba ka ning mapasugot or iya ba gid ka ning ma mabirabirahan o sa pag-ayo ning babaeng si Susan. Na atangi lang siya tanga pagpanag-uban kay mamati sa tas pipila kabulawan ng pahinomdom kay 5 Erwin Cueva sa Picas Lawak. Please stand by.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kung sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Bilay mo edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, unsa mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 of 1MTC.
2: Sir, ano ito ang nauna kagpalit ang produkto ha?
3: Kung na matikla na ninyo po ang produkto ha, moraw o medyo na mayo akong lawas.
2: Kanihan itong wapak na nagamit, unsa di mo mga baltian?
3: Moraw daghan kay kong gabati ko. Moraw bili kay ko ka lato, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga moraw o naskil na gig ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan niyo ang naga... Yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500.
4: Pumalisa mga

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata. I Care Drops.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: Dayan De Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Goes to the basket, open reading, Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Lama sa kagahapon. Mga kaagi sa taong puno sa mga pagsulay sa kinabuhi. Lama sa kagahapon. Mga istorya sa mga kadaghanan nga makakuwag mga pagtulunan, mga suwat sa kinabuhi nga gipadangat sa tulumanong. Lama sa kagahapon. Kauban si Uncle Chris Brown, Lolo Bon, Imbay Marites. Lama sa kagahapon.

binagyan akong gugma ng dukhang susan. Di na ginibanto eh. Gusto na gina ko nga. Ako ning bayhana ni. Pa. Tabang itaong ko pabinga. Maako ning si Susan pa. Pura manggunog. Pura manggunog ka ning kuhan pa ba? Tanaw na ko nga. Di kasi ganahan ako kaya naka-istorya ko niya. Pinakauna pa. Di kasi ganahan ako pa. Yung text ko niya pa nga, hi, kumusta na yun?

Oh, saya man tahu kan kegembiraan yang dako lamin lagi katulogan ni pero... Isa man taong kang ipagdisturbo na man ka na muka o man ka na ko nga nagdamgo ko ng romansa ko ni Rosanna Rose. Lang-alang pa nga. Bilay ko katulog si Guna una niya pa. Di ka katulog, basi nakasuyop ka daw. Ako ganina na ko natulog din eh. Di man taong kong abisyo pa. Grabe kita kong gugman niya po eh. Tabangi taong ko pa bihan sa umun ako niya pa. Nga, mapaduol ko kang Susan pa ba? Feeling gina ko pa. Di gina siyang ganahan ako pa. Muraog.

0: Ugma na kapag kuan oy. Una ana mura man kataon og usa nang oras ka alas 3 yung kape kadlawon. Wis matulog na ko ay.
1: Sige pa. Katulog lang yata. Di na ko katulog da. Karo taod-taod. Buntag naman. Pagpadudeng lang sa siguro ko. Ah. Alas 3 na bitaw kapin. Muwanto ko rito ila. Ila mark be. Testing ko rito. Muwanto ko rito. Magpalit kong DTX Coffee Mix kay mga piko. Ah, bakla yun ko. Muwanto ko rito. Puslan man. Di mataka. Oh, niyanak ko silang balay. Kiring manukto ko. Kadlawon pa bitong dako. Di pa siya anag ako yung maunag customer mahimo nga mahalinan si Skadlawon. Ayo! Ayo! Ayo! Sige, paligtuktok ka o tipong manuka o. Ayo! Ayo!
0: Unsa man ay kasama ba kayo ni mo? Naunsa man taon ka? Ikaw din na... Unsa man taon ka? Naunsa man taon ka ba? Oy? Kailangan pa magandakoon? Panisturbo man taon ka?
1: Ning... Remark? Nang kuan ba? Papalita sa tag DTX Coffee Mix, Jebe? Isa lang kabuok.
0: Naon sa man taon kay mo gini magipukawan ako din ng alas 3 pa man kapin. May lagi sa kabak sa imong paliton nyo niya kay isa na pagig kabuok.
1: Di mag-good kay. Di ko katulog lagi. Di ko katulog yun. Alas 3 is kadlawon pero...
0: Huwag ko'y labo ito, di ka katulog. Uy, ngano'n di ba pagkakatulog? Nakasuyop siguro ka?
1: Pariharagin mo sige ingon sa kong papa na kong kasuyop. Di mo kong apil-apil anagod. Pero, anong di ko katulog ba kay? Sige, kaguna-una ng susan ay.
0: Di ka kakatulog kay si kaguna-una ni Susan. Sabi labot na ko ni mag katulog ano ni maghuna-huna ka niya. Mandamay panitawahan na ni.
1: Sige na, taga ikong kape. Kay, muinom lang ko. O, pwede tunaw na lang diha.
0: Kadimanding ba kayo ni mong tawahan na ka, oy? Wapagani ko nakainit, lapuan tagay kag ininit o makainit gani ko.
1: Sige na ko. Sige na, prima, kay... Samtang magpaabot ko ba? Ay, di mo katulog na una. Oh, si Susan? Na si Susan? Sa iyo siya nagbata? Sa iyo kayo siya ni mata? Madam Susan? Madam Susan?
2: Yes, good morning.
1: Kalamis akong buntag ay nganiingon ka good morning, Ma'am Susan. Kaling... Kuwa magkukatulog, Ma'am Susan, ay.
2: Ansa dito yun naman ako?
1: Wa lang. Gusto lang ka na ako makita, Ma'am Susan.
2: Sorry kaayo kining Gilbert ha. Ayos atan pag sinamok na ko bikay sa iyo Pasko Buntagon. Gusto na ko nga malinaan ang sa Pasko Buntagon.
1: Oh, wa ba ko pag sinamok ni mo, Ma'am Susan? Gusto lang ko nga makapahibaw ni mo ba nga worth it ang akong pagbilar-bilar kay Sayos Kadlawon, Sayos Buntag. Nakita ka na ko nga arang kagwapa ni mo, Ma'am eh.
2: Ang sibot niya mapasabot. May plano ka bang manguyab na ko?
1: Ako, manguyab din mo, Ma'am Susan? Pero, bayit aning madlo kita manguyab ah. Basta tinod anay ganit nga gugma ah. Kining Ma'am Susan? Wa man. Kining, wa ko'y plano manguyab din mo eh, pero, sa tinod lang bito, Ma'am. Kining Ma'am Susan? Giidolo ka na ako, Ma'am, eh.
2: Mau ba? Sige, salamat kay kung giidolo ka ni mo. Sige ha, kay musod sa akos bay. Atimanan ka sa nga kong bana.
1: Oh, imong bana, imong atimanon, Ma'am. Kadabuntag di ka gingon, ana?
2: Oo, kadabuntag ko gingon, ani. Kinangyan ako ip-exercise ang ako ang bana. Kung kitili naman gud siya makalihok ang ilawas, lakip ang yung tiil.
1: Sige, Ma'am. Oh, manglili ko niya diri siya. Diri siya likod. Tanaw na ko kung sige mo niya. Makita mo na ko sa likod ang iyang balay. Ingon man ang iyang bana. Kung sila buha to. Sige, Ma'am Susan. Diri na ko. Salamat, Ma'am Susan, ha?
2: Okay, salamat, Pod. Langga, tiintong akong bana. Langga,

0: Meron man din yung akumpana. Good morning. Ikalay sa tan sa kumpana, oy. Dili na makaistorya. Dili pa makaliyok ang iyong kalawasan. Unsa man, okay ra ka? Buti mong pasabot nga. Liyok-liyokan gamay ang imong kamot. Kaloy kitaon, eh. Maning kamot pa pag-istorya ang akong bana. Unya, unsa man? Gusto ka maghubo ka? Kaloy sa akong bana, eh. Maghubo. Ipahubo po ko ni mo. Ang sa'yo mag-i-action nga? Gusto ka nga mag-kiss na ko? Kung gusto naman di ka mag-kiss na ko, sige, ni Ara, hagan ka na ko kay pangga ka na ko nga ba na? At si ba't mapasabot? Mudidi ka na ko. Mara na lugar ka, anig bata lugar. Noon sa man ka, we. Ganahan ka makigilawas na ko. Di naman kayo namubarog ng imo, ha? Di naman kayo nakalyok na imong lawas. Bisan gani paghaw, di na gani kakakanahan. Kaloitan sa kumbana, eh. Bisan tuod og dugay nakuha katilaw sa pagkighilawas. Tungod kay dugay naman nga may balatian nga kumbana. Pero okay lang nako.
1: Uy. Kuya wa gid ini. Kuya wa di din bana ni. Mam susa no. Bisag tik na kalihok pero maning kamot magid nga mubirig siyang asawang Susan. Ayahaya din na yung bana ni Susan ba? Mukis magyod. Kaya kung ako pa lang, ako pa lang ang naana siyang atubangan. Kuy, di na kinpagmahay ni Susan ako ba? Tigid na ko ni buhian hanto di mamugnaw ni siya. Nakakita si Susan. Mutago ko gamay. May lagu ato si kakita na ko na. Dulo na ko sila dito eh. Mabaklay ko pa yung dito sila. Tanaw na ito ka. Ay, na may sakyan na nila. Kapit na nung kumaligsan na. Ma'am Susan? Ma'am Susan? Kining... Nidool ko na rin, Ma'am Susan, ba kay... Kita ba ko na kung ipasood na rin yung bana dito?
0: Ang sagrito yun, iman ako. Sige lang, kikidool na ko. Di ba ka na... Biduol ka na ko, mga tanak ko ni mo, kung si mo toyo? Nasayod ko di mo. Nakakusto ka na ko.
1: Ma'am Susan, akiting mangutan na ramang kumunin ni anay ko di mo. Kining, nakita mo ko na ko, Ma'am Susan, ba imong bana, ma'am nga? Mukis, gini mo ba? Niya, ay lang kalain, ma'am, ha? Kadang, nahigog mo pagkasi mong bana, ma'am.
0: Kabastos ko di mo mangutanan ako, anak. Uksikin sa ka para pangutanan ako, anak.
1: Istrikta ba ko din yung bayanan eh?
0: Dili ni pag inistrikta ning ako, ah. Ho ka mangutanan ka na ako, anak. Wakit katungan mangutanan ako na i-question ang akong kaugalingon og nahikog mapabakos akong bana? Of course. Nahikog mapakos akong bana. Tungod kay siya, ang lalaking nagsakop nako. Siya ang lalaking tinuod kinahikog man ako. Og wa na ilain pa.
1: Ma'am. Nungutan na rabam ko nung kasabaan mong pudenta ni mo rin, ma'am.
0: Og ikatulo pa. Mamahi mo ba, Gilbert? Hindi ka pagsikik sinamok na ko?
1: Ma'am, huwag pag sinamok tao ni mo, ma'am. gusto lang ako mahibaw ka, ma'am, banga. Kaling, nang li-li ba ako ganina, ma'am?
0: Unsa? Nang li-li ka kaganina?
1: Di, gitanaw ta mo ganina, ma'am. Nakita na ko nga. Palangga gikan ni mong bana, ma'am. Kay kaganina, ni-case mong gikan niya. Ni mong bana, i-aksyonan ganyang pataas yung kamot. I-aksyonan yung pataas yung kamot, ma'am nyo. Gusto niya mo gusto siya mo hawid si mong dughan? Pero tungod kay di kalihok. Ikaw nalang ni duol niya. Gugmaan ganyan kay kanya, ma'am. Pero, sige lang, ma'am. Ma-realize rin mo na pohon. Kapangita yung kaglain. Tungod kay lami sa bayag yun. Ang katutawang sakto ang iyong pagbarog. Mayawiran din mo siya. Pakighilawas.
0: Wala na kumangita pa, anak. Ang pinaka-importante ngang akong bana, nahigugma siya na ako. O nahigugma pag ko niya. Bisan pa man tuod o ingon ani. Huwag makapugong na mong duha. Huwag makapugong.

paita ni kita buhi oi. Istri tahun pun ini susan dia. Ikung bagi kekuk ayun dia ba. Pakurugan man ako nuna siya. Lili-on ako na siya ini mag-CR siya unya. Narbito akong balay diri at bang. Yang balay. Manya dos andanas mo po niya mong balay. Bang li-li ko niya unya. Inig maligo siya. Di lang siya kupiansan ako. Gahion sabi ng klasis bayhana da. Medyo may konsep di siya. May pagkagahi sa bayhana niya. Sige lang. At least man lang ha. Nasayod ko nga. Kada bang strict taon sa siya. Kada itawag nga. Naapod siya pagka dili easy to get ba? Sige lang. Ah. Naon sa magkadiha in town, Gilbert? Giyaw-yaw na magkaikaw ro sa magkanabuang na ka. Wala po eh, Papa Ricardo. Wala lang, nago kay gi. Una-una lang ko doon sa mataong kay buang din ang naigaw na una. Waba na problema nang nakagihuna-huna doy. Ang nakapait ni mo kung magyaw-yaw na magkaikorosa. Ako magani radaghan na nakagihuna-huna. Pangbayad ko rin tay tubig kaya di kag-apil o pangitag kwarta tiguwang na ka. Mabuhi rin kaya pong kasbalay. Pero waman ko magyaw-yaw nga sama ni mo, gahuna-huna man ko pero ikaw. Lain na nag-epekto na yung gugma doon. Usong ka, wapag kakatulog sukan gahapan. Katulog na ko gamay. Gamay pa. Pero, ilara na epekto ni pa ba? Kasi susan pa. Di isab siya sama ng ubang babae pa. Nga ilang ba na, Napoleon na. O na mag-iuban ba na pa? Ay, kaning mga asawa bitaw pa nga. Ang ilang ba na? Kanang minus gani mo tambid or minus na silag ana-ana. Ang asawa gid pa mangita gid laing laki pa. Kanang makatagbaw sa ilang pagkababae pa ba? Sukwahi anini. Susan pa. May baruganan gid siya pa. Pero di ko musugot. Ngayon anak lang, inasayod ko pa. Ngabungar na siyang baruganan pero na-miss niya po niyang ana-ana. Na-miss niya po niyang pagkigilawas pa. Ikaw bitaw day, sumraan na kasi kamanyaki simba. Huwag pang huna-huna ay. Huwag na mag-huna-huna sigurong babae kinguna-ana day. Ngayon na ho na tinuod ng pamilya. Ay kawata na siguro si Susan sa ubang babae. Ngilang ba na di naging mutambid? Ngita po sila laing laki mutambid nila. Kana ba sige pangkatulan na sila? Hindi man tanan babae ingon na doy. Lain na po ni mo pa eh. Mura manog. Sa kulantaw siguro pa. Mura mag ikaw may nakagustong Susan. Ay, klaruha na di ay. Kagusto. Ingon pa ka nga doon ay ilang katabang di ha nga guwapa. Sige po kung balik-balik di hawa magkukita guwapa. Na ilang katabang pero mura man itong naawatay sa iro nga kagiron ang naong. Kasubra sa gini mo katamili po ay. Bahala ka niya pa pero. Ay, nakita ko gid pa. Gusto ko gid nga gusto gid na ko nga magkaduol mi anang Susan. Gusto na ko magkauyab mi ani. Gusto na ko nga magkabuo mi og anak. Mo na akong kagustuhan pa. Paghilom diha ay.
usaw man na nimo yung bana. Gibutan na to, magkadayon mo. Magkauyam mo, usaw na nimo yung bana. Iyang bana. Oh, total, di naman nakalihok pa. Hiloan na lang na pa. Huwagin niyo mo po angod na tao ka, oy. Imong hiloan, amo na nga dili. Dili, padayon nga kamahimong kamo. Ayo pag-ana taon doy, oy. Hiloan kaluoy ato. Magari pa nga. Pero, lisod ba sa kay si Susan po, oy? Gusto na ko nga ma-entrap na siya pa. Magkauban mi siya o sa kalugar. Ngita ko pa maagi. Kay para, makahigayon kog, makahigayon kog panguyab nga to niya pa. Makahigayon kog panguyab, at least man lang. Pag makauyab ko niya, masugot ko niya pa. Diha na pa. Kinahanglan, nga maako siya pa. Kinahanglang maako si Susan pa.

0: 있다. 스크라미십 가이바. 아, 내가 musugot nga. Di na ko makita si Susan karong adlaw. Gusto na ko nga makaplagan ko si Sis kumuntagon. Katulog ko pero gamay ra. Sana manimura naman kong manok anino. Tulog minanok ang tulog ginagmay ra. Oh, niya na si Susan. Mga hikog katahuran eh. Good morning, Madam Susan. Hi. Di mo dito si Susan. Nga mo mo dito silingan nga siksi pero mo rin naong ugmilo. Oh, ay, ito aragit si Susan. Uy. Gihag ka niya ayaw yung bana. Murabag nanginit man yung kalawasan. Oh, muta ko sa kod. Dari ka, baby. Uy! Oh! Kiromansa man ayaw ang iyong banang. Ang iyong banang nga pulyo na. Ang iyong banang nga wa na'y umoy. Oh, gihalok-halok ka niyang bayo. Di naman nahalok sa pagpangga siguro. Pero nanginit na siguro niyang lawas ba? Yun na pa. Kinahanglan siguro na ako ni Duulon kaya pulihan ako na yung pulihan ako na yung baan na siguro. Nanginit naman eh. Musugot na magiging siguro ni Susan siguro na. Musugot na magiging nga. Ano kailang-alang. Di naman nag-wanay kasukol yung baan na. Musubstitute siguro ko na. Musuod ko na ilang gate gamay. Dam? Madam Susan?
1: Oh, ngunong nisuot ka sa among bahay?
0: Nakalitan lang ko naman. Nakalitan lang ko na nakasuod ko ba? Nagdala lang ko sa tadhana na ko na din. Pero dam, kanang nakita magod na ko sa kong mga mata ba nga imaghihalukaan yung bana ba?
1: Ngunong nakaingon ka?
0: Kagani na mong good mo na nakita mong good ako nga grabe mong hawak si mong banan eh.
1: Onyag akong gihagan ng akong bana.
0: Oy kangilag ko di mo makatutok na ko. Oh, Madam Susan.
1: Ikaw may ngilad mo tutok na ko.
0: Kalami raba niyo eh. Ikas ubos bengus taas murag ikaw may kuya matutok nangutan na rabi ako madam ganong gihagaan man ni mo ayaw imong bana nga napagin mo sa medyo kita kayo dito unta mo sa suod gamay. Oh, napamaday mong bana des gawas de na pinag.
1: Pagtagad, di ha kakaisood ka sa niya kong bana. Mag-istorya ta.
0: Oh, isood niya yung bana? Buot pa sabot, di siya ganahan nga ma. Makakita ang iyong bana sa among buhaton. Kini. Di ra kay baho akong baba. Nagkaligo man po ko kanina. Kini kumbate na gini. Ayahayan ako ane. Wapa ko manguya pero may mahitabo na siguro na mo ane. Nakagawas na siya.
1: Alik din eh.
0: Oh, ipaduol ko niya. Ma'am Susan, Nganong gitawag ko ni mo?
1: Nganong ingon anak ka makatutok na ko?
0: Uwa ba ko may tutok ni mo?
1: Nitutokan ako kaganina sa pag-abot pa lang ni mo din isbay. O nganong nagpangutana ka na ko? Nagihagkan ko ang akong bana. O marag giremansa ko na.
0: Oh, eh, di magod kay looy kay mong bana ba?
1: Ngayon makaingon kag looy.
0: Ay, di magod kay imong bana. Eh, Napoleon na ba yan? O niya, di nakalihok ang kamot og tiil. Di na pong kaistorya.
1: O niya?
0: Ang ako lang babasig. Giruman siya magunin mo siya. Di siya kasukol bamba. Basig na hangkag saba.
1: Uwa ka kuya pe. Kahibaw ka. Kahibaw ka. Una-una wa ko romansa ang akong bana. Ikaduha, gihagkan ko siya tungod kay nahikugma ko sa akong bana. O ikatulo, trespassing kasbay.
0: Oh, eh, nasyakra magugumadam. Muna pa sa ilo ako daw.
1: O ikaupat, manyakis kay kagtinanawan. Tiyaw na nimo, up and down imo tanawan ako tungod kinaka-shirt ko.
0: Eh, sala man po na nimo dam kinaka-shirt ka dam. Hulma kaayo dam.
1: Tanaw ragis imong ka-arrogantis, imong kabastos. Kung dili ka gusto sagpaon ta ka, pahawa sa akong atubangan. Pahawa sa kong atubangan kay aron dili maulit gani ko nimo. Kuhaon ko ang armas sa kong bana ug ipusil diha nimo.

0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Hala, desperado na jud kaayos si Koan Oy. Si Gilbert. Ala, si Susan po. Isa ki si Susan. Kuyaw kaayo eh. Masagpaan jud ka ba? Ang saon na lang yun dala ka. Loy ay ang banda kay Mike. Sige na. Di ba ka istorya ay ang banda? Ano, manguyab na bagay ka ni? Masugot pa bagay ka ni si Susan? O nagpamaldita-maldita lang? Sa imang lantaw lulubot, nagpamaldita-maldita lang? Or wa na? Gituyo na niya para nga makaanaan na.
1: Ako ang nabitaw. Ay ka na, mas imposible nga. Ah, posible nga siya nagwan. Posible nga nagpagahe-gahe, pero posible siya nga digig siya musugot. Ah, kamuna'y bahala na. Ah, kamuna'y mag-igot.

0: Igo ang sabag kay mahitabo ani og mapon. May pagpaminaw Maria Isabel Casilac o ang Noy Mabatid Merlinda Amogis is Barangay Bulwa. Salamat. Mga preng, wa na ko igong oras mga preng sa itong tulumanon. Ako lang inyong nakauban, inyong apuhan, 126 ng edad, di pagkamatay, bisang ang ulo do galiwati ga pangamay.
1: Agoy kalami!
0: Goodbye, inyong apuhan, lulubot, adto na ko, bye-bye!
2: Agoy!
3: Yeah! 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Ala og mapuhan na ang final. Final on sa bagyod, masugot na bagit si Susan or dili ngadto kang Gilbert. At ang iog mapuhan ang laing hugna, laing sampay sa ating sagilan ng lama sa kagahapon. Dati igong era sa ngalan na lamang sa ating CEO, very generous Dr. Ramil Oy, our station manager ka K5. Nathan Sarmento ang taong dili mahilig sa mamasang og matrona. Pero ang matro nagmamasang ang mahilig sa iya. So, inspiring partner, Engineer Dio John Obrigoso. Ako lang mag-aingon nga dilita ng lami makabuso.
1: Agoy kalami!
3: Pwede na pa yung ibang lami makapawa sa kaso. Inday Maritis at your service, Parlor! Mag-aingon nga para sa kampiyon sa balita, serbisyo, publiko, kalingawan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM. Good afternoon!
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K3 Bio!
7: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, K3 Bio, BTX. Taas ang dugo dito o taas ang sugar.
8: Karoon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
7: Naubos.
8: Wag yung absent.
7: Inahang na yung magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
8: Salamat kay mama.
6: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
9: Kapalit sa mga butika.

0: RTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ngayon sa itong kumplitong halan,
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Ngayon sa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kani at tuwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuha na, ligo na.
1: Kaya kanina ito, sa manibong mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Na akong samad. Murag, naminos na sad siya. Ang ko ang samad.
1: So, karon unsa man nga mga produkto, katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan gid.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Alan, 58 anos ang ibang. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa usa ka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ako mag-

0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: Lives FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: DTX 500 Health Alert!
3: Anyways, let's talk about kaning sa mga lalaki magahigala na igitawag pod nga. Kasi tawag ani sa lalaki, tawag ni nilag mikopos daw. Kung mga babae na ay minopos, mga lalaki na ay mikopos daw, no? Pero ang saktong nga term ani mga higala is kaning gitawag nga andropos sa mga lalaki. So, kini mga lalaki, posible nga mahitabo ni siya kung magkadugang ang atuang edad. Ang andropos mga higala, gitawag kani siya male menopause. Now, karon kaning gingon nato mga higala nga mga underlying causes ani. Kani bitaw na atay mga sakit like diabetes, na atay high blood. Especially kadto na ay maintenance. Kay kung ato tag mga geriatric doctor, number one gina nga concern nila. Ang medication nato galid kini sa paghatag og problema labi na gyud sa mga lalaki. So naanay maintenance ginainom plus diabetic pagyugka. So number one, i-correcting high blood, i-correcting diabetes. So naay maintenance. Ang problema lang kay may mga side effect. Number one nga side effect niya, makahatag-hassle sa performance sa lalaki. Now, unsa kanindot mga higala kung naatay supplements nga ginainom?
4: Madalas na pag-ihi, pagnabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugarcane extract na may pinakamataas ng ORAC value. Effective sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500! DTX 500!
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500! Mabali sa mga butika.
3: Mapamati ha, mga lalaki, unsa kanindot ko na ay supplements. Unang-una, kung naatay supplements nga ginainom, nakunig tabang mga higala pang supply sa vital minerals o essential nutrients sa atong lawas para nga ligon o baskog ang atong lawas. So kinahanglan, nagid tay mga kanon mga higala nga taas o antioxidants, vitamins and minerals. Karon kung dili ta makakaon ana. Kaya nga no, ang atong kanunay ginakaon, mga mantikaon ng mga pagkaon. So, apiktado na. Labi na yun sa mga nagkaedad na niya, ganahan nga, ay untag maarang-alang ni akong pamatyag. Dapat na ay supplements nga im nun. O, unang-una, marecommend na ito ning atong DTX 500.
2: Ang bisa at lakas ng DTX 500, DTX Coffee Mix, at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
6: Karen, sanay ako sa mga pagkain na mamantika at mahilig din ako sa soft drinks. Pero unti-unti akong tumigil dahil sa nagkaroon ako ng mga symptoms ng diabetes. Malaking tulong sa akin ang DTX 500 at DTX Coffee kasi mas naging mabilis ang pagkawala ng mga symptoms ng diabetes. Gumaling din talaga ang mga sugat sa aking mga paa. Nawala din ang pagsakit ng aking tagiliran noong sinabayan ko ng Mighty C. Healthy na ulit ako. Subukan niyo rin pagsabay ng DTX 500 at DTX Coffee Mix at sa gabi naman ng Mighty C. Magiging healthy po talaga kayo.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Gikaning atong DTX 500 unang-una, nakupunig taba mga higala sa may mga diabetes o may mga high blood. O, DTX 500 o Mighty C. Mag-inom po doon DTX 500 o Mighty C. E mo man yung pangontra na to higala sa may mga diabetes o may mga high blood. Ang kanindot kay ga-promote kini siya o healthy o good circulation sa dugo. O gapaligon sa mga ugat nato, gapahealthy, gapaluag sa agianan sa ato ang mga ugat. Anti-inflammatory siya nga klase nga suplemento, taas og antioxidants. Sa mga ga-experience og andropause mga higala, which is maapektuhan na gyud no ang pagkalalaki sa lalaki. Kung ganahan ta nga naatay supplements nga imnon, naatay DTX 500 og Mighty C din. Then og tulog mga higala, ingnon din ni may mong asawa nga day. Pukawa lang ko day kung matulog na ta.
7: Sa Ray, mataas blood pressure ko, cholesterol, kunting lakad lang, hinahapon na ako, lalo na kapag paahon. Naku, hilo na ako niyan. Tapos kapag natutulog, hindi ako makahiga ng flat. Nakaangat talaga sa unan. Sinubukan ko, DTX 500. Pansin ko, ang layo na lang nalalakad ko, di na ako hinahapo. Nawala sakit ng batok at ang mabilis na pagtibok ng dibdib ko. Yung palang laging kabado, ganun, nawala na din talaga. Sabi ko, maganda nga talaga ang DTX 500. Ramdam mo talaga. Kaya sa mga hindi pa nakatry, subukan nyo ang DTX GTX 500. Maganda talaga, GTX 500. Yung kape din, normal talaga sa pagdumi at parang lumikit na tiyan ko. Try din po nila para maging okay din sila.
2: GTX 500, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, health alert! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio!
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: afternoon.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga asa man ka?
3: Nato sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay dati na kay sa atong refer mo ang limpyo ba atong sugar taas video na dipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pa magigibati. Ako lang ba nga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto,
3: maintain siya nga kung sa imong taas, sa imong kuan ko nag minti na 145 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa mga suking pipiminaw sa K5 News FM Cagayan de Oro?

0: May magagamit.
1: Ang maayong banta ng magkatulog na po. May na akong kaon.
0: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, I Care Gold Capsule.
3: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta ug pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulay ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
2: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, Mag-Extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend food supplement for men. Epektibo gid.
2: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
2: Naghahanap ng pananaw? Sensitibo sa hayag ng suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract? Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta? Mag Eye Care Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. Eye Care Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc ug maski pa kusog sa bilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
7: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
8: Libre?
7: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
9: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama with the post.
9: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
9: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Ang si pangalan Susan
4: Balajang.
3: Taga-asa si Madam Susan
4: Dela sa Lapasan.
3: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsay mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
4: Kape, Bitribayo, may PC, BTX o kaning Bitribayo.
3: Halos tanan gadi ay.
4: Halos tanan.
3: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsay pwede mong ipambati di ay?
4: Murag, nagaan, may mong panglihok-lihok.
3: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsay man imong
4: ibati?
3: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
4: Murag normal akong gibati. Feeling gana gid akong gibata
3: na una.
4: Lawas. Gaana ba?
3: Sama na mo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: Amo, kung makagamit mo aning produkto ha, gani yung pamati, gani yung panglihok-lihok.
3: Tama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, dino, sinyo. Kalita na si Bogyo, kukuro na ako yung sa kabalan. 62, Mighty C, o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang sakit sa tiguan, 1 feet. Balang 2 hood, o 1 hood. Ngayon, para po na medyo kanta sa itong immunity C, Mighty C kay medyo atong dati pinakasakong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo-alibyo gamay. Siguro ko masin mo ginong kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamitan eh.
1: Padayon nito sa ito. Pag ako po sa kulti on mindas buwi pa ita. Mag power tree yung takay. Ang power tree yung morga na liatanan kung panglawas maka ayuda. ETX, kanang may PC o Vitribio. Ano na kung mingintin mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: iCare Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Galing sa dugo drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabon na akong gagamit o nindot igay siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulayan ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
2: iCare Gold, alaga sa
0: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: iCare Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon, nasa isang patak na lang. iCare Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. iCare Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
4: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mabibili sa mga butika.
5: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM, alas 4:01 sa kapunon. Oras sa tud kinato sa DTX 500 nga makatabang sa pag-regulate sa inyong taas nga blood sugar level og taas nga blood pressure.
7: El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
11: Kung ang Diyos dapig kanato, kinsa pabay batok kanato. Higala, kumusta o gamayong hapon na usab kaninyong tanan? Welcome na po dyan mong tanan din ng atong panaguban sa programang inyong gikahinaman programang inyong ginahulatan. Programang Tig Castigo Matagapon, programang
6: El Castigador.
12: El Castigador.
13: El Castigador.
11: Kinigyapon ang inyong obos na alagad sa kahanginan, ang inyong Tig Castigo Matagapon, K5 Jess Tony Pagulong, ang taong gwapo, apan na dili macho mga igala. Maguban-uban kita sulod sa duha ka oras. Dili nga tong panaguban mga K5 sa paglinambusay sa mga isgutanan, mga angayan kastiguan may kalambigitan ang publiko. Ilabinagyod mga K5 maglinambusay sa mga balita nga dapat natong ipaabot na kaninyong tanan. Adlaw karon mga K5 na Webes, June 4, 2026. Kumusta ang inyong kapunon karon? Okay pa ba sa kining ginatawag na alright? Kumusta nga to nga mga taga Cagayanon? Labi na gyud sa 80 ka barangayan din sa syudad sa Cagayan de Oro. Lagpuyo sa may coastal areas, rural o urban areas. Labi na gyud sa mga number barangays din sa syudad sa Cagayan de Oro. Mayong hapon o welcome din nga tong panaguban mga ka-K5. Sa to nga mga K5 listeners sub sa duha ka distrito sa Misamis Oriental, Oda, this is my first district. Mayong hapon na kaninyong tanan, mga taga Misamis Oriental, diyosab sa may second district, og nakahook up po ta, diya sa may Hingoga City. Pinagis sa inyong dial sa radyo, nga 90.5 diya sa may Hingoga. By the way, si Tintay Noybi ka mga kabaranggayan diha, mawag ya po numero uno, ang Energy FM, just sa may Hingoga City. Welcome! Welcome kamong tanan dining atong panaguban sa atong programa. By the way mga K5, sa mga gusto nga magparangat sa ilang nga mga greetings, sa ilang nga mga pa-shoutout, pwede kamo nga magparangat pinagi sa inyong pag-text sa atong hotline number. Ang atong hotline number, duha kini kabuk. Una, sa atong Globe, 0916 395-9196. Sa itong Smart, 0946-808-8661, mga ka-K5. So, kanang duha ka hotline number na to, pwede ka mo nga mag-text sa inyong mga pag-greetings, mga pa-shoutout kong sa Generation Z pa. Kaya andam na to kanang basahon, aron nga mapaabot sa inyong mga mahal sa kinabuhi, ang inyong gusto nga ipaabot kanila. Live pod kita official nga mabati o makita sa tong official nga Facebook page. I-type ninyo sa inyong nagre nga Facebook account ang K5 News FM, the Studio Digital 89.3. Otro na ko ang atong Facebook page, K5 News FM, the Studio Digital 89.3, mga igala. Pwede ka mo nga mag-comment sa inyong mga pa-shoutout din eh. Share din yung live mga ka-K5 o i-share sa inyong mga friends. Labi na gyud, comment dahil mo at highlights o at followers para ang inyong mga higala makadungog usab sa atong mga kastiguan na dining atong panaguban, mga balita nga dapat natong masairan mga ka-K5. So shoutout kang Roseline Kaday Tungko. Matod pa ni Ma'am Roseline Kaday Tungko din eh. Pa-shoutout, sir. Shoutout po kini mo dia Ma'am Roseline Kaday Tungko mga K5. Salamat, salamat ha, sa inyong pagpaminaw dia. Tagaasa man si Ma'am Roseline ang nagtanaw sa atong live karon. Sa nagkadaiya nga mga drivers dinhi sa syudad ang atong mga sikad o mga bajak drivers, mga motorila drivers, mga taxi drivers nga kadaghanan wa pagyapo nakadawat og ayuda. Sa atong mga jeepney drivers, sa atong taxi moto drivers, sa manang taxi moto kana mga motorsiklo, sama dan ang mga joyride, mga move it, dagana maki 5 sila ang atong mga nakadawat na sila ayuda. Tag 5,000 pesos gikan sa DSWD. na mayong udto, mayong hapon, kaninyong tanan mga igala sa ato nga mga pinalanggang mga drivers. Sa katawan usab sa may kamerkaduhan, mayong hapon, kumusta man, dako na bahalin? Dako na ba inyong alindya mga K5? Saludo tani mga itong mga vendors, especially dyan sa may sa kining mga tigpatigayon sa nagkadaiyang kamerkaduhan. Tungod kay sayo kay ni sila. Mali sayo kay ni sila mga K5 gapan display sa ilang mga produkto. Aron nga adunay aron mo dako ang ilang kita kay kung mo display sila sa ako na this or kanang oras na nga kanang law ko na taas-taas ng oras. Ko minus sila halin. Minus sila halin, halin pero minus. Mas maayang buntag kay nay mga gapalit gyud ba kada buntag mga igala, di ba? Ang mga vendors da sa may kamerkaduhan. Adya sa may Aguraw, Agora Market, Kugon Public Market, Carmen, Bulwa, especially Kugman, Puerto, mga igala. Oras sa las 4:08 na sa kapunon. Oras sa tud kinato sa atong Mighty C. Ang atong Mighty C, mga K5, mao kana aga pangpakusog, pangpamacho sa atong immune system. Aron nga patyon o lambusan ang mga viral infections nga posibleng hinungdan nga ikaw magkasakit. Muna naka-epektibo sa Mighty C na ito mga igala. Labanan niya ang atong nga mga balatian nga posibleng musulod sa atong panawas. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Malingasag mga kakifar. Bosa unsa pa ang inyong ginahulat, mag-mighty sina. Palit na mo mga kakifar. Tantad sa nato mga headlines. Dining atong paraguban mga kakifar. Unang arangkada, uluhan sa mga balita. Headlines. Una sa mga nagbaga o labas ng mga balita. Mga magtutudlo sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, nanawagan sa mga ginikanan nga wala pa makapil sa Brigada Eskwela 2026 nga muduyog na og mga adlaw tungod mauna ang katapusang kalihukan mga kakifay. Samtang Road and Traffic Administration nagtanyag og hangyo sa multa sa mga pending traffic violations sa mga drivers. Dugang sa ito nga mga balita, mga biktima sa sunog din sa siyudad sa Cagayan de Oro, padayon gihapon nga nagulat og cash assistance gikan sa CSWD. Samtang Police Regional Office Region 10, walay natalang untoward incidents sa pagpangandam sa balik eskwela 2026. Samtang sa balitang NBA, Team New York Knicks ang nahimong mananaog sa Game 1 nga dula batok sa San Antonio Spurs sa final game sa NBA. So kaganiyan ni mga K5, Game 1 daog ang Team New York Knicks. Ubay-ubay na sad field yo. Sa atong balitang national mga ka-K5, 18 nga mga Marines padayon nga nag-atubang sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Marcolita og Pia Cayetano. Karon mga igala nga adlaw nagatunga ang 18 Marines mga ka-K5 sa Senado. O gaduna kitay pulso ani unta nga ma-participate mo ang mga ka-K5. Standby ka muna. Mo ka na mga headlines na dapat ninyong tutukan, dapat ninyong atangan dining atong panag-uban. O karon atong i-check mga igala ang sitwasyon sa panahon pinagi sa atong DOST Pagasa Mulugan, El Salvador. Check na to sitwasyon sa panahon. Aron nga masayod mo nga bisan ana mo diha sa inyong tagsa-tagsa nga mga kwarto, naminaw sa mga radyo, especially naka-tune in sa 89.3 mga K5, K5 News FM, masayod mo kung sa naka-apekto sa sitwasyon sa panahon, mga ka-K5. And after that, pagkahuman mga K5 sa itong sitwasyon sa panahon, i-check din natong sitwasyon sa palibot. Pinaagyo sab ni K5 Rikim Sulita. Standby mo mga K5. Kaya to sa aninaon ang lakat sa panahon o sitwasyon sa gawas gabahin. By the way, kauban nato si K5 Deyo Abregoso. Dili ni siya mao si Deyo Fresh. Si Deyo Abregoso ni mga K5. But fresh niya po ni. Atong kauban na technical director din atong panaguban. Dakay standby ng weather forecaster na si Ma'am Marian Susan sa pag-update sa lakat sa panahon. Ma'am Marian, mayong hapon, kanimo live ka sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kaubani mo si K5 Gesto ni Pagulong sa programang El Castigador. Ma'am, kumusta ang inyong mga pagbantay, special labi na sa lakat sa panahon karong adlaw? Ma'am, go ahead, ma'am.
12: Headlong, tulad panahon.
13: Yes sir, mayo nga hapon pa diha kanimo. Ilabilapod sa mga sukinting paminaw. Update sa ito nga panahon na dinhi sa tibuok Mindanao karong adlaw sa sunod ng mga adlaw. Palayan kita makasinati sa panalagsang pagdagong at sa maragumong na kalangitan o mga chance gihapon sa mga patak-patak kapag-ulan, kilat o pagpanalugdog o mga localized sa thunderstorms sila rin ikahapon hantod sa gabi. O pasiligay ng mga pagbuha o pagdahili sa iyo at makasinati sa mga pagbundak sa kusog na ulan. O base sa itong latest monitoring, ano na yung ako nga panganood ang paingan niya sa may anakong bahin sa Bukidnon, kini nga mga pagwala na higay kini sa may Caraga o sa Davao nga region. Ang atong hangin sa kinatibukan ng Mindanao, hinay nga ito sa kasarangan nga gikan sa habagatan nga ito sa habagatan Kasadpanog ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalut. Ang temperatura pag nato din sa northern na Mindanao, karong alawa, nag-range sa 22-32 degrees Celsius. Sabang atong heat index din sa Misamis Oriental, niabot sa 40 degrees Celsius. Samtang sa may Bukidnon, niabot sa 37 degrees Celsius. Matong adlaw, magsulog alas 5:58 sa hapon na magsubunagulog mga alas 5:22 sa buntag. Kutin sa dark time, alas 4:14 na sa hapon, gikan rin sa buhatan sa DLC Pagasa, Mulugan, El Salvador City, kini si Arian Tioson. Dagang salamat.
12: Tulad panahon!
11: Dagang salamat, Ma'am Arian Tioson, sa imong pag-update sa lakata sa panahon. So far, wa may angay kabalakan sa itong sitwasyon sa paliw sa panahon. At tungod kay wala may low pressure nga na monitor nga possible nga may mong tropical storm or either tropical depression. So far, so good. But maginampingon lamang kita kanunay tungod kay ang kainit grabe good. So wala sa gingon ni Ma'am Marian Susan nga ang kainit na nasa 40 degrees Celsius. Muna ang gingon mga K5, kung ikaw gilantan, kung 40 na, siguro yun, 40 degrees Celsius ang imong kainit, pag sukod ni mo sa imong thermo, saan na K5 ba, Deo? Thermometer? Kainit thermometer. Kanang isulod sa baba, sa isulod sa ilok. Ano, magyapo na po, pwede man na maisulod sa baba. Diba? So na, init na kayo na, 40 degrees Celsius at 37 degrees Celsius dito sa may probinsya sa Bukidnon. Diba, makabantay mo nga sa Bukidnon nga bahin, tungod kay daghan kahoy. Diri sa syudad, wanay kahoy. Manang init kayo. Next, atong dawaton. Situational report, pinagi ni K5 Rikim Sulita. K5 Rikim, sa imong situational report, K5 mo.
12: K5 News FM Kampyon Report.
14: Sa tagapaghulagway sa lakad sa panahon daagan trafiko dito sa ato sentro sa Chirat, Cagayan de Oro. Medyo makasinati pa guwapo nga timpo sa ato panahon. Wata makasinati sa mga pag-uwan-uwan. So kaya kagapon nga nag-uwan naman. Karo ni Patimao pa, ni Pagimit Pagyapon si Haring Adlaw. Why ang ngayong kabalakan kung isgutan na ito ang lakad sa panahon? Why mga dagkoms, kawalangan at sumasikasan para mga panahon na ang ka-traffic dito sa Trusidas Cagayan de Oro, normal pag yung Japon, ang atoan nga mga dagat sa mga sakinan, way ang ngayon kabalakaan, watay, magkasinate, o gagkirigyabang nga grabing pagkapupog sa dagat trafiko, functional ang ato mga traffic lights, ingon man, ato mga RT enforcer, padayon pag yung Japon, galibot suroy, alabi na sa pagpahigayos clearing operation, ingon man sa ato mga RT enforcers nga nagban sa dagat trafiko, bisan pamantood og dunay mga traffic lights labi na diha mismo sa may Luna Street tung asa ang RTA kinahanglanon kayo tungod kay bisan pamantood og dunay mga kining niabag gitawag tag traffic lights apan pag mabukog ang dagat trafiko ang uban nga mga motorista di na mosubay sa kining niabag gitawag ta og traffic lights munang magkabukog ang sa tunga nga bahin resulta kinahanglan gyud og kining traffic enforcers nga magman sa dagat trafiko labi na sa may Luna Street corner Captain Vicente Roa. Sa tumang kaisyonan ng mga motorista, kinanglan lang mag-amping kanunay, inubanan sa pag-ampo o kanunay sam, nga mag-inom ta sa DTX 500 na rin magpabilin. Imsog natin paglawas, mga drivers na to, kinanglan mag-buy TT, para nga mulahaw tayo kanunay ang atong immune system, kick-buy soap, labi na niini nga pakig-alambigit sa matag-karugo niya, labi na sa pag-panginabuhi sa to ang mga kaisyonan ng mga drivers, aron sa mga kanunay imsog ang paglawas. D5, rekin pang isa sulita, para sa kampiyon sa balita, servisyo publiko, kalingaman sa Kivian Euro, D5, no sa crowd.
6: El Castigador!
15: El Castigador!
6: El Castigador!
11: Dagang salamat, K5 Rikim Sulita, sa imong situational report. Sa mga ito, mga ka-K5, ha, na binagyod, pag-abot karon sa pipila na lamang kaminuto, mahitabo na dahil ng 5 p.m. So kung 5 p.m., that's we call the kining ginatawag rush hour.

Bansa. Ang ato nga mga magtutudlo sa Cagayan de Oro, ilabi na sa Misamis Oriental sa nagkareyang tunghaan mga ka-K5, nanawagan sa mga ginikanan, mga stakeholders nga katong wala pa naka brigada eskwela, wala pa naka presentar sa brigada eskwela nga muapil og mang adlawa, muduyog og mang adlawa tungod mauna ang katapusang adlaw sa ilang kalihukan. So sa tagaan nato nagpagtagad, i-discuss nato na kung unsa ka importante ang pag-apil sa brigada eskwela ilabi na gyud for the future or for the security sa tong mga bata nga mga estudyante. Unsa sa tagaan nato nagpagtagad, o gatawagan nato ang Police Regional Office 10 sa ilang assessment may kalambigitan sa brigada eskwela pod. Kumusta ang ilang monitoring labi na gyud for the security sa tong mga ginikanan, mga stakeholder sa kada kining kada eskwelahan dinhi sa Rion Jess? Ano na ba sila natala mga K5 na dunay mga kagubot atol sa kining brigada eskwela? Ato ng Tagano gapagtagad mga K5, pinaagi ani Police Regional Office 10 spokesperson Police Major Joan Navarro. Ato nang itatawagan niya para mapasabot po niya o kung sa po'y mandate sa itong kapulisan mga igala may tungod ani nga kalihukan nga brigada eskwela. Unsa ilang mga gabuhaton? Apil ba ni sila sa gapanghinlo? Dili lamang sa pagbantay seguridad mga K5? O sa tagaan nato nagpagtagad. Ikaduha sa tong isgutan mga K5, adunay natigayon nga sunog. Karon palang gyud mga K5 dito sa may Upper Puerto sa may Zone 7. Panimalay kini mga ka-K5 nga gilamoy sa kalayo. And I think na-fire out na ni base sa atong nakuha ng report. Tawagan nato ang Puerto Fire Station may tungod sa mga detalye ani. Ato ning Tagano gapagtagad mga K5, pila ba'y aduna ba'y casualty nga natala sa nitabong sunog sa Zone 7 Upper Carmen? Pila kini kapanimalay, pila'y kinatibok ang damyos o gunsay hinungdan sa sunog mga ka-K5 o kinsa po ni nga panimalay. Kinsa ning tag-iya nga panimalay mga K5. Kanang atong siren mga K5 sa atong BFP sa may Puerto. E standby ka mo ana mga igala. O sa atong Tagano sabog pagtagad, kining atong Road and Traffic Administration. Kaya gikataho magkato sa report ni K5K Buscaino, nga nagtanyag daw ang RTA o hangyo sa mga multa sa pending traffic violations ngadto na sa mga drivers. O sa manining hangyo multa? Hangyo sa multa, mga pending nga mga violations, traffic violations nga na-record sa RTA. Pila man po, pila ka porsyento ang ilang pwedeng itanyag nga mahangyo mga K5? Or kanus ama ni may tabo? Every day ba? Basta mo adto lang ka dito nga situlon nimo ang imong traffic pending traffic violations adto ka sa RTA, makahanyo ka sa ilang tanyag nga hangyo multa? Or kada People's Day lang ni Mayor Clarix Soy para maklaro og pila pod ka porsyento, di ba? At least man lang nga nanamoy guide, di ba? At least man lang nga pag-abot ninyo every People's Day din eh. Every day, Dennis. So, situlo na ko to ako mga pending violations basin makahangyo.

0: di ba? Sa mga naminaw karon, ngano na mga pending traffic violations. Standby ka mo anak, tawagan nato ang Road and Traffic Administration spokesperson nga si James Andrade, o either ang ilang officer in charge or either ang ilang head sa Road and Traffic Administration din sa syudad. Samtang mga ka-K5 o sa Tagalatog pagtagad, kining ginatawag nilang ayuda. Nganong gibalik nato ning ayuda? Tungod kay ang kadaghanan sa mga taxi drivers mga K5 hangtod karon wala pa gyud matud pa nakadawat og ayuda gikan sa LTFRB. The purpose nganong ato ning gi-discuss, the purpose ato ning gi-present mga ka-K5 para nga matabangan sila, matagaan silag assurance kung madawat pa ba nila ang ayuda gikan sa LTFRB sa ato nga mga taxi drivers. Kaya you know, ang DSWD padayon sa paghatag sa mga public sectors sa kining ginatawag nga AX. So, mototal kinitag 5,000 pesos mataga drivers. So now, base sa latest nato nga nakuha sa DSWD, gipangtagaan na ni nila og AX ang mga moto taxi. Or either, correct me if I'm wrong, unsay tawag na taxi moto or taxa moto taxi. Asi kay Brian. So, sa sigit panghatag sa DSWD, wala pa man makadawat ang mga pipila ka taxi drivers. Kadaghanan gyud sa mga taxi drivers nga mao'y unang gitagaan sa gobyerno mga K5 sa ayuda, kadaghanan wala pa gyud makadawat hangtod karong panahuna. O gang uban, nagpusot-pusot na og dawat nga mga lain nga mga public sectors. Unsa may lain nga mga public sectors? Like ang atong mga jeepney drivers. Nakadawat na ang atong mga moto taxi, mga motor nga mga fitch, mga kanang ginatawag nilang fitch rider. Nakadawat na. Apan ang taxi mga ka-K5, wa pagid kadawat ang uban. Kadaghanan jud wa pagid kadawat mga K5 sa LTFRB. Sumuning ibalik taning isgutanan. Kumusta na to ang LTFRB? Kung napabay puruhan nga madawad sa ato nga mga kadaghanan nga mga taxi drivers nga wa pa makadawat og ayuda, madawat pa ba nila? O kung madawat pa, tagaan po nato ni assurance. Kay nga numero man ilang hulatan. Kanus-a. 'Di ba? Lain kayo assurance, si murag wala na lang, never mind na lang dayon, 'di ba? Tawagan na to, Director Director Alexis. Unsa to si LTFRB Region 10 Director Alexis. Mga K5, Alexis naman yung naibdumduman. So, Regional Director sa LTFRB Region 10. Mara itong tawagan. Sige. Ubay-ubay pa unta ang atong isgutan mga K5. Ubay-ubay pa. Mag-add sa mini K5 din, mag-commercial break lang sa amin. Oras alas 4:28 na sa kapunon. Oras sa tudyan ato sa atong DTX 500. Ang atong DTX 500 makatabang kini sa pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood sugar level o pagpabalik sa normal sa inyong taas nga blood pressure. So kung kamo dunay mga gihambin nga ingon ana nga mga balatian, i-maintain ninyo ang DTX 500. Kaya dako ka na makatabang kaninyo. Mapalit sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Doon sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag mga ka-K5. Shoutout sa nato si Ma'am Merlinda Amugis nga naminaw karon. Noy Mabatid. Mayo nga pagpaminaw Richard Gallardo. Aga doon na pa si Kuya Joseph Suban. Apel atong higalang police. Mga ka-K5. By the way, siya ako ato. Commercial break lang sa ta. K5 Deo Lambos.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Magmimika, Spore Biotics. At tunay good bacteria na magpaundang sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Mimika, Spore Biotics. Ang fortified ga probiotics. Mimika, Spore Biotics. Mabalik sa iyong nasuki butika. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
3: Extend Food Superman for Men.

0: pagpagpaganda ng goodies with 48-hour protection. Bilhin na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang nag-inusarang kapsula na adunay taas galutin, vitamin A, E, vitamin C, zinc, ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Usa ka iladong herbal medicine na adunay bioactive compounds nga anthocyanin. Usa ka epektibo nga antioxidants para sa mata nga makatabang sa pagbilin sa tinaw nga pananaw. Usa, kung dugay na kang nag-anto sa problema sa mata, mag iCare Gold ka. Mapalit sa mga butika.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalap kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Goes to the basket. Hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
10: El Castigador!
11: El Castigador!
12: Balik ta mga igala sa tong panaguban sa programang inyong agikainaman. Programang
10: El Castigador!
11: El Castigador!
10: El Castigador!
12: Oras alas 4:35 na sa kapunon. Aras atod gina to sa atong D3 Bayo. Ang atong D3 Bayo mga K5 Bayo kining makawagtang sa atong gambin nga balatian susama sa insomnia. Wagtangon niya ang insomnia mga K5 kanang maglisod ka og katulog. Mapulihan og relaxing nga pagkatulog. Anti-aging pagyod kining D3 Bayo. O gilabi na mga ka K5 naapagid kini. Tabangan karon nga dili kadali limtanon. Muning epekto o maayong epekto sa D3 Bayo. Mapalit kini sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Line, sa Balingasag, mga kaki-five. Kadyot lang nga, mga kaki-five, bagay nag-tukar ang atong ubo. Sige! Paadayon ta, mga kaki-five, ato saning basaw ninyo mga shoutout. Shoutout daw si Ma'am Merlinda Amugis, nag-tanawag na minaw sa K5 News FM de sa may Barangay Bulwa. Shoutout ka ninyo de sa may Barangay 17, sa may Barangay Consolacion, Barangay Lapasan niya sa may San Antonio, Lapas 1, Lapas 2. Mayong pagpaminaw. Aga diya ka sa Kulambog, Lapasan. Diya kang Mangkanor. Salamat kayo, Mangkanor, sa imong makanunayon nga pagpaminaw din sa atong programa. Direta mga K5 sa atong unang kastinguan. May kalambigitan kini sa kining ginatawag mga K5 ang hangyo sa multa sa mga pending nga mga traffic violations sa mga drivers sa buhatan sa RTA. So ato ning klaror mga K5, pila may ilang kuanday, pila ni kaporsyento ang mahangyo ang mga imong pagabayaran sa mga pending traffic violations sa mga drivers din sa syudad. Kay no man kita di man sa perfecto yun, di ba? O say makasupak atas sa kining balaog trapiko nga wala na to tuyo ah. But lagi rules law mga K5, so kinahanglan yun makatikid kita kung dili ta kanyo sa RTA, di ba? So nice ni mga K5 ang kining ginatawag hangyo sa multa sa mga pending mga traffic violations. Now, i-connect na to ang mga K5 ni RT spokesperson James Andrade if ever nga mutubag. Kaya nindot ni mga K5 nga masayran sa to nga mga katawan nga mga drivers diya. Unsa man ni, kada People's Day lang ni Mayor Clarix Oy, may tabo kining hangyo sa multa? Or kada adlaw ni? Nga kung ako, if ever ako, adun ako yung mga pending traffic violations. Dako na kayo akong na mga violations dito. Nga akong pagabayaran. Moabot na for example or kintahay, moabot na mga K5 sa 20,000. So pilang akong kwan, pilang akong mabayaran, pila akong mahangyo ana, pila ka percent, di ba? Di ba, that is at least nga sa 20,000 ako, gamay na lang akong bayaran, di ba? Nindot na mga K5. So back to zero na po na yun. Another violations na po, bitaw. Diba, listen. So at least man lang, dako kinigtabang sa itong mga drivers. Ingon aning mga program. So, ang makanindot po dani, if ever dili lang sa People's Day ni Mayor Clarix Oy every week, kung nakanindot ani mga K5, if ever nga kada adlaw kini, basta mo adto lang ka sa buhatan sa RTA, na din kay hangyo sa imong mga pending traffic violations. Mas maayo, if ever. Pero wala pa na, not sure. Mga K5, kung everyday ba ni nga mga anaani nga mga maayong balita. So ato ning tagaano o pagtagad, gitrayan ni K5 Deo o contact si Mr. James Andrade, spokesperson kini ni sa Road and Traffic Administration mga K5. Aron sero nato. Dayon i-update po nato to ang katubitaong itlog ba tulog kabok gilabay sa RTA kung unsa na po ikalambuan dito. At least malang ato na lang ning i-continue. Di ba? So kung matawagan nato si Mr. James Andrade, spokesperson sa RTA, yapin na lang na po itong pangutana, update dito. May update kalambigitan dito. So wala. Tawag pa. Sige, unsa, garing siya. Pero garing. Garing siya. Sige, balikin lang na kay 5 Day. Nabatay kuan ka ganiya sa NBA na to, kay 5 Day. Nabatay mga highlights lang nila ginagmay. NBA kuan kining atong kay kaganiya mga K5 banda alas 8 nagsugod ang game 1. At so balik-balikan ang RTA mga K5 ba? Kay while gikontak pa ni K5 Deyo ato siyang lakbitan akining dula sa NBA. Ubay-ubay po na pil diyan ba? Ubay-ubay po ang nakadaog. Basta gani mga National Basketball Association game. Daghan jud kayo manghilak ba social media. Kay sa una Cavaliers man to Warrior. Abon wata Cavaliers ug Warrior ba to K5 di? Diba? Sa una nga mga NBA finals. Kato sila ni Stephen Curry, diba? Si Brian. Kini mga K5 karon sa game 1 sa final game sa National Basketball Association game ang nagtigi kaganiya ang San Antonio Spurs o New York Knicks. So muna ilang kuan. So karon mga ka-K5, atong sa grabbing na mga paningkamot, determinasyon, mga kooperasyon, mga dribbling, rebound, usap ato K5 din, rebound, steal, usa lang steal, ilugon, mag-ilog ka sa bula. So ang resulta, mga ka-K5, nidaog. Hala, sabay nidaog. Nidaog mga ka-K5 ang team sa New York Knicks. Wow, grabe. Mangutan na mo, pila'y biya. Pila may biya? Pila ba itong K5 di? Pila ba itong score na ito sa ila? Medyo ubos-ubos sa putong biya. Dili gidingon nga behind you kayo ang kinibitang San Antonio Spurs mga ka-K5. I think 100 plus

si daog ang New York next. So sige, nakadaog karon. So kung makadaog sila po na po sa other game na po, game 2 nila, so 2-0. Di ba? Pag makadaog ni kaupat mga K-5 ang team New York next, siguro na. Ha! Kabot ng kadaogan mga igala. No need to be game additional game. Basta kay makuha na nila ang kadaogan. Wa naman, pildi man sila. So, muna ilang paningkamutan. Nga makuha gin nila, ang 2/3 votes. 2/3 votes. So, kaganiya ang score mga K5 sa San Antonio Spurs. Kwan lang, 95 points. Muna sa San Antonio Spurs. 105 dayon sa New York Knicks. Sumatotal, adunay 10 points. Ang lamang sa New York Knicks. Sumugid na kadaog after the fourth quarter. Sa dula, mga igala. So, kumusta man? Ikaw, K-5, di nakapusta ba ka? Yan ako, mga igala, mga amigo, mga igala. Kuan din sila sa mga labi na gyud kong finals. Labi na gyud bitaw ka na bitawong kuan gyud bati nila nga kanang katapusan ng dula o final games na. Kana mo'y grabe ka nga dagkong mga pusta mga igala kining atong mga igala. So kumusta man? Napabay kwarta ninyo diha? Ewa? So dugang update lang to sa kining ginatawag nga dula sa National Basketball Association. So ang kuan dani mga ka K5 ang game 2 I think sa kuan K5 day Sabado next week. Saturday. Saturday June 6. Saturday June 6 so wala dani. Diretso-diretso na rin eh. Mga K5 so karon Webes man karon. 4 5, 6, duwa ka adlaw. So, ugma, game 2 na po sa 6, sa June 6. Standby lang yapon mo, mga K5, kay tutok lang yapon mo sa K5 News FM. Sige, so at least man lang sa mga mahiligon o kining basketball, so at least na mo'y update ani mga K5. Sige. Dalitas sa kuan mga K5. Ato lang tong balikan. Ang Road and Traffic Administration personnel K5 day. Nanawagan karon mga K5 ang kining atong mga magtutudlo sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. May kalambigitan kay ugmang adlaw mao na ang katapusan sa Brigada Eskwela 2026. Kabayan kini sa pagpangandam sa kining balik eskwela karong June 8. So, adlawng kuan mga K5. Adlawng Lunes. Unsa ni kabililhon ang pagbrigada eskwela mga ka K5. So, ang kabililhon ani, kung aduna kay anak diha mga K5 na nag-eskwela sa mga tunghaan, kung asa dapit nag-eskwela ang inyong mga bata, proud ang imong mga ang imong anak. Ma-feel sa bata mga K5 nga gisuportahan ka, gisuportahan ni Musya. Makadugang og kinibitawng happiness sa imong mga bata. Gawas ana mga K5 aduna pa kining mutaas pang moral sa imong bata. And for the security og malikay sila sa mga sakit. Sama sa mga abog, ilabi na gyud mga K5 mga lamok nga gikan sa mga hugaw nga mga buta. Nga mahinluan mga K5 pinagi sa pagbrigada eskwela. For the security gyapon kana mga K5 sa atong kabataan. Although sigon sa Department of Education nga ang brigada eskwela is a voluntary activities o voluntary program. So, bot pasabot, kung gusto lang. Bata nga itong mga magtutudlog encourage nila nga mo appeal ang mga ginikanan sa kinitawag nga voluntary activities sa Brigada Eskwela 2026.

0: Bosa naghang nyo mga K5 ang kining ato nga mga magtutudlo nga unta duyugan ang katapusang adlaw ug mga adlawa sa ipahigayon nga Brigada Eskwela 2026. So sa mga ginikanan diha nga mga wa pa ka Brigada Eskwela, preparyan ako. Diba? So wala pa naka brigada. Brigada mo mga K5, dala enroll sa inyo mga bata ugma. Kuan lang tagailan ninyo og panahon. Tagailan ninyo og oras ugma, at least di man na siya dili man sad naingon nga holdi na may mga time na there was a time nga dapat diha mo mahuman. So kuan lang. At least man lang nga nakakuan ka, naka brigada eskwela ka for your son and daughter. Diba? So inana na mga K5. Sige, at least man lang nga ipaibalo nato nga umang adlaw mao ang katapusan nga Brigada Eskwela 2026. Kaliukan sa Department of Education sa pagpangandam sa balik eskwela 2026 ugmang adlaw Lunes. Diba? By the way, shoutout sa nato ni mga K5 ang ato nga mga suking tiga paminaw, mga followers nga nagatanaw din ng atong panaguban. Shoutout kanimo diha sa may Balingasag. Nabinagyan ang atong mga motor star staff. Diha mga igala nagatanaw, nagpabuto-buto sa ilang mga speaker. G-connect mga igala sa ilang mga Bluetooth speaker ang live nato. Diya mismo sa may lungsod sa Balingasag. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan diya mga taga Balingasag nun. Diba? Nangutan na kung K5DO1 iba. Ikaw di kay taga El Salvador man ka. Unsa ba'y tawag sa inyo mga taga El Salvador? Kay kumuingon ka nga taga Barangay Lapasan, ingon ma rin mga Lapasanon. Diba? Kung sa kuan pa sa taga Balingasag, Balingasag nun. Kung sa Misamis Oriental, Misamis nun. Diba? Inyo K5D, unsa may tawag sa El Salvador? Ha? Assignment na nimo K5D, ha? Ha? Basin na minaw nga taga El Salvador niya. Unsa may tawag sa inyong mga taga El Salvador? El Salvador nun? Correct me if I'm wrong, ha? Pwede mo comment sa atong live, mga K5. Sige. Oras sa alas 4:51 mga K5. Isgutan sa nato ni ang kinibitang atong balitang nasyonal. Kay kagania mga K5. Sa kadaghanan nga giimbita sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan na ni Senator Rodante Marcolita o gani Senator Pia Cayetano. Sa kadaghanan ng mga pangalan, mga K5, mga ilang g-invite, ang kanilang 18 Marines, ang may sugon nga nag-adto sa Senate Blue Ribbon na mga higala sa kining pagpatawag sa kining Senator Marcolita o ni Pia Cayetano. So kaganiha, hapit wagi pasulod ang kining atong mga 18 Marines tungod kay gibanay dunay nagbabag dito sa entrance. Gikataho man to nga gipadala daw si DILG Secretary Remulla mga ka-K5 for the security sa Senate dito mismo sa may Senate mga K5. So now dito nag-viral mga ka-K5. Human matod pa nga dunay mga pag-push, mga pagtulod. Wa ka pa na po si DILG Secretary Remulla K5 de. Natulod ni Senator Ruben Padilla. Ha? Kung makita ninyo na sa video mga K5, oh, grabing pugong ni Secretary Remulla mga ka-K5. DILG Secretary. Pero wangid ka pugong. Wa ka pugong, oh? Oh? Grabe, oh? Boom ka na! Gay, ino ko. So now, Obay obay sa aton sa nakasulod maning 18 Marines. Panagis ko na. Gisugda na ang kining paghiring. Dito dayon nang gawas ang mga pangalan mga kakifive. Mga pangalan matod pa nga gipadal-an og maleta. Halaka. Pero ato ning i-continue niya unsa tong iyang gipangisgutan o kinsa to ang mga ilang gi-istorya dili niya ako. Basin masay pa na buntang imo man kay Pep Justo ni. Dili niya ako ha. Sige. Commercial break lang sa mini K5 day oh. Kay kapis ako sa DTX Coffee Mix. Oras na to alas 4:54 sa kapunon. Oras atod ka na to sa atong DTX Coffee Mix. Kaya nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Muna magpa-detox ko karon. Sige! Commercial break lang sa day. K5 Deo Lambos.
1: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: DTX 500 Health Alert.
4: Hello, hello, hello! Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw. Paborito yung kaayo na to. Sige na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ay lang ay higala, pangita agyon ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayong klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na abay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita dari Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kating daghana dito mga Ilocano, kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw pait kay na nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ila ginang ginasagol, magutan na sila na ginasila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
3: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
6: Pero pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naminidyo kayo kung tulog sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
4: O, ang Ampalaya nga ito ang ginautan, kanili gin makaon sa uban, kinauman mo reklamo gin, ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo gin ay pinaka-hate na ko nga klase sa utan. No? Ligi masulod sa kuang tutunan na may mga tao gin hindi mo kaon. Pero, we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agin sa daghan nga health benefits. Ang uban, nangandoy kung gulahan may kumukaon na na, pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya. Muli na kanindon. So, dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na. Muli na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Manang kita, sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na tong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang lugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa tong kape, sa tong DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Kanang duha nato ka klase sa kape na anay mga ampalaya leaves. I-extract mga higala ang pinakaduga gyud sa dahon sa ampalaya, gibutang gyud na para nga walga coffee ta. Eh gapahealthy tas lawas, ga cleansing og detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga prebenta sa pagbaton og diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay. Walga inom tag herbal nga gapakunhod mga higala sa atong blood sugar. Ay galimot ang atong mga clinical products. Quality clinical products. Aprobado mga higala sa Food and Drug Administration. Naa kini tanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
6: Adriano sabi, 70, Valencia, Iniguan, X. Sana wala pa kumagamit na niya. Kung lawa, tubiya kayo niya. Niliko ganaan mo kaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mo kaon, ganaan ako matulog. Nagi puruan nga magkuhan na kong lawas alaga kanang asma asma magkuhan asma magkuhan
7: asma ka diyan nakagamit na kag DTX 500
6: wala na ang ako istorya kasi wala pa magkagamit magamit na kaya aram mo saloyan dili po kumiingon nga mamaayos sila basta kay ang ilaw saloyan lang parang nga mamaayos at sila sa ilang ibati
3: DTX 500 mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador!
8: El Castigador!
3: El Castigador!
0: Balik ta mga igala sa atong panaguban sa programa gyapon nga inyong gikahinaman programang
3: El Castigador!
8: El Castigador!
3: El Castigador!
0: Oras alas 5:01 sa kapunon. Oras atong ginato sa atong My DC. O sa alkaline nga vitamin C nga makapakusog sa atong immune system. Mo kani mga K5 aga kining tumaron ninyo mga makigbatok sa atong kining mga balatian. Labi na gid kining mga hilana, tubo, sipon o body pain. Batukan niya mga K5 pinagi sa pagtumar ninyo sa Mighty C. Kay mo kana ang pangpakusog sa atong immune system para sila mulambos. Sila mismo mutantad mga ilas sa mga viral infections. Nga musulod sa inyong panglawas nga ikaw posibleng magkasakit. Epektibo kayo Mighty C, mga K5. Ang atong Mighty C, mapalit sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa may Agora Market. Dool ka na sa jeepney terminal, jeepney liner sa Balingasag, mga K5. Para yun ta sa atong isgutanan, by the way, shout out na sa may barangay Gusa. Salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw diha. Labi na gyud ni Madam Cristita. Salamat kayo Madam sa imong pagpaminaw sa mga katawan diha sa may barangay 17. Diyasab sa may Nazareth area. Mayong pagpaminaw ka rin yung tanan. Obay-obay usab ang atong mga listeners diha sa may barangay Mati, sakop sa may barangay Claveria, o lungsod sa Claveria. Nga grabe kabugnaw didtong dapita. Basta mo isgot na gani kag Claveria, makaingon na dayon ka dito, bugnaw gyud kayong panahon. Layo ra kayo din sa sintrong bahin. Makajakit gid ka dito, tagtulo kabuok mga K5. De masilbing isa dito ka jacket. Ha, mga taga kwan? Taga Mati na to nga mga listeners. Ha, labi na gyud sa atong mga kapirintihan. Adya sa may Luna Claveria. Mga Sumilia family, shout out kay ninyong tanan dia. Ubay-ubay ha, atong mga kapirintihan dia sa may Claveria. Labi na gyud kang K5 Mitch Habo. Ano, minaw siya karon mga higala. Salamat kayo sa inyong always na pagpaminaw sa K5 News FM. O ilabi na sa atong programa. Padayon na nato to mga K5 ang 18 marriage. Sige, ang atong padayonon. Kayo sila daw mismo ang mga nag-deliver sa minalita nga kwarta, sa mga malita nga kwarta mga K5, ngadto na sa mga kadaguan o opisyal sa gobyerno, mga public servant mga K5. So, ato lang ning kuano mga K5 ba? Ato lang ning para nga makaparticipate mo na mo diyan aminaw karon labi na gyud sa tong mga labi na gyud sa tong official nga Facebook page, pwede ra ninyo i-comment. Kung para sa inyo mga ka-K5, kining pagtungas sa 18 ka Marines mga K5 sa kining blow committee, kining blow ribbon committee, para sa inyo, mao na baka ning yabi nga masulbad o gamadakpan mga igala ang pipila ka mga kurakot sa gobyerno? Para sa inyo lang tanaw. Mao na baka kining yabi ang atong 80 Marines para nga madakpan ang mga kurakot mga igala sa mga pipila ka mga kurakot sa gobyerno? Sa inyo lang tanaw. So, pwede ninyo nga i-comment. Pwede po ninyo nga i-text. K5D, atong i-flash ang atong kuan, hotline number. Pwede ninyo nga i-text. Text ninyo 0916-395-9196. 0946-808-8661. Sa atong globe, ha? Otro na ko. 0916-395-9196. Sa Smart, 0946-808-8661. Para sa inyo, kinibang pagtungal sa 18 Marines sa Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan ni Senator Rodante Marcoleta ug ni Pia Cayetano, mao na baka ning yabi aron nga madakpan kung kinsang responsable sa pagpangawkaw mga ka-K5 sa kining mga minalita nga mga kwarta nga gikan sa katawhan. Diba? Para lang na sa inyo mga ka-K5 kung unsa mahimong yabi ba ni unsa man inyong ikasulti ani mga ka-K5. So direta mga ka-K5, kinsa man itong gipanganlan nila allegedly? Dili ni ako ilan nigikan mga ka-K5, at least man lang ma-update mo. At least man lang ma-update mo ani mga ka-K5. Sige, ato kadyot lang. So nara mga ka-K5 mo? Oh. Ha? Pipila ka mga magbabalaod ang giingong midawat o minaleta nga salapi nga gipanganlan kini sa 18 Marines atol sa gipaygayon nga Blue Ribbon Hearing o Blue Ribbon Committee kaganiya mga K5. So sa nini sa gipanganlan sa 18 Marines kini si kuan na Congressman Sandro Marcos daw allegedly, ha, o napa si Congressman Terry Ridon, dapat po diri si Gerville Luestro, o si former Representative Arlene Brosas, napa din si Congressman Benny Abante, Congressman Zia Adyong, Congressman Jose Alvarez, former Congressman Ace Barbers, napapod rin si Congressman Joel Chua, former Congressman Dan Fernandez, Congressman Janet Garin, former Congressman Raul Manuel, dayon si former congressman Estelia Kembo. So muna ang allegedly nga gipanganlan sa 18 Marines nga ila daw natagaan o minalita nga kwarta gikan sa kwarta gikan sa taong bayan o kining katawan kita mga K-5 katawan. O gaduna pagani gilakbitan ani nakadawat pod si Father Flavie Villanueva daw. Oh. Appeal po daw. Pero kining tanan mga K-5 allegedly lang. Di pa man ta kaingon nga tinuod yun ne. Kaya sa ila lang nga istorya. But lagi naata sa tunga mga K-5. Buhaton ani imbestigahan kini mga K-5 kung sa inyong tanaw imbestigahan ni. Dayon, ayan din sila mapamatudan. Kung mapamatudan, dito na yun sa makasuhan. Kung makasuhan, dito na dayon. But allegedly, mga K-5 mo kana daw ang ilang na-deliveran o gakining kuwarta sa gikan sa malita pag yun. Sige, sumunang na itabo. At least nga doon na mo'y update mga ka-K-5. So, sige. Diba? At least nga na sila'y update. Now, dirita karon mga K-5 sa atong lakbitanan na gusgutanan. May kalambigitan na usab kini sa kining ginatawag nga ayuda. Ato daw trayan o gakontak si LTFRB Region 10 si Mr. Alexis. Isa ba itong ngalan niya K-5 di? Alexis Bendejo. Alexis Joseph Bendejo, Regional Director of LTFRB Region 10. Kaya pipila ka mga taxi driver o kadaghanan sa mga taxi driver wala paghapon makadawat o kining ginatawag nga ayuda gikan sa LTFRB. Nga kanunay matod pang naghulat sila o ang ilang gipangutana silang kagalingon kung aduna pa ba'y tsansa nga ila kining madawat ang ayuda nga saad sa gobyerno. Kaya numduman nga ito ning kitagaan o pagtagaan niya itong nakalabahin niya mga bulan o gamonggi balikan na po nato karon. Kaya nga no, nagingon man po sila nga wala sila kadawat mga K-5. Wala pagin sila kadawat. Pipila na kabulan ang nilabahin mga K-5. Wala pagyapo na kadawat. O sa may status mga K-5 sa itong mga taxi drivers nga wala matod pa kadawat sa ilang ayuda gikan sa LTFRB. So atong tawagan og try and hoping lauman nato nga unta mutubag or either not busy. And hoping lang mga K-5 guys, si K-5 Deyo kung makita lang ninyo sa video karon nagtawag siya. Kung ato pala ning iliso kining atong camera, ay grabe yung ano, grabe action K-5 daw. Abtik na. Pero garing ang iyang cellphone. Garing. So kung garing ang cellphone, sumatotal na sa busy. Busy na siya. Basta garing. Pero di gani garing, the number you have dialed is out of coverage area. Please try your call later. Madawat naman ikaw K-5 di sa kanang call center. Imong accent, imong kan, say tawagan na di. Imong accent, accent ba na accent ba? Si K-5 Brian, kimayo na si, may na si K-5 Brian o accent. Accent ba na? Kunik may paimplong diya kay, basta English, ang atong naibawan, slight lang. Slight lang ha? O say slight di? Kailang gamay lang. Mga basic English. Like thank you. Thank you. You're welcome. At least man lang at least lang ang atong natun-an kanang good. Nasa maayo nga mga pulong. Sige. Getrayan pa mga K5 ang atong direktor sa pagguan, sa pagtawag. Kay para ato ning matagaan o pagtagad. Ah, be, guy. Wala. Ring na po, ring. Kapila na mo na gitawagan na. Ka. Ah, kanapulo. Ah, katulo. So, katulo gitawagan, ring. Ah, di lang na to, ayaw lagwa na, kaya basin, kwan, makadisturbo na ta. Kwan lang, one is enough. Murasag, sorry is not enough. Sige lang. Sige, so, ato sang kwan to? Ato sa tong, kwan, panaplin sa na K5D. Panaplin sa na to, mga K5. Aga kinibitaw, guys, gutanan sa LTFRB. Tawagan ta na, ugma, siguro. Basin mo tubag kay Bernice man, ugma. Diba? At least, basin na, kaya, muling ginaulatan mga K5 sa tong mga taxi drivers. Gawin ta, mahinabi na to, aron nga masailan nila. Kung unsa ra ba status sa ning ilang ayuda mga K5. Sige diri ta mga K5 sa kining nasunog nga panimalay dito sa may Zone 7. Natay number sa Bureau of Fire Protection Puerto. Kay aduna daw na itabo sa dili pa lang sa pipilang pa lang ka mga minuto ang nilabay adunay mga naitabong sunog dito sa Zone 7 Upper Puerto. Kung makita ninyo sa video mga K5, na may video ba na di picture? So kung makita ninyo, kwanan, na-appeal lang sa video mga K5. Na, grabe yung pagasunog din sa panimalay. Usa ka natagiya panimalay? Pila ba na ka panimalay ang nasunog niya? Di punta kaingon nga isa. Kaya basin na doon na lang tayo di makita diha mga K5 nga pikas balay. O kung makita na to light materials, amakan masiguro na mga K5 mo. Grabe nga pagkalayo ang ato nga makita mga igala sa tong video karon. Kung nagtanaw mo sa tong video, grabe nga pagulbo sa kalayo. Pila ba'y kinatibukan nga damyo siya ne? O sabay hinungdan sa sunog? Ano na ba'y casualty? Kabsan sa kinabuyan, hoping, wala. So atong tawagan ang Puerto Fire Station. Og lauman na usab nato nga motubag na K5 di. Di ba, I think nakakuha na sila og data ni. Kay kung wala, wag itay mabuhat K5 di ba? Tawagan nato ni unya na sad. So at least man lang, masail na ang katawan karon, especially sa mga naminaw karon nga taga Puerto. Kay basin na, kwan di ba, inyo ning pamilya, kabanay na sunugan sa panimalay, at least nga makabalo mo. Katong mga wa kabalo. Sige. Kamulo pa, gina-contact ni K5 Deyo Abrigoso ang Puerto Fire Station. May kalambigitan sa naitabong sunog dito sa may Zone 7 Upper Puerto. Kining Upper Puerto, K5D, dito ni Agyon, pabukid nun, man, di ba? Dito ni pabukid nun area. Kay dito man, Agyon, ang bukid nun. Dito napit sa may flyover. Sa may kadalanan din sa may Puerto. So, I'm hoping na walay casualty ani mga K5. So, nag-overhauling pa daw. Sige. So, kamulo pa, nag-overhauling mga K5 ang kwan, ang BFP. So, di pa nato madisturbo. So, tawagan lang nato na on niya K5D. By the way, kanang dili nato ma-interview, kaya ito man ang ipang follow-up mga K5. Pwede ninyo na nga makita sa kining atong official nga Facebook page. Ang mga dugang kalambuan, mga dugang update, nga kung dili mapas sa tong programa, dito ninyo na makita sa itong official nga Facebook page. Ang sabi na itong official nga Facebook page, mga K5? Kining atong K5 News FM The Studio Digital 89.3. So kung aduna, kung gusto mo sa mga update, dugang nga mga kalambuan nga mga dagkong balita. Sama sa naitabong sunog niya sa may Upper Puerto, kumakuha nato na ang dugang kalambuan, dugang nga mga detalye, i-post nato na sa atong official nga Facebook page. Dito dayon makita ninyo ang mga dugang detalye, mga kumpletong detalye usab. So para nga makasubaybay gid mo sa atong nga mga gipangisgutan. Kay ang programa naman tay apason nga oras, muna nga nagyan, there was a time nga nagyan mga kaki-five nga kanabitaong di nato makuan ang kompleto yung detalye. Tungod tay wa tay resource person. Akong natay resource person, kumutubag mas maayo mga kaki-five. But sometimes, we have mga kaki-five. Muna nga kinanglan

press con. Adunay gihatag ang gobernador nga kada bitawng opisina. Unsa nang opisina mga kipay? Opisina baka nang didto mo kuha ng mga media practitioners sa nagkadayang outlet. Pwede dito sila mo tambay kadyot labi na gyud kung adunay mga gathering and most especially mga adunay mga kana bitawng convocation. Okay, importante po na ang convocation mga K5 sa kada LGUs, local government. Tungod kay dito nimo makuha ang mga dugang update sa pagpaabot sa mga impormasyon kalambuan mga K5 sa labi na gyud sa Misamis Oriental. So sa inisyatiba, nagmugna ang Provincial Information Office o usa ka Misamis Oriental Press Corps. So sa pagsuporta sa gobernador, gitagaan niya kini ang kining press corps o kining usa ka opisina, gigayunan niya dito mismo obos or abay sa Penro office. So dito nila ikuan pa to, i-renovate pa to. Kay mura man tog nahimo na og kanabitang kanang opisina siya mga K5. Tungod lagi sa dugay, so nangahugaw na. So painluan to og dito agi butag ang opisina, ilang ikuan to tarungon at hinluan or ikuan to i-repaint. So at least man lang atong mga media nga ga-cover especially kaya ang pag-cover mga K5 dili lamang puro kalambuan, apil na pod impormasyon o pagpaabot sa katawan. Muna ang trabaho sa media is pagpaabot sa impormasyon. Kung adun na isyo, edi atong ipatubag. Atong kastiguan mga K5, di ba? Kung adun na isyo, na ikapalpakan, ipaabot. Ipaabot na to na mga K5 o ipatubag ang mga intunggan. So inana na mga K5. Sige, ato lang tong gishare tungod kay I think sa City Hall wala pa siguro, but na pa sa kuan Capitolio Provincial, pero sa City Hall I don't think so kung naba sila itong grupo ba mga tanan mga media practitioner dere sa Cagayan de Oro. Apil na po, Cagayan de Oro, kay Cagayan de Oro raman eh, hindi man po ito katumis sa Miss Oriental. Diba? So, Cagayan de Oro, na ba sila ay kining ginatawag Cagayan de Oro Press Corp? Diba mga K5? Diba? Okay, sige. Nag-text day si Kwan, si LTFRB Regional Director Alexis Bendejo. Gitunol ni K5 Brian Abadway, laing gwapo diri sa K5 News FM. Tunol niya nga ugma buntag. Sige. Hapon ni pon. Ugma adlaw. buntag namo na. Pwede man to buntag K5 di kisa may di si Kwan. Si station manager K5 Nathan Salmento. Ikwan na kay buntag mo tingon. Sige lang. Sa to nga mga pinalagang taxi drivers nga mga wala pa nakadawat og ayuda, ugma atong hinabion si Regional Director sa LTFRB Region 10 na si Alexis Bendejo, kay nag-text nag-reply nga ugmang adlawa kay doon na siya important matter ang iyang gi-attend, nag-attend siya mga K-5. So, dili po nato na mapugos. Dili po nato na ma-disturb if ever na. But, lagi. Basta ina na mga K-5, respetuhon nato na. Pero kanang walang ginaghatag o pagtagad ba, tigid na maayo K-5 eh. Kanang pag-reply, pag-tawag na to, moingon din ya K-5, who's this? Di ba? Kung wala, nakasave. Di ba? Who's this? Dahil kung sabi sa'yo, pakinsan eh. Mayon dahil mga K5 nga. Kuhan ka nang. Mayon dahil ka nga, K5 News FM Cagayan de Oro ni. Si K5, Deo Abrigoso. Wala na din reply. Ano ba? Di ba? Pagtawag ni mo kay, your number, your dial cannot be reached. Tawag ni mo primero, garing. Pagpila kami noto, reply, who's this?
pag

0: Pag-abot sa kwan na Keep 5 News FM kagayan di oro ni pwede ba ka ma-interview about ani chatera. Pag-abot ito tawag o true fact, the number of dials cannot be reached, diba? So at least man lang pasabot o ma or either next day. So kay kami sa Keep 5 News FM usabot man mi at least man lang kay nakasabot mi nga busy mo, diba? Keep 5 di diba sounds nato ning mga shoutout nila diri. Dabay nagpaabot kay 5D dyan sa cellphone sa atong kwan, atong kwan, si Mang Kanor, ha? Mina yabo si Mang Kanor karon. Shout out kanimo dyan, Mang Kanor. O, gasaba dyan sa may Makanhan, Carmen. Ubay-ubay, dyan po nanda, kwan ba? Ubay-ubay, dyan po ang mga suking tigpaminaw dyan sa may Makanhan. Especially sa mga dunay bikiri dyan. Kaya dyan itong pag-adto na ako, ingon ko K5. Malang ingon nga gapaak na gining K5 mga K5 namanam na gapamaak ba oras sa 5:26 sa kapunon oras sa tudgrato sa atong D3 Bayo ang atong D3 Bayo mga K5 mo kiniaga makatabang sa pagpawagtang sa inyo mga gambin nga balatian susama sa insomnia. Insomnia means dili kaga makatarong o gakatulog. Kung di ka makatalong o gatulog, di po gaganahan mo kao na ni. Remember, and correct me if I'm wrong, kung ikaw kulang sa tulog K5D, K5 na net, K5 Camille, di kaganahan mo kaon. Di ba? Di kaganahan mo kaon. Muna nga, kung kulang ka sa tulog, magtumar sa D3 Bayo. Kaya nga itong D3 Bayo mga K5, makawagtang kini sa insomnia o pagparelax sa pagkatulog. Ganado po gamo kao na ni. Kayo sa ka superfood supplement. O ga anti-aging pagkini nga makabata sa imong kutis. Mutaas ang imong edad apan ang imong kutis. Mabata mga ka K5. O ga labi na yun anti-kining kuan pagkini. Dili, kitabangan karon dili kadali limtanon. Mapalit ang atong D3 Bayo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa may Agora Market. Doon ka na sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasag. Subo sa unsa pang inyong ginaulat para sa maayo o gimsog na panglawas i-maintain ang D3 Bayo. Mag-commercial break lang sa mini K5 Dayo. Og sa mong pagbalik ato lang itad-tad mga igala mga balita nga nahipos sa atong mga kauban nga mga reporter. Ilabi na yung balita nga nahipos sa atong mga news department. K5 Dayo Lambos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bayo!
4: Rumah-rumah ba? Sabit ko ba? Sagat ba? D3 Bayo o Skyward may kasi. Ay ito, blood.
5: Nya, karon nga nagamit na ka?
4: Dito mo nga nakakaroon.
5: So pala yun yung gagamit?
4: Ay ito tayo ko eh. Ang mas sulay ko dito, panit eh. Hindi mo ka mga nakikaroon sa tulisang gawas.
3: D3 Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: DJX 500.
7: Ang Tunyo Baloro, Mamatangan Manolo 6-7 DTX of Mighty C Samungi or Nagin Gogo Maestro kaya naka-recover mga mukinning din lang ito Maesa huwag mo kayo gibati pero nung kumuha nang kayo para sa iyo sa hain mulag ma aking magkalipong
5: sa iyo paggamit sa mga produkto huwag nakamalipong
7: okay ra wala na
5: salamat kayo sir
3: DTX 500
6: mabali sa mga butika
3: Mighty C ang alkaline nga vitamin C
8: Niba Papulangan 75
5: taga-asa ka na eh
8: kanang diha rasa kwan
5: para gilapasan unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika dito
8: kini yung Mighty
5: C o D3 Bayo
8: kanang di ko pa katulog
5: sa diha nakagamit na ka mga produkto sa klinika di alternatibo
8: maayo naman
5: unsa may mga kastorya sa produkto may mga gamit
8: maayo man kanang magkatulog na ko niya may na akong kaon
5: salamat nai
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George.
4: Akong problema,
3: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
4: Kung matulog ko,
3: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
4: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
3: halos di dyan ako makita ang dalan.
4: Sulaw kayo.
3: Ningon tong akong doktor nga amigo,
4: sign lagi daw sa katara.
3: Mao to, gisulayan na ako ang I Care.
4: Na-amaze dyan ko.
3: Epektibo dyan siya.
4: Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw.
3: Nabag-o dyan akong pananaw.
4: Relax na kayo.
3: Salamat dyan sa I Care Gold.
5: I Care Gold, alaga sa mata mo, wow.
1: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
6: I Care Drops.
7: Parami ng parami na ang mga kabataang nanlalabo ang paningin dahil laging babad sa cellphone. Buti na lang, may sagot na ang problema sa mata.
6: I Care Drops.
7: Problema sa mata,
6: simple lang.
7: Isang patak ng
6: I Care Drops.
7: Mabisa,
6: malakas,
7: instant na pampalinaw ng paningin.
6: I Care Drops.
8: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
9: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
10: Libre?
9: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
11: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador.
12: El Castigador.
13: El Castigador.

0: Balik ta mga igala sa atong panaguman sa programa gyapon nga inyong gigihanaman. Programang
1: El Castigador. El Castigador. El Castigador.
0: Oras sa 5:33 sa kapunan. Oras sa tud kinato sa atong Extend Food Supplement para sa matagal na labanan sa kama, mag-Extend Food Supplement. Mapalit gyapon sa Klinika di Alternatibo Medicine and Wellness Center sa Mayagora Market. Dol ka sa jeepney terminal, sa jeepney liner sa Balingasag. Daw tad-tad-ta sa mga report nga naipos sa atong mga kaubat. O nangalangkada sa report, gikan ni K5 Rikim Sulita kay si Kapitan Carl Harrison o Galgarieta, yang yung mga residente sa Barangay Kamamanan nga manglimpyo sa kanal o drainage aron malikayan ang kining pagbaha. Pesa report, K5 Rikim Sulita sa Kampiyona Report, K5 mo.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
2: Tungod sa kanunay, makasinati kita sa mga pag-ulan-ulan. Gihangyo ni Barangay Kamamanan Kapitan, Barangay Kapitan Carl Harrison Galarieta, ang tanang residente nga magtinabangay sa paglimpyo sa mga kanal, drainage o sa mga palibot sa ilahang panimalay, aron nga malikayan ang pagbara sa basura nga mamahimong hinungdan sa pagbaha-baha. Diin matod pa ni Kapitan Galarieta nga importante nga masiguro ang kahapsay sa dagan sa mga tubig, ilabi na panahon sa kusog kaayo nga mga pag-ulan aron nga dili magkatapok ang tubig sa mga dalan og kabalayan. Gidasig usab niya ang publiko nga likayan ang paglabay og mga basura sa mga kanal, istiro og sapa tungod kay kini maoy kasagaraang hinungdan sa pagbara sa mga drainage system. Gipasabdaan, gipasibot usab ni Kapitan Galarieta nga ang kalimpyo sa komunidad, responsibilidad sa matag residente og dako ang matabang sa kooperasyon sa katawhan aron nga mapugngan usab ang pagbaha og mapanalipdan ang panglawas sa komunidad. Samtang nagapadayon usab ang dili maayong panahon, gihangyo usab sa barangay ang mga residente nga magmatngon kanunay og mosunod sa mga pahimangno sa lokal nga pangkagamhanan aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanan. Ang detalyes mang balita to gratis DTX 500. Ako si K5 Rikim Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
0: Dagan salamat, K5 Rikim Sulita. Mayo ang gibuhat pod ni Kapitan Harrison sa may Barangay Kamamanan, pero I don't think so. Kung ang atong mga katawhan pod niya pipila, mutuman ba? Kay basin paghawid nila og basura kay 5 day, makaingon sila iyo. Diba? So, busa, magtinabangay lang. Sa matag karunugun niya, ang problema sa kabarangayan, dili masulbad sa nagkuhan lang, ikaw lang. Masulbad ang problema sa barangay kung tumanon ang kining ginatawag kung sa Ingles, unity o panaghiusa. Panaghiusa sa paglimpyo, aron nga mudali ang trabaho. Munang ginatawag sa basketball pa, munang ginatawag K5D, teamwork. Kung sa team building pa, K5D yo. Kung sa team building pa, pasapasa mo bula diha. Lisod man kayo explain dire. Sige. Diretas ni kaduwang arangkada sa report. Gika ni K5K Buscaino. Kay People's Day sa City Hall. Sobling gidagsa. K5K Buscaino sa Kampiyona Report. K5 mo.
1: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Subling gidagsa ang People's Day dini sa City Hall.
4: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
5: Bugas, cash o wheelchair ang tipik sa nadawat sa mga individual nga didalikyat sa People's Day sa City Hall karong adlawa. Matod sa 83 nga si Remedios Gapul, gibiyaan siya sayang mister tungod nangita og batan-on. rason nga sa iyang apo siya nagpuyo. Gidugang pa ni Remedios nga wala niya personal nga hinabi si Mayor Clarice Uy apan nakadawat siya og 500 pesos nga cash og bugas.
6: Salamat ang kinikilingan sa Ma'am Dilin Elisa. Ako nagkomentary ko sa inyo na kung kamama mo yung mga problema, doon lang mo kung niya sabi kay Dilin lang.
3: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
0: Dagang salamat, K5K Buscaino. Pag-interview, K5K, smile po siya ba? Smile po K5K ba? So, panalagsagid mga K5, o kining permanente ginadagsaon ang kining People's Day sa Mayor sa Dakbayan. Tungod kay ubay-ubay man ang hinabang. Say, kung opo hinabang, di mo saan mo dagsa. Pero at least malang, kaayuhan po sa katawan mga K5 nga matabangan. Di ba? Ana na mga K5, at least man lang nga nga itong mga katawan nga katong kuan yun, medyo maglisod yun palit sa bugas, at least man lang nga doon ay makaon nga bugas. Kaya di man sa kitang tanan nga taga Cagayan, taga Misamis Oriental nga makakuan yun, makapalit yun o ganabitang kuan diretso sa kining bugas. Binagid bugas karon nga mahal, di ba? So at least man lang nga doon ay libre. At least nga makasave po ka. Mas kaya imbis nga mapalit yun ang imong kwarta karon nga imbis ipahit mo bugas, at least masave ni mo. And the other day, di ba? Kaya ka ng bugas, mahurot mang ginanginatag. At least nga ano na reserva na sa ngita na pong kwarta, palit bugas, palit gatas, palit kape, bisan unsa. At least man lang, nga mo ka na ang need sa usa ka tao. Daw sa dugang report, gikan ni K5 nalit pa sa yun. Kay si Senator Cayetano, gibatikos ang Senate Minority o man gitodlo si Gatchalian isip acting Senate President. K5 nalit pa sa yun sa kampiyon na report. I-K5 mo!
1: K5 News FM Kampiyon Report.
7: K5 Badgesto ni gipatikos si Senator Alan Peter Cayetano ang mga miyembro sa Senate Minority human mulingkod isip acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pahayag gipamugos si Cayetano nga magpabiling kining lehitimong Senate President ug wala pa kini mahulipi tungod walay igong ihap sa boto gikan sa mga senador. Mato ni Cayetano nga kinanglanon ang boto nga dili maminos 13 ka senador aron mapapa kini sa pesto. Sa pagkakaroon wala pa gipagawas nga opisyal nga pamahayag ang Senate Minority kalabot sa naskutang komento ni Cayetano. Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500 ang epektibong tambal batok diabetes kini sa K5 na net basayon para sa kampiyon na balita serbisyo publikong kalingawan sa Cagayan de Oro 89.3 K5 News FM.
0: Dagang salamat K5 na net basayon. Sumpay lang nato to mga K5. So base sa mga kaning institution, so kailangan 24 gyud ang ihap mga ka K5. So ang majority sa 24 ka mga senador is 13 senators. So kung 13 senators, so di na dayon makita nga kamo na mahimong majority. So kung kamo na magbuot kung kinsa ang inyong Senate President, di ba? Kay majority man mo. Kay nakakon mo og 13. Ang naitabo manggod mga ka K5 karon sa Senate kay si Senator Bato de la Rosa nagtago man to kay lagi dakpunon kay tungod sa warrant of arrest nga idalon sa ICC, di ba? So si Jinggoy Senator Jinggoy Estrada naapod karon sa kulungan o gikustodiya kay lagi tungod sa iyang plunder nga kaso. So mga ka K5, base sa institution dapat 24. Wala man ingon sa paglaban, ato lang ning giingon basis sa institution nga dapat natong sundon. So 24 senator, kung mahita mo lang ang majority, F13 ka mga senator mga ka K5. Kumay mo namong majority. So base ganis sa giingon ni Cayetano, kung muabot mo og 13, siya na mismo ang mag-ingon nga munaog sa pwesto. Ha? So mahingon, sige, gyagit may punto niya nga ipagtrisis amo. Kay si Senator Chis Escudero, dito naman ni Dapig sa minority. Minority. So nahimo ng 12-11. So ang dibali ang new majority ang kuana ang kining ang dating minority. So ang problema man karon is sa 24 senator ang count. So ang majority 13. So do si naman sila. So wag yapon sila kaabot sa sa majority. So dili pud nila mapulihan si senator Cayetano base sa institusyon. Kaya naitabo man sa unang panahon mga ka-K5 naitabo man na po sa una labi na giyod katong naapod ang uban ng mga senators sa gawas sa nasud. Oo. So muna siya pero lisod kayo critical siya nga ma-explain ato ning palomon kaya ato pa ning pagatunan. Okay? Sige mga K5 sa dugang report gikan ni K5 Shai Libera Vice President Sara Duterte nagpalayag og kabalaka sa mga kasamtangang status sa Pilipinas. Best ano nga report, K5 Shai Libera sa Kampyona Report. I-K5 mo!
1: K5 News FM Kampyon Report.
8: Dili na personal ang mutambong si Senator Jinggoy Estrada sa...
0: Gadyot lang. Ay medyo nalahi man ang tingog ni... K5 sa Libera ba? Ha? Marag na si Camille mo si K5 sa... Be! Deta! Marag... Marag... Asa man eh? Nagbailo na sila? K5 sa Libera sa Kampyona Report! K5 mo!
1: K5 News FM Kampyon Report!
9: Nagpadayag kabalaka si Vice President Sara Duterte sa kasamtangang gakahitabo sa Pilipinas sa gipagawas nga mensahe niini. Apektado na ang kahimtang sa demokrasya sa nasod tungod gigamit ang mga institusyon sa gobyerno og salapi sa katawhan aron nga pugngan ang kritiko og ang oposisyon inay sulbaron ang tinuod nga problema sa mga Pilipino. Lakip sa gikabalakaan sa Vice Presidente ang paglikay sa paghisgot sa flood control controversy. Lakip na ang giingon nga political nga ginaduso nga impeachment o ang hulga sa charter change nga ginaingon nga pamaagi sa pagpalapad sa gahom. Kini nga balita tud kanato sa District Bayo aron nga malikay sa ubos si Pundog Hilanat ako si K5 Sai Elivera para sa Kampyon na Balita Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
0: Dagang salamat K5 Sai Elivera sa imong Kampyon na report. Libog pud ko di apil. Kawa, libog-libog po kapil ha. Nala si K5 Camille, sunod nga report. K5 Camille Marquez, matod pa sa iyang report. Senator Jinggoy Estrada, motambong sa arraignment pinaagi sa teleconference. K5 Camille Marquez sa Kampyona Report. I-K5 mo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
8: Dili na personal ang mutambong si Senator Jinggoy Estrada sa arraignment sa Standingan Bayan 2nd Division kalabot sa kasong graft karong Huwebes, Hunyo 4. Gitugutan sa korte nga muto nga si Estrada pinaagi sa teleconference sa laing bahin ng kaubang akusado nga sa Manuel Bunuan. Dili usab makatambong sa arraignment tungod sa iyang medical condition. Kining balita, hatod kanato sa D3 Bayo ang D3 nga doon ni Viseo o ang Viseo nga doon ni Vataman D3. Kini si K5 Camille Marquez. Para sa kampinga balita, sa Bisyo Publiko Galingawan sa Cagayan de Oro, Ogingog City, K5 News FM.
1: El Castigador!
0: Dagang salamat, K5 Camille Marquez, sa imong kampiyona na report. Direta sa dugang report, gikan ni K5 Barikim Sulita, kayang barangay Makabalan na. Nagpasalamat sa Senior Citizens Party List alang sa Medical Outreach Program. K5 Rikim sa Kampyona Report i-K5 mo!
1: K5 News FM Kampyon Report.
2: Nagpasalamat ang pamunuan sa Barangay Makabalan pinaagi ni Punong Barangay Kapitan Engineer Daniel Raipon sa mga senior citizen party list tungod sa ilahang gipahigayon nga medical outreach program orientation og registration alang sa mga senior citizens sa barangay. Matod pa sa kapitan nga dako nga tabang kini alang sa mga tigulang nga residente tungod kay mas mapadali ang ilahang pagpa-check up og pagdawat sa gikinahanglan mga tambal diin gipasiog na usab niya ang maong programa nga nagpakita sa tinuod nga pag-atiman o pagtagad sa kahimtang sa mga senior citizens sa komunidad. Diin gipasalamatan sa barangay ang tanang miyembro o mga organizers nga mitabang aron nga mamahimong malampuson o nahimong malinaon ang kalihukan. Diin naglaom usab ang pamunuan sa barangay nga magpadayon ang susamang programa nga makatabang sa panglawas o kaayuhan sa mga senior citizen. Ang maong kalihukan kabahin usab sa padayon nga pagpaningkamot sa nagkadaiyang sektor aron nga mapalambo ang serbisyo o suporta alang sa mga tigulang nga sakop sa komunidad. Ang detalyes mga balita ato kanatos DTX 500 ako si K5 Rekem Pamisa Solita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
0: Dagang salamat K5 Rekem Solita sa imong katapusan nga report. Sumuka to mga igala ang katapusang report nga ipos sa tong mga kauban sa gawas kabahin. Sumatod pa ni K5 Rekem, kini magpasalamaton kita sa gobyerno usab tungod kay gitagaan yapon nila og pagtagad ang mga katigulangan, mga senior citizens. So every second month of the year naa sila'y kuan kada duha ka bulan aduna sila'y madawat nga kining ilang pensyon ang taga 500 man siguro na kada bulan og uban usahay usa ka libo kada mga dagko nga mga syudad. So kung matigom to, so may mo na dako-dako na usab ang madawat sa tong mga senior citizen. So pasalamaton kita kay I know nga kita diha didto paingon K5D. Kita bata pa ta karon. Ang edad ni K5D yo, I think nani sa mga 30. Naas ni sa mga 22. 22 kay K5D. Di? 22? 25? Nasa 25. Ako nako sa 22, di ba? Ano ba? Makita man sa naong 25 si K5D yo, 22 K5 Ryan 51 pila 50. So at least man lang adya kita paingon, di ba? Bata ka karon, kay lahi naman gud ya sa una K5D. Ang bata sa una tiguang na ron. bata karon, bata pa. Wala magan. Makantam sa tanga. Darating din ang araw na tayo'y tatanda. By the way, wala nakikita igong oras pa mga K5. Mao ka to ang atong mga kinatibukan, mga pagkastigo sa mga butanga may kalamigitan ng publiko, mga balita nga atong nahipos nga ipangtantad sa atong mga kauban sa gawas kabahin. Mosunod na ang Didri Bayo Evening Newscast, kauban ang inyong ambungan, guwapa nga mga newscaster, K5 Camel Marquez o K5 Nanit Pasayon. Oras alas 5:51 sa kahapunon. Oras atong grato sa atong Power Trio, ang atong DTX 500, Didri Bayo o Mighty C nga epektibong herbal alang sa inyong adlaw-adlaw nga gimbuhaton. Mapalit sa Clinical Alternativo Medicine and Wellness Center sa May Agora Market, doon sa Jeepney Terminal, Jeepney Liner sa Balingasan. Wala kikita igong oras pa mga K5. Kailangan niyo bus na lagad sa kanginan na sa pangalan sa kinetibang persa sa K5 News FM Cagayan de Oro. Kailangan niyong tigkastigo matag hapon, K5 Jess Tony Pagulong, ang taong gwapo apan dili macho. Magaingon na lamang sa usak ka pinulungan niya makahatag inspirasyon. Kung ang Diyos dapig grato, kinsa babay, bato grato. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o galingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Dietri Bayo!
12: Masay mong kompleto ngalan o taga-asa pila pa rin mong edad?
13: Pili Mangsano, ako edad 74 o 75 na. Para ko nagpuyo doon sa Agora, bang sa police station.
12: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternativo
13: ako na? Ako mapalitong dire, Dietri Bayo, Mighty C o DTX. Nanapam ako DTX dito, Dietri Bayo pa man o kuwarang nakukurot na ako Mighty C. Sa kung palit kayo, unta man kung ang hindi na itinahinin ako maklay pa yung hindi
12: na. Naiyon sa manimong kanin balatian sa panglawas nga karon imong gigamit kini mga produkto kay ikaw dakong pagtuo nga nakatabang si mong
13: pagtuo. Okay man, maayo man di ba ya kayo kapuyon makay na magay ko bitribayo kay do pag fight sila. Maayo na akong kaon mo na pero mintin akong
12: ka. Unsa man imong makastorya katong gusto pa mo palit og musulay nga wala pa kanis klinika
13: dalta. Pero ya katong wa pa makasulay og inom og bitribayo palit mo kay maayo sa inyong lawas. Ni ako lang pila na ka tuig na kung pinalit aning bitribayo. Kaluyan ko sa Ginoo ako masakiton man gikod ako sakit heart operahan ko ako nagpa-opera. No kaloy sa Ginoo. Diabot na lang kung tulog ako ikan inong operahan ko. Moro man yapon. Kasi gila, di ka mawalaan ang D3Bio.
12: Salamat, Kenay.
11: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akong banas ang nag-edad ko rin taan nyo sa bala. Naga haraharagid sa una hindi man na siya musina ay gali naka-extend food supplement for men tungod sa extend wala lang kami gakaedad nga duha ba nami gidang extend
11: extend food

0: pampagada ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umalat, uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: iCare Go. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog, mas gipa-epektibo. iCare Go. Ang kapsula para sa mga mata nga adunay mas taas nga lutein, vitamin E, C, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta problema sa mata, iCare Gold. Ang nasulayan na mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inhum ug iCare Gold ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA approved nga iCare drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Pasad, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: campeones de radio.
1: FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras hatod ka na to sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyo mo sa nila size 2.
3: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
2: Uluhan sa mga balita. Director sa Sexikop sa NBI tungod sa pagpanghilkil sa Butuan City.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, aprote nagpadayon sa pagpangandam alang sa BSKA o GABARM elections.
2: Samtang lokal nga kagamhanan sa Misamis Oriental nagpaygayon sa media forum para mapakusgan pa ang impormasyon nga do sa katawhan.
4: Dugang uluhan sa balitang lokal, RTA nagtanyag og hangyong nga multa sa pending traffic violations.
2: Pagpangandam sa kapistahan, gipaligon pinaagi sa Barkadahan Basketball League 2026 sa Barangay Puntod. Uluhan sa balitang regional. Hag racer sa Negros Oriental giagat nga magmugna og signage production alang sa pagpangandam sa tag-init.
4: Dugang uluhan sa balitang regional, Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Solplico kon nasuplico gitawag nga questionably ang quorum sa Senado.
2: Uluhan sa balitang national. Reorganization sa Senado gidepensahan ni Erwin Tulfo.
4: Uluhan sa balitang national, mga bisita ni Pia Cayetano gididaan sa pagsulod sa Senado, tensyon mi ulbo.
2: Uluhan sa balitang international. Isa patay kapin sa 60 samaran sa drone strike sa Kuwait Airport.
4: Uluhan sa balitang sport. New York Knicks nagpabiling paboritong magkampiyon na Batok Spurs.
2: Uluhan sa balitang showbiz. Bajaw girl Rita Gaviola gikasal na sa iyang longtime partner. Mga ka-K5, adlang Webes, Hunyo 4. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM CDO. Pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 89.3. Og sa Energy FM og City 90.5. Kini si K5 Camille Marquez.
4: Og mabati usab all over the world. Pinaagi sa tong official Facebook page ng K5 News FM CDO. Digital 89.3. Og Energy FM sa 90.5 og City. Ako yung makauban K5 na net. Pasayon.
2: Og karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka na to sa D3 Bio, the superfood supplement.
3: Balitang lokal.
2: Sikop sa mga operatiba sa NBI ang usa ka director sa Securities and Exchange Commission (CONSEC) human kini giingong nangilkil og kwarta gikan sa usa ka pribadong korporasyon sa maong dakbayan nitong Biyernes, Mayo 29.
4: Nahitabong entrapment operation human mireklamo ang maong korporasyon nga ang maong director o ba ng usa ka babaeng kauban na ngayo matod pa kanila og 650,000 pesos.
2: Nahangyo kini nga ipaubos nga doon sa 250,000 pesos bailo sa dili pagpasakag mga kasong administratibo batok sa kumpanya.
4: Humana siko, padaling gipailalom sa SEC ang director of sa preventive suspension samtang nagpalain pa ang investigasyon sa mga issue.
2: Dugang sa balitang lokal, nagpadayon ng pagpangandam sa Police Regional Office 10 alang sa Barangay Ugsangguniang Kabataan Elections o sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Elections.
4: Nagsugod na ang ilang preparasyon sa first quarter pa lamang ning tuiga.
2: Matod ni PRO 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, gilauman nga mahimong busy ang last quarter alang sa hanay sa PNP tungod musunod gilayon ang barm elections human sa BSK ning tuiga.
4: Hisarad nga sagad sa papel sa PNP ngadto sa barm elections mao ang reinforcement og augmentations.
2: Dugang sa blitang lokal, lokal nga kagamhanan sa Misamis Oriental nagpahigayon sa media forum para mapakusgan pa ang impormasyon ngadto sa katawana alang sa kampiyon ng report kay KFEB Just Tony Pagulong kay KFEB muna.
0: Manang puson nagipahigayon sa lokal nga kagamanan sa Misamis Oriental ang media forum para sa tanang tigbalita gikan sa naglaing-laing media outlet din sa syudad o sa probinsya. Di panguluhan ang kalihukan ni Ms. Joan Tabique, Information Officer sa probinsya sa Misamis Oriental. Kauban ang mga opisyalis sa Provincial Police Corps. Tumong nini, mapakos yan pa ang paghatag og saktong impormasyon. Malikayan ang sayop na pagbalita o pugnan ang pagkailap sa fake news ngadto na sa katawhan. Daga na nakatunan o nakuha nga mahinong danong detalye ang mga media practitioner atol sa gipahigayon ng media forum aron masiguro nga ang tanang balita nga moabot sa katawan kanunay tinuod, tinaog kasaligan. Kinimatod pa ang tulay sa gobyerno ngadto na sa publiko para sa mas hapsay o saktong serbisyo pinaagi sa saktong impormasyon nga ipaabot ngadto na sa katawan.
5: Kini si K5, Just Tony Pagulong para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
4: Dugang nga balitang lokal, RTA nagtanyag hangyo sa multa sa pending sa traffic violations alang sa kampanya report ka K5 Cables Kainoy K5 mo.
6: Nagtanyag ang RTA og hangyo sa multa sa pending traffic violation.
7: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
6: Mato ni James Andrade, RTA spokesperson, nga programa kini atol sa People's Day. Diin ubay-ubay ang naka-avail ni ini.
8: Nakikita ta og mga pending traffic violations. Kung di, hindi naman pipila mo, kadaghanan yun. Na katong in lieu lugar sa kaning maglisod og bayad sa multa sa 1.5 padulong 5 mil, natay programa karong mga panahon ng atong mapahanyo, no? Of course, pinagi sa ito ang partner pod sa CPSD. Kay dili man pod pwede nga panyo lang naapod sila ang remaining 25% ay partner ng community service. Labi na itong sa mga dagandagana o bubay-ubay na nga mga violation. Ma'am, no, subli, dagang kayo salamat sa ito ang K5 News. Ugsay mo ha, ma'am, no. Pahibang na o pahibalo na always kita magbaton sa ito ang safety and security, labi na sa kadalanan. Huwag always ka matikod, no, sa ito ang labi na og sa motor, prescribed helmet, sa salakyan, seatbelts, at the same time, ato ang license o QRCR o amping lang yun kita kanunin.
6: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Katapusang detalya sa balitang lokal, pagpangandam sa kabistahan Gipaligona, pinaagi sa Barkadahan Basketball League 2026 sa Barangay Puntod, alang sa kampiyon ng report kay KFEB Kim Sulita ay KFEB muna.
9: Barangay Puntod, andam na sa umabot na kapistahan sa ilahang lugar.
10: Extend Food Supplement for Men, mabibili extended nationwide.
0: Malampusong gilungsad ang Barkadahan Basketball League 2026 sa St. John District 1 Barangay Puntod isip kamahin sa pagpangandam sa pagsaulog sa umaabot ng kapistahan ni St. John the Baptist. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga opisyali sa barangay, kauban si Kapitan Alexis Onyot Dasir. Ang Barkadahan Basketball League 2026 gitumong aron nga mapalambo ang sportsmanship, disiplina,
9: panaghigalaay o panaghiusa sa mga residente ilabina sa mga kabatanunan pinaagi sa sports, gilauman nga mas mapalig-on usab ang maayong relasyon o kooperasyon sa sulod sa komunidad atol sa pagpangandam sa kapistahan. Sumala pa sa nag-organize nga ang maong liga dili lamang usa ka kompetisyon kundili usa-usab kini kapamaagi sa panaghiusa sa mga residente o pagpalambo sa aktibong partisipasyon sa mga kalihukan sa barangay isip pagdawat sa umaabot na fiesta. Ang kalihukan na himong posible pinaagis pagpaningkamot sa civic organization o suporta sa lokal nga pangkagamhanan sa barangay Puntod.
5: Ako si K5 Rekin Pamisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita. Serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Balitang regional gikan sa K5 News FM Dumaguete. Hog Racers sa Negros Oriental giagat nga magmugna og signage production alang sa pagpangandam sa tag-init. Alang sa kampiyon report kay K5 James Bando Kilio, K5 muna.
11: Nakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang na patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na dahil dito hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog raisers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat lalo na ang mga hog raisers para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw.
12: Ligayan ang mga sakit, palig-unon ang immune system ng Mighty C.
11: Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGU sa ikatlong distrito ng Negros Oriental gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGU sa unang distrito ng Lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Calaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon na.
13: Para sa Mighty C Network News, ako si Kaki5 James de Trebayo Baroquillo. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Katapos ang detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Iloilo. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Supleco gitawag na questionable ang quorum sa Senado. Alas sa Kampiyon ng Report, Kaki5 Kim Kaloyoy, K5 mo.
14: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board Member Attorney Rolex Supleco kasunod ng nangyari sa Senate Session Hunyo 3. Ayon pa kay Supleco, dapat 13 na mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang session kahapon, 12 lang ang dumalo.
15: Nainom na ba nimo? Para likay sa bisan usang sakit, mag Power Trio!
14: Sa kabilang dako, para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa, dahilan na kabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na session day ang naganap at para sa kanya, wala nang sapat na panahon para makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: Balitang National.
17: Balitang National.
2: Gidepensahan ni Senator Erwin Tulfo ang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Ang gihimong reorganization og session sa Senado din legal o nakabase lamang matod pa kini sa desisyon sa Korte Suprema.
4: Matod ni Tulfo kini tungod sa gihimong paglapas sa konstitusyon human gibaliwala sa kani majority block ang lagda sulod sa 3 consecutive days nga wala isisyon. Ato paminawon si Tulfo.
18: Legit, it was legal because it was based on Supreme Court decision. In 2017, when Senator Franklin Lon was the Senate President, there was a quorum, 12 of them, because out of the 24, 3 were in prison. Nasa kulungan po yung tatlong senador. 5 po ang nakabakasyon, kaya 12 po ang nagkaroon po sila ng quorum. So we have proceeded. The reason why we have to do this, It's already a violation of the Constitution. 3 straight days po. They blatantly disregard the rule of law, the Constitution. So we have to act.
2: Katapusang detalya sa balita nga nasyonal, miulbo ang tensyon sa Senado human gididan og wala gipasulod ang mga resource person o mga bisita ni Senator Pia Cayetano alang sa hearing sa Blue Ribbon Committee kaganiya sa buntag.
4: Tungod ni si Cayetano og si Senator Robin Padilla, mismo ang minaog sa ground floor aron sugaton og kuhaon ang mga bisita.
2: Misulay sa pagpugong kanila si DILG Secretary John Vic Remulla, apan wala kini nagmalampuson.
4: Giklaro ni Remulla nga wala siya intensyon nga babag ang pagsulod sa 2 ka senador o sa 18 ka ex-marines, inay naglakaw lang unta siya padulong sa gawas sa diyang kalit lang siyang gitulod o gipadaplin matud pa sa iyang mga nakatagbo.
17: Balita International.
2: Patay ang usa samtang kapin sa 60 ang samaran human na igo sa drone airstrike. Ang Kuwait International Airport sentro sa init nga tensyon tali US ug Iran.
4: Gitawag sa Kuwait Ministry of Defense ang incident isip criminal Iranian aggression samtang gibutyag sa Foreign Ministry nga pipila ka diplomatic missions ang napituhan tungod sa mga pagpangatake.
2: Gikumpirma usab sa Islamic Revolutionary Guard Corps kun IRGC nga sila ang naa sa likod sa pagpangatake ug giingon usa kini kabalo sa gihimong nga aksyon sa Amerika. Batok sa usa ka Iranian oil tanker og Kishim Island.
4: Dugtong nini nga among US base ang ilang nga target nga naa lamang himutang sa managlaing parte sa Gulf region.
17: Balita sports.
2: Nagmadaugo na New York Knicks batok sa San Antonio Spurs sa Game 1 NBA Finals sa score nga 105-95.
4: Hisaran nga nagtabla sa score nga 76 ang dula tali sa San Antonio Spurs o New York Knicks sa NBA Finals Game 1 third quarter kagaynas buntag.
2: Ipahigayan ng Game 2 karong Saturday, June 6, 8:30 sa buntag.
17: Balitang Entertainment.
2: Hello, mga ka-K5, chikading. Ania na sa inyong mga ka-K5 na chikadora sa showbiz. Gigasal na si Rita Gaviola nga mas naila sa publiko isip Bajaw Girl sa iyang longtime partner nga si Jeric Ong.
4: Pinagi sa iyang social media post, gipaambit sa kani Pinoy Big Brother housemate ang mga ulhagway og video sa iyang intimate church wedding.
2: Dali nga mikailap sa social media among balita din daghang netizens og supporters ang mipadayag sa iyang pagbati o pag-congratulate sa newlywed couple. Mao ka na mo showbiz balita karong gabi na mga ka-K5. Mga ka-K5, inyong nabati ang detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw karong Webes, Hunyo 4 to 2026 o shoutout ta sa tanan na to mga solid listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan na to solid listeners sa Energy FM ng Oog City. Shoutout ta kay K5 Merlinda R. Amogis, kay K5 Richard Galliardo, kay K5 Emoti Icons, kay K5 Noy Mabatid.
4: O shoutout to Sav, K5 Cam sa Zone 10 Impantaw Bulway, labi na kay Turing Oog Sud. Shoutout to Sav kay Mang Kanuar, di sa may kulampog barangay Lapasan. O shoutout to Sav sa Indahag, labi na ni John Tubbs, always aminaw sa K5 News FM CDO. Shoutout to Sub sa Pandi Castro, sa barangay Kamamanaan, mga sulit K5. Uy, shoutout to Sub sa Ampusta Vulcanizing Shop, nga nimuta sa barangay 17 CDO. Shoutout sa Pawik sa Vulcanizing Shop sa Jose Ramonal Street, barangay 32, o regards daw. Si Annalyn Gimingaw, kang nanay Shanna. Uy, kay K5 Gistoni. Shoutout dire sa Gabaka family sa Dan Sulihon from Noigab. So shoutout to Sub sa tanang nagsalog siyang adlaw na tawhan karong Adlawa, June 4, 2026.
2: Kini na lamang inyo na yung tigbalita. Kini sa K5 Camille Marquez.
4: O K5 na net, pasayon.
2: Para sa kampiyon nga balita.
4: Servisyo publiko sa Cagayan de Oro.
2: Oog City.
4: K5 News FM.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! Right, Puso!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good morning, ma'am.
2: Hi, good morning.
1: Asa tong kompleto ngalan?
2: Tata na lang.
1: Tata.
2: Tata Gatos.
1: Pila mang edad?
2: 45.
1: Taga asa mang kamang?
2: Derera Agora.
1: Ma'am, unsa nga produkto sa klinika di alternative mo ay mong gapaliton?
2: Mighty C, good ko.
1: Mighty C.
2: Mighty C, o, kaneng natiit nga kopi.
1: Sa imong paggamit, ani, unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
2: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit, labi na high blood ko, weak kong heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga na ko maintenance. So, ginatry kayo. Sige na ko makalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag gyud siya. So, akong gitry for 1 week siya, gitwice adin ako. So, murag, paminaw na ko nga murag, maayo siya akong epikit sa kunglawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya nag-once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
1: DTX 500?
2: Then, DTX nga coffee.
1: Coffee mix. Kani yun sa manit?
2: Kani, may TC.
1: May TC.
2: Murag din siya ako ah. So, normal akong dugo per mintig.
1: Wow.
2: Normal. Mo nang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
1: Wow. Pamon sa man imong ikaghat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa iyo.
2: So wala ka nakatry, so itry ninyo. Basta sa ako, mayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik imo hang paminaw, ba di ka gabatiyon ng kakapoy? Di ka gabatiyon ng kakapoy. So, ako gicheck tabang sa ko, like sa ko ang adagan kong gabatiyon. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang seta bahoon ako. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basin dahi o ka ng hiyang po sa inyo. Kanihiyang man sa ako, nga, adagan kong mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero itry lang kay ako, try na gid siya. Para sa ako, try na gid siya nga vitamin C. Nagangki kong mga vitamin C kipang testingan. Diriragi ko sa may TC na dugay.
1: Salamat kay ma'am.
0: May TC! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC!

0: Detox ka ba?
1: iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. iCare Gold. iCare Gold. iCare Gold. Ang superior antioxidants i-formula. Basta't problema sa mata, iCare Gold. Ang subok na. iCare Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata,
1: iCare Drops.
2: May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh.
1: iCare Drops.
2: Isang patak lang, ramdam agad ang bisa para sa malinaw at fresh na mata.
1: iCare Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng iCare Gold at patakan ang mga mata sa iCare Drops. Mambibili sa mga butika.

0: Bigas Spore Biotics kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas Spore Biotics nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinical Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinical Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Goes to the basket, open reading! Wembanyama throws it on his head!
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
11: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good! Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
3: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
3: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
12: May gabi ka na itong tanan, mga kigalag, mga kigsunan, ang dapit sa kagabiyon, kita na sa makiguban sa ato ang programang Tinig ng Reformasyon. Bueno, mga igsoon, sa inyuhang tagsa kapuloyanan karon, sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga trabaho, huwag diin man ka mo karoon na himutang, hinaot nga naatas ka doon na ismaing panglawas, no? Uso karon mga kigsunan ang mga balatian, no? Labi na sa mga ubo, sipon, naagyod mga kigsunan na daghan ng mga ipanghilantan po, no? Tungod sa panahon na ito karoon igsoon, no? Magbinantayon kita, no? Sa atuhang panglawas kanunay. We know, dito maglangan higala. Ablihan ka na ito ni kini ang atong programa basi makalimutan, no? Sa pagpangaliya sa Diyos. Okay, mag-ampo na. Among silimbahon ug dalampanan nga Dios nga naikaw sa katas-an sa mga kalangitan na mahaning dapit sa kagabion. Kami na usab naghangyo kanimo nga sa gihapon ikaw makiguban kanamo niini nga programa. Ug daghang kaayong salamat sa mga kahigayonan nga gihatag kanamo labi na sa tibuok nga adlaw, sa among mga pagsikay-sikay, sa among tagsa-tagsa ka mga trabaho, sa among mga panginabuhi. Og imo kaming giproteksyonan og imo na usab kaming gipadangat karon ni ining kagabion alang sa pagpadayo na usab sa among nga pagtuon. Nagalaom kami o Dios nga ang imong lamdag sa balang Espiritu Santo magapataliwala kanamo karon, magahatag kanamo giya ni ining nga mga butang among pagahisgutan og kini among makuaag mga pagtulunan og amo kining mahitabang usab sa among pagtubong espirituhanon. Nagalaom kami o Dios nga sa matag usa nga nagapaminaw karon. Hinaut nga ikaw maghatag kanila sa mga panalangin labi na gayod sa kadasig sa pag-alaga diha kanimo. Og among gilauman ikaw magapasaylo sa among salang nabuhat og kinigisalig pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga higalag mga kaigsoonan ning dapit sa kagabion, ato na sang pagpanimbaya ta mga igsoon, no? Ang atong tingog medyo dili pa gyud ingon nga totally naulianta kay tungod lagi aning mga hindangat karon nga mga balatian na igota sa gitawag og kinisipo, no? Mga igsoon nga atong tingog mura og naipagpagaw-pagaw gamay na tungod lagi ni sa nigikan tas kauluhan perting inita sa pagbiyahe mga kaigsoonan niya nakalit og mga bugnaw nga mga dapit inom punta og tubig lagi pud nga bugnaw mao na ni resulta karon, no? Bueno, dita maglangan din hita sa tuhang mga pagpanimbaya. Dedapita igsoon sa may tablon nga bahin, no? Tablon area. Minaw dila mga kigsunan ang mga Kilog family. Gikan sa 993, no? Always lang nagapaminaw ka na to igsoon sa itong mga programa. Gani, kagabi, ito na siya gipasupot nga mga mensahe usab, no? Halang sa itong gisgutan, kagabi, mahitungod sa mga heroes of faith nga diin. Kini mga kigsunan gilambigitan usab sa mga hitabo pud karon kay sinuwe usapon ni nga heroes of faith. O niya do na poy mga kahimtang sa panahon ni Noe o kahimtang pud gikumpara sa panahon pud karon nga pupareha, no? Ato po ning palauman mga kigsunan apan sa dili pa ato sang ipanimbaya ang atong mga listeners karon, no? Sa tanang nagapaminaw didapita sa may kamerkaduhan sa Kugon, sa Carmen, sa Puerto. Og ubang mga dapit dinhi sa probinsya sa Misamis Oriental, mayong gabi kaninyong tanan, labi na sa mga ginikanan nga busy karon sa ilahang pagsikay-sikay, sa pagpangandam, sa pagpreparar sa gitawag og pagpanihapon, no? Mayong gabi sa inyuhang tanan diha, no? Sa tanan natong mga kapulisan, sa tanan natong mga driver, sa tanan nga nagapaminaw diha sa mga ilahang mga farmers, no? Sa mga mag-uuma og sa tanang mga trabahante mga kigsunan, no? Kita na usab makiguban ni ini nga programa alang sa pagpadayon na usab sa pag-uswag sa atuang gitawag nga espirituhanon nga pagkinabuhi. Importante kining zone. Di lang kaya nga itong physical nga atuang atimanon, apil po ng espirituhanon, no? Kay importante kay igsoon kining gitawag espirituhanong mga butang. Kay kini physical na to, kini atong lawas, mulabay ra nini ini nga kalibutan. Kitang tanan walay mudunar. Kitang tanan mga mata igsoon, musa nga atong ipre atong ipreserbar kini atong kalag. Kini atong pagkatao, kini atong kinaiyang nga kinahanglan mapreserbar ni kay sumalas Biblia. Ang atong lawas mubalik dito sa bug, ang atong espiritu ganto sa Dios ug ang kalag ipreserbar sa Dios kung unsa ang atong kinaya ibalik ra to unya ni kabanhaw sa tawo nga gisunan kung unsa ang atong pagkinabuhi mao puto ipadayon sa paghatag sa Dios kanato kung kita badlungon kung kita bisag unsa no ang atong gikinabuhi karon sa presente samtang buhi pa ini kamatay nato ingani atong kahimtang mao po na ang ipreserbar sa Ginoo, no? Muna nga mintras buhi pahigala, ang atong ipreserbar gayon kining espirituhanong mga butang nga diin atong katunon, no? Atong kinabuhian, ang atong kinabuhian aron nga kita magkinabuhing bisan atas kalibutan pero nagkinabuhing langit nun, no? Pan pinaagi ni ini sa mga pulong sa Dios, maoro gini mga kigsunan ang atong giya nga mahimo ta nga makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Pinagi kang Kristo nga atuhang man luluwas, no, nga nagatugyan sa ihang kagalingon nga kinabuhi dito sa Kalbaryo sa Cross. O pinagi kaniya mga igsoon, doon na siya giandam nga puluyanan sumala sa Juan Kapitulo 14 1 ngadto sa 3 nga doon na siya giandam nga puluyanan para sa ihang mga inanak, no, nga diin nagapaabot sa hidlabihang dugay nga panahon, no? O igsoon, ang atong mga pagpanimbaya usab, inaot nga inyo kining tagaan o dakong pagtagad, no? Ni atong mga minsayas, mga kagabion, labi na dihadapita mga kaigsoonan, ang atong mga kahigalaan dihadapita sa may gusa nga bahin, o mga Robles family, ngayon sab sa mga Balbina family, Sister Susan Balbina, Brother Roger, Sir Roger Robles, ingon sab kang Mimi Robles, ingon sab kang Rio Robles, no? O gyapon sa Makabalan area, mga obedensya family igsoon, maayong gabi kaninyong tanan, no? O gyapon napita sa may Sitio Kibanog, sa may Bisigan, Barangay Bisigan, ibabaw nga bahin igsoon, mga minister family, mga Laguyan family, maayong gabi kaninyong tanan sa may Sitio Kibanog. O ato pong ipinimbaya igsoon, dahil napita usab sa may tigman na puluan, naghang nagapaminaw diha sa may manay. O, naghang nagapaminaw mga kaigsunan diha napita. O labi po sa Bukidnon nga bahin, no? Sa may pasugong, labi na kang nanay Dina Limpiado, ingusab kang tatay Ilyanim Limpiado sa may Sitio Katablaran, Barangay Santiago, Impasugong, Bukidnon, no? O sa tanan pong nagapaminaw diha napita, usab kang nanay Gingging Flores sa may Patpatmando, Baongon, Bukidnon. May gabi eh. O sa ato pong sister, mga kaigsunan diha, mga Ramos family, mayong gabi eh, kang sister Raquel, sister Helen, ingon sab kang sister Lidia Bugday, ingon sab kang Minerva Luba, mayong gabi eh, kaninyong tanan, no? O sa tanang nagapaminaw, mga igsoon, niyadapita usab sa may balikasag nga bahin, ingon sab sa hinguog nga bahin, mayong gabi eh. Ganin yung tanan, no, sa tanang mga tagahingog doon, no, mga tagahingog city, mga kingsunan. Naggan kitang nagapaminaw karon sa atong programa sa matagabi, labi na nining programang Tinig ng Reformasyon. Higala, di ta maglangan sa atong hisgutan. Atong hisgutan, mga kingsunan, kining kabahin sa mga panahon, no, karon nga diin ang mga katawhan sama o sabs kadlawan hinungi. No, sumala sa Mateo Kapitulo 24, mga versikulo 27 ngadto sa 39. Gisgutan din higala nga ang mga katawhan sa kadlawan ninuwi po pariha usab sa katawhan sa kadlawan sa hapit na mubalik si Kristo. Wala pa mibalik si Kristo karon ng isa, no? Wala pa nining panahon na maon yung kinaiyas mga katawhan. Unsa may kinaiyas sa katawhan, no? Aging pagsubli igsoon, nga diin sumalas mabasa, na nagpangaon, na nagpanginom, na nagpangasawa, na nagpamana. Bisag nunay asawa, doon nagihapoy nangasawa gihapon, no? Sa mga hitabo na, daghan na kay karon igsoon, uso na karon, no? Uban po, mga batanon, kano pong kita og live-in, no? Nga, wala na minyo igsoon, na pero nagkinabuhing minyo, no? Wala na kasal, o sa pastor baga, o sa huwis, no? Kay kining kasal igsoon, usa kini kabalaod sa Dios, no? Una ni, nga sa diha, nga, ang tao gilalang si adag si iba sa sinugdan, no? Gikasal sa Dios si adag si iba igsoon. Gihiusa, sumalas mabasa atong basa ni igsoon. Dinhi sa mabasa na to mga kaigsoonan sa Genesis, nakita sa tao o nakita sa Dios nga ang tao dili maayo nga maginusara. Nangingon siya, "And the Lord God said, it is not good the man should be alone. I will make him a helpmate for him." So dili maayo nga ang tao maginusara, tagaan ko siyag katabang, no? So unsa man nga katabang igsoon, iyang imong asawa, no? So kini higala ang gikan dinhi sa Mateo igsoon, naa dinhi ang katuyuan sa Dios gikan sa matag every beginning of the marriage vow, no? Kanabang marriage vow kanang ginaminyo gyud nakasal gyud, no? Should bind men and women on each other by indissoluble ties of life. So dili gid ni ma bugto nga hikot sa kinabuhi igsoon. Asa mabasa Mateo 19 versikulo 6. Wherefore they are no more twin, dili na karon sila duha, but one flesh, apan usa na sila kalawas. What therefore God had joined together, let no man put asunder. Kung unsa man ang giusa sa Dios, dili walay tawo nga magapabulag niini. So meaning higal na, ang giusa sa Dios pinagis kami niyoon, dili bulagon sa tao, no? So mo ni ang usa ka pagtulunan dinis subay sa balang kasulatan higala nga diin wala og wala na sundas mga katauhan karon halos, no? Kay daghan karon mga kaigsoonan may gani ang atuhang City Mayor Dennis Cagendero aduna gyud gipahigayon nga mga kasalan ng barangay, no? Nindot na kay katong wala na kasal na dugkay panahon free igsoon sa pagpakasal, no? Daghang makaabila na, no? Mo nay gituyo yung mga kaigsoonan kay mo nay ang walang kasulatan usak ka na ka sagrado nga marriage vow nga nahikot nga walay pwedeng mapagbulagon igsoon, dili pwedeng bulagon sa tao ang giusa sa Dios. Pero sa dihang giusa sa Dios, ang mangita yung lighot nga mahimong makigbulag kay mangita na puglain. Ang Marcos kapitulo 10 versikulo 11-12 nagingon, "And he said unto them, whosoever shall put away his life, his wife, bisan kinsa nga magapahimong pagbulag sa iyang asawa and marry another, og siya maminyo pag-usab usay ingon, committed adultery against her." Nahimo siyang unsa mananapaw batok sa iyang asawa. No, sa inang kana ibulagan na niya diha ta mapil dita sa gitawag og napulo ka sugo nga dili ka manapaw, no? So usa kini ka prinsipyo balaod sa balang kasulatan higala nga kinahanglan gyud ang tao magminyo og magminyo nga kanang minyo gyud nga kinasal, dili ka nang minyo nga ipon-ipon ra. Kay mao ka na ang hitabo sa panahon ni Noe nga nagminyo ay na nagpangasawa na nagpamana, mao pod karon. Sumalas Mateo 24:37-39 nga kini nga mga kinaiya naa kanato dinhi ni ining panahon. Mao na igsoon nga sama ra nga kita nagkinabuhi nga dili subay sa pagtuo. Di ba? Ang heroes of faith igsoon, ya atong gisgutan si Cain, si Abel, si Noah, mga heroes of faith ni sila. Nga diin nagkinabuhi o nagbuhat suno o subay sa pagtuo. Dili kay kita nagkinabuhi o nagbuhat nga sukwahis pagtuo. Napoy uban nga pagtuo ra pod wa po nagkinabuhi. Ah, wala gihapon. So pares gyud na igsoon kanang faith and works, no? So mao pod ni nga mga hilisgutan kanato karon nga daghang katauhan nga wala nagabuhat pero dili sunos pagtuo kay nganuman wala man nahimong nakasal, no? If a woman shall put away her husband, kung ang babae pod iyang bulagan ang iyang bana. Sagingon, and he married another, she committed adultery. Sumaor gihapon, both side, lalaki babae. Kung makigbulag siya sa iyang bana o ang bana makigbulag sa iyang asawa, pariho rag ka suigzoon nga kanang dili ka manampaw, no? So doon ay tiks mga kisunang gipadangat sa atuhang tikster, no? Mao kini atong nagapaminaw kanuna igzoon gikan sa 374, no? Matod pa niya, gipadangat niya ang bersikulo igzoon suporta ni sa atuhang gisgutan karon. Deuteronomio 24:1, sa diha nga ang tao magapili og asawa og mga asawa kaniya, siya dili muayon kaniya tungod kay nagakaplag siya kaniya og butang nga dili maputli. Magasulat siya kaniya og sulat nga pagpakigbulag og igahatag niya ang iyang kamot og paggulaon niya siya sa iyang balay. O, kini mga panahon na igsoon. Tinod na Brad, no, nga kining niya mauning panahon na nga ang mga katawhang Israel nagmasinupakon, no, sa ilahang gitawag nga covenant sa Ginoo. Munang giingon sa Mateo, gitugutan na lang ni Moses tungod sa kasagot-suton sa ilang kasing-kasing, pero dili ni mao ang sa sinugdanan, no? Tagsaragi asawa. Pag-abot ni Jacob, tanawa unsay hinahitabo igsoon. Upat kabuk asawa o tulo ka asawa unsay hinahitabo, naadihang jealousy, naadihang envy, no? Sa iyang mga anak, hangtod ang mga anak nang giaway, hangtod nga si Jose nga pinalangga diya. Mo nang ang resulta igsoon, dili maayo ang resulta sa daghang mga asawa, no? So mo na ang balang kasulatan maopo ni nga kining kung ato ning tanawon, brother, kining 3 sa gikan sa 374, nga kini usa ka mga tao nga nagapili sa iyang asawa o nagapasangaw kaniya o nakita nga dunay nagkaplagan nga siya kaniya nga buta nga dili maputli, ha, magasulat siya kaniya o siya magasulat sa pagpakigbulag, nagihatag siya sa iyang kamot o magapagulaon niya siya sa iyang balay. So kini igsoon, usa kini ka ilahang gibuhat kaniadto bisan si Moses wala nagatugot ni ini kanila, kay igo raman nilang pag naasle makitan nga dili uyon nga wala nila nagustuhi o wala na himong naputli baka o di baka virgin igsoon ang maong babae, mao nang aning barhina, mao ni ilahang bulagan, no? Pero mao gina igsoon nga ang tinuod nga pangasawa, pag-asawa mga kaisunan ato yung isunod sa buhat dihas balang kasulatan. Kay kini, bisan gani sa panahon lagi ni Moses igsoon, atong mabasa din isunahan, no? Dinhi mga kaisunan sa Mateo na agihapon dinhi, no? Nga, but I say unto you whatsoever shall foot of his wife, sanawa, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa saving for the cause of fornication. Kay itong ipanlalitan ang iyang asawa nakakause of fornication. Causes here to commit adultery. Natanawa. And whatsoever shall marry here for the divorce committed adultery. Na, bisan pa ang palitan ang imong asawa. Gitawag o nakapanapaw o imong gibulagan. Niya, ikaw pod, o katupong imong ikaw po mangita po kaglain bisag minyo ka nabugkos mo si imong asawa sa kaminyoon unya ikaw nangita kaglain kay ibuwagan ni imong asawa kay naangita ano po kaglain ang giingon din he adultery ra gihapon ang inyong kaso igsoon. So wala gihapoy kaluwasan kung nagbuhat ta sa ingon ni ini, no, kanang giingon sa Mateo, no. So kining sagrado kay ni mga kaigsoonan nga diin kining kaminyoon wala na ni gitagaan og bili sa ubang mga katawhan karon. Ura gihimo rang gidudulaan igsoon, no? In case of separation, both are remain single, no? Pero og magkabulag gyud higala, magpabilin gyud ngan mag-inusara. As long as wala namatay ang usa kanila. No, asa mabasa? Atong basahon igsoon. Dinhi sa Roma kapitulo Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 3. I know ye not brethren, for I speak to them that know the law, how that the law had dominion over the man as long as he liveth. Huh? Matod pa isun, sa unsa man nga ang balaod magadominar sa tao as long as siya buhi. For the woman which had an husband, ang babaeng adunay usa adunay bana, is bound by the law of her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is lost from the laws of his husband. Subot pa subot igsoon, kung ang babae, diha si embana, diha si balaod, nahimo siyang nabugko sa embana as long as buhi pa ang bana. Apan ang bana, kung patay na, ang nabugkos nila nga hikot na tangtang igsoon sa balaod sa iyang bana. Kaya ganuman, patay naman yung bana. So din if while her husband liveth, pero gani ang iyang bana buhi pa, she be married to another man o siya maminyo sa laing lalaki, she shall be called adulteress. Siya gitawag og mananapaw. But if her husband be dead, pero kung ang iyang bana patay na gani, she is free from that law. Libre siya ni anang abalaw diksyon. So meaning, pwede siyang makigminyo o lain kung patay na iyang bana. So that she is no adulteress, do she is married to another man. So dili siya kasuhan o adultery sa mata sa Dios kung ang iyang bana patay na. Pero buhi pa ang bana igsoon o both side, buhi pa pog ang asawa, o niya makigtipon lagi ngadto sa lain na pong binuhat, kana siya, kaso na igsoon sa tubangan sa Dios, sumala sa kasuguan nga dili ka manapaw. Munang uban igsoon, dili na ganahan ang kasuguan. Oh. Di na ganahan kay nganuman kay lagi nagabuhat dili uyon sa pagtuo. Muna na ano? Muna daghan karong mga katawhan karon ini nga kalibutan nga nagbuhat-buhat sa ilang kaugalingong prinsipyo. Nagbuhat-buhat sa ilang kaugalingong pagtulunan nga wala na subay sa balang kasulatan, naa untay giyas balang kasulatan pero ilang kiguba igsoon. No? Kay nganuman hinig kaminyo, mo lagi na nga sa iglesia, gitawag sa dinhi sa balang kasulatan, nga dunay inspirado nga pulong sa usa ka manalagna na kanang gitawag og long observation, short engagement. So dili kay pagkita na dayon, pag urag magustuhan, kasal. Di pag abot na sa kasal, diha makita ng mga diferensya igsoon. Magdiferensya, dili magkasinabda, bulag na yun. Muna magkasala, kita na puglain, muna hitabo igsoon ninis kalibutan. Muna obserbahan sa dugayng panahon, obserbahan ni mo, bisang pagdili kay mo mag-uyab, obserbahan yun ang both side igsoon, ay ha ka ng kaminyoon. Kaya nguban man God, magminyo, nagminyo, ay ha pa mag-inobserbahay. Silang mga kinaiya na may gitawag o kinang gitawag o mga na adjustment period, no? Mga 1 year, 2 years, igsoon. Na yung mga adjustment sa mga kinaya. Kaya nga mo, dili gun mo magsoon. Nagdaghan-daghan gun mo kalain-kalain nga mga batasan, no? Inyong daugon sa matag-usa. Kung naa si Kristo sa inyong kaminyon, sa inyong taliwala, walay imposible gala. No? Kung atong ibutang naa si Kristo, both ang asawa, both husband and wife, no? Nga naa si Kristo, sama ra nga si Kristo ang imong gibuhat sa ingon. Kung imuhang dagmalan, ang imong asawa, imong bana, sama ra nga si Kristo ang imong gibuhatan sa ingon. Muna, dili ta makahimos pagbuhat o pagdagmal o pagtamas-tamas sa atong isig asawa, isig kabana. Kaya nga naman, kung ingon si Kristo, kung bisan kinsa nga nagabuhat sa pinakaubos kaninyo, sama ra nga gibuhat dinhi kanako. Kung ato bitang maganin ang inahanglag counseling ang gitawag og musulod ni ini kang kaminyoon, no? Malang kasulatan nagahatag ig kanato giya higala, no? Kabahin ni ini. Ang 1 Korinto kapitulo 7 Jesus nga to 15 nagingon. Mao gihapon. And into the marriage I command, yet not I, but the Lord, let not the wife depart from her husband. Maganin ang kaminyoon dili gyud pwede nga magbulag ang buwagan, bulagan sa asawa ang iyang bana. But and if she depart, kung siya yun, mubulag yun sa iyang bana, ang babae, bitaw, mubulag. Let he remain unmarried. kung di gyud magkasinabot higal na, di gyud basin magkapatay na hinuon, pwedeng magbulag, pero dili magminyo pag-usab. Natambag dis Biblia. Kumpleto Ricardo sa Igzon. O kana binang na magminyo gyud, nagbagminyo gyud niya. Di magyud magkasinabot. Bulag. Okay magbulag, pero dili pwedeng magminyo ang both side until buhi pa ang bana baka or asawa. Ngayon kung disbalang kasulatan, no? But if she depart, kung di siya gud makibulag, of her remain unmarried, or be reconciled to her husband, or makiguli siya sa iyong bana, no? And let not the husband put out his wife. Kung makiguli po siyang bana, ang bana po, dili po pwedeng isalikway niya ang iyong asawa. O naa din higson, kompleto ta o giya din disbalang kasulatan. Normal man na nga, doon ay pagiglalis, namuingon ay bulag. Oh, pero, magbulag, pero unsaman, dili gid pwedeng magminyo. Magpabilin gyud nga dili minyo. Hangtod nga, buhi pa ang usa. But, of the rest speak, I not the Lord, if any brother had a wife, and believe it not, and she is pleased to dwell with him, let him put away. I'll leave him put here away. And the woman shall had an husband and believeth not. And if be pleased to dwell with her, let him not leave him. No? So, apan, matod pa din higzon. Din sa 1 Corinto, Kapitulo 7. Atong basahon, mga kisunan, wa man. Sa ha. So, atong basahon, higana, ang pulong sa Dios. Ang 1 Corinto Kapitulo 7 na din higsoon ang pulong nga diin naga Jis ngatos 15, no? Tanaw po niyo di higsoon. Versikulo Jis ngatos 15. Naging ko din yung 11, no? Apan kung ang asawa makigbulag yod, no? Magpadayon siya nga dili magpinyo. Kung makiguli hinoon siya sa iyang bana, og nga ang bana dili makigbulag sa iyang asawa. Apan mahitungod, matapos 12, sa uban nagaingon ako, dili ang Ginoo. Kon adunay igsoon nga may asawa nga dili matinuhoon, ha? Og miuyon siya nga makigloon kaniya, makigtipon kaniya, makigpuyo kaniya, dili niya pabiyaan siya. Og ang sawa nga may bana nga dili matinuhoon, siya malipayon nga makigtipon kaniya, dili niya pagbiyaan ang iyang bana. So dunay kon igso, no? Dunay gitawag nga kon adunay igsoon may asawa nga dili matinuhoon. So dunay siyay asawa nga dili matinuhoon, sa tupa dili nangalagad ba, no? Dili niya pabiyaan siya. Oh, matod pa din he, no? Ngadto sa uban nga nagaingon nga ang Ginoo og kun adunay si igsoon may asawang dili magtotoo. Oh, dunay si asawa ba nga dili magtotoo. Oh, na si asawa nga dili ingon nga dili parihag pagtuo ba, malita ng isa unsa ba kay reliyon. Dili niya bulag gana kaya gong asawa. Og kini siya buot ra nga makigpuyo kaniya, kini niya dili gayod niya pagabulagan. Og kun ang babayi may bana nga dili magtotoo, o dunay siya bana nga dili magtuog, kini siya buot ra nga makigpuyo, uban kaniya siya dili gayod niya pagabulagan. Mao pud gihapon both side, lalaking babae. O panalitan ang asawa ray nakabit sa usa ka relihiyon, no? Yang bana di gid pwede siya gusto anang relihiyon na. So di niya bulagan na, no? Kay iha man ang bana, iha man ang asawa. So mao pud ang babae pud nga kasunod pud lang relihiyon, di pud niya buwagan ang asawa. So mo nay tambag din hisa Biblia higala mahitungod ni ining atong gisgutan, no? So padayon ta. So dinhi pod sa Mateo 5:32 nagingon, but if I say unto you whatsoever shall put out his wife, no, bisan kinsa nga makigbulag sa iyang asawa tungod sa kaso sa gitawag nga tungod sa hinungdan ni ining pakighilawas, no, kighilawas iyang asawa sa uban, causes her to commit adultery, no? Og hinungdan nga mao ang nakakomitar siya og pagpanapaw, whatsoever shall, matod pa din he, marry her that is divorce committed adultery. Kadtong kinsa nga nakigminyo kaniya nga binulagan, nakakumitar siya og pagpanapaw. So mo ni higala ang atong gisgutan karon mahitungod ni ini nga mga pagtulon-an ni ining katapusang mga kapanahonan. So mo kini usa ka sitwasyon nga ang kalibutan karon mga kaigsoonan sama sa kaadlawan sa panahon ni Noe. Nagbinyo, na nagpamana, na nagpangasawa, sama usab sa kaadlawan sa panahon ni Kristo, ni ining panahon na to karon. Mao po ni mga klase sa mga katawhan karon mga igsoon, no? Wag di lang kay kana daghan pa gyud igsoon, no? Daghan pa gyud nga mga kinaiya nga sama sa kaniadto sa panahon ni Noe, matupa a similar conditions of this thing exists now that which the lawful it itself to carry to exist. Appetite is indulged without restraint. So kini pong gana. O, sa mga gana, ganas pagkaon, no? Bisan sa mga sumusunod, matupa, professed followers of Christ are today eating and drinking with a drunkard of their name stand honored church record. Ilang mga pangalan pagyod, mga nalistas basahon diha sa iglesia, pero sila na nagkaon, na nagpanginom uban sa mga manginginom. So, bonay usaka sitwasyon karon igsoon, no? Intemperance binam the moral and spiritual powers. No, kining walay pagpugong. Mao kining nakapabinam. So, ano binam? Kanang nakapaminhod. Sato pa di na mubati sa moral o spiritual nga gahom. And prefers the way for indulgence of the lower passion. O andam gayo digsoon ang pagpatuyang sa gitawag o a lower passion. Sa mga lower passion, mao na igsoon nga kanang gitawag og desire, appetite. So mao ka na mga igsoonan, mao na diha sa ganas, pagkaon, kay libgon sa unod, diha ang tao mga igsoonan mahimong napakyas. Kay nga naman, kung walay pagpugong. No? So, dinhi, niining mga atong suhito nga atong gisgutan karon, usan ni kapunto igsoon nga magkinabuhi. Unta kita subay sa pagtuo. Dili kay magbuhat nga dili subay sa pagtuo. Sama kang kain. Duldo, naghalad, pero dili subay sa pagtuo ang iyang gibuhat. Maupod karon mga kaigsoonan. No? Daghang mga katawhan nga nangalagad sa Ginoo. Daghang katawhan nga nagasimba, pero dili suno sa pagtuo sa balang kasulatan. Mao ni niya, no? Nga leksyon na to mga kaigsoonan. Og dinhi kang Jacob Igson, atong isgutan na sobning usa si Jacob nga nahitabo nga nahimong heroes of faith. Pero before siya nahimong heroes of faith Igson, doon na siya ay terrible sin nga gihimo Igson. Naunsa man ang terrible sin nga iyang gihimo, usa kini kapag pamakak. No? Atong mabasa higala diya sa Genesis Kapitulo 25. Nga kinis Jacob, usa po ni nga nahimo nga bayani diya sa pagtuo. Pero before siya nahimong bayani sa pagtuhigal na, doon na siya ay terrible sin nga iyang gibuhat uban sa iyang ginikanan nga mao si Rebecca. Genesis 25:29-33. Versikulo 29-33. Atong basahon. Og nagluto si Jacob og sud-an nga sinabawan. Og may pauli si Esau gikan sa kapatagan og gikapuyan siya. Sumoni usa igsuon nga iyang igsuon nga si Esau. Gikan didto sa kapatagan mangangayam magunis Esau samantalang kinis Jacob tabang-tabang sa iyang mama dihas panimalay. Noon sa buhat sa panimalay kay duha ra man sila kay igsuon, pero kinis Esau laagan ni siginig pangayam mao ni ang iyang buhat mangangayam. Unya dunay usa ka panahon igsuon nga walay kuha si Esau. Unya si Jacob na siyang panimalay nagtabang sa iyang iyang kuan, iyang ginikanan, iyang mama. O dito sa iyang mama ang iyang papa ni Igsoon kanang di nakakita nahalap na sa pagkatiguang. Kinsa may amahan ani si si amahan ni Jacob gani? Higala, so mao ni kini si kinsa man? Si Jose, no? So mao ni mga kaigsoonan nga kini si Jacob og si Esau, mga kaigsunan, ilang nakita nga kini si Jacob usa ka naas panimalay tabang sa pagluto. O kini si Esau, lahi ni sila mga kaigsunan, dunay dakong kalainan ni kini si Esau, balhibuon kayo nga klase nga pagkaanak, no? Kini si Esau, unya kini si Esau mangangayam, no, balhibuon, samantalang si Jacob limpyog panit, dili balhibuon, unya naas panimalay. Og si Esau miingon kang Jacob, versikulo 30, mangayo ako kanimo og pagkaon mo o pagkanon mo ako ni anang mapula-pula nga nilat-an kay hilabihan nga pagkakapoy ko. Busa ginganlan ang iyang ngalan Edom. So mo ni igsoon, nahitabo. Nagluto-luto dahil si Jacob og lamian nga sinabaw nga pula-pula, no? O niya, perting kutuma na ni Esau. Pag-abot niya dito sa lumbalay, waa siya kuha. Niya, perting kutuma sa iyang lakaw, igsoon. Versikulo 31. Og si Jacob mitubag, ibaligya mo una kanako niining adlawa ang imong pagkapanganay. Lahi mangod kaniya doon, igsoon. Kining pagkapanganay, mauna'y panalanginan. Mauna'y panalanginan sa amahan, no? Nga dunay panalangin nga ihatag kaniya nga dili basta-basta nga panalangin. Ang lambo sa espirituhanon, ingunsab sa material nga mga bahin. Ngunang manghod man ni si Jacob, ang ildis mangod, mauna'y panalangin. Tagaan sa gitawag pagkapanganay nga gitawag og blessing panalangin. Unya, mingon sa Jacob, ibaligya una kanako nining adlawa ang imong pagkapanganay. Sakit tubag ni excuse me, ni kuan igsoon. Ni Esau, no? Sugot baka siya. So munay kasinitian nga usa, no? So dinhi sa 23 atong basahon na po. 27. Morgi hapon nga Biblia. Genesis 27, versikulo 18, ngadto sa 24, nagingon din ni Igsoon. Muna'y ilahang kasaysayan. Og siya miadto sa iyang amahan, mauna ni Igsoon. Ibaligya man, kakaon na si Esau sa nilat-an nga mapula-pula. Busog na siya, niya gihatag niya ang pagkapanganay niya. Niadto din siya siyang amahan kay buta-buta naman. Og siya miadto siyang amahan og miingon siya, amahan ako. Og siya mitubag, ania ako. Ikaw ba? Ikaw anak ko? Oh. Oh, nalang nag niadto din sa kub di dali kay siya gyud panalangina na kay iya gong gibaylo ang kang Esau gud gibaylo niya ang pagkapanganay. Karon kay si Esau kay balhibuon man unsay gibuhat ni Jacob, kung ato ni basahon hurot igsoon, nagkuha pud siya, nagsuod siya balhibos karnero, gibutang sindughan siya ang kamot kaya nga amahan di naman kakita god. So unsay nitabo, ingon day nga amahan, ikaw ba kana anak ko? Og si Jacob miingon siya nga amahan, ako si Esau. Na makak siya, no, si Jacob tod siya, pero miingon siya, ako si Esau ang imong panganay, gibuhat ko ang butang sumala sa gisugo mo kanako. Bumangon ka karon, mangamuyo ako, lumingkod ka og kumaon sa akong inayaman. Aron panalanginan mo ako sa imong kalag. So munay gibuhat ni Jacob, yang giilad ang iyang amahanig soon. Munay the terrible sin nga nakumit ni Jacob, no, ni ining panahon na. Kay nagsabot mapod sila sa igsoon nga ibaligya iyang pagkapanganay. Og si Isa, og si Isaac, so si Isaac ni, sorry, si Isaac ni ang amahan niya, di si Usia. Og si Isaac, miingon sa iyang anak, naunsa nga nakakaplag man ikaw ni ana sa madali. Oh. Kaya di ko basta-basta ang mga ayam. Ingon dayon siya, ano nakakaplag man kadayon, ana? No? Oh. Og siya mitubag kay si Jehovah, nga imong Diyos, naghatag ni ini kanako sa madali. Lumagkak yun lagi. Ingon din siya nga, naghatag mo Ginoo dayon ako, ani. Oh. So, dali ra kayo, kibali na kibalik. Muna di man siya kita, nabuta naman si Isaac. O na nga, og si Isaac, miingon kang Jacob, dumuol ka karon. Ayag yung ipaduol, hikapon siguro niya. Nangamuyo ako kanimo, aron ikaw, hikapon ko. Oh. anak ko, kung ikaw mao gayod ang akong anak nga si Esau, o dili ba? So, iduol siya. Og miduol si Jacob, ang iyang amahan nga si Isaac, og iyang gihikap siya, og miingon. Siya, ang tingog, mao ang tingog ni Jacob, apan ang mga kamot, mao ang kamot ni Esau. Okay, ganuman. Nagtakuban naman to sa Jacob, ang tingog ni Jacob, pero ang iyang kamot, Esau, kay ganuman. Gibutangan po niya, balhibos karnero, ang iyang kamot, aron ingnon nga balhiboon, no? Ang iyang lawas, induhan. So, moni usaka terrible scene nga kasinatian sa kinabuhi ni Jacob Igson. No, kinikinsa man ni sila. Ang iyang amahan, ano, ang iyang inahan o si Jacob na himong nakabaton o usaka sala mga kaigsunan. Kaya nga naman, iyang gibakakan. Jacob and Rebecca succeeded of their forefathers, but again only true wolves and sorrow of their deception. Pero ang ginan sa Igson, sa ilang gibuhat nga limbong trouble. So, ug mga adlaw atong ipadayon ni Igsoon ug unsa ang trouble nga hitabo sa kinabuhi sa pamilya ni Jacob. Ug sa kinabuhi ni Jacob ug unsa ang kasamok nga nahitabo sa dihang iyang gilimbungan ang iyang Igsoon. Buino higala hinaut nga kini nga mga pagtulon an Heroes of Faith atong gisgutan karon ini nga semana. Itong gisgutan si Abel, gisgutan si Noah, karon na po gisgutan na to si Jacob. Usa kini ka mga pagtulunan sa matag-usa ka na to, Igsoon, nga unta kita magabuhat o yun sa pagtuo. Kini si Jacob, wala po ni nagabuhat o yun sa pagtuo. Munang ang resulta, Igsoon, doon ay dili mayong mga resulta. Bueno, Igsoon, higalawa na igyong panahon. No? Daghang king salamat sa inyong mga pagpaminaw. Sa pagsubli ako nagadapit kaninyo sa mga oras umang takna nga ato kining padayonon og mga adlawa kabahin ini nga kasaysayan. Buino, wala yung panahon, aging pagtapos, magampo kita. Amahan na mo nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan ni ini nga takna o Diyos. Kao mo kalipay pagpasalamat kanimo sa gayon nga gihatag ka na mo karon ini nga kagabion. Bangi kami amahan nga kining mga pulunga maghahatag ka na mag-ablis mong nauna, maghahatag ka na mag-kadasig, maghahatag ka na mag-kaligon sa pagtuo. Ngaunta kami sa kanunay, magahimo nga magkinabuhi, nga matinudanon kayo diha kanimo. Haron nga kami, imuhang tagaan sa luna diha sa langit, nga imong giandam sa matag-usa ka na mo. O dini nga kagabiyon o Diyos, kami naghangyo sa pinasay, nga ikaw mag-protection ka na mo, sa amuhang pagpahulay, pagpangatulog, ngaunta hangtod sa kabuntagon, imo kaming padangaton, nga diin, makahimo na usab kami sa pagdaig sa mong balangalan. Siloa kami haman sa mga kalapasan, kining tanang gisalig, pinagi sa ngalang Hesus amin. Buino higalawa ni igong panahon, daghang salamat sa kagayunan, kang salamat sa inyong pagpaminaw, pinagi sa atong CEO Dr. Minoy, sa atong station manager Sir Nathan Sarmiento, o sa atong technician sa Picas Lawak, Engineer Dio Jan Obrigoso, o sa tanang nagapaminaw, sa tanang staff sa Key 5 News FM Kagendero, sa programang Tinig ng Reformasyon. Kini ang inyong Igsoon, Evangelist Brother Hansel Buhawi, kumingon, dalaygo ng Diyos, may ngabihi ka natong tanan.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik puso!
2: Klinika Sporbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Klinika Sporbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
3: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend!

0: pampagada ng kulis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Cataract, Eye Care Gold. Pterygium, Eye Care Gold. Astigmatism, Eye Care Gold. Glaucoma, mag Eye Care Gold ka. Eye Care Gold. Ang maski pa kusog, maski pa epektibo. Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant. Para sa mata, sama sa lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa pilberry, berry extract. Eye Care Gold. Ang kapsula ngagihimo og tuyo og maski pa epektibong kapsula para sa mata. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
5: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
6: Libre?
5: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Close to the basket, open reading, Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Handusanan sa unod ug panit.
11: Handusanan sa unod ug panit.
12: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk, Talk to Uncle Brown.
13: Did I point 3K5 News from Cagayan de Oro. Luzon, Visayas, Mindanao. Good evening. Ala, kamusta man ang ato mga pamahon-pahon. Luzon, Visayas, Mindanao, maganda na itatay. Hello. Ala, kamusta man ang ato mga pamahon-pahon diha? Okay pa ba?

0: Amo na gitawag, bahala na siya. Hala ka, sige, kaysa pa'y naminaw din sa taga-pagpanaguban sa taga-tulumanon, programang gikaintapan sa kanaganan, programang...
1: Talk to Uncle Brad!
0: Ay, siyempre, kauban yung taong dili, guwapo pa na attractive kayo. Uncle Chris Brown! Kaysa, guwamo ng utana, may sulting oras dyan ninyo mga nanay-tatay. Alas 7.26 na. Oras, shatan ka na ito sa may kababataon sa Clinic di Alternativo Medicina and Wellness Center. Humanta nag-endorser ka ganinas DTX 500 mga nanay-tatay diri puntas Maytis. Ay ang Maytis ay nakubaya ng tabang sa pagpahimsog sa kanunay sa itong panglawas labi na kung nagbagdaw na ibang immune system. Kaya diha na dayon na musulod ang mga hilan at ubo sipon. Mauna na gitawag nga sinyalis ka na nga luya ang imuhang resistensya tungod kay luya man sad ang imong immune system. Ibalik ang kakusgan sa immune system, mag-Mighty C o sa ka-alkaline vitamin C nga napamatudan. Ito man kay ka-epektibo sa pagpamaskog sa immune system o ga pagbabalik sa resistensya batok sa flu, bronchitis, pneumonia o uban pang bakterya man o mga viruses. Infection kayang labanan kung naka-Mighty C ka. Mighty C is your best buddy to fight infection. Balikon ko, masig namin ng utan na niya. Asya ko doon ipapalit ang mga produktuhan nga. Akin ang gitawag taga Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit na niya sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Alas 7.27 na. Alaka sa mga nanay-tatay na ito na minobe. Asya mo na pita na minobe. Sige, paibawa ko na ito. Akin sa mga naminaw, there is 80 kabarangay, sinads ka ngayon di oro. Asya ka napita naminaw, pahibawa talaga, agpas na yun! Bitaw ha, 80 kabarangay ba yata din? Nakashare na ba kasi itong live streaming? Wapa! Wapa tingali ba? Ulaton pag inimu unya na tamahuman na tayo. Alam ka may gabi, Enemoria, Inday Castillo, always nagpaminaw, watching live Zayas Carmen and also listening. Alam kang Buyog Kanta. Ilis di lagi na imong ngalan, Buyog Kanta. Ilis di na. Hindi na ako nabasahong bisyong. May gabi di animo. Ngilad ba na imong pangalan? Ay. Shout out ko no, gikan sa San Migara, Bukidnon. Richard Gallardo, may gabi eh. May gabi eh sa mga Castillo family na nagpaminaw ka no, nakashare na babaw, guwapa. Pagaling mo nagkashare niyo, pag-share sa lagi mo. Hey! Di, gig ka mo share eh. Hoy! Di ka ga-share ah. Ala ka be, sige be, pag-share sa be, pag-share sa, pag-share sa, pag-share. Maing gabi eh diyo, siya to ang mga binatitig paminaw sa Barangay Consolacion. Maing gabi eh, Consolacion! Maing gabi eh diyo, Barangay Puntod, Barangay Lapasan, mag-sakop ni si Rudy Django Mediana. Maing gabi eh! And also maing gabi eh, siya diyo mismo sa mga taga Barangay 17, Barangay 18, maing gabi eh, Barangay 35, Barangay 33, ang Pawex Vulcanizing Shop na kapaminaw sa taga programa. Altadua Taxi Drivers! Pataas ka mo, Altadua Taxi Drivers! Naminaw ba mo, gula? Di na mo gapaminaw, ah. Di mo gapaminaw, ah. Pikas na mo minaw, ah. Bantay lang, ah. Halaka, halaka, halaka! Gilantaw kang tuto, solitaryo. Parihas daw mo dakotian. At an awar ako nakuntian nga, oh. Bukto noon, aradako na bukto. Tiyan, gamay na nakong tiyan. Pagklarohan na dia, tuto solitaryo. Halaka, halaka sa mga karinderya nga naminaw. Maing gabi, Anze Tiri. Maing gabi, edya ninyo. Shout out ka na kanaminaw sila Zonten and Pantaw Bulwa, si Tiring Ogsog. And also kang Mangkador, Kulambog, Barangay Lapasan. And also kang Juntabs, kay Always na minaw, Solid K5 sa Barangay Indahan. Okay, labi na sab sa Pandi Castro, Barangay Kamamanan, Solid K5. And ang Posta Vulcanizing Shop, Barangay 17. Og si Pawex Vulcanizing Shop sa Jose Romuald Street, Barangay 32. Shout out si Analin kay Gimingaw, si Nanay siya na nanay! Ingon man sab dia sa kang Babaka family dan sulihon Nuygam. Ay hata mo hatag o gapag pasayaw-sayaw na ninyo tanan. Ay hata man ayaw be. Resultado, swerte res, lotto result karong gabi una. Basing ng gawas to magihatag ba? Basing manggawas, ang resultado, swerte res, lotto result. O sa mag-adlawa karon, pizza, kuwan na takaroon, pizza 4. Pecha 4 bulan sa Hunyo, tuig 2026. Resultado, swerte res, lotto result. Sos, congratulations kay Building Japan! Paita. Alas 2 ang Teknes Kapo doon. 4-6-0! 4-6-0 ang nigawas. Alas 2 ang Teknes Kapo doon. John 4-20-26. Abot sa alas 5 ang Teknes Hapon. 4-5-4! Ay, pildi na po. 4-5-4 man. Ang among gihatag kagabi eh. Ugma pati kalin ni magawas. Hello. Hapit Japon day diyo ba? 4-6-8 man yung isa diyo. Four, oh, lagi. 4-6-8 lagi. 4-6-0 day. Oh, ang among gihatag 7-3-4. Onya 2-8-6. 2-8-6. Purag ugma palagi ni mo gawas ning numero ha. 2-8-6 o 7-3-4. Ugma pa siguro na eh. Ay lang na niyong biyae ha. 2-8-6 o 7-3-4. Basta ka isa ka tuig lagi. Mugawas na. Hala, congratulations sa mga nakadaog kaduha. Daog-daog. Bira. Saan taman? Wa pa man may pugsit ni. Wa pa man mo pugsit al rin labi sumunod. Poslan man ha. Kaning among gihatag 2-8-6. Dayon 387 286 734. Napay duha ka adlaw. Napay duha ka adlaw mo gawas lagi na. Kana ra kung ihatag ha. Kagabi e man na 387 286 734. Basta kay isa ka tuig ay lang nagbiyae gawas lagi na. Mora na akong ingon diyan ninyo, ha? Hala, sige, kay Puslan man, daghan mo ng apilde. Aldrin Labis sumunod, og Firlin Nicole. Firlin Labis, Laguna. Ha, pilde mo? Ha, Puslan man ng apilde mo, manayaw ta! Zumba Guy! Zumba sa Barangay! 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, Talk to Uncle Brown!
1: Talk to Uncle Brown!

0: Morag wagaling mo na ayaw, Melvin Stanley, sayaw na!
1: Talk to Uncle Brad.
0: Alaka, sayaw na sa mga kaigsaon ng tagawapan ni sayaw, Bumba! Yeah!

0: Maite ka lang. Sino tong nakapajama?
1: Very 9.35 News FM. Zumba guys! Zumba sa malang!

0: Voice ready!
1: Talk to Uncle Brown.

0: 89.5 FM Nusa FM Cagayan de Oro, Zumba Guy, Zumba sa Barangay, come on si Uncle Chris Brown. Alas 7.58 na. At ang oras, may gini ka na itong gratos, may kababataan, may TCT Alkaline Vitamins, eh? DTX 500, ikaw naman ang D3 Bio. Kanunay tayo sa pag-exercise ta umagad ta kanunay sa pagtumar. DTX 500, maganda na ito, atay. And DTX 500, o sana sa tumag siya mong problema, atay. Kanunay, kamang ganaga, dugab. Permi kang adunay hangin, ang imong tiyan, bisang adunay kay ni Princess of imong liver, ha? Mag DTX 500 ka na. Kaya DTX 500 na doon ay polycosterols. Huwag oban pa mga phytochemicals na gikan sa extra nga de-sugared sugar cane. Nga napamatunan sa mga pagtuong epektibong pangkontra ka na sa mga toxins. Nga maoy ming daot o migoma sa imong atay. Ay na pagdugay pahigalan na nanay tatay ati kuya. Mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Imutang sa Agora Marketplace, kilid sa malinga sa jeepney terminal. Alang sa libreng consultation sa mga senior citizens discount. At alang sa Bus Clinica de Alternativo na himutang diya sa Agora Marketplace, kilid sa malinga sa jeepney terminal. Pahaway sa diya gamay, ginhawa gamay. Kung nisayaw ka, huwag ka nisayaw, lisod-psad. Ginhawa lang diya gimaw. Alang-alang magmuundang ka o ginhawa noon. Isagwa ka mo sayaw. Sa mga nisayaw diya, ipaningot diya, good for you. Kaya kung wa ka mo sayaw diha, di ra ba kagapasingot perminte? Ako ba yung tabang ang pagpasingot, ha? Muna gitawag na to ang pagpasingot exercise na kung tabang bisang asa kang doktora mangutana, ang exercise mo pinaka the best nga medicine para nga ikaw mismo medyo mawala-wala po ang mga balatian des imong kalawasan, labi na ang mga panuhot, di ba? Muna ang kadaadlaw ta, mag-zumba-zumba. Wabod ba yan ay subang istasyonan? Alas 8 ang punta na mamati sa taas pipila kabulawan ng painumdam sa tagapagbalik kanyang mga tawag 0916395 9196. Dinal nas 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Engineer Dio Jan Obrigoso, please stand by.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa atong kumpleto ngalan?
3: Hi, Eusebio Angmong Jr.
2: Kila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa man ka?
3: Nata sa San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: DTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dito na kayo sa atong refill, mga limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kung naman, wala pong magigibati nga. Kung ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga. Kung sa imong taas, sa imong... Kwanza ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo, maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon yun. Unsa man itong ikaagad sa itong mga suking ipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement maayo. Depensa yun, labi na yan itong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
4: Niba Papulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang dina rasa ko.
2: Parang ilapasan niya. Unsa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC, yung Ditribayo?
4: Kanang di ko pa katulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na po. Niya maayo na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, huglisod ibuka, kadabangon na ako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian na ako ang I Care Gold o I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako dyan na pamatudan, ni ayo ang akong pananaw. Huwag nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Ni hayag na dyan ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. I Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng I Care Drops. May hyaluronic acid, tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. I Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Handusanan sa unod ug panit.
8: Handusanan sa unod ug panit.
2: Talk to Uncle Brown. Talk to Uncle Brown. Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk

0: 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro. Alas sa utso utso na.
1: Ubay sa nimlawa.
0: Agatong oras bisag wa mo nang utana. Kung nang utana mo, amo gyud pagistugan niya. Ala ka bitaw ha sa mga kaigsoon ang taga nagkapaminaw karon nagkapanihapon na ba mo? Wa pagaling mo nagkapanihapon galaga tragedya po ninyong mata kadi man mo magdiga mo. Ala pagdiga mo na pagdiga mo! Katawa pa kadiga mo na pagdiga mo na ha? Ang wapa na kadiga mo pagdiga mo na. Ani ani atong sa mga nagdigamo na sa bahala panihapon na. Og nakapanihapon na mga bata, mga anak, hala pang hugas na. Pang hugas po. Og kung kamo di hawapay mga pagkaon, hawapay swerte, amo na gitawag hala pangita sa kwarta. Ay sige palabig tinapulan oy. Ilis di ko ng mind settings ni mo nga kanang mo ingon bitaw ka nga basig din hiragi ko taman murag maura gini ang akong kapalaran. Ilis di ko no nang imuhang gitawag ni mong mind settings ni mo ba. Dapat imong nas imong utok nga muasinso kos kinabuhi. Ana man nas imong utok siguro ang muasinso kos kinabuhi pero unsaon? Diba? Unsaon? Pangitag diskarte. Magnegosyo, magtipid, magtigom. Maura man na. Gibuhat man na ni Mugwa. Marugwa, galing na ni mo kanang naabay. Wagoro na ni mo, gitawag taog. Himo ah. Yung gihimo pa na ni mo ah. Johnny Asinso na. Likaye lang na mga dibil-dibil nga binuhatan kay giyahan ka ni Papa Jesus kung wa kay dibil-dibil. Sigira kag scatter niya, di ka mo Asinso. Sigira ka og pangdaot, di ka mo Asinso. Kadik-adik ka niya, gabisyo-bisyo ka, di ka mo Asinso. Ilabtonon ka nga tao, di ka mo Asinso. Ana na ha, be good. Even if other is not. Ano ba? Ano rin ako? Nakinahang lang tayong kanunay. Mindsetting rin na ito na. Likay, ayaw ginaigda nga. Diri rin tingali ko taman. Pobre rin gihapon tingali ko. Manay gitawag na ito niya mga ginikanan. Muasinso tas kinabuhi kong ugaling man kita doon na tayo. Mga mindsettings na ito nga kanan. Poros positibo sa kinabuhi. Para positibo sa mga kanunay sa itong kinabuhi, kinahanglan ta positibo ang itong paglawas. Mag-Mighty C ka na adlaw! Aga Mighty C! Dakong tabang sa itong kaugalingon para nga kanunay ta nga baskog sa kinabuhi. Kasi dati makas paglabad sa imong ulo, kanunay luya o gagapanglospi. Wala kay kusog. Maglisod pas pagginhawa, basig may iron deficiency anemia ka. Mag-Mighty C ka na importante sa iron, ang iron sa ito ang paglawas. Tungod kinahanglanon kini sa pagporma sa red blood cells o pagtransport sa oxygen sa tibuok ni mong kalawasan. Ang iron makuha na to sa mga pagkaon, ilabi na sa mga karne. Samtang, ang iron usab ginikanan. Nagikan sa utan ang lisod kay absorb kung kulang kaysa vitamin C. Gani kini ang magresulta sa iron deficiency anemia. Ang pag-inom sa usa ka kapsula sa Mighty C nga may 500 mg vitamin C maka-improve sa 67% sa iron absorption. Kana tungod kay ang Mighty C ang usa ka potent alkaline vitamin C nga adunay 100% bioavailability. Walay usik og ang tanan mapuslan ibalik ang kalagsik sa paglawas mag Mighty C kanuna. Doon na tayo color sa Picas Lydia. Hello!
2: Wala na kay Lainy Indos?
0: Wala na. Ang saman, magpasagpa ka. Hinay sa na imong radio na kay kasigig. Si pagka sinabtanay ta ani. Inay na, inay. O di baka layas niya si mong gibarugan. Gawas sa ibang kwarto. Gawas. Limosong kay imong radyo. Gawas gamay. Pasagdae na kusog imong radyo. Ikaw gawas si imong kwarto. Gawas. Gawas.
2: Okay na.
0: Okay nang tingog. Ang naong nalani mo mo dili.
2: Nandi sila sa Quezon karon, naminaw sila sa imo ana. Hindi share na ko to sa imong live. Comment do sila nga igwa daw gyapon ka.
0: Ma, di ba kuha tong atong kuan dito ato ang kaning ni ang programa dito ang radio dili makuha 89.3 di makuha di kaabot ba?
2: Di. Ah, di kaabot dito dapat magtawag kag transmitter dito.
0: Ikaw atas ba? Ikaw mo himuon akong transmitter dito.
2: Di atas ba nang hita dito?
0: Ah, nang hita ba?
2: Oh, ito na tayo, ito na tayo connect sa kwan itong sa Noistra ba? Itong simbahan dito ang taas.
0: Ah, oh, dito pwede pwede. Ang singalan na ito yung anak ni mo? Ang singalan?
2: Eliza.
0: Ah, Eliza Aringo. O niya, oh, katong-katong.
2: Balay, pinagagwapan akong anak.
0: Ang katong na yung uban nga anak na yung murag na Milo.
2: Mo man yung pinagagwapa kay Bob Moore, man na isa ba eh.
0: Oh, ang uban mo rin nagmilo lagi.
2: Ang uban kamulo pa manghimo bay.
0: Ayun na pa. Isa ra din imong anak de.
2: Ha? Tulo man sila ka box si Dwayne og si Ian.
0: Oh. Nagkatong si Dwayne og si Ian mura tog nagmilo.
2: Wala man to sila naminaw ron.
0: Lagi pero mura tog nagmilo.
2: Dili gwapo gwapo nga. Liwa. Bangga na diri nga Daniel.
0: Ikaw raman na ingon nga may pinagkagwapaw niya katong duha murag milo.
2: Sige ka magkatawa si Edgar karon o si Brian no? Sige magkatawa. Otot-otot na ginatawa.
0: Kangilad ba sana na mo katawa niya mangutot nga pakaulaw raman kagadrive kag taksi o niya na kay pasahiro. Napakaulaw raman ng taksi ha driver. Sana yung alam ka kung nagutot-utot si?
2: Si Brian o si Edgar o si... Saniboy nga pagulong oi, gagaw ni Mr. Pagulong niya sa G5.
0: Wala ginoo ko nga mga palautot pero mitawahan.
2: Apil po na si Iking, Iking Kigwahon.
0: Palautot niya pura.
2: Palautot niya po. Ano siya na Twin Babies?
0: Ha? O siya ngalan?
2: Twin Babies. So wala yung pinagagwapo nga member sa Altadua.
0: Okay, kagrabe siya ba? Twin Babies.
2: O sa new operator din, new operator. Grab taxi, new operator, Brianis.
0: Si Brianis.
2: Ah. Oh. Oy, ato ding amigo day nga si Eugene Durias.
0: Ay, Eugene.
2: Wakatsunin.
0: Oh, wakatsunin.
2: Paldo siguro pero nung ta ato out of town siguro.
0: Tsunin di at tsunin.
2: Tsunin. Wala ka tsunin. Tsunin. Oh, tsunin.
0: Oh, wakatsunin. Lahi mapuna adik-adik naman ang ima. Oh, wakatsunin.
2: Sakwa ding kwan call.
0: Oh, kitsuna.
2: Sakwa ding Love Javet.
3: Sana
0: aww. Sa imong love, sa imong love din mo.
2: Love Jumilin.
0: Lang Jumilin. Kung ito na lang na. Jesus, grabe. Kaya
2: ang tiyog yan, Kol. Wala ko natod. Wala yun yung nagatod di Sorodoron.
0: Ay, kaya nag-humol ka, nakang jumilan.
2: Wala, kaya naglain ng naong. Naglain akong naong karun.
0: Manay panguta na ba? Unsa kunoy lisod sa kaminyoon kay para manis kadaghanan nga naminaw pod karon makakuha sila pagtulon-an ba?
2: Wala sila kabalo dai kun sa lisod sa kaminyoon.
0: O unsa may lisod gani mo nang imong iignon sila. Unsa lisod sa kaminyoon sige. Sige.
2: Ang lisod sa kaminyoon kanang wala kay palit og bugas.
0: Mao ba? Na may uban nga nakapalit og bugas pero lisod magyapon.
2: Anong na nailisod nila?
0: Hindi ka kanang tinuod, kanang unsa may aside anang di ka kapalit og bugas.
2: Ang lisod sa kamin yun, kanang dili mo magkasinabtanay. Pero magkasinabtanay gani mo, niya makapalit po mo bugas, kanang pinaka okay.
0: Wow.
2: Pero di mo magkasinabtanay, ngit-ngit pas alkitran, itong pas anohon.
0: Pero unsa'y mga rason, kay ang siyempre, nagkahinig og maay man mo, nagkauyab mo, makapalit kag bugas. Pero nganong naamagin ay mga times nga usahay di magin magkasinabtanay.
2: Ay.
0: Normal ra siguro sa kaminyoon ba?
2: Kana man ang nakay gusto nga dili matuman.
0: Murag ikaw galing na. Unsa ba imong gusto nga wa gid inatuman dai?
2: Ikaw, murag ug katong ikaw atong gisapot ka nga nagita ta.
0: Damayo naman hinoong ko na mo ane. Mura naman hinoong ako mo'y nakasala no na ane.
2: Gamay lalis ra gamay.
0: Ah so bali, di kay normal ra mangi kuno na sa kaminyoon.
2: Kanang oh, okay, lamas. Apil man sa imong gi panumpaan lang away-away.
0: Oh, lamas na sa kaminyoon pero siguro ako nakuhaan og base kung sa kaminyoon galing normal mangi ng away pero dapat unta way bulagay, di ba? Ha? Sakto ba?
2: Tinsapig.
0: Dili kay para manas kadaghanan. Dili man ang para sa imo. Para sa kadaghanan ba kay kasagara magod na magitay na nakita magigab. Grabe gini lang away, halos magbugno na lang yun. Pero makaingon ta bilib ta anak nila o nga, wala ka gyapon magbulag o. Oh. Ah, siguro garbo na ba? Garbo? O sa baka na sa mga hinungdan anak, garbo ba?
2: Ah, gana, siya, pahitya po na siya. Samot ng gamay ng butang. Mga nonsense ba, tulad yung utok. Parang hinungdan nga, lagi chance na maglagyo.
0: Ah, o, so nakuha ninyo mga listener ah. Basin,
2: basin niya. Basin, huwag mo ka dungog ato, trungo na ko to. Kamu na minaw diya, tarong mo.
0: Unsaon man na be, unsaon be.
2: Ah, wala na.
0: Ah, my God, kaya wala na. So siguro di ay morning usas mga hinungdan nga ang mga magtiayon or di ba ka managuyab nga bisang gamayng butang normal ra kuno kay matod pa nimo nga lamas na ginas kaminyoon ang kanang naabang mga paglalis pag-away pero kung imong dibdibon or imong kanang imong

0: Ha? O sa hipod bitaw, kining communication. Pag inistoryahan na iba. Tara ba po'y uban mo ingon nga, ah, kanang, nasuko ko niya. Di na din mo tinggan. Di naging ka. Nabay uban ingon ana. Kana bitaw, suko kay ka. Grabe kayo mong kalagot yun sa iya. Niya siya, wa sa kahibaw ni mo. Na unsa di kikasukan ni mo. Niya kitungod lagi kay, di po kay ka, istoryador. Ang imong iloom ni mo imong kalagot nga to niya, di ka gusto magkapahibaw sa iya. Mayingon ni kag manhid ka ika, kasagara babae mo yun, anak. Kasagara babae yun, anak. Laki di ay. Kaya ang babae, tabian maganda, putak-putak, ramang ba-ba, anak. Di ba? Tingog ko na mo, di ba? Alas sige, alas 8.22 sa tagapagbalik kay babati sa tagpainom, dumdugang pa inyo baga tawag niya. Kaya ba sinunyag na mo gitubag yan eh. O siya ilisod ka sa kami niyoon ba? Una-una, communication, financial problem, pagsalik o pag kinagitawag na tog, mga trust ba? Dayon, time management. Di ba? Daghan pang uban. Pero kasagara, yun, unsa inyo tubag niya. Ngano ka, unsa kay lisod sa kami niyoon. Dinilag na sa tagapagpanag-uban programa. Talk to Uncle Brad. Kaoban niyo siyempre taong dili guwapo pa attractive kayo, Uncle Chris Brown. Mam ate sa tas pipila kabulawan ng pahinomdom, Engineer Dio Jan Obregoso. Please, stand by.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Bait
3: kumso. Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Mag-Clinical Sport Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Sport Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika. Extend food supplement for men.
4: Ako si Jay, sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men, daw hindi ko kapati mo, na nagbalik ang kabaskog sa akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
3: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
3: Naghahanap nga pananaw? Sensitibo sa hayag nga suga? Maglisod og kakita kung musulod na ang kangit niya. Og magsigig usab ang grado sa mata. Sintomas ka na sa cataract. Usa ka problema sa mata nga mauhinungdan sa pagkabuta. Mag iCare Gold ka. Ang kapsula para sa mata nga maski pa kusog, maski pa epektibo. iCare Gold. Ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc. Og maski pa kusog sa bilberry, berry extract. iCare Gold. Ang kapsula nga gihim mo og tuyo para sa mata. Mapalit sa mga butika.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: After After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks

0: is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisan ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Handusanan sa unod ug panit.
4: Handusanan sa unod ug panit.
5: Talk to Uncle Brad.
6: Talk to Uncle Brad.
5: Kauban si Inday Marites ug Lolo Boy sa programang Talk to Uncle Brad.
7: K5 News FM Cagayan de Oro. Back to the program, Talk to Uncle Brown.
5: Talk to Uncle Brown.
7: Siyempre, kauman gabon yung taong dali guwapo at attractive kayo, Uncle Chris Brown.
8: Wow, natin na talibong ay pakidu-idu.
7: Siyempre, kalimot mag-eksyon, ginikanan, balik-balik kong ginamon eh. Balik-balik kon ginamo ni kay para nga kamo pud ihad ipon mo mga limot bisan pa og balik-balik ko namo kay ang uban gud malimtanon naman gud. Para sa imong tibuok pamilya nga maluwas ha, labi na ni atong mga gitawag nato nga kanunay nga trabaho, kanunay nga way hunong ang utok sa pagka huna-huna sa mga problema, mga nagkadaeng hagits kinabuhi, ma-depressed ta, ma-anxiety ta. Muna nga, para sa atong tibuok nga lawas, labi na sa atong utok nga walay hunong sa pagpanarbaho. Then sumala pa sa dato sa statistics sa World Health Organization nga kapin 50 million ka mga individual ang naapektuhan sa balatian nga gitawag nga dementia. Dementia o kapin na pulo sa kamilyones, 10 million nga mga kaso ang nagadugang kada tuig ng gitawag nga Alzheimer's disease. Ang pinakakumon kayo nga klase sa dementia nga nakaapekto sa mga katigulangan nga nag-edad sa 60 anyos pataas, nga naglangkob sa 60% hangtod sab sa 70% nga kaso sa dementia sa tibuok kalibutan. Busa kanunay ta magtumar aning D3 bio. Kay ang medium chain triglycerides nga naa sa D3 bio ang nagatabang sa pagpadugang og tubo sa mga nerve cells ato ang utok, pinaagi sa pagpadagan usab sa gliadin-derived neurotrophic factors o gitawag tag brain-derived neurotrophic factors nga nagasuporta usab sa pagtubo o paglikay sa sayo nga pagkapatay sa ato ang mga nerve cells. Kanabitaong gitawag, kanabitaong dementia o kaning Alzheimer's disease, kanang mubuto ang ato ang ugat sa ato ang utok ba? Itong driver's picas istasyonan atong higala, ah, kanang naabang mo to'y hinungdan sa iyang pagkamatay in town. Loo ito kay Baskog Pagani kay Glawas. Nga gitawag nga Alzheimer's disease, mga igsoon ka nang may ugat sa imong utok, mga medyo wakakaya ni buto. Baskog pagani kaayo, kalitlag kamatay. Ito si Jubit Baldivino, mo to'y usas mga hinungdan ang iyang kamatayon. Diba? Alzheimer's disease. Mo na kinahanglangan, abtikid ang atong utok og maayo ang mga memorya. Kay ang D3-bio nagatabang og hinlo sa mga patay nga mga protina nga naa sa ato ang utok sama sa beta, convita, amyloid proteins nga magguba sab sa ato ang mga nerve cells. Aron abtik ang utok og maayo ang memorya sa D3-bio atong maangkon mag D3-bio na og likayan sab nato ang sakit nga dementia. D3-bio igo kaayo nga makatabang sa pagbahonong sa mga kagaw og viruses nga nagdala og mga balatian sama sa ubo, sipon, hilanat og trangkaso. Mao nang kanunay higala, nanay tatay relax lang. I D3-bio na. Ang D3-bio mapalit niya sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ay mo tang sa Agora Marketplace, kilid sa balinga sa jeepney terminal. Dada tay caller sa Picas Linya. Hello, good evening. Hello. Hello.
6: Good evening, Uncle Chris Brown. Ang Mr. Attractive sa Cagayan de Oro.
7: Kinsa man to niingon nga gikas Palawan, gikas Palawan.
6: Ha?
7: Na may nitingog din si mong kuan nagikan kuno sa Palawan. Hala.
6: Tagabi wa ko kasulod kay na si Isabel.
7: Oo, oh, asa ta. Karon nagkasulod nagyog ka.
6: Okay. Kaya nila ako nagpanawag. Busy siguro si Mr. Bibi na.
7: Nabisi gid si Bibi na.
6: Karong panakatubag.
7: Di daghan sab nang nanawag yun sa. Mauna nga usahay ma medyo malangayan.
6: Lagi lang yung tingog karon murag nasubawan.
7: Imong tingog?
6: Ayang tingog.
7: Oo, daan na yung tingog inana.
6: Dili na lang nasubawan. Let's go sa una. Yung tingog, cute kaayo.
7: Karon, murag dinosaur. Anyway, mangutan na ko nimo ikaw nakaagi na magkagminyo, di ba? Nakaagi na magkagminyo, di ba?
6: Wala pa. Sukan.
7: Wala pa sukan pero na naka karelasyon, di ba?
6: Na.
7: Wa man ni kalahian. Wa man ni kalahian si Minyo og sa kanang mga uyab. O sa may lisod sa usa ka relasyon para nimo.
6: Ang kon nila kanang magsinabtanay mo, way away. Kana way away way kon gyud wala ibulagan.
7: Unsa man unsa gani lisod? Unsa lisod ba? Unsa lisod?
6: Alam gyud magkano give and take then magsinabtanay mo o magstorya man mo. Maminaw ang una sa isa, maminaw pud ang isa. Ana
7: ra. Maminaw pero wa man pud kadungog.
6: Grabe pud na di makadungog unsa di na bungol.
7: An nakadungog siya pero nalimot man.
6: Ibalik-balik yun sa iya.
7: Mora na.
6: Pwede iho. Oh. Kung pwede ipadulog dito sa iyang dunggan.
7: Mm.
6: Aron madunggan niya magamit og megaphone.
7: Mm. So ang usa ana lugar ang imong buot pasabot ang communication.
6: Yes, communication di kina mawala.
7: Mm. Sa managuyab pa mana, di ba?
6: Yes. Oh. Isang sa kana kung nagminyas na dapat di kina mawala.
7: Mm. Then time management.
6: Then nagit mo time sa usa-usa.
7: Time sa usag-usa.
6: Yes.
7: Mo na gitawag. Dabi ko kasi time ni mo kimi siya nga trabaho sa ako.
6: Apo diba? Kung nalang nag-type sa usag-usag pasabot na isumanag ng itaglain mo ng problema.
7: Okay. Isa imong karelasyon ka ron. Naba ka kay mga pagduda nga ito niya nga basig na
6: ako wala. Oy, very sweet ang akong huyaw. Malambing.
7: Agay, malambing.
6: Yes.
7: Kuyaw sa ba? Malambing din sa
6: siya. Always mag-remind sa kung nag-take na ako sa akong mga maintenance.
7: Oh.
6: Kumusta ang akong pag-dialysis.
7: Agay.
6: Yan na.
7: Kumusta ahon ka lugar niya, Permintin?
6: Hit na ba yun?
7: Agay. May siya nag-eat na ba yun?
6: Ha?
7: May siya nag-eat na ba yun?
6: Oh, nagalit siya. Umusta na. Di ba, respond ko sa'ya?
7: Oh. Na ikaw yun.
6: Ikaw wala pa. Ikaw akong yulata. Magdungan tayo kung kaon. Inyutan ta ka.
7: Masig, ikaw yun. Naon sa'yo. Pero, kani, unsa bagay mas pinaka-importante sa kami niyoon? Gugma or kaning pagsinabtanay?
6: Love, good. Siyempre, di gina mawala ang love sa usa't usa.
7: Mo ba?
6: Yes.
7: Dobby, wa man...
6: Dapat nagid na mo yung sagid na ang love sa inyong gugma.
7: Nya Dobby, kaya wa man mo yung pagkasinabta na, love ni mo, pero di man mo magkasinabot.
6: Tama ka naman na, masoban naman na kung magdi mo magkasinabot.
7: Ha?
6: Ang husa ka, magpabugnaw sa ang husa, then haya na itong mag-istorya mo kung sa'y problema yung istoryahan.
7: Mm-hmm.
6: Para magkasinabot mo.
7: Nya. Asa may mas bugat gid ani?
6: Eh, kung parehas mong kinit ang ulo, di gin mo magkasinabot. So, ang isa magpalayo sa mugawas, magpabugnaw sa iyang utok. Para makahuna-huna.
7: Nainitan, nainitan siguro to yung utok. Nagbulad siguro to gadlaw.
6: Oo, gaya. Mugawas, magpabugnaw.
7: Mo na gitawag nga. Depende ra po siguro sa relasyon imo, karelasyon imo, maldita, maldita
6: po.
7: Ba? Napo po yung uban, uh-huh. Sobraan po ka maldita, taas o garbo. Garboso ra mo ang tao ko, di ba?
6: Walang problema po isa sa ato sa mga tao ka ng hashtag mo garbo, that night magpagkamaldito, pagkamaldito.
7: Na sige kay basig mamaldita o niya kay greeting sa lang sila.
6: Greet na lang ako sa ng mga loyal group of friends na ako na wala ni Biyak sa akong grupo kung nagpapilin di ako ng sud karon. Dahil grito na ako sa mga friends diya sa may kamaman alam pinakagwapa na si Inday Villamor. Dahil ang pinakagwapa si Ma'am Atresita Kagada at ang Angie Sumampok. And dahil greet ko na ako ang ako sa akong uyab na mag-birthday o ma-advance happy birthday kay John Michael Cairan Jr. And ayun, sa Disney Princess sa akong beshi po na si nag-birthday ka na si Precious Tiffany Kaelia sa may lugas ng Alubis. Happy, happy birthday. Happy and then, birthday. Lastly is i-greet po na ako ang inyong Barbie look. Nag-birthday. Happy, happy birthday, Barbie look. Wala na ang sa Chris Brown. Thank you. And kay Sir Deo, thank you sa pagdawat sa akong tawag. Abinong tambat, Sir Deo. Pala nakamasubawan. Thank you.
7: Gisubawan day kayo. Huwag man ka magsabayo. Na, wala man ko no. Huwag man ko na siya subawin day. Buot-buot raman to siya. Huwag man day ko na siya subawin. Hinahini rin yung tingog preg noon nga. Guapo. Alas 8:32 eh. Mabita na kasagara mga nanay. Ang tatay nga kining. Ang kuan ba? Ang atong kaminyoon. Kuan ka na bang? Mura ba o bitawag na to nga tungod kay garboso ang matag usa, daghan ginagbulag. Doon na patay caller sa Picas Lenya. Hello!
8: Hello! I'm
7: so good. Hello, good evening. Okay, ragyapon. Okay, ragyapon. Bahala o kaning
8: pinakamayo nga.
7: Magkatuwad-tuwad ta, Kyle. Basta, Kyle. Ang ato ara niya, Kyle. Ang atong itubag, baskog lang ang lawas. Pahits na.
8: Muna ay pinakamindot nga kung get ang kapis ba.
7: Huwag siya na.
8: Ulus ta healthy.
7: Ka na. Di, na mo iuban, mo ingon bitaw nga, Lord, taga itag healthy, healthy body, Lord. Pero ang uban bitaw kay palahubog, bisyoso, bilar-bilar, tanan nga daotan. Kung ako'y ginuosag, paon tamang ka!
8: Ang nakakuan, pagkailangan ko Chris Brown, mag-isasimbahan, pag-iambo.
7: Ba? Murag delikado kay
8: Kyle? Lahit paminahon ba? Lahit hindi ko ang pamalandungon bitaw.
7: Oo. Oh.
8: Nagpapikit po inana, pero di na tagad tumangon.
7: Oh.
8: Pagkaba, may lang tamang ayo, pero dapat ato kung kunon po.
7: Buhaton.
8: Buhaton sa kuan ba?
7: Mang uban
8: ko. Kung siya itong ipang istorya, okay, hindi ba na mga tagang ginugina na mga kuan lang.
7: Sorry. Muna may ingon. Ang uban may ingon, Lord, tagay ko daghang kwarta, Lord. Pero waga niya mo, muning ka mo. Tapulan ka ayo. Ang tagaan ka, tagaan pong kwarta. Saan man
8: ako,
7: di man sugarol man Brown. Oh sumaka sugarol po
8: ka na ginagan po ano ko na Lord, thank you for everything
7: kana,
8: thank you for another day
7: kana,
8: ang uban, thank you for a gift of life
7: ang uban ano ang uban ungrateful kaayo
8: wala na ingon nga Lord tagay kong kwarta tagay oh. Wala na kay package man ako
7: ungrateful ang uban kay ngano man pag mataabi sag ako bay daotan magani akong dagway makita man is live okay? Daotan magani akong dagway pero every morning pag mata pa lang nako daas buntag, thank you Lord for another day.
8: Oh, oh ano ni pinakakuan git pinaka the best gin nga kon git magpasalamat kita nga nakamata pa ta.
7: Mao gyud. Ang diba? Uban di, namay uban nakamata pa pero naimuta. Gimitmit ang mata. Ang uban nakamata pero nihubag ang mata kay gipaak sa ok-ok.
8: Nindot kayo mo pangutana ko, Chris Brown.
7: Unsa to? O sa ato?
8: Kasi yung magawaan ba? Pots ka ninyo. Oh. Ako nakagig, wala ko kagig ninyo. Ako nakagig Philippine.
7: Abin ako nakagig po kapag kababae.
8: Nakagig po Philippine, Chris Brown.
7: Ano ka nakalibin, day ka?
8: Uy, so na.
7: Oh, natilawan kin lugar mo pagkalalaki ato nga time, ha? Murag yuna pa.
8: Pero oo, lagi.
7: Ginagmay ra.
8: Sa itong pagkamaayo.
7: Oo. Oh, giyabursa
8: na. Sa itong pagkakuan, giyabursa na ta.
7: Ano, giyonsa man to? Ano man to? Be? Masaysay man nila to, karon. Masaysay man eh.
8: Muna i-tip yun sa isa kakuan pamilya.
7: Bebe.
8: Dapat.
7: O dapat?
8: Natay ginoog yun sa kinabuhi, labi na sa itong pamilya. Kaya ka na mga butang ang Uncle Chris Brown.
7: Package
8: sir man na. Package communication.
7: Na? Uh-huh.
8: Time management.
7: Aha.
8: Kana nga itong stable kuan lugar. Kana nga itong financial.
7: Aha.
8: Normal na siya. Mm-hmm. Pero kung walay ginoo sa itong kinabuhi, sa itong pamilya.
7: Kana?
8: Gubot yun ko nagslukot.
7: Huh?
8: Kay mo na ginaingon ang Chris Brown ba? Kung na ay tubig.
7: Na ay kalayo.
8: Kung ay kalayo, na ay tubig.
7: Na ay tubig.
8: It's not literally nga kalayo. Kanang kalayo. Pero kumbaga.
7: Kumbaga.
8: Mag-example ko, mag-away mo. Example lang ah.
7: Oh, example lang na.
8: Tapat. Na ay isa magpaubos.
7: Oh.
8: Pero kumbaga siya ay tubig.
7: Tubig siya.
8: Kay kalayo man ang isa.
7: Oh.
8: So, mo na importante yun.
7: Oh.
8: Para magkasinaptanay. Then mula gina, dapat nagi tay ginoo sa itong kinabuhi. Mm. O ginay pinaka the best, gid nga recipe gid sa family bitaw.
7: Kada mag-away lugar mo, kada mag-away mo, ikaw kailab, baon kay ka. Ngayon ay ka nga, paghilom, kaya na ako'y ginoo.
8: Dili na.
7: Oh, dili na.
8: Dili na na ang cookies, bro.
7: Ginoo siya mo na.
8: Dili na na, pati siya na ang ginoo, galanto man. Naminaw man ang ginoo, ginana. Ay mo, silent. Solid na lang ka mag-prayer, ginana nga. Lord, kani nga mga butanga, kani mga pagsulera magin ni, maginawat nga, malampasan na mo ni. Kaya walay magpatigbabaw, labi na sa garbo.
7: Pero sa akong nalantaw bitaw kaning Kyle, kadaghanon magunato Dios noon man ta, data mga listeners Dios noon man na, bisag kinsa na, kita tanan Dios noon mata, tumutuo ta. But sa ang sudden legend ani nga mga punto is kanang dili ta dunggon sa Ginoo kay daghan magutag dibil-dibil nga binuhatan. Nya kanipod ako nakuhaan po og punto. Bisan pag kanunay ta, magsigig siyang pitch Ginoo, naman po yung ga siyang pitch Ginoo, pero kanang dili na kinasing-kasing mga paghangyo. Like for example, unta, Lord, dili may magbulag sa kong asawa, Lord, kay labi, agigay na ko siya, Lord. O niya, pagkahuman kay, giistoryahan na po kagdautan si mong asawa, kay ang asawa ba, kasagara, magiging asawa, baon man ako. Mura man nagkutipots, manok, na kutib-kutib lang ang agi. O niya, muana dayon na kail nga kanang ikaw kail ha dili ka di bulag na kita muana naman na kay kasagara pag lala na kay bulag ingon natandog imong garbo wa na dayon sige bulag ka
8: muna'y pinakalisod kayo
7: garbo kana garbo man yun
8: sa pride na gani magpairal kana bitang matandog na imong ego may pinakalisod. So dapat kontrolon. So dapat po sa pang kinabuhi, natay triple A.
7: O triple A. Unsa man na? Abante, atras.
8: Antos, alagad.
7: O, oh, abin akong abante, atras, abante.
8: Ampo, antos, alagad.
7: Ampo, antos,
8: alagad. Kipabot sa time, Uncle Chris Brown.
7: Oh.
8: Kung mag-ampo ta.
7: O. Oh.
8: Tawag ginin pag-antos gin sa itong kinabuhi, di ba?
7: O. Oh.
8: Kung tawag gina, di gina, lamas na gina sa itong kinabuhi, labi na sa itong pamilya, na gina, di gina mawala.
7: Hmm.
8: Din mo alaga din das Ginoo. Kaya mo man ay ipangayo sa Ginoo.
7: Ba?
8: Na, kung ba, kana bitang kumalampasan ato na tanan kana ang mga butanga. Muna, it takes time ba? Na na bitaw, maabot ging panahon na. Kana ibatay mo mga kasakit bitaw ang Chris Brown.
7: Mm.
8: Kupayon, gina, alis na nagkalipay. Pero ginana ba?
7: Ako
8: mula utay ta.
7: Daghan kay ko na balaan anani aw. Kana mga sitwasyon mga do apit na nang uban na gid nang apo na gani. Dapat unta di sila magbuwag pero kana tungod sa ilang garbo gyud mo gina moingon nang magampo. Nagampo gid mabantayan pud ako manimba pud baya pud sila. Pero tungod kay ang ilang garbo mo mas nauna kaysa sa ilang pagampo. Wa gyud kay bulag yapon kay.
8: Kuyang yun.
7: Ah, huya. huyang ba?
8: Mahuyang ikan ka, Chris Brown. Kung inanay bitaw, kulang ikan pagampo.
7: Hmm. Gaampo sila, pero nag-una ang garbo. Gasimba, gaampo. Pero nag-una mang garbo.
8: Like, it's a normal thing. Ata, kuha naman ginato, kuha naman ginasipang kinabuhi ang inanay. Muna, depende ginas tao manggit ang Chris Brown.
7: Kaya
8: inanay bitaw, kung kabalo siya mo kontrol.
7: Huh?
8: So, dapat on ta, sa tanang sa labi na sa relationship kabalo taon sa mga consequences
7: sa mga consequences na
8: consequences nga ana ba o warag may mga warag mo pasabot anang kung kisbas mga
7: bulag na
8: kung sa mga abot sa kung kinabuhi either it's a blessing or a lesson o di ba may uban nga blessing siya or a lesson pagka ito na to o say sulta pag ano ba. Pero what ay mahimo kung nagit na situation, kung magbulag, ay mahimo yun. Kung inana, kaya naman ang pugani mong tao, di ba? Kung isa na kinani mo, i-please. So, yung button din, imo i-let go, inana din. I-pray ni mong inana.
7: Wala maka. Ginawa
8: ka malandagan siya.
7: Inana, Kailbe, sa inyong relasyon, inana, mag-ampo ka, pero toxic na kayo, di nakaganahan. Pero gakaluoy lang kas pamilya nimo, si ma'am, bulag na lang kita ni o mag-ampo sa man naka. Diba? Inana.
8: Pero ako, Uncle Chris Brown, ako nakagi may ko. Active aid, inana kita. Pinakalisod na nga part, grabe gito.
7: Unsa man to be?
8: Grabe gito. Tanan, ako gingyatag tanan. Pero kumaga baway mabilin gito sa kong kinaboy. It's because akong gihatag tanan sa kong family. Bisag dili na ako na tinod nga kung lugar.
7: Mga anak.
8: Ano naman ito yung mga bata, anak ito. Pero gi-accept yun ako ang inana. Pero akong gi ko ang mabuti. Kumbaga ba nga, di ko gusto nga mabungkag. Anak, kabalo namang kudaan nga. Siya yan kinapoy sa una, di ba? Gusto na ako, akong tuliron, pero wala mang yapon. Bisa kung saan niya magtinarong, abusaran man ka. So, no choice. Then, let go.
7: Ano may uban nga maingon nga magpabilin gig ko ano kay gugmaan gig ko ano ana ba
8: ako di na ko mo kuan na ang Chris Brown kana bitong magpaka martyr pagkuan pagkaluoy ana dili na ko inana
7: no
8: dili na nako i-please ang tao kung wala na bitaw na niya gi appreciate ang imo love
7: pitangin
8: ana bitaw kay mo lagi na labi ng cheating cheating is not a mistake. But it's a choice.
7: Pero, wa man siya nag-cheat ka nang, nilagid mo magkasinabot ba? Ano?
8: Bo, lagi. So, dapat lagi yung taang ko, Chris Brown. Kung inana magiging a situation, dapat open-minded. Dapat istoryahon. Dito every day. Anak bitaw, kumustahan. Parang kumbaga, banding. Hindi na mawala sa pamilya. Dapat naagin na siya. Then, kung naiaway, dilitumpangan.
7: Dilitumpangan, kulatahon. Ano na?
8: Bawal siya ng babae. Mga tawang di Chris Brown. Ikaw, wala na. Okay. Thank you.
7: Okay, bye-bye. Bye. Biyaan na ka na ako.
8: Okay na ko.
7: Buwag na ta. Sabi na ko, buwag na ta.
8: Gusto pa ito. Kimupuyok mo na.
7: Puyok din na ba?
8: Mahal naman ang dito ba? Di ka mo patul na ako.
7: Ikaw ba, di ka mo patul na ako ba? Ano ito takama, bi? Lison na na. Lahi naman ito na away.
8: Dapat kontrol ng ginatotong pride.
7: Gana.
8: Then, ampo git sa perminti git. Dapat ang ginogit perminti sinto sa itong kinaboy, labi na sa itong pamilya. Kaya bisag, kung wala'y ginoo sa itong kinaboy, bungka gitanan, bisag na panatanan sa ito, financially,
7: gana.
8: Communication, time management,
7: gana.
8: Kung inana, kung wala'y kinaboy sa itong kuhan, pamilya, ginoo, wala, bungka gita, naantintasyon na perminti, magatubang. So, dapat ang ginogit, sinto ginato, ampo sa perminti, si ginoo, para ang itong pamilya, magbusbo sa mga blessing. Then, kwan lang, magsinamtanay lang. Ana lang.
7: Sige, Kyle, i-greetings sila kayo. Masin na kayo, greetings kayo.
8: Greetings, Sam. Greet lang ko sa tanawa, friends. Nga naninaw nga. Sorry.
7: Matay naman noon. Imbis mo, greetings na. Ala ka sige, alas 8:50, order na. Aras na ito mga ginikanan ng aton sa DTX 500, D3 Bayog, Mighty City, Alkaline, Vitamin C. Kuyo sa itong topic, aron ba? About menu ba? May pagpabinaw niya, Iman Takolan. Shout out ka na niya kanya. Mr. Rudy Django Mediana di Sabay Barangay Lapasan. Og kang Ronel, shout out ko do si Uyo na Palahubog. Ayuyo, Palahubog. Mary Ann Inirlan, shout out diri sa Malagana, Claveria, Misamis Oriental. Ay, taga Malagana, Misamis Oriental. Silingan na to rin. Minlan, no, traman misa una. Shout out ko na yung anak nga si Eliza Cabalquinto o iyang uyab nga Nilmar sa Quezon, Bukidnon. Salamat din ninyo. Wata ikaw oras, mga nanay, tatay, ate kuya sa tagapagpanaguban. Programang Talk to Uncle Brian.
0: Talk to Uncle Brian.
7: Abari siyempre taong dili guwapo para attractive kaayo Uncle Chris Brown. Singalan sa itong CEO Very Generous Dr. Ramil Oy. Our station manager Kaki 5 Nathan Sermento ang taong dili mahilig sa matrona ng mamasang. Pero ang mamasang ug matrona ang mahilig kaniya. Sa itong sparring partner speakers lawag Engineer Dio John Obregoso. Ako lagi yung kawan ng taong dilig, guwapo, pan-attractive kaayo, Uncle Chris Brown. Magaingon nga Paris Kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kagayan di Arroway Lain. 89.3 K5 News FM, mayong gabi!
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: K3 Bio!
11: Na ko ibahay dire pero lagong lumbot.
12: Unsa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong gipalit?
11: Tanang BPT ba yan? Ah, okay. Okay naman. Pero na pera na ko i-active ng kidney.
12: Kidney?
11: Na pera ko. Karoon, pag after mga belas na ko i-maintain ko lang.
12: Ditribayo?
11: Una ko maintain na siya po sa kidney.
12: Hmm. Sa paggamit mo sa Ditribayo, unsa man ang nakahatag sa Ditribayo nga? Makaingon ka nga, medyo niarang imong...
11: Okay man, normal man.
12: Normal. So, miangay ang imong lawa sa Ditribayo.
11: Okay, pun kaya naman po yung maintenance.
12: Maintenance. Kidney stone.
11: Parang pa rin na rin.
12: So, okay na?
11: At ako yung mga niya po, may buwan ba? Eh, bago kaya na po, 2017, ang pampaposal ka lang dalig ito nga po.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Breakthrough Venus Junior. Kalita na si Bong Yoko, pero natural ko sa kabalan. 62. May PC o kaming Vitribio.
2: Power Trio.
1: Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1 feet. Parang 2 hood, 1 hood. Ngayong para po na medyo banta sa atong immunity, may PC kay medyo atong dati kinakakong vitamin sa bangumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro po, masin, mungin yung kawala. Ilan yung nakibiyaan eh.
2: So, padayon na ka magamitan eh?
1: Padayon, nandun sa. So, pag ako po sa kulti, o yung mindas buhit na kita, mag-power tree yung ta, kay power tree yung morgan na liyata na kung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio, mga kundi, mungin pero mo.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clark, 52 ang edad. Gali sa bukod drive kong gabi tungod kay sulawan dugo sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Tingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule.
3: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket. Who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
8: Victor Wembanyama with the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Carter Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno ng

0: pag-usapan ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
3: Mayang-mayang adlaw sa tanan, labinigin sa itong mga suking tagapamati ng itong programa ang kasayuran sa mayang panglawas. At tudyapon kanyo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Inubanan gyapon sa inyong mga epektibo ng mga produkto. Kauban ang inyong sakalagad sa naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy Dr. Wittin Chavez. Makinguban nga na kaninyo sa pag-isgot-isgot sa kasayuran sa mayang panglawas. Inubanan sa itong mga epektibong mga produkto ang atong Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Mighty C ang atong alkaline base ng vitamin C, ang atong Clinica Spore Biotics, Clinica DTX Premium Coffee, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica Dio Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o guban pa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Tanan mapalit sa mga butika, parmasya nga duol sa inyong mga lugar. O gain nyo lang pangitaon ang Tatak Klinika, mga kaigalan. Tatak Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Then naka-box, naka-karton, naka-blister, naka-banig, naka-capsule na siya, mga higalan. Muna siya ang ato ang original nga produktos Klinika DTX 500, mga higalan. Amping mo ha, kay daghan gid kayo og kaning mga nagasundog-sundog sa atong produkto. Laban na katong mga naka kuan bitaw kaning blister or kaning ngunta naka ban kaning sana butilya. Naka butilya, gi soft gel. Mo na yung mga piki nga produkto, makikita giprint lang ang sticker nga Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center. Giprint lang ang Klinika DTX 500. Yan na dahil mga benepisyo dito na kabutan. Wala na, mga higala ha. Dili na mao ang original nga produktos Klinika DTX 500. Kay ang legit or ang tinuod nga produktos Klinika DTX 500, naka-box na siya, naka-karton. Kanya, kaning naka-blister na siya. Kaning naka-banig bitaw. Silyado gina siya, makigilaan. Kaya ka na aprobado sa kaning Food and Drug or FDA, mga kaigalaan. Amping mo ha, labo na ka itong mga nagpamalit online, no? Kay kasagaran sa online biyagin na nauso ang kanang mga peke nga produktos Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ano bang busa, no? Magmatngon ta. Kaya basig makainom ta din na og piki, ha? Maganda ba mo ana din na sa itong clinic? Mangingon sila nga Bantograde ay wa minaulian. Bantograde ay nga ang amuang gibati maura gihapon. To tungod na siya kay ang atuang napalit is peke nga produktos Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, mga
2: higa.
3: Kung gusto mo makasiguro, dito mo palit sa mga butika, mga parmasya. Labo na ka itong mga local pharmacy, ha? Mga parmasya bitong nara din ha sa inyohang mga lugar, sa inyong syudad, sa inyong munisipyo, sa inyong lungsod. Mostly na din na, kay parang dali ragid ninyo mapalit ang atong produkto. Then, kung gusto gid mo, naata sa atong mga branches, Dinis Cagayan de Oro, located na din na mismo sa may Agora Market City, Dinis sa may Lapasan, tapos may barangay Lapasan na, dira sa may tupad sa Alihanan or mga terminal, sa jeep sa Balingasag, Hasaan, naana din na, dapit magigilaan. Guban magingon nagtuyok-tuyok pero sila pero dali lang kay tultulon wala ramos may alihanan sa jeep sa Balingasag pa Hasaan pa Manolo kay daghan man na sila din ha no nagtupaday ra na sila mga alihanan mga terminal dinhi ra ta dapit at ras ta dinhi dapit ha hindi pa mo kaabot din ha ako kayong karatula Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga higala. Then ang ato ang branch sa Hingood kadi na located sa may Doña Graciana Street corner Adelpha Street di na mismo sa may bus terminal no sa entrance nga bahin sa bus terminal okay di ba entrance ug exit man na one way man na diha so entrance nga part no pag right side ka paingon na gina sa alihanan sa mga bus left side na ay Adelpha Street din ha likod anang bakery ilhan naman na diha pang pangutanan lang mo asa ang Klinika di Alternativo dinas Hingoog mga higala. Then ang atong clinic schedule ang atong consultation gyapon nagapadayon free ang atong consultation ha kayong uban magpabayad na sa consultation laban na gyud sa katong mangutana lang ka unsay imong gipangutana lang ka unsay imong gibati mo ni imong gibati do na dai bayad 500 800 ang uban sa 1,000 then din sa atong clinic magilan free ang atong health consultation ang atong wellness consultation free na siya ha tudluan mo namo sa mga dapat nga buhaton sa mga pagkaon nga dapat likayan sa mga angay nga buhaton unsay mga imnon nga mga juices oh naana ginatudloan na muna makigilaan ka ng mga unsay mga dapat buhaton kung doon na nay sakit sa ingon ani and then kung doon na mo i-result sa inyong laboratory mas maayo mga higala doon na mo yung mga laboratory result mas labing maayo pagyod kay nga naman ginata magbase sa inyong imnon nga mga supplements laban ni gyud sa ato ang mga produkto no uban pang produkto nato dinas Klinika di Alternativo Medicine Wellness Center sama na lamang to nagingon dito ni ana sa clinic nato nga grabe ko no ang iyahang ginatawag nato og pagpaminhod sa iyahang kalawasan no gikan siyang tiit siyang lapa-lapa pero doon na siya yung result laboratory taas yung sugar, taas ang result sa HbA1c, walay laing hinungdan kundi ang iyang sugar or diabetic or iyang pagka-diabetes. Muna siya makigilana, natay basis ba no sa inyuhang kung sa inyuhang ipangbati. So kung doon mo yung mga results sa ultrasound, laboratory, mas labing maayo dalaan ninyo. Kaya para doon natin basis sa inyong imnon ng mga supplements aron mag-guide po muna mo sa mga dapat buhaton mga pagkaon nga likayan muna siya nga to ang ideya diha mga kigalaan ang schedule na to Dinis Cagayan de Oro matagad lang Domingo Lunes Martes nata Dinis Cagayan de Oro sa Miyerkules adlang Miyerkules kita-kits ta din na sa Hingoog half day lang ta din na sa Hingoog ha kay wala na may gana kung hapon half day lang ta ha kung di na sa Hingoog kay mo hawa ta din nag alas dos gabi na ta maabot Dinis Cagayan buta din ni tag alas 6 na kapin hapit na alas 7 half day na ta ha pag abot din na sa Hingoog City ha kaya ron nga ilayo pa po din Cagayan makauli rapod ta pagkahapon na so apas mo ha kada Miyerkules, no, mga dunay mga amigo, dunay lahang na kaila nga gusto magpakonsulta, every Wednesday nata dina sa Hingoog City, mga kaigla. Then pagka Webes, Bernes, balik nata dini sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close ang ato ang clinic, mga kaigalaan. Dagan pagyapon mo na halos kada adlaw. Ngon si Rado dai mo kada sa Bado. Balik-balik na lang atong announcement. Nga close gyud ta every Saturday, mga kaigalaan. Okay, text atong text at line number 0985-034-2925. Usbon ko. 0935-084-2925, mga igalaan. Ato na ito sa di pa na ito, padayon na natong programa at sa paminang mga natabangan sa itong mga produkto.
2: Ay matatanaw
4: simula. DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
5: Ako sa iyong pangalan,
6: Remedios Hidiro.
5: Pilay imong edad?
6: 63.
5: Taga-asa?
6: Agora, Limbato.
5: Bangon sa mga produkto sa Clinica de Alternativo ay magamit ka ron.
6: Kanina mo ng DTX o kanang may PC.
5: Sa kaniyad to nga pa ka nagamit doon sa manimong balatian.
6: Daghan, oy. Nagsigilan ko at yung hospital.
5: Sa karoon nga nagamit ka, kumusta man ang mong paggamit?
6: Oo, narang-arang ko aning kuhan. DTX o kanang may PC.
5: Dako kayong netabang sa imong palawas.
6: Dako, Diyod. Kakatulogig ko maayo. Oo, na DTX.
5: Kung sa malimong ika, aghat sa ito mga kaigsunan ka rin nga namatik.
6: Nagsuon, magpalit lang mo ka ng DTX 500 kay makayog ito sa lawas. May mga kaya kong tulog. Sa una di ko kakatulog. Oy.
5: Salamat kayo, ma'am, ha?
4: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan dyan na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog. Unya, dili pa dyan kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix. Nagkape ka na. Nag-detox pa dyan ka.
4: DTX Coffee Mix. Mabalit sa mga butika.
3: DTX 500, makigilaan ang pinakataas nga antioxidant content sa mga supplements, mga higala. Kay nasayod ba mo nga ang nasa DTX 500 ang kining panit sa tubo? Aduna na siya ay ginatawag nga desugard sugar cane extract. Aduna na siya ay more than 1.3 million of antioxidant content, mga kaigalaan. So ingon ana ka powerful nga pagka antioxidant ang kining naasa ato ang Clinica DTX 500. Makatabang kini, no, sa ato ang mga balatian. Sama na lamang na kung isgutan na to ang kining pagprotekta sa atong lungs, ikan sa ato ang mga bisyo nga pagpanigarin mo, na side ba mo nga ang lungs, mga kaigalaan, maginay dauton sa ato ang sige na itong pagpanigarilyo. Kabalo na magita, walay health benefits na ito makuha sa pagpanigarilyo, ha? Ang number one gyud nga dauton sa kaning cigarette smoking, makigalaan, is ang atong lungs. Then ang lungs na ito, mauna siya ang major organ na naa sa atong respiratory system. So, kinahanglan, no, ang lungs, ma-maintain na ito na siya na healthy aron nga di tabation og kaning pagpanghapo, di tabation og kaning dalita hanguson, dili tabation og kaning dali lang takapuyon. Kaya ang lungs magud na to, makigilaan. Ang right lung na to is divided na siya into three lobes, makigilaan, which expand and contract like balloons when you breathe in and out. So mura na siya kanang balloon, mga pag ginhawa na to, inhale, exhale, mura na siya kanang mo expand, then mo kuyos, mo expand, no, inganana na siya. Then ang atong left lung is a little smaller, makigilaan, with two lobes ug duol na siya sa atong kasing-kasing. So mo na siya, makigilaan, ha, ay right lung, na ay left lung, mo na siya ang status or ang itsura no sa lungs nato makigalaan. Patuloy na magdiringing ano bang magsugot. Then kung sigita o pagpanigarilyo, sigitag sigarilyo mga kagilaan, it can constrict or inflame your airways. Inflame mga kagilaan, it means kaning muhubag, no, ang atong airways. O mo na siya ang hinungdan nga maglisod tas pagginhawa mga kagilaan. Natay dagang pasyente, no? Kaning hangusun, dali lang sila kapuyon, kutasan, no? Gamay lang baklay. Na pagpangutanan na to, nanay Garillo katay. Ay, dugay na. Dugay na ko ni Undang. Sa mga nakadugay, may aging bulan. May aging bulan rin ay. Okay, nga naman. Dali naman siya hangakon, dali naman siya hangusun. Possible, no? Possibility sana tungod sa pag-inflame sa airways, makigilan mo na nga maglisod na o ginhawa. Maglisod na ginhawa, makigilan ha. Then, maka-irritate na siya, no, sa lungs na to. O niya, sige na dahil tag-ubon. Tingala ta nga, ang ubo na to, di na muunda. Gani, matod pa sa warning karon, dili na ang warning na to sa sigarilyo, di na. Dili na kaning government warning. Cigarette smoking is dangerous to your health, di ba? Sana ang warning din na, smoke kills. Kapatay lagi. Bisan pag-unsaon lagi og butang din ha og kaning ginatawag na to og picture diha nga wa na nagkadimao. Pero kung ang tao gusto gyud manigarilyo, manigarilyo ginasyo. Di na to ulaton ha nga maglisod tag ginhawa. Maglisod ta sa pag kaning sige na tag ubuhon. In fact, no? Number one cause, no, sa lung cancer, major cause sa lung cancer is ang smoking gyud mga kagilaan. Muna nga kinanglan magamping gyud ta. Usa karon pa lang. Bawas-bawasan na nato, hinahinayan na nato gundang. Then makatabang din ang atong DTX 500 sa pagprotekta sa atong lungs. Kung muundang manggaling tagpagpanigarilyo, kaya uban magod pag muundang, mas mugrabi, mas daghang sakit ang munggawas. Muna yung mga tinuuhan. Magod po na yung realidad nga gakahitabo. Pag muundang na, daghang na dahil munggawas ng mga sakit. So, aron nga dili na siya munggawas, tumarta sa atong DTX 500 kay it can help to protect our lungs. Then i-optimize niya ang atong lung functions mga kaigalaan. It fortifies ang lungs nato, enhance ang atong immune system, allowing us to fight illness like pneumonia, bronchitis, uguban pa, no, ng mga sakit tungod sa lungs mga kaigalaan, tungod sa pagkadaot sa lungs nato mga kaigalaan. So katong mga nay bisyo pa diha sa pagpanigarilyo, inom ta sa atong DTX 500 aron maprotektahan ang atong lungs. Napoy uban nga aba murag tong suki na din sa clinic na to. Mahalag mag-inom manigarilyo daw siya basta kay nay DTX 500 ah. E kung di po daw siya kay nay DTX 500 mura magmanghot iyang doghan. Himo na yang maintenance ang atong DTX 500 padayang yapon siya. Inginana lang gid mga kagilaan, no? Inana magitaan ng mga health discussions na to mga kagilaan. Alright, sige, text atong text at line number 0985-0342-925. Postbon ko 0985-0342-925. Ato na ito bago ninyo mga pangutana ha. Kapitagid mo ko po sa atong oras. Sa di patampanayin sa unahan, ato sa kami na ang mga natabangan sa atong mga produkto.
8: D3 Bio Health News.
9: D3 Bio. Ako sa inyala na ito, ma?
10: Ina, kapatid.

0: Pag-asa
1: mo. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Sa imong kumpleto ngalan o taga-asa, pila pa rin mong edad?
4: Pili Mangsano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang kuyo dun sa Agora, basa ko istisyon.
3: Na yun sa mga produkto sa Clinical Alternative?
4: Ako makalit kong dire, D3 Bio, may TC o DTX. Na nakapang ako DTX dito, D3 Bio pa man upuan ang makurot na ako, may TC. No, sa ako palit kayo. Kung pa man kung ang hindi rin, pinahinira kung maklay pa yung dire.
3: Nay, unsa man imong kaning balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit ni mga produkto kay ikaw da kung pagtuo nga nakatabang si mong
4: produkto. Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuloy, makain na magay kong D3 Bio, makain na kong 20 sila, maayo na akong kaon mo, pero minti na akong
3: kaon. Kung sa man yung makastorya, katong gusto pa mo palit o musulay, yung wala pa kanis klinik at alternative.
4: Katong pa makasulay o ginom o D3 Bio palit mo kay maayo sa inyong lawas. Kaya ako lang, pila nakatuig na kung pinalit aning D3 Bio. Kaluyan ko sa ginawa, ako masakit o manikura, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. Kung kaloy sa Ginoo, iabot na lang kung tuwag ang tuwikan, pinuntulahan ko. Moro mang yapon. Kasi nila, di ako huwala ng D3 Bio.
3: Salamat, Kenay.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3!
2: Kapalit sa mga butika!
1: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Ano sa itong kumpleto ngalan?
5: George Calamba.
3: Pila itong edad, sir?
5: Taga-asa
3: ta.

0: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C! Kasakit ang tiyan? Magklinika Spore Biotics.
2: Kabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan?
1: Magklinika Spore Biotics.
2: Katabang sa pagmindot sa digestion
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang tiyan?
1: Magklinika Spore Biotics. Adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa inyong mga suki butika.
1: Extend Food Superman
3: for Men. Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ansla. Was visiting nga bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: D3 Bio Health News.
5: Klinika D3 Bio makigilaan ang makatag kanto og proteksyon gikan sa virus bacteria. Mga balatian nga hinungdan virus ug bacteria. Klinika D3 Bio ang tubag ni ana makigilaan tungod sa yang ginatawag og VCO. Aside sa plain nga vitamin D3, adun na pagit siya VCO, virgin coconut oil, extra or cold press, extra virgin coconut oil, makikilan. Dagan MCTs, ha? Huwag ka nang ginatawag na itong medium chain triglycerides. Sabihin kong masulod na siya sa itong lawas, maprocess ka na siya. Then muna na siya ang maprotekta na ito, gikan sa mga bakterya o mga virus, makikilan. Di ta mabalaka nos mga bakterya laban na ron uso mga trangkaso ba uso ubo sipon nahanglan gyud ta magprotekta sa atong panglawas inom tag D3 Bio matag adlaw mga higala. Then parisa nato sa atong Mighty C ang atong alkaline nga vitamin C baka pa boost sa atong immune system baka hatag ka nato og kaligon nga panglaban sa atong immune system. Immune system booster na to, no, ang atong Mighty C makigla. That's why, no, nga mauna siya ang partner sa atong D3 Bio kung ato ang DTX 500. Pwede ninyo ipares D3 Bio, Mighty C, DTX 500 o Mighty C mga higala. Kung nagainom mag D3 Bio, parisan ninyo Mighty C, mas labing mayo. Kung nagainom mag DTX 500, parisan ninyo Mighty C, okay, good kayo. Then ang to ang Clinica Spore Biotics ha. Ginoon na siya 80 billion CFU or kaning ginatawag na to good bacteria. Direct na siya sa tong digestive tract. Direct na siya sa tong digestive system. Indot kayo sa mga dunay problema sa gut health. Anang mga kulang og probiotics magagilan. Naghapdos ang tiyan, dunay gastritis. Dunay kaning tanan nga mga problema sa ato ang stomach. Mostly mga problems sa itong stomach magiging makatabang atong Clinica Spore Biotics. Mag-aslom. Mag-aslom ang itong tiyan. Hawang atong tiyan. Maglisod o bawas. Gusto mag-bawas o hugaw. Pandili makagawas. Inom o Spore Biotics magiging. Then ang itong mga kape. Pili lang kas kape na ito. Clinica DTX Coffee Mix. Clinica DTX Premium Coffee. Clinica Prebio Coffee. Asa ka na. Kung dili ra kay katasog sugar sa tong best seller DTX Coffee Mix, pait-pait pero nunay pagkatamis gamay kay do naman siya brown sugar. Pero kung spike na ganimong sugar dito kas DTX Premium Coffee, okay kana. Wala gyud na siya brown sugar. Ang iyang pampatamis katong natural sweetener ang stevia mga kaigalaan. Diyan sa Prebio Coffee ay dili ka pwede kung ikaw diabetic ha. Kay kana siya aduna na siya creamer. Pwede rani eh, katong mga dunay gastritis nga hilig og kape katong mga dunay problema sa pagpalpitate kung mahilig og kape kay dunay siya prebiotic plus probiotic coffee no na pagid siya moringa olivera mga kaigalaan. Ara sige no pili lang mo din na kung asa imong kape ha asa imong kape din nga imnon. Now, din na tas pagtubag sa inyong mga pangutana. Proceed tas pagtubag sa inyong mga pangutana ha. Kaya kapos na gid kayo ng atong oras. Paspas man kini atong oras oi, markita may ginagukod perme. Sa di pa di ay, napaday tayong Extend Food Supplement for Men. No, katong mga nagaproblema kang junior, Extend Food Supplement for Men ang tubag niya na mga higala. Clinica Deo Fresh, sa katong mga gusto, musulay o kaning natural nga roll-on, Deo Roll-on, atong Clinica Deo Fresh ang tubag niya na mga higala. Then, Clinica DTX Beauty Soap, laban na sa katong mga gusto og skincare ha. Katong mga gusto og kaning ginatawag na to og Gusto nga makalikay sa mga balatian sa ilang panit. Skin diseases, skin allergies, Clinica DTX Beauty Soap ang tubag niya na. Pwede na ta, no? Tubago na to inyong mga pangutang.

0: Na to ning Tubago News number 3453. Doc, good day. Tagpila man na inyong food supplement for men. Thomas Clinic. Tag 100 ang kapsula ng atong extend, ha? Pero 3 days ang effect, ana. Oh, nindot kayo kay 3 days ang effect, ana. Mahulog lang tag 30 kapini mong adlaw. Basta wa kay problema sa imong prostate, basta wa kay problema sa imong sugar. Bati, mabati gid mo ang effect ani makaganda. Dili ni makapalabad sa ulo. Uban nga mga food supplement for men, no, nakasulay magita ni ana. Ato maginang ipang testingan. Testingan nato kay para makumpara nato sa tong extend. Ako gyud makatestify, no, nga kanindot gyud ang atong extend food supplement mga kaiglan kaysa sa uban nga mga food supplement for men. Makapalabad sa ulo kaning extend ay birada. Ah, yango-yango. Yango-yango atong technician, no? Okay, Doc, good day sa man ang tambal. Mga to lang akong lawas. Unya, maglabag-labag na yun. From news number 2842. Basta gani, kanang mga katol-katol, allergy na siya. Basig na kayo nakaon ng mga kontra sa imo. Number one din ang makapakontra sa imo, itlog, gatas, no? Kana siya tagasog allergen. Muna siya, laban ng manok, ha? Then seafoods, grabe gid na siya makapahatag og allergy. And then mo na siya ang uban nga mahadlok na, adun na ginay ginatawag natong citricin. Dinasa to ang kaning ato ang ditribayo, nindot na siya. No, makatabang na, may TC, makatabang na siya. Pero napud tay pang allergy na to dinasa sa clinic mismo na to magigran mapalit lang, ha. Yes, number 2842 3248. Doc, good day, nagtumar kog D3 bio. Okay ra ba 3 times a day? Yes, walay problema. No, kung i-3 times a day ni mo na ang D3 bio, oh, basta kay before meals lang ni mo imnon. Before meals sa buntag, before meals paniudto, before meals panihapon. Walay problema ang atong D3 bio. Akong anak gani, grabe mo ka og D3 bio, di taguon na mahurot ang usa ka pa. Anyway, wala na gid kita igo nga panahon og oras dinhi sa atong programang Kasayran sa May Panglawas. Sa gyapon usbon ko ang atong free health consultation. Nagapadayon, Dennis Cagayan de Oro. Kada na located sa May Agora Market City, dinalamata sa May Tupad sa Balingasag Terminal. Matag adlang Domingo, Lunes, Martes o Huwebes, Bernes. Sa Hingoog City, matag adlang Merkules, half day lang ta, ha. Natada na located sa May Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, din alamang sa May Bus Terminal, mga kaglan. Ang iyo pong alagad doon sa kanat, therapeutic practitioner, Dr. Lupitin Chavez, magaingon, may panglawas si Padayon, dili, gini na to, abusugan.
1: Kining to naman nun, hatod ka na to sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Baltera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon ng estasyon sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tunumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.

0: May adlaw sa tanan, labing sa itong mga suking taga-pamati ng itong programa ang kasayuran sa may panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Lipino. Dr. Bisley Naturopathy Dr. Lewitin Chavez makiguban kaninyo alang sa pagisigot-isigot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan, hatod kaninyo sa itong mga epektibo ng mga produkto. Inubanan ka itong Clinica DTX 500, Clinica D3Bio, ang itong alkaline-based vitamin C, itong Mighty C, Clinica Superbiotics, Clinica DTX Coffee Mix, Clinica DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Clinica D-Fresh, Clinica DTX Beauty Soap, o ang iban pa mga produkto nga naalamang mapalit sa itong Clinica de Alternative Medicine Wellness Center, Dinis Cagayan de Oro mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo salud sa 30 minutos nga programa. Live ta, mabati karon sa ito ang digital platform, dinis sa ito ang istasyon, o sa uban pa nga mga maka-access no, sa itong online apps mga higala. Pwede ka mong musalmot din sa itong programa. Pinag-ispag-text sa itong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number magigalaan. Kaya itong daan nga number medyo tungod sa kadagag mga kuwan, di na nato ma tungod sa mga dagag text di na nato ma-accommodate na. So dinita sa bagong text hotline number na ito mga higala, 0985-034-2925. Usbon ko, 0985-034-2925. Bago na ito ning text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern din sa ato ang programa ang kasayuran sa maayong panglawas mga higala. Usbon ako, 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule makiglan. Doon natin mga changes ha. Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Anata din sa Cagayan de Oro. Ang atong free health consultation, nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog makiglan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta hangtod alas 2 sa hapon makiglan ha. Matag adlaw nga Miyerkules no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon mga higala. O, sa mga suking tagapamitin ato din sa Hingoog ha, nga nagapaminaw karon. Antod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw ng puhon no, karong adlaw ng Miyerkules mga higala. Then pagka-Webes, Biyernes, din na ta balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close kita ha. Matag adlaw Miyerkules close kita kay daghan gyapon ang di man pud masaag no, daghan gyapon mo anha o mangadto sa tong clinic. Unya close di ay ta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City. Naadi na sa may barangay Lapasan ha. Naadi na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City mga higala. Diha sa may before pa lang anang Balingasag ug saan nga liner. Kanang Kanto Bitaw din sa may SSS Dapit. Di pa kakaabot din ha. Di pa ka makaabot din ha. Dahil dako ko yung Karatula Clinica di Alternativo Medicina and the Wellness Center mga kagilan. Dali lang kayo tultulon. No, kayo nara magita din ha mismo sa may Agura. Tuyok na mo ng Market City. Makita na na ninyo mga kagilan. Mahingon ganitong uban nga. Ay, nara day ni din hi. Bahalag, magtuyok din na. Basta kinara gid din na sa may Market City mga kagilan. Then, din na sa Hingoog City. Nata din na sa may corner Adelpha Street. Din na sa may bus terminal. Hingoog City bus terminal mga kagilan. Dali na po kayo tultulo, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro. Bus terminal po din na sa may Hingoog City. Ingunana na ang ato ang mga clinic may kagilan, dali or sayon kayo tultulon kay naraman ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba Oh, dako kayo ang landmark din ha nato or din sa Cagayan de Oro og sa Hinguog City magagalang. Rosbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Kadaghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Merkulis ra ang schedule dinis Cagayan. Every day ta naa dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hinguog City kay bago na ta. Doon na tayo bagong schedule dito sa Hinguog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din sa Hinguog City makiglan. No, pero ayaw kayo magpaudto. Okay, basig magsalig na po ng uban. Uy, hangtod hapon na dahil sa Duklumi. Ang uban po, basig buwan na. Manog alas 2 na. Para sa una, nga tama na alas 11. Ang uban mo ato alas 12 na. O di, tanawa, dilik na tumapas dito sa butuan. Pero ana ha, hangtod na ta sa hapon alas 2 hapon din na sa may Hinguog City mga kaigalan. And then ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ato ang Klinika DTX 500 labanagyo din na sa online no, din na sa may online store online shopping kinahanglan gyud mag-amping no, sa pagpalit sa atong Klinika DTX 500 kung gusto mo mapalit og legit nga produkto sa Klinika DTX 500 at tumog mga parmasya. Number one, mga farmasiha. Kaya ka ng mga farmasya, di mo na mamaligya og piki. Di mo na sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa yun mo, pwede po mo wana sa itong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, usbon ako, nata dinis sa may Agora Market City, di na sa may bus terminal. Dito sa Hinguog City, nagihapunta sa may bus terminal sa Hinguog City. Doña Graciana Street, corner Adelpha Street, mga higala. Diyan kung sa online mo mamalit, no, ayaw gin magpataka og pislit din na pag makakita mo mag-detect sa bandit, unya, laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel, unya, daghan dayon og ganing promo, no? Moingon buy one take 2, buy one take 3. Wala kita ingon ana ha, di na sa online, wala. Oh, then ang tinuod nga Klinika DTX 500 nakakarto na siya. Wa na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga butilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So amping ha sa pagpalit sa mga Klinika DTX 500 nga products. Ang atong Klinika DTX Bayo doon na po'y counterfeit. Ang uban na naman good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog, unsa na ilang ipamutang nila. Then ilahada yung i-refill. Ibutang dito ang butilya. Mag-print og sticker. Butangan dahil og Klinika DTX 700. Butangan dahil Klinika DTX Bayo. Hamping mo ha sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Klinika DTX 500, Klinika DTX Bayo, o guban pa mga produkto sa Klinika The Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa itong text hotline number ha. Bago na itong text hotline number, usbon ko 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Sa di pa tamo pala yung sunahan, pag-isgut-isgut, alang sa kasyonan sa mga panglawas. Ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto.
1: DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500.
2: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nini Valencia. Hindot yung kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mo taas ang akong blood sugar o wala usab mo taas ang akong BP. Bisan sige ko ginom sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jenna Tagaamlan. Nagka-hyper ko sa taas

0: kaon. Gana nakaigong kaon, ugula na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline, ka vitamin C, mabalit sa mga butika. DTX 500, health alert. Health alert.
2: DTX 500 makiglaan ang usa sa makatabang kanato aron nga maka lingkawas kita sa mga balatian. Makalingkawas kita sa ato ang mga problema sa atong panglawas mga higala. Especially isgutan taning indigestion o kaning dili ta matunawan sa ato ang pagkaon. O kaning atong ginakaon dili ba mahili di ta mahilisan. So isgutan tani ang indigestion mga higala. Kaning indigestion manggod or kaning ginatawag og dyspepsia, usa ni siya tungod ni siya sa discomfort sa atong upper abdomen makigalaan or kaning ginatawag natog heartburn mga higala. Kini usab ang hinungdan nganong maglisod kag pagpagawas og hugaw sa imuhang lawas mga kagalaan. So usap ni siya sa hinungdan sa constipation no kung do na kay or wala kay good digestion. So when we talk about constipation, it is the mother of all disease. Mo hinungdan sa tanan mga sakit, mo inahan sa tanan mga sakit. Mo na nga magkabalatian ka labad imong ulo, irritable ka, dagan ka og kaning bugat imong paminaw. Kaya naman ang mga toxins sa mga hugaw, hugaw gud na kinahanglan everyday or daily gida nimo ginapagawa sa imong lawas. Ang problema kung doon na kay indigestion makiglan, wala ka nahilisan og tarong, karoon gud na siya o di ka matunawan sa imong ginakaon, magkaroon gina siya conflict no sa atong lawas. Kung may problema o di na ta makapagawas dayon sa atong hugaw nga sakto mga igal. At ibitaw nimo kung maayo lang ang pagpagawas sa imong hugaw, layo gid ka sa balatian. Isipon lang nimo ha, kanang basura nga nasulod sa balay no, mas nindot gyud everyday ipagawas gyud na nato. Ingon naman baho kay nga to ang lalo na sa kining kusina, manimaho gyud na ang basura. Once is basura, basura gyud na siya. No, how about kun lang na siya sa tong lawas, wa nato gipagawas. Okay, so man sa reason ha kaning indigestion o dili ka matulawan sa pagkaon, unsa may mga sintomas ani, unsa may timailhan nga do na kay susama ini nga balatian. Number one, no, bloated or feeling nimo bloated. Unsa man ang bloated mga higala? Ang uban, no, mapay pagkahuman og kaon, busog na, gigutom na pud. Kundi gani, while nagakaon ka, paminaw nimo busog na pero lami paghapon ni kaon. Okay nga naman, wala man na proper digest ang imuhang ginakaon mga higala. So feeling bloated, feeling sick, unya sige kag burp, no? Una siya, sigan pagpano ka, bamurag ka ng ginakabuhi permanente. Mag-inay klaro diha, no? Kaning manugaw ka permanente, niya, kusog ra ba kaayo? And then, stress and anxiety, mga higala. Yes, muna akong ginaingon na kung doon na kay or kaning indigestion or dyspepsia na ginatawag na to, o dili permanente ang pagpagawa sa hugaw sa imong lawas, muresulta gid na siya sa stress and anxiety mga higala. Ngayon naman ang mga toxins sa atong lawas na tuyok-tuyok lang na siya mga higala. So sa may mga pwede na itong buhaton, sa may atong kinahanglang himuon aron nga dili ta magka-problema sa atong digestion. Number one, diet and lifestyle changes. Ang ato ang diet dres Pilipinas, more on ta rice, more on ta sa carbohydrates, more on ta sa pan. Usa na siya sa mga hinungdan nganong dunatay in o dunay indigestion. Sige tag mantika, sige tag pinirito, sige tag ginisa. Pinumdum ko sa unang panahon nga sabaw lang yun, no? Ang halos ginakaon. O kaming anad na sabaw-sabaw lang ba? Sabaw-sabaw lang kanunay. Pero karon ang atua karon, no, mostly is mga pinirito yun, ginisa. Sinabaw manggaling pero naglutaw po sa mantika. So na siya sa inyong dal makigila na diet and lifestyle changes na ito mga igan. Muna dapat na itong buhaton. Kinahanglan mo kaunta more on fiber foods. Kinahanglan mo kaunta or likay na tas mga bisyo. Aron nga di ta magkaroon o balatiyan sa manini. Then regular exercise. Avoid smoking and drinking of alcohol. Avoid drinks that contains caffeine, like coffee, cola o guban pa mga higala. So muna siya ang pinakasikreto ha, nga di ta magkaroon og kaning indigestion mga higala. Ang kini nga problema, no, komune siya nga problema nga atong masinatian, pero pwede gina siya natong likayan. Mo inom lang tag DTX 500 matag-adlaw, magita gitawag na DTX 500. It's because, no, sa short term nga detox mga higala. So i-detox na to mga toxins kina sa itong lawas. Maintain lang kita kanunay sa ito ang Clinical DTX 500 mga higala. Ang atong Clinical DTX 500 makatabang na siya ron makalikay sa problema sa ato ang proper digestion. It takes time, no, ang pag-address sa problema sa hyperacidity, indigestion o guban pang problema sa atong tiyan. Pero kung himo na itong lifestyle, ang pagtumar sa ito ang Clinical DTX 500, dali lang na siya ma-address. Madali lang na masulbad ang atong problema bahin sa indigestion mga higala. So yun na ang pinakasekreto ha, maintain lang kita sa pagtumar sa atong ang Clinica DTX 500. Mapalit ka na siya sa mga butika, parmasya nga naa duol sa inyong lugar o sa uban pang mga butika o sa mga branches sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Aron makabaton tag maing panglawas, ato ginang i-maintain atong Clinica DTX 500. Text ka mo sa atong text sa ten number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa nato tapuson ang ato ang program.
3: News History Bio. Maman sa inyana na ito ba?
4: O si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang arang-arang lang na akong libate karong nga gainom o D3 Bio. Sa una, ibim kayo mo na wong. Karang Bills Falsi, Yataki. Nagkaroon karoy sa Diyos. Akong BK, normal na 120 by 80. Akong gikuan karoon kani arong kolesterol mo rin. Amo bubuhok na.
3: Sa inyong nga naman?
4: D3 Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: Ako si Timoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Paday si Sheila Grace Mendoza. So ang napermi ko gapang luya ka ng murag kape kayo. Ibi ko. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Nanunggan ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turing kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Efektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
5: Mighty C. Ang alkaline, ka vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C. Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyo mga suking butika. D3 Bio. Health News.
2: Clinica D3 Bio, sab, ang usa sa mga epektibo nga pamatay kontra virus bacteria. Bakterya ug mga kagaw. Ang ato ang Clinica D3 Bio magud makigla na doon siya cold plus extra virgin coconut oil. Nagana siya MCTs, no, nga mamupatay sa mga bakterya, virus ug uban pa. So kung nabalaka ka sa mga bakterya, sa mga virus nga mga balatian, naatay Clinica D3 Bio mga higala. Na siya ang usa sa mga pinaka-epektibo nga pangontra sa bakterya o virus karon nga panahon mga higala. Ang ato ang Clinica D3 Bio, no, kung ato ng subayon, no, soft gel ka na siya mga higala na, kaya doon na po darabay nag-gaya-gaya. O doon na nga po nag-piki, ani? No, dili lang atong detect subandrin ang gipiki, ha? Lakip na sa mga ito ang Clinica D3 Bio. Kaya basta may malaging effective ang itong product, no, ilagid ang sundugon. So ang itong Clinica D3 Bio nakasoft mo na siya, nakasoft gel. Ang itong Clinica D3 Bio nakakapsule na siya. Pero nakablister gyapo na siya ang itong Clinica D3 Bio mga kaiglaan. So kung doon na kayo mga problema mahitungod sa bakterya, virus, fungi, uban pa, usa sa mga hinungdan ang usa sa mga balatian nga hinungdan kay bacteria is kaning acidity gihapon sa tiyan o kaning ginatawag nato H. pylori bacteria. kana nga bakterya manigala kay isog kay na ha. Say mo na yung bakterya nga kung asa problema kayo kay mo resulta na siya o GERD. Atong isgutan na itong indigestion, no, common lang na siyang sakit sa tiyan o kaning bloated o guban pa. Pero kung buna na gani H. pylori bacteria manigala, bisan pag mukaon lang kaog mantikaon, bisan pag muinom lang kag kape, bisan pag mukaon lang kaog pan, mumuhap dos gyud ang imuhang tiyan. So ang MCT na nasa atong D3 Bio kani ginatawag na tog medium chain triglycerides, so, muna siya ang mukontra, mapatay sa mga bakterya sa diyang nanan sa atong lawas. Dani, no, matod pa sa mga pagtuon sa mga eksperto, kung doon natin proteksyon, laban na gito nga itong ang D3 Bio, muna yung papaboost o maproteksyon sa atong selula, ang atong immune system, dili na siya mahago pa. So, pwede na palang daan, action pa lang siya sulod, patyo na siya daan, no? Patyo na daan ang mga bakterya, mga higala, ang mga kagaw, no, patyo na daan. Dili na siya musulod pa, mapenetrate pa dito sa itong lawas. Diya palang daan sa entrance bali, no? Sa entrance palang bali, patyo na siya diritso sa itong ang kining mga defender, no? Sa itong ang lawas. So, maboost na siya, pinagi sa pag-inom sa itong klinika D3 Bio. Eh, dagan siya MCT, nani siya MCT, may kikilan. Muna yung magpa-metabolize, no? Sa itong lawas. Aron usab nga protektado tagikan sa nagkadayong balatian virus, no, bagong mga virus usab nga mga nakaplagan nila, na diskubrehan nila, balita na pud nga duna na po yung mga bagong virus nga migawas. Hadlok na pud nay abi nila nga mapareha na pud ta kani ato tong panahon sa COVID. Pero kani siya protektado na ta diri palang daan kung motomar ta, mo-maintain ta sa atong klinika D3 Bio. Samot pa gyud, no, kung ato ang imnan sa atong Mighty C. Sa gisgutan na ako ganina, kung mag-maintain tag D3 Bio, sa entrance pa lang, di na sila kasulod. Now, kung ma-boost atong immune system, pinagis pagtumara sa atong Mighty C. Kung naamang yung maka-ipsot, gikan dito sa entrance, si Mighty C na ibahala ni anak. Oh, una siya, yung anak ka nindot ang protection kung doon na tayong pag-maintain sa itong produkto, especially itong D3 Bio Mighty C, mga ganyan. And then, ang itong Clinicas Probiotics, no, kanilang itong Clinicas Probiotics food, mga kiglan,

0: Maka-addict kuno ang kaning kape na to. So, DTX Coffee Mix, no, mo'y tubag niya na. Pero kung taas-taas ng sugar, no, dito ka sa DTX Premium Coffee, mga higalang. And then, kung doon na kay Mona, no, kung doon na kay GERD, or doon na kay pag-askom sa tiyan, dili ka sa Prebio Coffee, mga higalang. Then, extend food supplement for men, dili lang pang lalaki, kundili parte usab sa mga kababayanan. Makatabang po din siya. Then, do you fresh? No, katong mga gusto mo achieve og humot sa ilok. Hindi ta maulaw mo taas atong kamot ba? Hindi ta maulaw nga manimahaw natang adlaw. Dili ka do you fresh, no? Pinaka unique na siya kay kana siya nga roll on, dili na siya katong mga chemical based nga roll on, mga gala. Puro na siya mga natural og herbal, mga gala. Then, DTX Beauty Soap, dili lang ni pang beauty ha. May uban pag-out sa clinic ko, beauty soap man eh, inyong sabon. O, dili na siya pang beauty, pangalan na ng DTX Beauty Soap. So, mga doon ay problema sa ilahang skin problems, skin allergies, skin disease, uban pa, ang DTX Beauty Soap ang tubag niya na, mga gala. Okay, so, text atong text hotline number 0985-034-2925. Ito nang tubago ng inyong mga pungutan na concern. Labi na good, may tungod sa ato ang produkto. Kaya text din sa itong text hotline number. Okay, so din nata sa itong pagtubag sa itong mga pungutan na. From news number 0352, good day doc. Kapila magtumar sa D3 Bayo sa Osaka Adlaw. O kapila po, okay ra ba mo inom og once sa MyTC? Si JJ Danny doc. So, ang pagtumar sa itong D3 Bayo, kung gusto lang taog protection or kaning for supplementation lang, pwede na ka magtumar once a day lang. Kung gusto lang ka og kaning protection, once a day lang ang pagtumar sa itong D3 Bayo. Kung doon na kay budget, di pwede mo two times. Pero kung doon naging kay mga balatian, sama nang gilantan ka, gihutoy ka sa ubo, pwede na mo 3 times a day. Sa imong follow-up na pangutana, pwede ra ba mag once a day sa MyTC? Yes, pwede kayo. So, vitamin C magigilan, at least na kayo mainom kaysa kaadlaw, no? Nga vitamin C, mga gano'n. Actually, up to 2,000 or 3,000 milligrams man ang makaya sa atong lawa. Pero okay na ang 500 milligram nga capsule sa atong MyTC sa isa kaadlaw kung protection lang ang atong hisgutan, mga gala. User number 2351. Good day, Doc. Ang extend food supplement, asa man mapalit din sa may... Okay. Ang extend food supplement, ha? Sa pagkakaroon, di arasagin ninyo mapalit sa clinic na ito ang extend food supplement for men. So, exclusive na sana sa itong clinic, mga gala. Dagan sige pangitaan eh. Dagan sige pangitaan sa itong extend. Kaya gusto mo sulay, pero katong mga nakasulay po, sige po balik-balik. Lahit maging epekto sa itong extend good, mga gala. 3 days ang effect niya niya na. Usa ra ka mo tumar, tulog ka adlaw ang iyong epekto. Dili para sa uban, mahal pagkikayo ng uban, kausarain nun, niya wala na dahil yung effect. Pero kaning ato ang extend food supplement for men, 3 days effect, mga higala. Text lang po ninyo inyong mga concern din sa itong programa. Pinagis pag-text sa itong text sa line number
1: 0985-034-2925. Okay, Bernard, wala na git kita yung igong oras. Dito sa itong programa, ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko, gikan Domingo, Lunes, Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Then pagka-Wednesday, nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 to alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato, mga higala. Then pagka-Webes Bernes, balik ta din eh. Then every Saturday, close ta, mga kagilaan.
0: Kino na naman yung alaga, doon sa naturopathic practitioner, Dr. Bisri Naturopathy, Dr. Luton Chavez, magaingon, maayong paglawas, ipadayon, dili, kini na to, abusuhon.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himso nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men.

0: laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 4.32 sa buntag. Kining oras sa Tograto sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga!

0: Mayong bundok, mayong bundok, mayong bundok, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong bundok, tibuok kalibutan. Welcome dere sa atong tulumanon ang balitang K5 sa umaga. Dali, naging kayo may galang adlaw. Patawag na ho mo, Biyernes na karon. Habi na itong Lunes na gapon. Adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 5, June 5, 2026. Sama sa dandan, kinigapon inyong batabatas kanginan. Kaki 5, Martin Rapan at pagikuban kita karinyo antun sa Lasais, ang Taknas, Buntag. Oy, morning, morning, dahinding mo dia. Rad Kalingin, Mangawang. Yes, Virginia, USA, first owner kay Karono, sayo kayo. Muna ninyo dia, no? Sa ato mga bisdak, mga bisayan dagko, kana sa Virginia, USA. Ilang hari si Bus Jojo, Mangawang. O si Teodora, oy, pangamusta kong Teodora, Bus Jojo. Tristan Gulay, good morning. May buntag, Tristan Boy. May buntag, Sabdari sa itong pinalanggang syudad sa Cagayan de Oro. Sa Otsinta, ka mga barangay sa itong Dakbayan. Good morning, good morning. Labi na sa itong makaigsunan diyan sa Hinterland Barangays. Kumusta, kumusta ang pinakatumoy ng barangay? Barangay Bisigan. Barangay Tumpagon, maning mga tumoy-tumoy nato nga barangays kag iniuro. Sa Second District Usab sa tong Dakbayan kag iniuro mga numbered barangays, good morning. Nato mga kaigsunan nga sayo ni mata karon kay nagdigamo. Ala aron di mo katulgon, kapi-kapi mo dia. Kapi mo sa lamian nga kapi. Aron di mo kadukaon. Ay problema ni herbal ni may gala DTX coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Yes, sir, para nato mga kato mga dagkas o blood sugar na mahiligon sa kape na inindot nato kining black coffee na to, ah, kining atong DTX premium coffee. Well, ga luto-luto mo di ha. Kape-kape niya aminaw dahil Ski 5 News FM. Tagbaw mo karon sa mga balita informasyon. Ang mga suking timuyo mga paghitabo na natigayon dere sa itong siyudad sa Cagayan de Oro. Mga siningang bahin sa lalawigan, sa Region 10, balita nasyonal. O, gaingo mo nasab ang paugnat sa kusog. Ay! Boss Jojo, Pildiman, luka pa man imong San Antonio Spurs. Ila pag yung korte. Home court advantage bigid nila, pero gipaluka pa sila. Sa New York next mga kingsunan. Kuya kayo lagi ni Bronson basta mangigo ni siya gani ah. Ha. Dapang nitsit lang ang nits sa ring. Oh, niya si Windil Yama, Windil Yama may gala sa San Antonio Spurs video kapunga-punga kay maglisod siya may kingsunan kay maglisod siya dipinsa ni Kwan. Alang sentro sa New York next. Oh, nindot kendula sa baygala, makalingaw yun. Gikan sa game 1, paingon, gikan sa first quarter, paingon sa fourth quarter, close kayo ang dula. At anaw na to ni sa game number 2. Ay, Director Orgel Kiringking, ang Vice President Maygalas Cagayan de Oro Press Club. Good morning na muna, Director. Early bird kayo ni siya, oh. Muna yung usas sa mga haligi Maygalas Cagayan de Oro Press Club. Morning ni muna, Director Oriel Kiringking. Sa PBA, sa mga kingsunan, mahiligos PBA. Guwapo sa Gyapon Dula, sa Barangay Hinebra o Token Text. No, sa TNT Tropang Texters. Gikan sa first quarter o fourth quarter, close fight niya po kayo. Kuanda sa fourth quarter nga labaw ng Barang Hinebra pero naitsahan ni Pugoy. Og 3 points mo itong naigwalis. Ako'y nabaslan sa may gala sa imports Barang Hinebra. O gwapo ni nga dula karon.
1: Apat, lima, anit, pito,
0: Bugoy mo, Jojo, di kagin mo angkos kapilihan, ha? Ingan sa partida, kuno to, ha? Badag partida. Oog ma, ang game number 2, mga kingsulan, tanaw na to. Murag kurti man siguro gapon sa San Antonio Spurs. Ah, mga kingsulan. Oog mapildi pagali ang San Antonio Spurs, oog mga dawa. Murag din na siguro ni partida. Abilidad, mga di abilidad ba ni sila poros? Limang ka nga puro mga shooters, so ginoo ko. Tagsaray si Piat, mga kingsulan, sa 3 points kagapon, sa 2. Both ta teams, ha? Kaghang kayong mga shooter may gala, halos-halos yun. Pero ang New York Knicks may gala, nagpatigbabaw kayo ilang mga shooters. Ha, mga suking tigbabinaw. Ano yung tanawin na ito ni Ugma? Adaghan na nga pildi kaghapon. Adaghan na nga paldo kaghapon, mga kingsunan. Kay siyempre, abante kayo, inilog kay sa sugal may gala ang San Antonio Spurs kay ila laging home court. Nalain man yung NBA may gala, kaya di man yung mulag home court. Ah, di man yung mulag home court advantage. Basta mangigo lang, ah, di ha, gina. Sige, tanga-tanga na to, Ugma, ang game number 2. Sige, paldo na sa mga, paldo. Ah, sa may new. Karon sa ang game number 2 sa PBA, mga kingsunan. Tanahon sa nato, ay grabe mga Pinoy, pinusta ako laging kakadunggan ako mga amigo nga. And siya nga key 5-4-10, dabing sugal dre. Dako kayo posta may gala, mangayo pa ko nung usahay plus kaya home court advantage ko nung San Antonio Spurs. Risen ako nung plus 3, ayun na pa. Plus 3, unsa na sila mga amateur. Pariyan na mga banggiitan ng mga magdudula. Kaya yung magandawa may gala sa NBA Finals sa game number 2. Ato ni katagatangan. Ang K5 News sa Pan Philippines, mga suking tigpaminaw. Nagpaygayon gyapon sa full coverage. Nagpaygayon gyapon sa full coverage. Ang K5 News sa Pan Philippines. Scripted na basta finals. Hindi kagid mo angkon sa imong kapilihan, ha? Oy, Willie, Vicente Ranyoa. Kini asa ba ka ni siya? San Antonio Willie Boy? San Antonio Spurs ka? Or New York Knicks? Dagan kayo, basta basketball may gala. Grabe mga basketball fanatic sa Pilipinas, mga Pinoy. Hiligin may gala sa Pinoy ang basketball, pero ang Pinoy, lupigas basketball kay undersized man ta. Di magay pero doon, in fairness, ha, doon na yung mga Pinoy. Karon nga, na yung mga seven footer. Para ni Kuan, kay Soto. Nagkarasabang muta, nag mga tagas, mga kingsunan. Pero mao lagi, bakikaw man magdalag bula. Ang mga seven footer, may tanawa, Chris Winliniana sa San Antonio Spurs, 7-4, pastilan. Mo, bitok-bitok pa may galas, pagdalas mula. Pero ato, mga kingsunan. Dribble kayo sa hawiran man na yun. Ayun na pa. Itaw, ibutang ka kayo diro. Sa ato mga kingsunan, Diyas Ulos Mercados Kukon, good morning ninyo niya. Ay, kanang atong kapamaligya, Diyas Uling, dayhan kayo. Si John Ilopre may galagal, lanog-lanog Diyas Ulos Kukon. Yang abay, kanasangga pangkagod o glory, Uling, si Florencio Ladaga. Mga dayhan na to na, walang iwanan na diya sa ato mga... mamaligya ay dyan sulod sa Kugon Market. Sulod, gali mo. Diba? Ang tingog ni Kipay Martin Rapanot, galanog-lanog, mga kingsunan, dyan sulod sa Kugon. Purya buyag! Kanasa niya sa coastal areas ko, no? Kanasa, pamaligyag, painit man siguro na. Kanasa, katmang sa Puntod Police Station. Ay, pamaligyag, painitan niya. Salamat kayo, mga sir o ma'am. Ingon sila, ginahan mo dire sa K5 News FM ka K5 Martin. Kay tungod anang iyang yuna pa. Ay, mau ba? Yuna pa, oh. Ay, mataga, salamat sa inyong pagsalig sa K5 News FM. Yes, Carmen Public Market, si Inting Villalobos. Ay, kumusta, Teng? Yang nga, yatindahan, abay na kunos police station. Walang iwanan, yapo na ang mga kingsunan. Morning, good morning ninyong tanan. Diya, kamusta? Sa ito, mga kingsunan, sa Lariga, Misamis, Unital. sa duha nila ka syudad, ang Hingog City o El Salvador City. Karoon na itang nakahukap ha sa tuwing siyong Sibian, ang 90.5 Energy FM Hingog City. Kumusta? Sa 79 ka mga barangay sa Hingog City.
1: Tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga.
0: Apit na ito malimtan, magmahal na ba dayo ni si Kwan? Si Turco?
1: Sir Sai, tuwing umaga.
0: Ang nagmaniyo sa Motorola, body number 2027.
1: Sir Sai, tayo.
0: Morning ni Mudia, bro. Morning ni Mudia, Turco.
1: Kantawan natin na
0: isa. Ah, si...
1: Sa...
0: Di pa kaya na ako ni memorize yung Alan Wing. Aka ng Motorola, huwag niya po na iwanan nga galanog-lanog, gabaras-baras, Dias Corrales, Antonas Yac Agura, Antong Kugon, Motorola body number 2027. Good morning ni Mudia, bro, Turco. O niya, si James di magsaba sa Bonbon Liner. Tere, shout out cup sa empleyado sa Klinrong, magbrigada sa Balawarte, Pagalungan. Ah, maayo, very good, very good. Kay sunod si Manda, ting klasiner ba?
1: Walo.
0: Good morning ko na sa mga empleyado sa Klinro.
1: Apat.
0: Voluntaryo ni silang mag-brigada eskwela di ako nun sa eskwelahan sa Pagalungan. Apat. Elementary school ba ni? Gikan ni Winnie Boy Ranyua. Inyo mabati, may gala mga balita informasyon, oy, kagapong adlaw na dayon yun. Na dayon yun, may gala ang hearing sa Blue Ribbon Committee na ginumala makaigsunan sa subcommittee ni Senador Dante Marcolita. But ang chairman may gala sa Blue Ribbon Committee na agyapon si Senador Pia Cayetano. Nahimong bibo na sab kay naon sa mani nagdupa-dupa mani si DALG Secretary John B. Crimulya. Mura mani siyag Superman. Di man ang inong ipasulod makaigsunan ng mga resource person. Dito may gala sa Senado, din dito pagadunggon ang laing hugna may gala sa flood control skandal. Kajukir ba kaistaran mga suking tigpaminaw? Mura na mag-unsa na baning atong pang-gobyerno karon mura mag hapit na ni mahimong marsyalo. Baneo sa bane? Hikog-liog naman kayo may gala. John Vers, kapartin mo na kita na ko si Tulpo naa sa El Salvador City. Nagtago kay dagang babae din sa kurbada. Bugoy ka, John Vers, ha? Nananggawas ng mga katong kisiyaw-sayawan si Senador Rapi Tulpo sa mga hubot-hubad ng mga babae. Ay, ang akong idol! Atong former City Police Director sa Cagayan de Oro nga nananimuyo sa Amerika karon kay isamukan sa Pilipinas tungod sa korupsyon. Morning mo niya, Police Colonel Cesar Wano, sir. Atong former City Police Director sa iyang FB account muna siya si Colonel Red. Uman sa imong pamilya, sir, good morning. Rodolfo Dulugan, may buta ka, pumanag sa... super bading. Super bading sini. Okay, nakagako siya Kernel Kaguan kang Senador Robin Padilla. Naon sa naman ni may gala nga kay ang mga resource person kagapon ang 18 brave marines man. Kining 18 ka mga marines nga mo'y nag-bulgar may gala nga mo'y nag-arsa, mo'y nag-escort o mo'y nag-distribute. Mo'y nag-abag lugar ba? Sa pag-distribute nga itong malita-malita ng mga sos, ginauko kwartang malabo. Pero dili ito ilang kwarta, kwarta tos katauhan mga kingsunan. Ginitalya yung kagapon. Namun yung mga pagduda, may gala nga basig. Hadlok yun mga igsoon, kining pipila. Nga mga congressman o mga senador. Nga ma-resume ang pagdungog sa... Kinibang flood control anomaly kay ito na nang gawas ng mga pangalan. Naara ba dito ngalan ni Senador Erwin Tulpo? Hala ka niya. Naa dito na buto ang ngalan may galan ni Senador Tito Soto. uban pang mga senador, mga kaigsunan. Adios! Yun na pa ha. Now, karon siyang Lunes, mga kaigsunan, tanaw na itong mandayon manikang senador Erwin Tulpo kay siya sa kuno. May chairman karon sa Blue Ribbon. Anak ha. Tanaw, tanikang gubot, tapagin kayo. Manang gingon, may galang hostiling the truth. Pero, ang ato mga katawhan, mga kaigsunan sa nasud, labi na sa mga Pilipino. Apit na mga Pilipino, nga tuwas gawa sa nasud. Kabalo na sila mutimbang-timbang, mga kaki-five. Eh, si Congressman Alvarez, may dadayog-yog dito. Kaya kung nung pag-clear siya ng alan, mangutana ko nung siya, kinsay nakadawat sa malita. Kinsay itagaan sa malita-malita ka kwarta. Ayun na pa! Wala mga reaksyon sa one. Tell eto na marins! Maklaro sab nimo mga kaigsunan kagapon ang mga testimonya sa mga marins, mga kaigsunan. Wala script! Wala script mga kaigsunan! Di bitaw iuban na ito mga witnesses during sa kaglakson ng pagdumalas Blue Ribbon na doon ay gipangbasa mga kaigsunan ang ano, ang mga resource person. Kini, wala yun ila. Ilas ang gitubag sa mga marines, mga kaigsunan, ang aligasyon nga sila kuno, nakatiyam-tiyam ba ito o tag 5 milyon pesos na ingon ang marines nga nagsakit gali akong igsoon. Mga matutpas usa ka marino nga nagsakit ka na kung igsoon hangtod namatay na lang, wako'y gikahatak o naapan yung 5 bilyones nga gipangsuhol kuno sa ila, matambalan dito mamatay po igsoon. Nasa to'y usa may galak ka marin ngingon nga wabagali ko nakapatambal sa ay siya to, birthday ba to sa kinsa to'y birthday? Ha? Nga giakusahan na nun sila na maulagi ni mga kaki-five. Pero gi-appreciate nato ang kinibang presensya sa mga marino kay nakita gid nato may gala. Matod katong usa ka marino sa tong biniban kay ingon siya nga iyaging gikwan. Iyagyong gitan-aw may gala, iyagyong gitan-aw mga kaigsunan ang kinibang ang iya kuno nga maundang laning kinawata sa atong gobyerno mga kaigsunan kay unsa na lang pag-abot sa sunod nga henerasyon mga suking tigpaminaw. Natanaw na ito na, sundo na ito na kay ang sunod nga hearing sa Blue Ribbon. Mga kaki-five, atong sundo na kay doon na naman sa ilain nga medasyon. Nabi na, mga kaki-five, ang ilang pag-imbita kay mo magiging na sentro may galas mga kineng gitawag na ito nga giluwat nila nga dito ipandeliver ang kwarta kang kani Speaker Martin Robaldez. Kana mo'y pinakanindot kayo. Og mo appear na may gala si former Speaker Martin Romualdez, ayay, og imatubag kini niyang aligasyon, diha na yung duda ko nga, manggawas na yun siguro. Una-una na ko, pusdan man mga kaigsunan, og maipit ko, ipangsulti kining kunin nabahinan may gala kay sa siyara lugar, ang manutan, di ba? Anyway, ato na lakmit-lakmitan unya may gala, dere sa atong pagpanag-uban sa talamanong balitang K5 sa maga. Magpasalamat sa ta, mga liya sa ta, sa atong Ginoong Diyos, ang hari sa mga hari, gamhanan sa tanang gamhanan.

0: points.
1: Sa balita nasyonal, may galit taliwala sa pagpangharang sa mga sa DLG. Ang sa mga resource person, labi na sa 18 Brave Marines, and napadayon niya pong nakasunod dito Senado o nagpadayon ang pagdungog may gala sa Blue Ribbon Committee sa hearing sa flood control scandal. Kana ito mga top stories, headline karumuntaga, dari sa itong tulawanon, ang balitang K5 sa maga. Nga hatod grato sa The Power Trio, nga produkto ni Dr. Amin Roy, tested and proven na kini. Katong doon ay mga balitian sama sa diabetes, tagas sa mga kolesterol, hypertension na guban pa. Ilang gipartner may gala ang The Power Trio. DTX 500, D3 Bio, og Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para sigurado nga legit nga produkto, diha na gibupalit sa mga parmasya nga duol sa inyong lugar. O di ba ka, bisitahin ninyo ang atong klinika di Alternative Office nga namahimutang diha sa may Agora Terminal ng Sunod sa Cagayan de Oro. Natanang produkto ni Dr. Amin Oidia, samtang naasam sa bus terminal sa Ingog City, ang atong klinika office diha makingsunan sa Dakbayan sa Ingog. Oy, morning, Boss Michael Haraula, diha sa may Barangay Indahang. Para may gipusil sa inyo kagabi, kilsaom sa ng barangay dahang labihan sa kayo kangit-ngit kayo. Na itaas-taas na porsyon niya may gala nga pwerte ngit-ngita kayo kanang barangay dahang. Dugay na kayo nga problema, nga nung di kinama tagas pagtagad mga kingsunan. Atensyon mo niya, barangay opisyal sa barangay dahang. Nang ngit-ngit kayo na inyong lugar niya. Agan mga krimen nga kapahitabo niya mga suking tigwaminaw. Oras sa K5 News FM Cagayan de Oro, 7 Philippine Standard Time. Alas 5 na sa Sayos, Kabuntagan. Pagbalik ta ha, bulyada ng mga balita, reports, gikan sa itong makauban o lakat sa panahon. Pinagi sa buwatan sa pag-asa, human lamang sa itong pipila ka mga bulawan o pahinomdom. Stand by!
2: K5 News FM, championing the lives of the Philippines.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Ano sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Sila yung edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa naman uno.
2: Sir, ano sa'yo magipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano ito na ka, wala na kagpalit na rin nga produkto ha?
3: Kung na matikda na rin po ang produkto ha, wala medyo na mayo akong lawas.
2: Kanyan itong wapa ka nagamit unsa di mo mga baltia?
3: Mura dahang kay kong gabati un. Mura o gili kay ko ka lato, tugod na rin ako ang mga bati na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura o naskil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga yan, adunay mga balatian, ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.

0: IKC ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay ni okay akong pananaw.
2: I Care Gold. Alaga sa
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Ang magaling na solusyon sa problema ng iyong mata, I Care Drops. May hyaluronic acid para laging fresh at malinaw ang mata. Iwas dry eyes at laging fresh. I Care Drops. Isang patak lang, ramdam agad ang bisa.

0: Kayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng estasyon, K5 News FM.

0: Oras aquí 5 News FM, kagayan de Oro City, Philippine Standard Time, 6 minutos na manakalabay sa alas 5 sa kabutakon. Baliktad rin sa atong telepon ang balitang K5 sa umaga. Inyog yapong sabaan, kanabuntag sa iyo, ka K5 Martin Raponot, mga sukin tigbaminaw. Wala pang kape na mo dia. Damian nga kape, Herbal Wayside Effect ini, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, nakadetox ka pa. Mahiligon sa mga black coffee, doon natay DTX Premium Coffee. Nadalikyatan ninyo diya sa atong klinika office na diya sa Gura Terminal. Na diya itong mga lamian kay nga kape. Kay standby na may galang atong DST Pag-asa El Salvador City alang sa atong weather update. Taon tatong lakas sa panahon niya si Sir Kevin Cadiz sa Watan sa Pag-asa. Good morning, Sir Kevin.
1: Sulat panahon.
2: Main buntag sa itong mga suking pagpaminaw as of 3 a.m. karon atong irbantayin nga si Tropical Depression Esther na nasakalayon nga 220 km northwest of Itbay at Batanes. Yes, Tropical Depression yung makapektor na siya sa mga south part sa Pilipinas. Samtang dito sa tuwa sa Mindanao, makasanati lang sa panalagsang pagdagom at sa maragong muna kanangitan, ino ba na sa patak-patak ang pagulan, kilat o pagdalugdog. O dan isa localized thunderstorm. Natay hinay nga to sa kasarangan nga hangin magigikan sa habagat kato sa habagat ang usag pang direksyon o ang karagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Tanakbayan magigikan sa 25 degrees Celsius padalang sa 32 degrees Celsius. Ang atong heat index sa Misamis Oriental posibleng umabot na 40 degrees Celsius. Atong adlaw masalo ang mga siglap o mga 5.22 sa bundag at ang Philippine Standard Time 5.08 a.m. Mga na lang mabalit ang panahon. Ikan dito sa DST Pag-asa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
1: Sulat panahon!
0: Sir Kevin, manguta na lang ko, Sir Kevin. Nakiring ngayong tropical storm ba din nga si Esther? Doon ay posibilidad ng mulanfall, Sir Kevin?
2: It's a typical depression. Kasi no, sir, no? Posibleng ma... landfall pwede na siya sa Itbay sa Batanes na part sa Philippines.
0: I see. Okay. Oo. So, there is Mindanao. Of course, hindi kinamawala makasinatigya puntag mga panagpatak sa ulan na Sir Kevin, di ba?
2: Yes, sir. Tungkol lang sa localized thunderstorm.
0: Localized thunderstorm. Okay, salamat kayo, Pag-asa. Sir Kevin Cadiz sa Pag-asa. Thank you.
2: Salamat, sir.
0: Tropical Depression Esther. Mga kaisunan dito sa Catanduanes. Pero kita diri tungod sa localized thunderstorm, makasinati gyapon ta may galas pulos Mindanao og mga panagpataksulan. Eh basta Hunyo nagali, ting-ulan na nasa gyapon na. Mga kakifang. Alas 5:09 na sa buntag. Gikan sa Pag-asa, ito kumustahan na ito palibot sila sa Kagin Oro. Situation na report may gala itong patrol naglibot suroy karon. Sa palibot sa Nakbayas, Kagin di Oro. Kamustahon ta, no? Ang atong palibot. Pero, Biyernes na ba karon? Lating lupad man ay karon ba? Fly by night man ay karon mga kaisunan. Basta Biyernes kali. Daghan kayong mag-glitch morning the night. Balag mag-glitch morning the night lang. Basta di lang mingitag samok. Ang kapoy lang na pag mga hubog na dayon na labinas mga batanon na karambula dayon na. May gidangat, may gala, ngita lang imog, labad siyang uno. Nawala na nga itong pagka-City of Golden Friendship niya, huwag mo maganing na. Kumusta ang tag-patrol? On board, K5 Jonathan Sprekinik sa Manal. Good morning, AK5 Mo!
1: K5 News FM Live Report.
3: K5 Martin, good morning. Lahat na karoon na rin mismo sa Kugon Public Market. Ito panahon na, K5 Martin, sa atin natawa pagulagway sa lakas panahon. Huwag angay kabalakaan na gumigit ka patamang sinati o kapag ulan-ulan. Karoon sa iskabuntagon. Hayag na ganito palibot karoon. Pero doon ay ito nakitaan nga, medyo lagoblago, manikawangan ng bahay karoon sa dakpayan sa Kagayan de Oro, K5 Martin.
0: Adios.
3: Yung makita ito daghan kay mga sayaw. Karoon sa mga sayaw, K5 Martin. Mga
0: sayaw?
3: Karang langgam nga murga sayo sayo pa maglupat kita pati mga ana mag
0: usama timan timan ana ana kay may mga ana
3: basit na katigwangan kita parte pag ana nila gud ay mga daw lugar nga kanang tawo ingon nga nay mabot nga mga
0: katama
3: sa mga pakulan ulan
0: oh ana ko
3: babagyo
0: amo ba
3: ana ko oh labi nang pagkuan kita parte kay sa isa una mag umami makita na mga daghan kang gansa mang lupat kaya pati maglinya na
0: gawma ba rin ka nga hamis magagkutis dato mo na imong pabanit
3: Makita kay Pa Martin nga, oh, medyo lagom-lagom, hayag na noon. Pero ang Kugon Public Market ng Marasa, wala pa mga limpyo to, wala pa na limpyo pa pati hugo.
0: Pagod, yun o ko, nga basura ka na.
3: Ay, sus!
0: Naunsa ba ni atong mga...
3: Hugo kayo.
0: Di na lang, tabangan na lang tanato itong gobyerno ba? Initiative na lang tanato. Kana itong mga basura, kita na ikaw galingon mo hinahinay sa Gipol. Dahil magsanay, bangunin sila sa gobyerno ko dyan. Mayan yes, sila ka, panalhigay ra. Lagi, wala yung problema
3: dyan. Na maligyag maya, oh. Karang arang-arang, marag nasayo-sayo ni siya, pero pila kaadlaw, dugay, kinahayagan mo ni siya.
0: Ah, oh, ba?
3: Oh. Mga tayong mga tating, anong, inani, hugo, sa'yo kayo, hindi ka nag-hugo pa kayo, wala pa, hindi ka pang limpyo, mga maligyag gabi.
4: Ay, hindi ka na sa'yo pang limpyo, lakaw ka gina sila, nabiyanay lang mga kuwan, hugaw.
0: Adios, yun na pa.
3: Ayun na, hindi ka limpyo. Hugo kayo, ang
0: tato ka rin
3: pa, Martin, ha? Ibig kayo, nindot na kayo, wala na itong basura, dahil siya itong birahan,
0: oh, bitaw.
3: Makita na ito, diri, oh, sa may basura, mumpuni kayo pa, Martin.
0: Para sa kuman, lamin na ka ng gabi, eh, mga countdown. Di na nila ilabay sa insakto, pabataway na kakita, hulog na rin so, muna kapo, hindi mo, di mo tabang ba? Yeah. Tinabang nga tata para sa kayuas kagin euro. Di kayo magsalig yes. Sa gobyerno.
3: Yes, tinoy kay Pabartin. So, muli karo makita na ito, basura, gatapok sa matag-aing area din sa Kugon Public Market.
0: Wala pa kayo kita ng mga street sweeper niya?
3: Wala pa.
0: Adios.
3: So, at least, kana kay Pabartin, muna ito mga paghulat, why? Ayag ng panahon, why ang kabalakaan ng rasa may guta na ito dagang sa trapiko. Karon diri makita man to wala may angin sa Balacan di babaten sa ipamas ka buntagon uban nga mga vendors grabe tulog-tulog po man karon ka mahimbing pang tulog sa tong mga eksunan
0: okay, umabot na mga black belter diya.
3: wala pa kay babaten linya pa linyadas mga sakyan pit ng daghana ro pero ting daghana linyadas mga sakyan sa yakapin sumala so, ito mga paglagway kay babaten
0: ha mga kasko follow up tong shooting incident palihog kung say motibo ato kumusta ang biktima.
3: Parte na itong police station at sa taon ng kompletong detalye nini sa mga kalambuan. Hello, doon ay update sila kay Papartin.
0: Okay.
3: Napag-isend nimo kay Papartin, kita sa kolokasyon natin na ito sa Lita X500, epektibong tambal batok diabetes. Ini si Kipa, ginutan sa mga para sa kampiyon sa balita servisyo, publiko kalingawan sa takbayan sa Kagandi Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Balita K5 Umaga! Balita K5 sa Umaga!
0: Sa isang makasaway tanong, dili tanan noon ha, atong pipila ka mga vendors dinita na magsalig ba niya dapat magtinabangay tamangan na itong gobyerno inisiyatibo na nato atong mga basura kita na ikaw galingon maghipo sa para limpyo kayo atong palibot sa Kugon Market di ba? Okay classmates Sheru and Talia good morning Doña Betsy Lagrosas may muntag palihan ko Sheru Glyka sa atong mga FB followers. Standby mo niya sa itong K5 kumustahan sa itong magigsong sibihan sa K5 News FM Philippines. Direkta may kala sa report sa itong kauban. Ano ang tara kay standby sa K5 Cables kay, no? Sibdag, isusi ang makasandig Riverside Market. Okay, katong itong itong mga mamaligya ay niya. Gasuro yung rabako niya. Usahig, beer na ka. Gabi, lami kay kaon niya. Kay bugnaw kayo. Daga kay pagkaon. Ano yan itong milabayang adlaw ko itong nikusog ulan ba o niya hangin? Ay, gipaglampor na sa ilang mga tent niya, mga kaigsunan. Gitanaw ni Karosev Day. Check na, comprehensive report, kalabot din eh. Kibos kayo, sa Italy, AK5 mo!
1: K5 News FM, Kampyon Report!
5: Gisusi sa SEBDA ang makasandig Riverside Night Market human kini sa nasinatiang kusog na hangin nga may resulta sa pagkaguba sa mga stall o baligya.
6: Bangon sa DTX500, kontrolado na ang blood pressure at sugar ko. Salamat sa DTX500.
5: Di kabutyag nga mas nailana ang maong night market o paborito nga suruyanan sa mga pamilya o managigala nga nagpangitag lugar aron makarelax. Rason nga gipahigayon ang inspeksyon sa natigayong insidente. Gi-assess sa inspeksyon ang kahimtang sa maong merkado o gisuta ang mga gikinhanglan o hagit sa food vendors o mamalitay. Gipadayag ni SEBDA General Manager Marian Ragas ang suporta sa LGU sa susamang inisyatibo sa negosyo. Dugtong niini, gibutyag ni Ragas nga mangita ang syudad sa Cagayan de Oro og tukmang pag-instalar sa electrical facilities human sa pag-inspeksyon sa Makasanig Riverside Night Market.
7: Kini si K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
8: Balita, balita K5 sa umaga.
9: Balita K5 sa umaga.
0: Tindot kayo diya may gala, banding-banding sa iyong pamilya. Okay, bugnaw kayo mga lugar ba? Kaya naprin biya suba. Pero ito sa report, gikan ni K5K. Lupad ta may gala kang K5 Gestone. Mga wala ko nung nakapil sa Brigada Eskwela, mga suking tingpaminaw. Ah, pwede daw may gala. O giaghat mo nga buduyog o mga dawa. Kado na sa ilaing Brigada Eskwela. Kay next week, kaklase na lagi. K5 Gestone Pagulong, Sanitarye, AK5 mo.
8: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
10: Nanawagan karon ang mga magtutudlo sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental ngadto na sa mga ginikanan nga wala pa makatabang sa Brigada Eskwela nga mo partisipar na sa kalihukan.
11: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
10: Initungod kay ugma na ang katapusang adlaw sa Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon aron maandam ang mga eskwelahan alang sa umaabot nga pag-abli sa klase. Sumala sa mga magtutudlo. Importante ang tabang sa mga ginikanan o mga voluntaryo sa pagpanglimpyo sa mga classroom, pag-ayo sa mga pasilidad o guban pang buluhaton aron masiguro nga luwas o komportable ang palibot sa mga estudyante. Gidugang nila nga ang Brigada Eskwela dili lamang responsibilidad sa mga magtutudlo kundili usa ka hiniusang paningkamot sa tibuok komunidad alang sa kaayuhan sa edukasyon sa mga kabataan. Busagi awagan ta lang ginikanan nga maglaan og oras og makigbahin sa kalihukan sa dili pa kini mata pus ugmang adlaw.
12: Kini si K5 Gestone Pagulong para sa kampyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
13: Sir, madalas mong magtampos.
0: Salamat K5 Gestone Pagulong. 18 minutos na manakarabay sa alas 5 sa buntag. Muna siguro ng katong ipusil lang babae. Ato i-check no kay wala ko na suerte. Yan ang babae nga gipusin may gala nga nakasakay sa habal-habal diya sa may barangay Dahag. Kaya ito i-follow up kalabot nini at balikan ito patrol na Kugon Police Station. K5 Jonathan Sabanal, AK5 mo!
8: K5 News FM Live Report.
3: Live na karon dali mismo sa Kugon Police Station ng K5 Martel. Pinakalitis update sa babaeng gipusil patay at kagabi. Banalas 9:30. Yan mismo sa may Lower Sumpong, Barangay Dahag, yung syudad sa Cagayan de Oro. Then ang biktima ang gipusil patay mo si Lilibet Ipasco Magsilay. Sa 66 anos pinero na.
0: 66 o 56? Tan, 66?
3: 66.
0: Ah, senior na
3: din eh. 66.
0: Okay.
3: O senior citizen. Matod sa report din sa Blatter mismo sa Kugon Police Station, nag-angkas kining biktima ang si Magsigay. Nga to sa kining driver sa Balhabal, nga si Jesus Baraba ka ay 20 anos paingunta sa ilang palay. Gikan sa SF Uptown, sa dihang kalit silang gisuntan sa mga suspitado, din gipaputan sa patkigayon, iposel-posel ang mga biktima. Nagituhang kalibre 45 nga pistol ang armas. Kundiin, nakita sa K5, kini nagbasi lang ni K5 Martin sa basiyo lugar, sa crime scene, sa maong lugar. Ang suspitado K5 Martin, nagingon, nagsakay kini. O gaitong mga motorsiklo, naka-jacket, o naka-helmet, duha kabuok, daling nga misibat sa lapapihong direksyon, kusok panagan. Narihang narespondihan kini K5 Martin sa mga tinugyan na lugar, sa kini nga mga oririsk, kaniriskyo. Nasuta ang kibabatay, nakaangkon ang biktima nga si Lilibet o kakining samad sa dughan nga gikabuti ang kamoy moy hinungdan sa ihang daling kamatayon o mangkini i-declarang dead on arrival sa atong ka, mga atong doktor ya mismo sa may Northern Midland Recovery Center. Yaliman, ang pusa ka biktima kibabatay nga silong naangin nga si kaning habal-habal driver nakaangkod sa kinig samad kay Pai Batin but dili fatal wound ang iyan sam ayang samad umikan kay luwas naman kini karon nga sa makuwa kemtang nga naa karon sa balita mulanan apan karong panahon ang kipapartena, gipaluan pa ang investigasyon sa itong kapulisan. Ilabi na rin sa Constitution Tukugon, ilabi na sa pagpangulo usab ni Police Major Peter Lascunia Tahor ang ilang hipi din eh. Kung unsay motibo sa krimen, o kinsa usab kini mga responsable nga suspect, ilang gitanaw karong kipapartena kung kini ba ang nasigutang biktima, doon na ba kini mga nadunay kaengkwentro, ilabi na karong panahon na wala pa makuha kinpod ang kinatibukang side sa pamilya.
0: Initially, sa report ka itong nag-siren sub, doon na nakuro ni nadawat siyang threat? Kining nasangpit ka biktima?
3: Yes, kipabatin na. Usually, inana, kipabatin, doon na matutpay lagi, kikabutiyag na threat. But kaya subject to verify lang matutpay na kipabatin. Libi na. O, kanina ni kipabatin, dili kinpod nga, dili tiaw ni pamusil kipabatin, kung kiniba, di kaya gituho ang polis kipapatin, di ba? Kundi ba, kinang gitarget ni ini ang driver mas mahabal o kining kanibagyan ang babae kipapatin.
0: Na, o, si Tahor na ba karoon ha? Si Major Tahor ng Pressing Commander?
3: Yes, kipapatin, si Police Major Tahor ang...
0: Is it first name ni Tahor? Is it first name ni Tahor?
3: Tamagin kipapatin?
0: Is it first name ni Major Tahor gali?
3: Peter Lascunia Tahor.
0: Ah, Peter, okay.
3: Peter Lascunia Tahor kay Pabartin. So, muna karon ato di panuman kay Pabartin, ato nga investigaran o sab, pinahagi karong adlawa. Kung unsay pinakalitis update, ilabi na nga, nahitabo man ganyan, mandang alas 9.30 kagabi. So, ang priority man kay Pabartin, ang unsay yun ang motibo nini, kikabuti ang mantong, doon na may detret sa mga biktima, bakit na pagkasutahan pa nag-verify pa natin sa Pugo Police Station kay Pabartin, based on sa record, kung doon na magkikabangin, kininistutan nga, akining biktima ang babae kay Pamartin. Labi na nga, wapas sa blanco pa itong kapulisan karon kung unsa may motibo, labi na sa 16 anyos na ang biktima kay Pamartin.
0: Lagi.
3: O niya, wala, iposil ka niya, wala kalaban-laban nga, yung sakay sa kaning habal-habal nga, isundan ka sa duha ka mga suspect kanyang nag-riding in tandem. O niya, ang kaning motorsiklo kay Pamartin, gamit patutpas mga suspect, walay plaka.
0: Walay plate number.
3: O sinasuta, o walay plate number. So muna karon, gawas lugar sa pagsuta kay Pabartin kung nang kinuod ba nga di threat ginansanaw po na ni kay Pabartin unsay ang laing angulo o kinasuta karon ang nakariyang mga CCTV sa possible entrance and out kining entrance and exit sa mong crime scene. Ilami na sa indahag kay Pabartin medyo distansya mag-yun na siya kapagirang bahin dili sa posisyon sa Cagayan de Oro magkatapos ang barangay Boundaries Bukidon wana karon na inatanawan ni atong kapulisan kung asa usab kini mga suspect ipapartin na nagtago-tago man sa maong krimen sa pagpamusil kagabi diya mismo sa may kining sitio kanil Lower Sumpong Barangay Indahaga ning syudad sa Cagayan de Oro. Pinakulahing update ipapartin nuka din sa Ugon Police Station at katangatangan dugang investigasyon sa atong kapulisan. Kini nga balita tungkol nato sa DTX 500 epektibong tambal batok diabetes ni si Kiki 5 Junutan sa Manal. Aras kampiyon sa balita serbisyo publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro 89.3 Kiki 5 News FM.
13: Balita Kiki 5 sa umaga.
14: Balita Kiki 5 sa umaga.
0: Alamat Kiki 5 Junutan sa Manal live and direct from Cugon Police Station. Dilita Barangay 27 o Barangay 33 gideklara na kunong drug lord. Adres sa itong surad, K5 Rikim Sunita sa Italia, K5 Bo.
13: K5 News FM, Kampyon Report.
15: Malinaon o nahimo na aga, malipayon ang Barangay 27 o Barangay 33. Human nga, gideklarar kini nga drug cleared barangay. Diin subay sa Regional Oversight Committee on Dangerous Drugs Act of Resolution Number 023 Series of 2025. Gideklarar isip drug cleared barangay ang Barangay 27 o ang Barangay 33. Mag-uhay lamang kining kalampusan o saka timaan nga dili matarog ang pagsalig og ligon nga liderato og hiniusang pagpaningkamot sa mga barangay officials, mga miyembro sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kon badak partner agencies, community stakeholders og mga residente sa pagtukod sa mas luwas og mas himsog nga komunidad. Alayon niini gipahalipayan sa City Anti-Drug Abuse Council kon badak gipanguluhan ni Mayor Rolando Clarix Uy pinaagi usab sa City Anti-Drug Abuse Council Oro Wellness Center kon Kadad Oro Wellness aga mga barangay officials sa og ang mga badak members sa nakabot nila nga kalampusan og ilahang pagpaningkamot. Samtang gipasabot usab nga dili lang ang usya ka kalampusan ang pagdeklarar og drug cleared barangay o sa usab kini ka responsibilidad nga padayon nga mapanalipod sa mga kabatan-unan sa pagpalig-on sa pamilya og mga pagmintinar sa malinaon nga progresibong komunidad. Ang Kadad naglaom usab nga daghan pa ang mga barangay nga madeklarar nga drug cleared barangay karong tuiga. Ang detalye sa mga balita itong Gratos DTX 500, ako si K5 Rekem Pamisa Sulita para sa kampiyon sa balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
13: Balita! Balita! Balita! K5! Umaga!
16: Balita! K5 sa umaga!
0: Alas 5.26 na sabuntag. San ba yan sa itong magbalik? Muna nga itong K5 kumustahan sa itong mga igsong sibiyan sa K5 News FM Philippines. Suman namang sa itong pipila sa mga bulawan ng pahinom doon. Stand by.
17: K5, K5 News FM. Championing the

0: pampaganda ng kutis with 48R Protection. Bigyan na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para umbal at uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Balitang K5 sa umaga!
5: Balitang K5 sa umaga!

0: Ora è stato alle 5:29 in Asbuntag. Balik tadi sa itong tunamanon ang balitang K5 sa baga. Kinigya po ninyo bus galagad sa kanginan ka K5 Martin Rapan at mga suking tigbaminaw. Paabot ha sa itong pagkutay sa itong mga linya. Alang sa itong ka K5 kumustahan sa itong maigsong sibiyan sa K5 News FM Philippines. Mabati ninyo may gala mga balita gikan sa Palawan, dito sa Puerto Princesa. Mga balita dito sa Aurora, sa Santiago City. O sa itong isong sibiyan sa ang K5 News FM Tacloban. Binailuay ka na sa mga balita o informasyon. Sinukliay sa mga hunahuna, mga kaigsunan. Amo na nga itong ka-K5 kumustahan. Umunin nyo dia sa Barangay Makabalan o Barangay Konsolasyon. Matod pa may gala sa itong mga ginsakpan nga gal. Banda-banda yung mong tingog din kay Pimartin. Sa Barangay Konsolasyon o sa Barangay Makabalan. Salamat kayo. Diyasab si Mang Canor sa Kulambog, Barangay Lapasan. Salamat ha. O diyas sa Hinterland Barangay sa may Tignapuluan. Barangay Tignapuluan. Salamat kayo at mga diehard listeners, mga kaisunan sa K5 News FM Cagayan de Oro. Paabot-paabot sa taas sa itong linya. Adyot lang, kamay lang, kagapon ato sa isgutan, baby, intras
1: na po. Diyan po sa atong okay. Magic screen na. Ayan na po mga ka-K5, nakamute na ba sila? So let's start the ball rolling. Mula po rito, no, kay K5 Martina Rapano tayo sa K5 Cagayan. So let's start. Check na natin ang kanyang signal. Magandang umaga K5 Martin, Cagayan de Oro, please come in.
0: Good morning sa ating lahat. Ang signal po nyo dito sa Cagayan de Oro, loud and clear, walang problema. Okay, pass, all right. Okay na okay. K5 Conrad, back to you.
1: Thank you, K5 Martin.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
1: Ang ating pong K5 Tacloban, ayan, makakasama na po natin siya sapagkat I think 2 days din siyang nag-disappear. Si K5 Oximer, good morning, how are you?
3: Opo, maraming salamat, magandang umaga K5 Conrad, K5 Martin, mga K5. Nabisi po tayo sa naging abala tayo sa paglilingkod sa ating mga sa aking mga kababayan doon sa Eastern Samar. Noong nakaraang 3 days yun, 3 days. Oo, dito po sa Tacloban, loud and clear ang ating signal, mga K5.
1: At nice to hear once again that you are back, K5 Oximer. Yung ating K5 Palawan, nandyan na ba? At habang wala pa, let's start the ball rolling muna. Habol na lang natin siya. Itong ano bang nangyari dyan, K5 Martin?

0: Kung merong isang girl ang biktima ng shooting incident, so kumusta na siya?
1: Yes, by the way, wala pa yung lodi ko ha. Saan man nagpunta yung lodi ko? Ang K5 Palawan. Anyway, K5 Conrad, ngayon lang no, pina-follow up natin yung babae na binaril kagabi. Sad to say, sad to hear, K5 Conrad, K5 Ugsimer, wala ng buhay, no? Patay na itong nasaming babae. Oo, critical kagabi. But lately, pinapalo up natin ngayon sa ating K5 reporter. Ngayon lang, no, nag-update ang ating kasama. Wala ng buhay itong babae na binaril kagabi. Habang sugatan naman ang isang driver ng habal-habal at isa pang dumarating na naglakad lamang matapos silang barilin na hindi nakilalang riding in tandem kagabi. Diyan po sa Lower Sumpong, Barangay Indahag, sa lungsod ng Cagayan de Oro. Kinilala ang nasawing biktima na si Dudebet Magsiga ay 66 years old. Senior citizen na po ito. Residente ng Habitat Phase 2 sa nasabing barangay. Ayon sa driver ng habal-habal na si Jesus Saay, 46 years old, bigla silang hinarangan at pinagbabaril ng dalawang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Pinaulanan sila ng tatlong sunod-sunod na putok bago mabilis na tumakas sa mga suspect patungo sa hindi na malamang direksyon. Dinala pa sa pinakamalapit na ospital ang si Magsiga, itong nasangpit na itong nasabing biktima, ngunit inignala itong dead on arrival ng mga doktor matapos malalang sugat ang kanyang natamo malapit sa kanyang dibdib, mga kakifag. Sugatan din sa naturang insidente si Sai, itong driver ng habal-habal, nadadamay lamang sa nasabing insidente. Na-recover ng mga otoridad sa crime scene ang apat na basyo ng bana sa pinangyarihan ng krimen na kalibre 45. Sa ngayon, sa kasalukuyan, patuloy pa ang malalim na investigasyon sa aming kapulisan upang alamin ang tunay na motibo sa pagpamamaril kagabi, mga kakifag. Posible rin ang may atraso itong may habal-habal driver. Ngayon, ang aming police station number 2, ongoing pa ang kanilang investigasyon na K5 Conrad, K5 Ugsimer. Yan na po ang pinaka-mainit at trending na mga report sa balita dito sa amin sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, K5 Conrad.
2: Talagang...
3: Okay, thank you very much sa K5.
2: Sabi ni Congressman Suntaya, nagkaiba yung pakiramdam.
3: Cagayan de Oro, pakiano nga yung...
2: Naka-ano, okay? Medyo nilalamit yung signal namin dito para ka K5.
3: SM, ano? SM John Paul ng K5 Palawan. Thank you very much sa K5 Martin, ano? Sa yung pag-atida ng impormasyon na dalawang shooting incident ang naganap dyan sa AOR mo. Pero yung isa biktima ay talagang binawian ng buhay. Tignan nga natin siyang bago ko pupuntahan si K5 Talk Global, K5 Oxmer. Once again, tignan natin ang K5 Palawan. SM, do you hear me? Good morning? K5 Palawan? Ayun.
2: Nagpapatawag ng media eh.
4: Dapat ang nahihirap.
2: Lakad nila. So, pagpunta.
3: Ayan na. Iano na lang.
2: Ang media?
3: Saka hindi iba yung ano niya.
4: Usap pa ang mga
3: local dito. So okay, tignan mo na natin ano, nag-istorya siya, nagpapatawag daw sa media. Hindi naman tayo pinatawag. Tawagin ko muna ang K5 Tacloban, si K5 Oxmer. Go ahead.
2: Yun ang kaya nagkakaroon ng duda eh. Kung abuti pa
3: isang kabaro nating kagawad. Bakit? Bakit sa sumabit sa usaping droga? Ha?
5: Opo, K5 Conrad, kaya nga, no? Parang hindi na ata uulit ito ngayong narating na barangay and SK election ngayong taon. Kasi imbis na magpapasikat ka, ito, kulungan.
3: Sikat
5: naman siya! Oo, wala na. Hindi na nakaligtas sa operasyon laban sa illegal na droga. Itong isang barangay kagawad, kabilang ito sa mga naaresto ng ating mga otoridad sa tatlong magkahiwalay na operasyon ano? Noong nakaraang araw at kasama ng 22 anyos na barangay official na kinilalang si alias Ronnie, bata pa to, 22 years old pa lang. Kasama ang tatlo pang lalaking hinihinalang sangkot sa illegal na droga dito mismo sa siyudad ng Tacloban. So itong mga kinilalang iba pang mga suspect na sina alias Papap, 35 anyos, isang construction worker alias Edgar, 40 anyos.
2: Mapakinggan.
5: Ah, pumapasok si Sir JP. Ayun. Ah, 40 anyos
2: sa Tacloban at sa Santiago isang
5: I-mute muna natin si Sir JP. Ano? Anyway, so nakumpiska mula sa kanila ang tinatayang 23.27 grams na hinihinalang droga o na nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 158,000 pesos. Sa pareho ring araw, mga ka-K5 na aristo rin sa Katarman sa Northern Samar si alias Jimmy, 42 anyos at isang welder na kumpiska sa kanya ang 2.5 grams na hinihinalang droga o nagkakahalaga ng 17,000 pesos. So samantala kahapon mga ka-K5, nasamsam naman mula sa Tacloban City ang tatlo pang hinihinalang sangkot sa droga o na may dala umanong 20 grams ng shabu o na nagkakalaga ito ng 136,000 pesos. Kinilala itong si alias Mayit, 44 anyos, at alias Ethan, 52 anyos, at isang alias Edgar, 35 anyos naman. Itong walong suspect, ano, nasa kustudiya na ng ating mga otoridad at mahigit 300,000 na halaga ng shabu ang nakumpiska mula sa kanila at hawak na ngayon ng ating mga otoridad itong mga droga bilang ebidensya. So yan po mga ka-K5, ang isa sa ating mga malalaking operasyon na naganap dito sa Tacloban area. Balik po sa iyo ka-K5 Conrad.
3: Okay, thank you very much sa K5 Oximer at sa iyong mga paghahatid ng mga mainit na mga balita rin o dyan sa inyo at mainit na mga pinag-uusapan dyan sa Tacloban. Tignan natin muli ang K5 Palawan, si SM John Paul. SM John Paul, do you hear us? Good morning, please come in. Ay, wala pa rin, ano? So, mga ka-K5, eto na po, sir, ano? Yung aming chief of police dito sa lungsod ng Cagayan City, abay, medyo okay na ang kanyang pakiramdam. Okay na rin yung mga paso na kanyang natamo dahil nga sa nangyaring pagkakasunog mismo, sumiklab yung sunog sa loob mismo ng kanyang tanggapan.
2: Gilid ng Adventist Hospital. Sa BM Road, kitang-kita na kagad yan pagpasok mo, kinangila ka sa band.
3: Pwede ba nating, ayan. So, iba yung ano, no? Medyo, ipagpaumanin po mga kaka-K5, nagkakaroon lang po kami ng technical problems sa, alam nyo naman ang Palawan, kuminsan talagang ano, ganun din kuminsan ang Cagayan de Oro, but ito nga po, medyo nagkakaproblema lang siguro po tayo dyan sa...
2: Yung habang, wala ba?
3: So,
2: yung binabanggit...
3: Anong wala pa? Meron na. So, binabanggit din natin dito mga ka-K5. Ano? Yung police, Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. ay ito yung chief of police ng PNP Cagayan na nagtamo ng paso sa kanyang magkabilang. Ay ulo, leeg at sa kanyang iba't ibang bahagi pa ng kanyang katawan. Dahil nga, nung isang gabi, dahil sa lakas ng buhos ng ulan, napakalakas talaga. Ano? Ay... bumus ang malakas na ulan, nagkakaroon ng brownout at nagkaroon na ibalik ang kuryente, sabi nga ng taga Bureau of Fire Protection, sa paniniwala nila nagsimula ang sunog, ano, matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig dulot nga ng malakas na ulan na naging sanhinang tinatawag nilang electrical ignition o arcing sa isang electrical outlet. Malapit ito sa bintana ng tanggapan COP. Si COP kasi parang napag-alaban natin, doon na rin siya sa office niya namamalagi. Ano? So, nagkaroon nga ng sunog at doon nga sa sunog, doon sa pagtangka niya rin apulain, abay siya ay dinilaan na rin ng apoy, no, sa malakas, naging biglaan, lumakas yung apoy sa loob ng kanyang opisina, dinilaan yung iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kaya nga siya nagkaroon ng tinatawag na first degree burn sa kanyang magkabilang kamay, ulo at leg. At siya naman ay after isinugod din ito sa isang pribadong paggamutan at base sa initial na information na napag-alaban natin yesterday, is now in a good condition. Tinatayang nasa 700,000 din 700,000 pesos yung halaga ng pinsala no sa loob ng tanggapan ni Chief of Police Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran Jr. ng Kawayan Component City Police Station. So, yan yung isang trending na balita na pagkakasunog ng anong tanggapan ng Chief of Police ng PNP Kawayan. So, yan ano, yung kumusta kaya ang ating K5 Palawan? Okay na kaya? But anyway, we hope na makakasama natin siya nitong mga darating by Monday. Ano? So, kumusta dyan? Ano ang atmosphere dyan sa Cagayan de Oro at Tacloban in connection doon sa pagkaka at tuloy ano yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee yung sa faction ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ang naging reactions ng inyong mga kababayan?
1: Dito sa Cagayan.
5: Sige sir, ikaw muna, ikaw muna sir.
1: Pinag-abangan yan kapo no dahil yung mga akala ng iba baka hindi matuloy. But sa nakita ang mga KK5, isa sa mga tinatanong ng taong bayan sa nag-tingin ng hearing kahapon, ano ang business? Bakit nandiyan si DALG Secretary Remulla, John Bick Remulla sa Senado at pinagharang pa niya yung mga resource person, especially yung mga 18 brave marines sa mga KK5. No, yan ang mga usap-usapan dito na ano ba talaga ang nangyayari na sa ating administrasyon ngayon. Even though the itong Senado na independent institution ay parang ano na ang mga sino yan si baka si JP naman yun no hindi makapasok-pasok but anyway nakikinig sila and then mostly sa aming mga nakapakinig dito mga tao dito yung mga statement ng 18 Marines yung mga malitang-malitang pera na as alleged ay Jan Kalaki. Ha? Jan Kalaki at dyan nila pinag ahatid yung mga pera mga KK5. So sabi ng aming mga kababayan dito, abangan natin yung susunod kung maimbita itong dinawit na si Speaker Martin Robaldez dahil yung mga resource person ang kanilang nasa kanilang bibig ay kay former Speaker Martin Robaldez. Now hopefully pag ma-imbita sa susunod na pagdinig ng Committee Blue Ribbon, yan ang pinaka-aabangan namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, K5 Conrad, K5 Buxemer.
3: Thank you, K5 Buxemer.
5: Opo, dito sa Tacloban, actually, K5 Martin, K5 Conrad, hati yung opinion, ano? Kasi may mga nagsasabi na hindi naman ganun kalaki yung mga pasabog ng 18 Marines. As usual, ito na yung mga pangalan na idadawit nila. At may mga nag-support naman yung iba naman may mga nag-support sa statement sa expose no ng ating mga 18 Marines pero yung nakagakuha ng atensyon itong panaging pahayag ni Senator Margoleta sa ating mga kasapi sa media na karamihan daw sa mga taga-media ay mga bayaran pinalagan ito ng ilang mga local natin dito mga taga local media itong naging pahayag ni Senator Marculeta. Iwan ko sa inyo diyan ngayong mga K5 diyan sa ikaw K5 Martin ka K5 Conrad.
1: Mas mabuti i-name-names niyo ni Senador Marculeta kung sino yung bayaran. Dahil unfair para sa atin no?
5: Correct.
1: To the media practitioners na i-generalize mo lahat. No, name-names. Who are this media? Ano nagkatanggap ng pera?
3: Yeah, dapat may resibo kapag nagbibitaw siya. At senador naman siya eh. So matapang naman siya, 'di ba? Binabanggit niya nga yung mga pangalan ng mga senador na kung sino. Siya pa mismo nagbasa, 'no ba? Eh dapat sana yung 18s ang magbasa ng mga pangalan ng mga congressman at senador. Eh tapos siya yung nagbasa. So talagang ipinapakita niya that he has the guts, but he doesn't have a guts when it comes sa ating mga kapatid sa hanapbuhay ang kanyang pinatutunan. Well, anyway, dito sa Isabela, isa lang naman din ang gusto ng aming mga kababayan dito. May kanya-kanyang version na sila. No? Ang wish lang nila ay sana nga ay maging maayos na ang gusto dyan sa Senado sapagkat tayo ang sabi nga nila ang mas labis na naapektuhan na kapag lahat ng mga pangunahing programa ng ating gobyerno ay hindi na ipatupad dahil nga kailangan din ang basbas na mababa at mataas na kapulungan sa mga paggalaw na gagawin ng ating Pangulo sa mga programang ihahatid sa kasulok-sulukan ng ating bansang Pilipinas. Kapag hindi nagkasundo mga yan, damay tayong lahat. So everybody here is expecting na sana soon matapos na ang gusot na yan. Magtrabaho na sila. Yun ang pagsigaw ng ating mga taga Region 2. Alam nila kung sino ang nagsasabi ng totoo at alam nila kung sino ang nagsisinungaling. So they live in the ano na lang sa alam nila, yung tinatawag nila kung sino ang tama, sino ang mali, sino sinungaling, sino ang sasabi ng totoo, ang ating mga kababayan, malapit naman ng eleksyon, doon na lang daw umano ang malalaman kung sino pa ang matitira.
1: Ayun, totoo yan. Abangan natin ngayong Monday ka K5 Condat at K5 Oximer dahil magsagawa raw din ng kanyang investigasyon ang Blue Ribbon sa pamumuno ni Senador Erwin Tulpo. O matuloy ba yan? Tingnan natin, abangan natin kung sino rin yung mga resource person na kanyang inimbita ka K5 Condat at K5 Oximer.
3: Okay, K5 Martin, do the honor, the first one to say something na bago tayo magpaalam. Go ahead, please. Extra tayo.
1: Sige, absent yung idol natin. Anyway, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship, the gateway of Northern Mindanao. Ako po si K5 Martin Rapanot nagsasabing, mayong buntag, kanatong tanan. Back to you, K5 Kodad.
3: Thank you very much, K5 Martin, ng Cagayan de Oro, K5 Oximer, Tacloban.
5: Opo, dito po mula po dito sa City of Hope and Home of Resilient People, K5 Oximer, Sidre. Happy weekend! Maupay nga aga, mga K5.
3: Thank you guys! Sa ngalan din po ng ating SM ng K5 Palawan, ito naman po ang inyong host today, K5 Conrad de los Reyes, mula po sa K5 News FM Santiago. Magandang umaga po sa ating lahat. Balita!

Inyo na bati, may gala, no? Ang atong K-K5 kusahan, pinagi sa tumaigsong sibiyan sa K-5 News FM Philippines. Lunes na, paingon sa adlong Biyernes. Ang mga suking tigpaminaw, alas 5:30, paingon sa alas 5:50 sa Sayos, Kabuntagon. Medyo dress-up na po po sa atong oras sa atong pagbarag-uban sa talaman ng balitang K-5 sa umaga. Dungog-dungog ta Lunes pohon. Samantak na sa mga stasyon 89.3 FM sa dial sa inyong mga radyo. Mauna ang K5 News FM Cagayan de Oro, mga suking tigpaminaw. Sa kala na lang sa itong magkanagkuhan sa K5 News FM Philippines, sa itong CEO, pinagi ni Dr. Amil Uy, sa itong SM Station Manager, K5 na Daniel Sarmento, sa Technical Department, pinagi ni K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong ubos ng lagad sa kanginan, ka K5 Martin Rapanot Mayngon na lawang, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kaningawan, dinhi sa Cagayan de Oro City. Kini ang K5 News FM. May butang sa tanan.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Ano si pangalan?
4: Susan Balajang.
3: Taga-asa si Madam Susan.
4: Dera sa Lapasan.
3: Sa Barangay Lapasan. Ma'am, unsa mong ginapalit diri nga produkto sa Klinika di Alternativo, ma'am?
4: Kape, B3 Bio, may PC, BTX o kaning B3 Bio.
3: Halos tanan gadi ay.
4: Halos tanan.
3: Ma'am, sa wala pa ka nakapalit ang mga produkto, ma'am, unsa pwede mong ipangbati di ay?
4: Murang nagaan, may mong panglihok-lihok.
3: Sa wala pa ka nagamit ang mga product, unsa man imong
4: ibati? Naluya ko.
3: Luya. So, sa paggamit mo, Ana, unsa naman imong ma-feel karon?
4: Murag normal akong gibati. Feeling gana gidagyuda akong gi.
3: Bata na unang
4: lawas. Gana ba?
3: Sama na mo may tambag sa mga wala pa nakagamit aning mga produkto sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center.
4: Amo, kung makagamit mo aning produkto ha, gana inyong pamati, gana yung panglihok-lihok.
3: Tama.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika.
5: Ako si Irma Hadjo, 62 years old, taga Purokono, Barangay 20.
6: Sa imong gibati, sa wala pa ka naginom aning D3 Bio o DTX 500?
5: Taon na dalera kong ubuhon, dalera kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa hubak-hubak na yun o hangoson yun.
6: Dalera ka maayo sa wakad na naginom ka sa DTX 500 o D3 Bio?
5: Dalera ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Niba Papulangan, 75.
8: Tagaasa ka na eh.
7: Kanang diha rasa kwan.
8: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika dito?
7: Kani yung Mighty C.
8: Mighty C og D3 Bio?
7: Kanang di ko pa katulog.
8: Sa diha nakagamit na ka mga produkto sa Klinika di Alternativo?
7: Maayo naman.
8: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
7: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
8: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Sakit mangihi, pasin UTI na na.
3: Magclinica Spore Biotics,
2: ang tunay good bacteria
3: na magpaundang sa mga kagaw
2: na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI.
3: Clinica Spore Biotics,
2: ang fortified ng probiotics.
3: Clinica Spore Biotics,
2: mabalit sa iyong kasuki butika.
4: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, Eye Care Gold ang subok na. Eye Care Gold, mambibili sa mga butika.

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras atud kanato sa D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO ug ang VCO nga dunay vitamin D3. Isimo yung maorsan, alas 6:01.
1: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa, balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: Ug karon sa ulohan sa mga balita.
1: Headlines.
2: Sa balitang lokal, usa ka babae nga giingong gipusil sa riding in tandem sa barangay Indahag, patay na.
1: Headlines.
2: 131,000 pesos gibanabalang damyo suman gilamoy sa kalayo ang balay sa upper puerto ng syudad.
1: Headlines.
2: Proton, walay natala nga untoward incident sa pagpangandam sa balik eskwela 2026. Mga mamaligyay sa ukay-ukay sa Daumar Street ni balik nagpamaligya bisan wala gitugutan. Gobernador sa Misamis Oriental gisuportahan ang press corps sa Kapitolyo Provincial. Drug suspect singit kap tabang kap ba nagmasaraman ko. Sa balitang regional security deployment sa mga pulis aklan kasado na para sa balik eskwela. Kapiga 800 ng mga tupad workers sa Antique i-deploy sa mga tunghaan nunod sa Brigada Eskwela 2026. NBI subling ablihan ang imbestigasyon kalabot sa 18 ka ex-marines. Kaitano gibatikos ang Senate minority human gitudlo si Gatchalian isip acting Senate President. Sa balitang international, Iran miuyon nga dili maghimog nuclear weapon na sigun ni US President Trump. Sa balitang sports, Barangay Ginebra San Miguel daog batok TNT tropang 5G. Sa balitang showbiz, beauty queen Imelda Short gi-reveal nga nag-suffer siya og miscarriage atol sa MGI All-Stars sa Thailand. Sa balitang kakaiba, kamatayan hapit gisundo ang kaugalingong human hapit madisgrasya. Mga ka-K5, adlaw karong nga Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026. Inyong mabati ang live broadcast sa K5 News FM Cagayan de Oro. Pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 FM mabati usab. all over the world. Pinaagi sa itong official Facebook page nga K5 News FM Studio Digital 89.3. Og karon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
1: Balitang lokal.
2: Patay na ang babae samtang samdan ang driver sa motorsiklo human gipusil sa wala ba ilang responsable sa Lower Sumpong Barangay Indahag kagabi ning syudad. Hisay ra nga nakaangkon sa samad pinusilan ang babae sa dugan ni ini rason sa iyang hinanaling kamatayon. Sa pagkakaroon padayon pang gibisigaran sa mga awtoridad ang insidente ilabi na nga misibat gilayon ang duha ka responsable nga nakamotorsiklo. Dugang balitang lokal, gibanabanang muabot sa 131,000 pesos ang damyos sa balay nga gilamoy sa kalayo sa Proxete Upper Puerto ning syudad kagahapon. Naila ang tag-iya sa panimalay nga si Karina Kaligid matod sa ground commander sa Puerto Fire Station nga nadawat nila ang tawag alas 2:55 sa hapon ug nakabot sila sa mong area alas 3:02 sa hapon. Gipaabot sa BFP nga walay natalang samdan o namatay sa insidente. Sa pagkakaroon padayon pang gibisigaran sa BFP ang tinubdan sa kalit nga pag-ulbo sa kalayo. Walay natala nga untoward incident sa gawas ug sulod nga bahin sa mga tuhaan sa Region 10 isip pagpangandam sa balik eskwela. Matod ni Proten spokesperson Major Joan Navarro, ang deployment sa kapulisan proactive ug nakatutok sa preventive approach aron mapugan ang posibleng insidente. Atong paminaw si Major Navarro.
0: Monitoring, no, actually last week pa kita nagsugod sa ato ang deployment, wala man pud kita natala na any untoward incident, no, sa ato ang sulod gawas sa ato ang mga eskwelahan. But isama sa akong giingon, atong deployment is more on proactive kita, no, preventive nga approach nga dili natutugtan nga adunay mga insidente. But gikani magud ang goal nato, gikinahanglan gining suporta, no, sa ato ang sa general public, dili lamang pa ato ang mga
2: mamaligyaay sa ukay-ukay sa Dongmar Street di balik nagpamaligya bisan wala tuguti sa LGU. Sa detalye, K5 Rekim Sulita, K5 mo.
3: Hipo sa kinapertie. Ayaw sa mamaligya aron nga mabuhi.
1: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
4: Nibalik na sa pagpwesto og pamaligya ang pipila ka mga vendors sa ukay-ukayan sa Dawmar Street ning atong syudad bisan pa man nga wala pa sila tuguti sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Matod pa sa mga vendors, ilabi na sa mga Maranao nga namaligya sa maong lugar nga napugo silang mobalik sa ilang pagpanginabuhi aron makapangita og pang-adlaw-adlaw nga gastuhonon og pang-suporta sa ilang tag sa kamaga pamilya.
3: Pero pagpahawaon mo?
5: Amo hawa mi.
3: Mahawa gyapon mo. Pero kada gabi ira man pud mo, di ba?
5: Oh, kada gabi.
3: Mga unsa oras sa? Alas 6. Alas 6. Di pud mo sayo kayo. Okay, ang uban sayo man kayo, di ba? Nay uban sir, gahi kay ulo, de sa inyo, daplin ra man. Nay uban magpatunga. Pagpahawaon mo, basig madamay man pud mo ani.
5: Pero mura man gyapon sa alas 6 sa alas 7 tanan.
3: Di pud mo mamadlong.
5: Kung mamadlong manta, may mong manta kaya punog-dog.
3: Dautan.
5: Okay. Kung ingon sila na, napasikat ka.
3: Maba.
4: Gipahayag usab nila nga nakasabot sila sa mga balaod o regulasyon nga gipatuman sa syudad. Busa kun adunay mga enforcers gikan sa Road and Traffic Administration kun RTA nga muabot aron sa pagpahinumdum o pagpagbadlong ngadto kanila. Andam silang mupahawa sa lugar aron malikayan ang kagubot.
3: Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publikong Kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Gobernador sa Misamis Oriental gisuportahan ang press corps sa Kapitulo Provincial. Sa detalye, K5 Gistoni Pagulong, K5 mo.
6: Gipadayag ni Governor Julie Tuyang niyang ligon niya suporta sa bagong natukod nga press corps sa Kapitulyo Provincial. Nagimog na pinagi sa inisyatiba sa Provincial Information Office obo sa pagpangulo ni Ms. Joanne Tabique. Sumala sa gobernador, dako ang papel sa press corps sa pagatod sa tukma, tinaog kasaligan niya impormasyon ngadto sa katawang misamismo na may tungod sa mga kalihukan o programa sa Kapitulyo Provincial. Ang maong organisasyon naglangkob sa mga lehitimong mga media practitioner o mga beat reporters nga na-assign sa Kapitolyo Provincial aron masiguro ang epektibong pagbalita sa mga pangitabo sa lokal nga kagamhanan. Matod pa ni Governor Julie Tuy, andam siya kanunay sa pagsuporta sa Press Corps kutob sa iyang mahimo. Gipasabot usab niya nga wala siya gipili nga kulor sa politika basta ang ilang gipakita nga balita matuod og dili piki. Gikalipay usab sa mga miyembro sa media ang suporta nga ilang nadawat gikan sa gobernador. Isaran nga kiniyang unang higayon sa kasaysayan nga dunay formal nga Press Corps nga natukod sulod sa lokal nga gamanan sa Misamis Oriental. Gilauman nga pinaagi niining inisiyatiba mas mapaligon pa ang relasyon tali sa lokal nga gamhanan og sa media og mas mapalapdan pa ang pagatudog-tukmang impormasyon ngadto na sa publiko.
7: Kini si K5 Just Tony Pangulo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Drug suspect, misinggit nga igo lamang nagmasa sa detalye K5 Jonathan sa banal, AK5 mo.
8: Sikaw pang sa kadigusyante human kini magbaligya ilegal ka truga sa Pretiba sa PDR Region 10 at sa ikasang bypass operation sa Puro 4 barangay Gusan siyudad sa Cagayan de Oro.
9: Ila sa otoridad ang dinakpan nga si alias Steven kinsa minyo residente raw sab sa maong dapit. Ang operasyon gilusad sa inyong pwersa sa Regional Special Enforcement Team kon Arset Bravo sa PDR Region 10. Dako ikas sa suspect ang usaka sosyo gidurang shabo nga motimbang og usa ka gramo nga adunay standard drug price kabot sa 6,800 pesos. Gigamit sa drug bypass operation ang 3,000 pesos ka bypass money. Aton sa pagkasikop nagpatabang og nisinggit pang suspect nga tabang cop, wa ko mabaligya og miundang nako. Nasairan nga daanang nadakpan si alias Kevin atong tuig 2015 tungod gihapon sa susamang kalapasan sa Balaod sa illegal nga druga. Sa pagkakaroon ng suspect, temporaryong nagtinggagol sa PDIA 10 detention cell sa El Salvador City o gihanay na ang kaso paglapas sa Republic Act 165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
8: Kini si Kakipa Junotan sa Balaod para sa kampiyon sa balita, serbisyong publiko kalingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Kini nga balita hatod kanato sa D3 Bio ang epektibong panlaban na batok, bacteria, fungi ug viruses.
1: Balitang regional.
2: Sa K5 News FM Kalibo, security deployment sa mga pulis Aklan kasado na para sa balik eskwela. Sa detalye K5 Yonar Viray, AK5 mo.
10: Kasado na ang security deployment ng mga kapulisan sa buong Aklan para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8 para sa school year 2026-2027. Ayon kay Police Captain Aubrey Ayon, Public Information Officer ng Aklan PPO, nakahanda na ang kanilang hanay upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mga magulang sa pagbabalik eskwela. Magpapatupad ang mga pulis ng mas mataas na police visibility, maglalagay ng police assistance desk sa mga pangunahing paralan at magsasagawa ng foot at mobile patrol sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Nakipag-ugnayan na rin ang Aklan na PPO sa mga municipal police station at makikipagtulungan sa mga barangay tanod, BIPAT at iba pang auxiliary forces upang mapanatili ang seguridad at maayos na daloy ng trapiko sa pagbubukas ng klase. Balita Regional mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: Sa K5 Antique, kapig 800 ka mga tupad worker i-deploy sa mga tunga dunod sa Brigada Eskwela 2026. Sa detalye K5 Family Palanong, AK5 mo.
11: Deploy ang 811 na mga tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad workers sa Antique para sa Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing numero ng mga tupad workers ang tumulong sa paghanda sa 28 mga paaralan sa probinsya. Base sa datos ng Department of Labor and Employment o DOLE, maliban sa Antique, 1,720 naman na mga tupad workers ang idineploy sa Aklan, 2,181 sa Capiz, 512 sa Guimaras at 6,672 sa Iloilo. Naglaan naman ang DOLE Antique ng 72.77 million pesos para sa programa kung saan hinara ang mga benepisyaryo para maglinis, umayos, maglandscape at iba pang gawain na mapanatili na maayos ang paaralan. Makakatanggap naman ang mga tupad workers ng 550 pesos bawat araw na sweldo. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo po publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Kini nga balita hatod kanato sa DTX 500, sigurado makapaubos sa bad cholesterol level o blood sugar level.
1: Balitang National.
12: Balitang National.
2: Subling ablihan sa NBI ang imbestigasyon sa 18 kagayong ex-marines human midangop sa ahensya ang kabanay sa usa ka marine. Base sa report, giingon sa kabanay nga ang 18 ka marines gituang gibayran isip kabahin sa ilang testimonya sa usa ka kaso. Atong paminaw si NBI Director Matibag.
13: Muli namin binuksan yung pag-iimbestiga dito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 saka May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Paris, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Paris na to at may allegation na may binaya.
2: Samtang gibatiko si Senator Alan Peter Cayetano ang mga miyembro sa Senate Minority human mulingkod isip acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian sa pahayag gipamugos ni Cayetano nga magpabilin kining lehitimong Senate President o wala pa kini mahulipi tungod walay igong ihap sa boto gikan sa mga senador. Mato ni Cayetano nga kinahanglanon ang boto nga dili mo minus sa 13 ka senator aron mapapahan kini sa pwesto. Atong paminaw si Cayetano.
14: So alam namin napapalitan nyo kami sa committee pero hindi nyo mapapalitan ng president kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Aimee, na bumaba ako today, Chairman Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho.
2: Kini nga balita tud kanato sa DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
1: Balita International.
2: Gipahayag sa presidente sa US nga si Donald Trump ni atong Miyerkules nga ang Iran miuyon nga dili maghimog nuclear weapon. Sa usa ka pahayag sa podcast nga Pod Force One, gingon ni Trump nga ang bagong leader sa Iran nga si Mojtaba Kamani na lambigit sa peace talks sa tali sa duha ka nasud. Matud pa niya posible pa nga magkita sila at some point ug giisip niya kini nga usa ka na kung kalambuan. Gidugang usab ni Trump nga wala siya plano nga magpadala og mga tropa o boots on the ground sa Iran. Kini nga balita hatod kanato sa Deo Fresh Roll-On para sa hamis, humot og puti nga kilikili.
1: Balita Sports.
2: Nadaog sa Barangay Ginebra, San Miguel ang Game 1 sa PBA Finals kontra TNT Tropang 5G sa score 102 batok 100 sa Smart Araneta Coliseum. Gipangunahan ni RG Abarrientos ang Ginebra samtang si Chris McCullough ang top scorer sa TNT. Ang Game 2 ipaygayon umang adlawa kung karong adlawa adlaw Biyernes Hunyo 5 tuig 2026. Kini nga balita hatod kanato sa Extend Food Supplement, usa ka natural nga food supplement para sa mas maayong stamina ug aron dili daling magluya si Manoy.
1: Balitang Entertainment.
2: Gibutyag sa beauty queen nga si Imelda Schweghart nga nakaagi siyang miscarriage samtang nag-compete sa bag-uhay lang nga MGI All-Star sa Thailand. Ang maong pahayag nakapukaw og suporta og simpatiya gikan sa iyang fans og kaparehong beauty queens nga mipadayag sa ilang pag-ampo og pagdasig alang sa iyang recovery og pagbangon gikan sa maong kasinatian. Kini nga balita tud kanato sa Mighty C, the alkaline vitamin C.
1: Balita extra special.
15: Balita extra special.
2: Viral ang usa ka rider nga nagsulob og costume nga kamatayan human kininakita nga nagbiyahe samtang naglingaw-lingaw sa dalan. Nakapukaw og atensyon ang rider tungod sa iyang costume nga sama sa Grim Reaper samtang nagmotor hinungdan nga daghan ang nag-share og nag-react sa maong video online. Apan sa ulahi, gikatahong hapit kini madisgrasya samtang nagbiyahe nga nakapahadlok sa mga nakakita og nakahatag og pahimangno sa posibleng peligro sa pag-drive samtang nag-costume. Pag-isang i-shout out kay 5 Erwin ang mga naglato karon sa itong Facebook Live. Ilabi na kang Randy Ran Santisas, kang K5 Erwin Christopher Artisan, kung artist, basta man yung Aristan Cueva, matpunan good morning. Kay K5, shout out ako sa akong gwapang asawa nga si Jackie Gabor nga naakaroon sa Butuan City, gikan ni K5 Erwin Cueva. Kang Christian Wyatt Gulay, matupan niya maayong buntag K5K. Uga kang K5 Richard Galliardo, good morning K5, watching from Carmen Zone 2C. Walang iwanan. O greet po dahil si K5 Richard Galliardo sa FB friends, mga staff sa K5 Yusuf and Pupins, ni Rosemary Galliardo, ni Mary Ann Yapa. Salamat sa pagbasa. God bless you and your family, Ma'am Kay. Og sa tanan nato mga K-Fab yan nga naa sa tagsa-tagsa ka panimalay. Nagpaminaw, naglantaw baka sa itong Facebook Live. Karong adlawa, maayong buntag kaninyong tanan. O katangin ninyo ang musunod nga programa, ang Foros de los Pueblos, din ninyo makauban si K-Fab nata na Sarmiento. So wala pa nakalike o share sa itong Facebook Live. Palihog, ano? I-kunan, i-click lang na dyan ang like, then i-follow, aron kanunay ka mong ma-inform, hilabi na sa mga labas nga balita o kung panhita mo din sa syudad o sa uban pang bahin sa tibok kalibutan. Inyong nabati ang kinatibok ang detalye sa DTX 500 Morning Newscast, subli adlaw karong Biyernes, Hunyo 5, tuig 2026. Ako inyong tigbalita, K5K, Buscaino, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, o kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: History Bio!
3: Masa imong kompleto ngalan o taga-asa pila pa rin edad?
4: Pili Mansano, ako edad 74 o 75 na. Nara ko lang tuyo dun sa Agora, basa police station.
3: Naiyon sa mga produkto sa Clinical Alternativo
4: ako na ito. Ako mapalitong dire, D3 Bio, may TC o DTX. Na napam ako DTX dito, D3 Bio pa man o kuwa ang nakukurot na ako, may TC. Sa ako nagpalit, kaya doon pa man kung ano dire, hinahinir ako, maklay pa yung dire.
3: Naiyon sa man imong kanin balatian sa panglawas, nga karon imong gigamit kini mga produkto kay ikaw na kung pagtuo nga nakatabang si mong
4: pagkawas. Okay man, maayo man, di ba ya kayo kapuhin, makain ang magay kong Bitribayo, makain ang pagpaiti sila, maayo na akong kaon mo, na pero minti na akong
3: kaon. Kung sa man imong makastorya, katong gusto pa mo palit o musulay, nga wala pa kanis klinikan.
4: Kung makastorya, katong wala pa makasulay o inom o Bitribayo, palit mo kay maayo sa inyong lawas. Kaya ako lang, pila nakatuig na kung pinalit aning Bitribayo. Kaluyan ko, sige na ako masakiton, mag-ikura, ako sakit sa hat, operahan ko, ako nagpa-opera. Lukalo ay sa Ginoo. Iabot na lang kung tulong katulikan Ginoo ang tulahan ko. Puro mangyapon. Kasi hila, di ka mawalaan ang D3 Bio.
3: Salamat, Kenay.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Kapalit sa mga butika. DTX 500!
3: Good morning, sir. On sa atong kompleto ngalan?
5: Good morning. Ako si Cabino, 55 years.
3: Tagasa.
5: Nagayan di Oro City. Bako may experience ako ng panahon. Ang akong tila lapwa na pag-itumbang pusir sa dating doon. Total, ang hitabo sa akong tila, nagkubag siya. Kadagan ako gito para tambal, huwag na siya mauli. So, kaluwi sa Ginoo, nagtaga ako niya guide, panhidiri sa Dok Alternativo, so ila kong giristahan sa mga tambal. Dating mga tulukad daw, ipik yung tambal, wala dito mga kubag na
3: unsa ka produkto yung gamit sa Clinical Alternativo?
5: Nato yung mga DTH, D3 Bio, uban yung tanong na ako, kadagan man to. So, usang ito nga naulian na akong samad. So, dako yung pasalamat yung Dok Alternativo. Nago yung mga batiyon, anhila mo direte. Sumpad na inyong mga problema sa paglawas.
3: So, ang imong gamit ang DTX 500, D3 Bio?
5: D3 Bio.
3: Pila na ka... pila ka... Sani? Kung saan man ag-agat sa karon sa itong mga kaigsunan siya na wala pa makasulay sa mga produkto sa Clinical Alternativo?
5: Gatong taga mo, wala binatong na yung mga balatian. Ani mo dire sa Dok Alternativo, dire sa Agora, tapad sa... balik na sa terminal. Ay nung kabalaka dire kay maayos sila mo abi-abi, medyo check up, BP. Huwag dire ginom ko ang mga mayong tambal na hindi magka-doubt sa inyong bag na sakit. Kamuda, kung ay gimati ka ron, ay na mo paglangan, ano mo dire?
3: Salamat kay Sarah.
2: DTX 500, pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ngayon sa itong kumplitong ngalan.
7: Nati Roa Cababaros.
6: Pinay mong edad?
7: 67 years old.
6: Taga-asa man ka?
7: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
6: Nay, unsa mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong ginagamit?
7: Karang Mighty Z, D3 Bio, o GTX 500.
6: Kani at tuwa ka nagamit, unsa may imong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
7: Kanang, kung ano, ligo na.
6: Kaya kani at unsa may imong mga sakit?
7: Luya-luya. Nay, akong samad sa ilalom mo, akong samad. Naminos na sab siya.
6: So karon unsa man nga mga produkto katong D3 Bio, D3 Bio
7: ang kuan akong daghan gyud
6: gamit.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang ibon. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa kabulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o antipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
3: I Care Gold, alaga sa
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: I Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang I Care Drops. I Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. I Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. I Care Drops.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng I Care Gold at patakan ang mga mata sa I Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?

0: Mga kakikvibe, good morning, kaninyong tanan. Welcome, there is a Foro de los Pueblos. Pizza 5 na yung may galason niyo, 20,000 by design. Sa adlaw, ganun nga, Biyernes. Yan na punta sa Simana, may galang. Kita po sa adlaw, Simana. Ganaghan na ganato mga igsoon, labi na sa mga tabantis, gobernoa na po ito, bahog na, weekend asad. O niyang gabi, lingaw-lingaw, may gala, unwind. Natural, lagi na mga igsoon, yung kinala mo, unwind sa ta. Umansa, kumbati, timog ka, simanas na baho. O, sa may itong gimbwaton dito, may gala. At least ito, may igsoon, eh, one day na to, nga makarelax, maka-renungize, may gala. Para sa mga igsoon, nga magkabalik ang ingontang energy. At the same time sa may galag, gana sa pagpakabuhi sa kalibutan.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los
0: Pueblos. Kagayan de oro, Misamis Oriental. Ngayon sa may galag, this way, Bukinon area, Misog, Lanao area, o Camiguin province. Good morning kayong tanan. Welcome, welcome, welcome na sa dito sa Foro de los Pueblos. Kami tanan din mo, servisyon na sa ganinyo, hukad sa mga impormasyon. Mga balita, mga igala, mga isyo nga dulay kalambigitan ng Luzon, isgutan ng pampubliko. Tanan mga igala nga magkapito ka na itong tanan. Ganun ay interes ang katimbahan. Ito mag-asawan mga igala dito sa Foro Luz Poblos. Tungod kay kanunay kami nagtamod mga ison sa inyong katungod. Nagihatag ka na itong igala sa Patakamalod. The rights of the people to information on matters of public concern shall recognize.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ano mga kaubanan, may galagikan sa Public Affairs Department sa K5 News FM. Kagayan diolo, hindi nasan mi kaninyo mga igala mo servisyo. At ang partner speakers na wag si K5

0: Vibe Erin. Ang naila may galang si DG Koya Chris. Okay, kung sa may galang sa patrol na to, on board ang atong piloto si Kaki 5 Jason, inabagan sa may gala atong patrol in charge Kaki 5 Jonathan Sabanal. Atong mga bitro po sa may gala kay standby sila si Kaki 5 kay Buscaino, Kaki 5 Ricky Masolita, si Kaki 5 Jason Ipagulong. Og ang tanan may galang buwarsa mga kickers, mga igsoon ni Kaki 5 Saysay. Dito sa news department, ready na sa may galapag monitor. Ato mga igsoon sa mga panggitamong national, international. Na doon ay interest ang lungsod.
1: Foro de los Pueblos. Nakadalamento.
0: Hala, pamahaw na mong tanan. Kao na mo mga Kaki 5. Mamahaw tabi form ato sa ato mga trabaho. Kaon sa itong oras, aron delivered na ng lawas. Lawas na ipunan, may gala mo ng lawas atong ampingan. Lawas mga igsoon, ampingan, kaya ang lawas pahimuslan, matod palagi. Bisag-unsa nga, pahimulos, may gala, nga atos trabaho, o bisag-unsa ba, inyo na lang, mga igsoon. Basta kaya atong yun na may gala ng ampingan, kay itang pobre, lawas ang itong tao, itong pahimuslan, may gala. Mora ni atong kasandigan para mo ingam ta. Mabar down gani mga igsoon, nilawas, maaaring kita ingam ani. Sabi na gurot na dito ay musikli, mawanag ka. Always remember ka, kadaghanan ka na ito, no work, no pay na maging mga ison. Manang lawas sa ganyan itong puhunan. Manang gaon yung sagtong oras, may gala. Ayaw yung pasar-pasar, kalisod na mga ison, mapas mo. Lisod na mga igala dito nga. Mga magka-mental health ta, kasi itang kapas mo dito, may gala. Gutom-gutom ta. Manang mga ison. Isa kong sa mga pagkaon, mamahaw kita before mo adto sa trabaho. Kaya kung ba't naman ka na ito, may gala, madulas na maho. Why sulod itong tiyan, mga igsoon? Kung na may sulod o na may sulod sa tiyan, matod palagi ka Kaki 5 Erin, butiki na. Kaya matod pa natira, buntag sa'yo. Lain sa na. Oh. I mean, mga igsoon, sundan na ito ang tiyan sa pagkaon para dito mga pas mo before mo adto sa trabaho. Kaya nato lang anon may gala kala sa 35 kuras kabuntagon ato mga headlines. Sa balitang lokal mga gala, standby mo kay dili sa ato mga igsoon. Diyan na po iya bag-o mga gala na hitabong patay. Atod pa mga gala di ay gipuso sa riding in tandem babae na ba yung taon eh. Samdan sa ng driver mga gala sa habal-habal. At the same time sa mga igsoon, palayang pabod nga ipagkita sa otoridad. Ang duha ka mga individual nga nag-riding in tandem lagi mga igsoon, huwag mo inipusil sa mga biktima. Pahit ka palang dungon mga igala, kay dawa na ni kuhadlok ang mga criminals nga mubuhat mga igala krimen. Dari sa atong lugar, siguro mga igsoon, it's time na mga igala nga sirisuhon yun sa atong gagpo. Sa atong mga igala, kapulisan, Riz Cagandoro, kani nga mga ingon sa mga igala criminals. Hindi na ni sila mahadlok mga igala. Kung kinahanglan dito mga igsoon nga kanabang iron hand na ikinahanglan no? Din bi as long as tinood ng yun ha ta Kaki 5 Erin mga ingon mga igala nga kani kay armado man eh manukol maging siro ni kung manukol pasukulon na lang yun mga igala. Dito na tinood. May kapoy na paminahon mga igsoon nga mabulit na santa dito mga igala. Sagi yung tagkahadlo kay maglakaw-lakaw ta gabi, di tayo makasiguro dito. Na doon na din mga igala mga dotang elemento. Na nag-interest ka na to mga igsoon. Although, gilanta pa ako sa angulo nini. Kay basin matod pa mga igala o ga lamp triangle. O sa naman nas gilanta mga igsoon. Pero wala pa nag-iingon. Kaya nga mo, ginay, kuhan ka namang hinungdan sa maong pagpamusil. At o sa nas gilanta, basin dyan ko nag-lamp triangle, etc. Og ubad pa mga igala ng mga angulo nga giladtaw ni ini nga maong insidente. Nailo ka way daw ning isa mga igsoon nga driver sa maong nga pagpamusil. So, ang target yun ini katong babae kay mao may naintimano mga igala. Sige, sa ato panaguban mga igala tunang sa Juan. Inaagi usab ni Kaki 5 Jonathan Sabanal. Samtang dugang pa sa ato mga balita mga igala. Dugan sa balitang lokal, mga igsoon, ma-update na kay kagapon. Doon naman daw mga igala down dito ya. Nagkaon sa makinang individual. Pero matod pa mga exhaust big diva, waman daw siya nagkaon mga igala. Napahit raman daw. Napahit ra! Lahil naman na napahit o nagkaon. Kanay napahit, ang damaon to na mga exhaust dito sa daw na ipit. O, sa ba? Ano ra daw mga igala? O, nagpaklaro dito ang big diva. Pato ng siren, gano'n daw to mga exhaust, ang detalye na na. Ikan gapon sa itong patrol. Sa balita nasyonal, kini, gwapo kayo ni mga igala nga pag-asawahan na to. Wapo kayo ni mga Exxon, nag-ingonta, madungog sad, reaksyon o opinion sa publiko. Kay nagkaguliyang naging mga igalang Pilipinas, tungod naging siritabo diya sa Senado. Kundi lang ilang taon naging mga Exxon, ang politika din eh. Dali na yun, tamatinga kung ma-involve lagi na sa kahitan o mga igalang sa mga kaguliyang. Kay before po mga Exxon, even gani mga igalang sa administrasyon ni former President Duterte, na involved naman siya sa kaguliyang human gitrangkahan po niya nitong kongreso. Human nga di po siya muna o mga igala silang power sharing ni Lord Alan Velasco na suportado sa mga igala sa mga Duterte na itong panahon na. Paugat mabuni si Cayetano na ito. Yaman po itong gitrangkahan ang kongreso. Pero wa siya nahimo mga igala kaya naman itong political will ang presidente kasi presidente. Ayo dito mga igala gabuslutan ang iyang sampot. Di ninaog si Cayetano. Duterte man. Hadlok. Ganon, di man siya madlok mga igala kay talawan man presidente. Talawan. Paugat yun mga igala. Sa mga ni Karol mga Ison, kaguliyan na sa Diyasato ng Sinano. Sa ato ni Sawan kay ang Integrated Bar of the Philippines mga Ison. Doon na niya gipadawag gipagalaog nila dito, gipadayag nila may galang statement. Sa ila dito mga Exxon nga legal nga paglantaw nga balido mga Exxon ang inguntang quorum sa 12 ka mga senador. Yan to ni aging adlaw mga igala. Kumota sabot legal matod pa ang gipangbuhat sa ingong 12 ka mga senador. Sa niyang nagdeklara silang quorum mga Exxon bisag 12 sila sila kabok. Ini mga igala ang hiniusang pamayag sa Integrated Bar of the Philippines. Kaugpungan sa mga abogado mga Exxon. Aldo mo, nagini sa mga abogado. Ano yung mga dissenting opinion pero as a majority ng mga igala sa mga IBB members, mauni ang ilang hiniusang mga igala, official statement. Nga doon ay kuro mga Exxon. Pero ato din pala man mga igala. Kaya sa technical nga aspeto, labi na ordinaryong tao, malibog tani ni mga Exxon. At the same time, labi na na-submit mga igala, tristoes mga tirada din na. So ato ni mga Exxon, kada bang nung sarili, plansahon na to. Murabaga, kaya nakumuot man ni mga igala, plansahon sa nang ato ni mga igala, isimplify nga kita mga ordinaryong tao, kita nga mga bugo mga igala, makasabot. Tinood mo na, kaya lisod yun magkasabot, may gala, labi nag legal aspect, technical guy mga Exxon. Kahit aware may gala sa mga balaod-balaod, may Exxon, kakunik-kunik mo eh. Ikas konstitusyon, ganito mga gala sa parliamentary procedure. May political science ka, kaya naman kayo mga subject ng parliamentary procedure, etc. Kung dili, naanin kita magkasabot, ano eh. Ganito may gala sa rules of the Senate. Ingon sa mga igalas, mga jurisprudence, meaning mga Exxon, then jurisprudence, existing ng mga balaod, mga igalang, mo'y nahimo mga Exxon na basihanan, o giya mga igalas, mga insidente, baga circumstansya nga susama nini. Mo'y giya mga Exxon, although kanang jurisprudence is not part of the law, matin pa, kanabang diligid siya pursing a part sa balaod, provisions balaod, but is form part mga Exxon, mahimo na siya nasad mga igalang na basihanan, o valid na basihanan, sa mga kasong susama niini mga igala kung kinigidong si Sean's Corte Suprema mo na mga jurisprudence. So ato nang hanayon mga igala atong iplastar para atong masabtan. Kaya kung di na iplastar mga igala dali rin ba kayo tapatuhon na Exxon. Kinainan political kayo magpakialam ang mga Exxon inyo na lang na no? Inyong presidente Bongbong Marcos, inyo na na. Inyong vice-presidente Sara Duterte, inyo na na. Wag ilabutan na. Ang ako ragin mga igalang nga gusto, gimahal ka ron, ako na lang yung asawa. Nagpagpagyan ng politika. Huh? Diba, kakipabi rin? Ang ato rin ang asawa, kasi matudong yung mga asawa, higit na ito dumaling. Diba, nabuga. Mawala gila, wala ko'y baki mga igson. Kaya pariho rin ang tanan mga igala. Poro na na yung mga political interest. Pero kay broadcaster man lang kita, kung hindi pa broadcaster, magpakahilom na lang tayo. May pa yung maglabing-labing lang tayo sa asawa, pa ilaban solo. Maglabing na lang. So, ang problema mga igson, kaya naman tayo duties and responsibilities. Bisan pa man natin pa mga higala ni Senator Marcolita, birahan man yung media gabon. Mata pa Senator Marcolita ang bayaran mga kuning mainstream media. Inoon, naman po'y partially kamaturan, punili po na tanan. Sakay na mabudahin mga higala ang mga matutuhon. Nakamang yun inoon mga higala, pero usually mga exons kay bao ba mo? Nga ang kanang giingon nga mga media practitioner nga bayaran nga ingon ni Margulita nga exist na. Pero usually makita na nimo dili dito mga igala sa mga legitimate yun mga igsoon nga mainstream media. Kada bang na yung mga outlets nga klaro nga naiklaro mga sweldo mga igala. Usually ganang ginaingon nila mga igala nga magpabayad-bayad dito. Attack and collect, defend and collect, ACDC. Usually way mga outlets na mga igala. Sorry ha. At wala na ipaklaro kay mga nag-generalize mga dito mga higalas magulita. Pero kung pangutan na dito, ga-exist ba na sa mainstream media? Ga-exist. Pero dili, tanan na mga higala. And I believe mga igsoon, nga gamahirap na sila kay usually lagi sa akong giingon ka ninyo. Dito na mo igo mga higala. Kanto bang wagi garong outlet? Kaya bang mga buwan lang? Atake-atake na rin, priskon na rin, tuwa, priskon dito, tuwa na ba? Pao na! Kay usaha, hindi man ta, kay wamanagi po, doon ka na bang, wala ta nagkakita yun sa tinudan na, unsa magiging media industries. Kaya in the first place, may gala sa, doon ay mga outlets, mga igsoon. Hindi basta-basta magkabuot na may galang mga nasa field. Mga anchormans, may gala na, may diri na, may mga notebook na, magkita mo ng mga notebook. Na, may mga program plan. Nga ginasubmit na mo mga igala sa among mga superior. O, bot pa sa bot, ang imong ginaisgutan dito, ginalantaw na daan mga igala, ginareview na mga igsoon sa management. Doon isang kami mga igala. Sa amo lang ang bahin gani mga igsoon na before man among angkor na mga angkor man, na may nani, ginalantaw na. Pag naay ginaisgutan dito mga igala nga murag bias mo na, murag na mga kaigipabor-paboran, ikaw lang atensyon na na. Inana ang procedure may gala sa legitimate media. Naiuban mga igsoon ganito po, ganito po. Every week good ang tip on air, dinasubmit mga igala, dinareview dito sa main office. Kagisag ko ana kakibay Berwin. Natanan nga imong istorya dito, waga nila sa imong program plan, delikado ka na. Malintian ka yun. Ana. Ana mga igsoon, ako ning i-discuss para nga makita ninyo kung asay mas prone. No. Kaya ang nahitabo mangod karon may gala, tungod lagi kay nanat na sa kwan ba? Na sorry ha? But I want lang mga gala nga isulti ang tanan. Kaya nadahig na magiging mainstream media. Isulti ang tanan. Dahil wala ko po pakialam. Tuo mo din. Wala po ko hinabot. Wala may pugsa na yung mga gala. Nahitabo mangod ni mga isoon sukad na nauso naging mga gala sukmed na tagaron. Yan sa sukme, dagahan naman yung mga igala, influencer, vloggers, etc. For the purpose and sa uban niya mga igala, nga mudaog yung sila sa propaganda, maglisod man sila dito mga igsoon, pagguba mga igala, pagpatuhos, katilingban, guna ay mainstream media, actually. Mga magiging inaitabo sa una. Mga bitaw, nidaog na si Bumbo Marcos, sungod man na sa propaganda, sukme mga igsoon. Mga magiging nidaog na. Tanawara ko ng history mga igala, gibali na ba yan? Sa una mga igsoon, hirong-hiro na to mga igala ang kanabang si Aquino. Oh, ang mga Aquino daw hero na to mga igsoon tungod sa 1986 sa People Power Revolution. Pero sa may nakitabo, i-review na ninyo. Di ba karon mga igsoon, nahimo ng bugal-bugal ang 1986 sa People Power Constitution. Nahimo ng Unitad, sa Pindlawan, etc. Na i-risk, na reverse ang history mga igsoon tungod sa sukmin. Mauna nga ni daog si Bongbong Marcos. Yeah. Eh kung wala nag-reverse, di man makadaog kay partner na siya sa dictator family. Pero nga nung ni daog na, di-reverse mga igala, ang history, pinagi sa sukmin, propaganda, nung niya gituhuan man sa ninyo, inyo man ang sala. Ganun nakalingkod na. Actually, Apa sa akin lang man iya mainstream media nga kamo man ang palingko na nito o mga mas propaganda. Kasi ba na mamundaan, na part na siya sa story. Kani tinudan na ini nga istorya mga igsoon. Wala kayo i-blame sa uban. I-blame yung kaugalingon kaya nakalingkod ng inyong di gusto. Sige, padayonon, tadayon niya mga igalas. Ako laging gingon. I-simplify doon eh. Kaya perte na yung lukuta, gubuta mga igalas, sinado. Lantaw na ito mga igsoon. Kay sa IBP lagi, Integrated Power of the Philippines, na may kurum, ilang ilantaw dito mga igala. Og ato dito mga igsoon kay medyo English labasad to, malagliso labasad to kay itong mga igala. Kaya laom-laom sa nang legal mga terms dito. I-simplify na ito, ne? Kung sa mga basis mga igala. At the same time, lantaw na ito mga igsoon, nga nung adunay kurum. Kay mudagan man ni mga igala. Nga ito lagi mga igsoon sa gingontang 12 senators. Kung pila man yun ay ang pintada ni mga igsoon, 24 senators ba, all senators ba? Para nga doon ay kurum. Kay Dosi naman, kulang madatugusa para majority. Kaya 24 man sila talan. Pero giniklara kini mga igala nga doon ay kurum o gani gikatigan kini mga igsoon sa Integrated Bar of the Philippines. So gikan tamay nga igala sa ingontang Avilino Quinco kaya mamanay basis dyan sa tanan. Na 1949 mga igala nga desisyon may tungod na ng dosi ka mga senador nga nahimong kurum. In relation na may galang ato sa kinibang Senate Journal sa ganaman po yung Senate Journal karo may galang ang May 5, 2015 na Senate Journal kung nga in mga ison ni Stansad sa giingon ta mga higala nga jurisprudence ni Quinco katong kaso ni Quinco tungod kay ni Anam panahon sa mga higala dusirasan sila. O niya ang ubang mga senador, sila po, sila binay na mas gawas ko nini. Nga na po'y tulo, nangapriso na yung mga igala. Nangapriso na yung mga igsoon, padya, ganang nangapriso sa karo, napin man yan to. Balik-balik naman ko ni sila, skalaos naman ni sila sa puswan. O niya ang mga nagreklamo sa nini karon mga igala, apil sa niya yung panahon na sila Ligarda. Apil pa po din yung skaitano. So na ay proceeded na igala sa May 5, 2015 Journal sa Senado. So, matay pa mga igsoon, kung kurom ang pag-isgot, handa ko naging pabor nga na ay kurom. Now, dito na lang ta mga igala sa mag-declare sa vacant position sa tanan, mga igalang position sa Senado. Yan na, ito po ng lockdown, mga igala. Asa ko ito ang limitasyon na mga igsoon sa mga kurom. Tungod kay kung lockdown mo mga igala, nga doon ay mga procedure ng mga igsoon nga ginafollow. Legit ba ang pag-declare mga igsoon sa gingontang dusi ka mga senador as majority na doon panahon na? Nga gikonsidera sa mga igalang majority and legal ang pagbakantis na ng posisyon? Agon sa po mga igalang gingontang mga interpretasyon o basic interpretation mga igsoon sa Article 6 sa Section 16, Section 1 sa ating Batangang Balaod in relation ining mga panghitabuan, mga igala, o in relation sa mga jurisprudence like mga igsoon sa Bagilat and Alvarez case. Kanimang good mga igala, mo gini sila ang mga gihanay-hanay ba? Ato ni Plastar para makita nato dito mga igsoon. Labi na mga igala ang existing nila nga Rule 2, Section 2 mga igala sa Senado. Kalabot sa yung tanga mga offices ko no mga igala. Iya sa Senado, mga igsoon, mga officers, i-elect mga igala by a majority vote of all members sa ilang rules, house rules, mga igala. Ato ng plansahon, dili gapon mga igala. Sa atong panag-uban, Foro de los Pueblos. Royo gapon mga igsoon, yung anchor man, yung alagad sa kahilan, Kakvi 5, Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos.
0: Lakip sa ninyo, pwede salmutan, mga igala. Ang Senate Blue Ribbon Committee hearing kaghapon. Dito Senado mga igala. Testimonya mga igsoon sa 18 Marines. Tuhaan ba na ninyo? Dili. Pwede po mumusalmot mga igala. Pwede mumutawag gani sa atong linya sa telepono. O pwede saan mumuchat mga igsoon mo text para mabati ang iyong tingom. Ang atong linya sa telepono mga igala 0916. Sa globe niya 395-9196. Sobrento 0916 0946-395-9196 o sa Smart 0946-808-8661. Sublihan ka sa Smart 0946-808-8661. Ipadayag lang, gusto nyo padayag? Kuhaan ba ninyo, dili mga igala ang testimonya sa 18 Marines? Daghan man itong mga testimonya mga igala, pero usa lang ang medyo nawala dito nga testimony. Kaya wa naman na-appeal si Ligaldag, si Mark Villar, mga igala. Sige, ito na balikan ka ng Tadaon, mga ison. Dirigamos mo, Rodos Pueblos. Kuman na mas importanteng pahirumdong.
1: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: D3 Bio Health News!
3: Nino Beba Egebera, 81, sa Santa Filipina, parang may pisid, vitribayo, parang kuwan, PX500. Maayaw man ako na matikdar, kaya mo rin araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, hindi ka kuwan, kaya daghan, kaya hindi ka pagtao. Oy, kamo na ninaw karon. Pag-awat siya mo sa ano, sa una, sa wala pa po nakasunod din sa yung tingnatibo. Dagahan, kahit yung mga sakit. Pero pag bagay na ako din sa tingnatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
4: Salamat, Kenai!
1: DJX 500! Mabalis sa mga butika! D3 Bio! Mabibilis sa mga butika!
5: And of course, ang atong vitamin D3 na may BCO, D3 Bio. Digit pagkalimta na Tatak D3 Bio. Basta memorya na gini, kanunay ginaikuan. Butang sona, a memory, D3 Bio. Kikanin D3 Bio, para ni siya sa healthy, maayong nga memory. Good for the brain ni siya. Muna unique kay nga herbal for the brain. Magkaedad ta, magkamalipaton ta mga higala. Bungaw-bungaw na ta. Dalita makalimot higala. Ang handlok ana kung magka-Alzheimer's na. Una ko may edad-edad na, dapat mangita gyutag supplements herbal nga masaligan sa pagpa-healthy sa atuang brain higala. Mag D3 Bio kada adlaw. Kada humanog kaon ha. Pili duha sa buntag, duha sa gabi. Cholesterol, matabangan, may antibacteria, may antiviral, pagkanindot nga klase sa herbal. Pagpangaslom sa tiyan ang ulcer, pagpaminhon, pagpamuypoy, problemas, kasing-kasing. Kanto may mga heart aches dira. Oh, kanang imo ang kasing-kasing ba kanunay masulumon mitaw. Kanunay ka na lang mag-uol, mas-stress. Dali kay kang masubo higala. Basin kinahangla nag D3 Bio ang imong kasing-kasing, ang pingi ang kurason. Ang pingi imuhang kasing-kasing. Mag D3 Bio kada adlaw ha mga mamis, mga daddies. Ito mga very sensitive kaayo dira. Na mag-iingana yun, no? Di mag-inamalikayan. Pag-supplements nga makatabang sa pag-amping o pagpa-healthy sa imong kasing-kasing. D3 Bio. Kadaan na. Pag-alami, mga higalas. Adlaw kung nakakape, no? Pagmata sa muntag, nakakape ka. Ako ba naghandom nga mo inom og kape? Ah, sige, ilisi na imong kape. Aron nga dili ka maproblema, aron dili ta maproblema. Aron nga naa na tay kape kada adlaw. DTX Coffee Max. Ang kape mga higala nga ga-stimulate sa atong lawas. Aron ma-take it mga higala into process ang detoxification, ang autophagy process, ang capacity sa lawas to heal itself, ang capacity sa lawas nga mulimpyo sa hugaw toxin og mo eliminate sa mga free radicals nga nasa lawas. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ang atong mga clinical products sa tanan na to nga man naka-tune in ng atong tulumanon, ipagalimtan. Ang atong mga clinical products is available sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar.
6: Andrea Israel nga nagpuyo na karon sa Bulwa. Mm-hmm. Akong gipalit gisuwayan kaning Titri Bio, Bukit KX. Ang di pamati sa wala pa kung nag-detect, ang nag-detect ani. Ang nagamit na ko, ana, murag na ay alibyo na, nagsige na ko palit karon. Magani, di kong tuyo din eh, para magpasapalit lang dito.
1: Titri Bio, mabibili sa mga butika. Titri Bio, Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alain, tamay gala din sa Tumaraguban sa Foro de los Pueblos. At oras maigson, insagto alas 7 sa buntage. Oras atod kaninyo sa Extend Food Supplement for Men. Ang suplemento may galapas kalalakinan para di ta maulawan. May mora gina mga Exxon ang ato in town dito may gala nga garbo. Kana bang bisag idaran na ta mga Exxon pumusikad ba? Mobita may gala nga daghan dito mga Exxon ini ginum-inom daghan dito may gala hinambong ngay nani nana. Wala man agin mga gala kay. Mora magga naginas lalaki may gala nga di gin magpabitin ba? Kana bang istong gihapon, bisag ang tinuo dito mga higala, medyo lupay-pay na. Ligon gihapon. Pero para ba tinuo dito mga higala nga ligon gihapon, bisag nag-idaran na ta, kita lagi mga angkos, balik-balik yun ako na. Ato na lang yung dawaton mga Exxon. Ang kamaturan nga kita mga higala nag-depreciate na yun sad. No? Kung itong natang 50, depreciate na yun na mga higala. Hindi na ginaparihas panahon nga 20 pa ta mga Exxon nga kanabaga ngihilay pa huay. Ano na? Hindi noon ba na? For the purpose of bagoan may gala education mga Exxon information. Hindi purpose may gala binastos kay education na lang po. Yung mga naging may gala nga mag-depreciate dito. Murag sagyanan ba? Magkatiguang sa sagyanan dito may gala. Kinangla na yun dito ang abag sa mekaniko. Mag-maintenance na yun ka. Without maintenance may gala mo, kagar na ginay mo sagyanan. Pero proper maintenance may gala, bisag karaan mo sagyanan, okay pag-yapon na, di ba? Kasandigan yapon. So mga prinsipyo mga igala, kita mga idadidala na. Kinanglan yun ta mga igsog abag. O ga, gusto ka mga igala nga maintenance, o sa mekaniko para nga mugana yapon ta pwede. Kasandigan yapon ta mga igsog, mana si Extend Food Supplement for Men. Para di kita maulawan mga higala dito. Ato mga misis dito mga igsog, atong minahas kinabuhi, at least ito may galang atong responsibilidad. Despite pa man sa dugay ng panahon dito mga Exxon, ato gyapon mabuhat nga dito kanila. Huwag may katapusan ng responsibilidad, huwag may expiry date na may gala. Kung lang tao ni mga family code, parihara na may galas kami niyon nga why expiry date. Dili na mo expire may galang ang kontratas kami niyon, di ba? Tungod kay special contract na mga Exxon and matod pa mga igala, walay katapusan nga kontrata. Special contract nga gigovern mga Exxon, not by the parties but for not but by the law itself, mga Igsoon. Ang stipulation diyan sa mga provision, iyas balaw dili kita magbuot ana. Not sa ordinary contract nga kita magbuot ang mga parties. So pareha sad na may gala. Tungod kay di takabuot na, magpabilin yun na ang atong responsibilidad, mga Igsoon, kanang paglabing-labing ni Mrs. Park. Yun na, mga igala. Napamilikon mo na. Batong paganis uban ka K5 Erwin, kung ang imong misis dito, mga higala, dili na dito mo hayang para sa imo, file na lang kag petition for mandamo sa korte. Uyawsan, mga higala. Para kuno maigson, maobliga nga iyang buhaton ang iyang obligation and duties. Mandamos, mga higala. Pero di na na, kinahanglan, mga Igsoon. Basta mo lagi na. Ato man ang responsibilidad. Kinahanglan magkabarog kagabon, mga higala. Di lang kita magkabarog. Katong laing mubarog, dapat mubarog. Extend food supplement for men. Para nga, kanunay ta, mga higala, dito aktibo. Buhing-buhi, mga higala, ang dugo para sa baho. At the same time, pag-ulis, Pinoyanan. Buhing-buhi, gabon ta. Para, mga higala, ni Mrs. Nga kapuisan, mga Igsoon, ta, na itong mga Mrs. Las Manimay. Iyata ng trabaho, munang dapat iniguli na to atong hiloton. Anagin na may gala. Kung kapo imong lawas, di naman kakahilot, mga Igsoon. Munang extend food supplement for men para sigurado di ka maulawan. Kaki 5. Standby mo, mga igala. Itong dalikatan, karong taon-taon, mga Igsoon, si Kaki 5 Jonathan Sabanal. Inilaging gipusil sa riding in tandem. Para ito ma-follow up, mga igala, o sa nabay daggan ka mga angulos, mga Igsoon, sa giingon taga pagpamusil. Nasubliyon ko, pwede mo masalmot, ha? Reaction ninyo, o gadi ba ka, mga igala, gituhuan ba? Ninyo ang sentimento dito sa mga Marines, matod ba nga? Ni Buto kagabo, mga igala, sa Senate Blue Ribbon Committee. E daghan ni mga pangutana ni mga Igsoon. E matod pa nila, mga igala, nga partial truth man to ako.

0: Nalitok sa mga Marines, may galas ni God daw similar. O nagingon mga igal lang wala tanah no hold bar ba? Ganabang niya, kung siya maturan, iisultin lang talan, wala ilaban-labanan para nga dili madamay ang tinuod ng mga testimonya. Kaya always remember mga igal, pag isinsord na mga ison, tungod kay doon na mga igal ay protektahan ng mga individual, bisag dako pa niya mga igal, 90% nga kamaturan ang gisulti mga igal sa mga Marines, madamay sa 10% nga bakak. O ganabang sinsord, always remember mga igal ang pag-abot sa proper coordinate. Naigipagtawag dito mga ison, falsos in uno, falsos in omnibus, false in one thing, false in everything. So dapat dito mga igalang walay tagu-taguan. Kung appeal man sa affidavit, kanhi ay mga igalas bilyaro si Garda, i-appeal na nga, nung di naman i-appeal mga igalang. Para sarap yun natalan. Para dili madamay ang tinuod ng mga testimonya sa 18 Marines. Usapan ini mga ison ng gilanto. Tungod kay gikonsidera mga igala nga dili mga igsoon na official business sa Senado ay mao nga hearing tungod lagi mga igala. Sa giingon ta nga gibakante naman ang tanang komitiba wa pa may mga official ni Senado. O niya kay gipabura naman ni sa IBP so dakong pabor dito mga igala. Na posible dito mga igsoon nga dili lang dito proper nga Senate Blue Ribbon Committee o dili to official business sa mga igala Senado. Din ang pangutana ni mga igsoon, protected ba sila mga igala katong silang tanan? Ibig sa kahit ano, sa gitawag mga igala, immunity, legislative immunity. Nadili ka makasuhan sa imong ipang storya mga igala, diha sa plenaryo, kung usad ka ka magbabalod. Kanto kay exclusive man to sa official mga igala nga deliberasyon, official business mga igala sa legislative department. Kani ko nga makonsidera nga dili legislative department official function ni mga igala, di consider dani nga chismis-chismis sa gawas mga ison. So ang immunity nila, dili nila ma-avail. O pwede kayo pagkasuhan ang tanan mga igala na appeal. Kamo ni mga pangutan na karo mga ison nga dapat nga ma-plansa o gasakto. Usually sa procedure ba, dili kayo mo appeal mga igala ang Korte Suprema because ang procedural mangod mga ison. Parliamentary procedure mga igala. Merely procedural in nature, iyara na mga igsoon ngadto sa legislative department. Ang court, mga igala, matod pa sa kadaghanan, even sa quinco dito mga igala nga decision. Have no jurisdiction, mga igala. Walay jurisdiction. Pag procedural in nature, mga igsoon, ang isgutan diya sa legislative department kay ilagi na siya. Pinapahulat na lang na mo, hulat rabito na reporter man. Huwag na mong trabaho sa so, pag-reporter pag magpaabot yung gas angkorman kay angkorman man mo. Ano na siya? Malay proper good mga higala. So tanaw na ito ni mga igsoon ha. Landaw na ito ni Karuntodon. O si Daga na ni. Pwede mo masalmot. Balikon ka pwede mo masalmot. Sa itong linya sa telepono. O di ba kaya sa itong fanpage? Sa K5 News FM Studio Digital 89.3. Okay, o sa may gala sa itong mga linya sa telepono open sa ta. Kaya ito sandali katan mga igsoon, si Kaki5 Jonathan Sabadal. Update ang may gala ni Ningi Pusil. Kababay, patay na ba yung taon may gala samdan po ng driver sa motosiklo. Kaki5 Jonathan, i-K5 mo!
1: K5 News FM Live Report.
0: Tiba-tiba i-plastar sa imong signal kay K5 Jonathan kay sayang kayo ang imong tingog dindot ra ba kayo nga mura na hinog robot ato sang ga i-plastar mga gala kay naga karat-karat oh sige kana kay ato sa i-plastar mga igsoon kay medyo gipot ang signal ni K5 Jonathan oh kay posible na siya sa lugar may gala nga kanabang hinay ang signals communication o dead spot matod pa sa termino nini sa mga technical aspect. Be, Kaki Bob Jonathan, sige lang.
2: Yes, Kaki Bob Jonathan, di atakaroon din sa Kogon Police Station. Kundin karoon na panay na ang investigasyon sa itong kapulisan. No? At ulat-ulatan karoon ng hipi nire, labi na si Police Major Rita Lascunia Tahor. Ang masuta na ito, labi na ning usaka sa 66 anyos na babaeng gilutang patay. Tagingong riding in tandem di abispo sa lower sumpong barangay Indahaga regional sa Cagayan Bandang alas 9:30 sa kagabion. Ilan sa itong kapulisan din mismo sa Pugo Police Station sa ilahang plotter. Ang biktima nga ilan sa pangalan si Lilibet Ipasco Magsigay, residente sa Maong Dapit. Then sa report ni Kipagatan, kaling naisipot ang biktima si Lilibet Magsigay Ang kas kini sa motor

0: motosiklo gisak gi maniwa no sab sabalhabal driver nga si Jesus Baraba kaay 17 anyos oga na nimuyo sab sa nagkuta nga lugar. Ikabutyag nga kining biktima ang sakay sa motorsiklo gikan pa kini sa SM Uptown o paingon kini ngadto sa Indahag apan diha mismo sa may Lower Sumpong gisundan matod pa kini nga mga kaning biktima sa mga suspitado o gan nakadungog ang mao nga bilabal driver upat ka mga buto upat ka mga buto kay pebretan wa pa siya makapantay nga nasamaran na ila siya apan wa na ang iyahang nga kauban nga nilas pangalan si Ililipit. Dito na medyo nang lumoy na kipagatan, lumigan kay nakaangkon din ginig samad sa dugan. Ito uhang nga gamit sa maong pagpamusil ang kalibre 45 kalibre na pistola. Kundi kinib nagbasi lamang kipagatan sa kining crime scene basi sa mga buhing kaning bala na kaning empty shell na nakita sa crime scene. Tamaran o sa kipagatan, yang nakabantay kini medyo hapdos-hapdos naman, nagdugo-dugo naman ang bukton sa maong balabal driver.
1: Oo.
0: Na igo po din siya sa iyang tuong bahin sa iyang bukton. Dali man na, daling may abot ang orris yung gumikan sa sabi sa nagpakabanang mga concerned citizens sa malugar. Nakatawag na yung orris yung kay Panatan aron sa pag-respondi ikaw man sa kapulisan. Apan, nakasibat na ang mga motor ang kaning riding tandem gamit ang usa kay gingong motorsiklo nga ito na walay plaka. Ulos pa gyud ang mga kipay baki pamatan ang suspect og nagsulob kini gitom nga jacket og nagsulob usab og kini nga helmet. Ang biktima gidalain kini sa pinakaduol nga public sa kani nga kompleto kay manan labi ng Northern Medical Center apan bisag unsa nga pagpaningkamot sa mga doktor aki pamatan na diya mismo sa mga balay tambalanan ang biktima deklarado nga dead on arrival base kana sa mga doktor kay pamatan og base sa kana sa mantalaan din ang mismo sa kanyang natala sa Combo na police station. Ito ng panahon na, nagpatayon ang hugot nga kanyang toro investigation sa ato nga kapulisan, ilabi na, ipangluan kini ni Police Major Peter Lacunia Tower. Aron, mailak kini mga suspitado, ilabi na, sa exit, entrance exit point sa mga lugar, posible kay pamatan. Gituhan nga doon ang mga CCTV footage subs na ilang pagkatutukan apan kay pamatan,
1: Amo nang gitawag siguro kagipad Jonathan ninyo no nga mga nag-studio anang pamulis black on sa backtracking.
0: Backtracking sa mga CCTV footages sa line-line ng mga area particular na kipad natan dito sa may SM posible do na gyud na diha kipad natan kay kung tanaw na to susiyon po na ang kipad natan sa pagapulisan dai base lugar sa kaning ado na maginay nakuha lugar po nga impormasyon nga ginagmay itong kapulisan based sa palibot. Labi na kanyang migawas nga suspect, ang mga riding tandem, nakasuot kinig, naka-black jacket, naka-helmet kini. So posible sa area kung asa sa ikan kay Pamnatan, dumaray pa yunan. Either wak pa sila mag-sulob jacket o nasulob na o naka-helmet pasad. O ka na, kutay-kutay yun na sa atong kapulisan, ilabi na ang Cagayan de Oro kay Pamnatan. Halos saan naman talan, bisag asa nga dalan, doon na maging mga CCTV. Ba't po lagi, pagkasusiyon pa ka na kipapirutan, kaya basin posible mga suspect, nag-atang na sa mga lugar, o basin ang exit ni kipapirutan dito mismo sa bukit nun, o dito po ng entrance. So ka na, pagkasusiyon na kipapirutan, labi na kagapon, dito yung ikawas po nga kining basin na sa initial pong investigation, na ang anak matod pa sa biktima, iingong doon na matod pa nagbahas sa yung inahat o death threat kipapirutan.
1: Aha.
0: Wala sila masay kung kinsagot kini kipapirutan, labi na, wama sila na sayang kasi kontra sa yang inahan na kibarutan pero adisir matutpan ito po ang mapagpanglutang patay doon na mga pagbahad sa kulis ng inahan pero malagi ano matutpan biktima kay Pamnatan dili kini kasaba-saba sa iyang mga walang yung mga problema kinabuhi doon na ba siya nagkwento o nang kini lesson learned po na kay Pamnatan katong doon na bitay mga kasuko doon ay mga pamitoy magbahad nila ilag yun na yung istorya sa ilang mga kaubanan sa Parimalay aron masayran.
1: Ano sa man ni ko? Ano sa may trabaho ani ding ilang inahan? Kani nga biktima. Ano sa man siya? Ano sa man siya kanang negosyante? Ano sa man siya?
0: Ato pa nang kumpirmahon kay pamatan kung sa man kay negosyante kay purely sa report na ko karon diri sa kining Kubo police station. Dili man makatubag ang dis officer kay pamatan og sa man kay negosyante ang maong biktima.
1: Pero sa angulo, pero sa may mga angulong gilantaw ani nila karon. Mga angulo lang, mga angulo nila. Wa pa pod. Munsagi ang gulo.
0: Dili makatubag ang atong desk officer din sa maong lugar. Atong suwayan po nagtabang tawag karon katong investigator ni case pa sindo na si mga hatag may kipap na lang impormasyon pati lagi na tumakwag gamitan kay sa ilang kamanduan po sa ilang centralized mag sila kipap na labi na kung interview regarding investigation on case mahimong hipi mo hatag or ang atong again di oro spokesperson ng pinag-isab ni police captain Emilita Simon kipap na so ila pa nang ginasuta kasagot kay mo na ilahan nang gihanay karon ilabi na sa ilang investigation pangitabo gabi para po dili ma tugaw kay pamatan pasindunan na sila elite sa mga kaso mo na nga medyo limit lang ko sila karong mga panahon
1: kay, kay kayo kung tanahon mang gud nimo ni nga mga insidente medyo planado yun nyo mga gisunda ni sila nga gitiming sila sa lugar nga medyo awaaw na mingaw ngit-ngit. So, kwan yun eh, kanabang murder, no? For sure, kanabang giplano na daan.
0: Yes.
1: So, kung plinano ni daan, dili ni ingon nga mga away-away lang gini ginag. May posibleng naging laom nga rason, nga nung nahitabo, nga giplanuhan yun nga pagapat. Yun, babae pa naman eh. No, may nalagalaki yes, kayo, usually, lalaki na kay kalaban. Babae pa yun.
0: Babae. Yes, babae pa yun, kipam natan, sa isin ta isay sa anyos.
1: Oh, idara, okay. Senior citizen pa yun.
0: Senior citizen pa yun. So kung atong tanahon gyud kini this is planado gyud kayo kay imong tanahon isundan siya sa kay pagit sa motorsiklo walang kalabang laban kay pamatang ipusil siya lugar gawas ko gibutang taki pa ba aki pa bisan pa lugar kay pam na natan nga dunay sila panagbangi sila silingan sa mga lugar nga istorya lang nya nya tabo lugar na mga previous days or previous years na baka or dili pud yan sa matawag kun kay tawon to kay pamatang nga planado gipanuhan, gibutangan.
1: Papagani ka kasayo na ni, basig gun for hire pa ni mintiraan eh.
0: Yes. So, kini labi na nga, gidikitan din silang gipamdatan, no? Gidikitan matunpak kini sila. So, nag-while ka, sakay sa motorsiklo, o niya, doon na may sakay angkas, kaya ready intan din man. So, duha man ni sila ka mga suspect, gipamdatan, so, itong helmet, taka jacket. So, moto ka, pagdikit lugar.
1: So, wala ni naghunong ang motorsiklo, wala na naghunong. Gidikitan na largo.
0: Wala na.
1: So, oh, na yung tendency sa kanibang mga circumstances ka K5 Jonathan, nga ang nitiraan ni, dili ni mga kanalang first timer nga naglagot lang mamusil. Posible nga anad na ni kay laliman ka na. Lisod ba yan na igon ka na nagdagan moving object? Lisod, magkakamu igo anang nilili moving object. Kaya kanibang mga short firearms, lisod ni stabilize. Kung dili ka anad.
0: Yes.
1: Maay, gantong mga long firearms kay medyo mas stabilize man to, dali man to makaigo. Pero kani mga short firearms kung dili ka anad ani. Ah, murag na ay anting-anting ang pusilon ani, di kakaigo bisag dako pa.
0: Yes, sino ang kipablatan? Kaya kung tanaw to, kung ipuntiriya gina pagpatay ang babae man, ang naigo, good, ang hindi ni Mano Gistughan. Ang kaning habal-habal driver, dikit trabaya sila. So, naasya isang mad lugar, kung gana makita na karon sa tingin nga video picture. Ang imidyo ipatansi ang kamot isa bukton man na irapit kay Pablatan. Ang imidyo nila post gyan po ang kuan, ang bala. So muna makita gyan ang kay Pablatan. Labi na kay ang biktima, pagkuha lugar to sa crime scene lugar, idala pa man ni kay ginhawa pa man si kay Pablatan. Pero pagkabot na gito sa bulay tambalanan, wala na ginhawa ang biktima.
1: So dulit ba ini? Dulit yun nga pagkatira?
0: Oh dulit. Oh dulit. Kitikit man kay Pablatan. Oh. So siguro okay wala magtahom na yung driver po sa balabal kay Pablatan niya dunay dautang tumuntong mga tao nga gidikit sa ila kag jacket niya niya kanang indahag bukid may nagkay Pablatan niya dili ba niya kay napatag so posible kay ang ilang akinod anis dagan kay Pablatan
1: hinay
0: dili kay ngon nga hinay ra gid ni
1: subot pa subot ang kani nga area nga ilang gyagian kani nga crime scene isa pasaka nagpasaka ang biktima ni
0: dili man po kay nga pasaka kay Pablatan medyo kwan lang yun siya nga dalan mingaw ang iyo ang iaw siya nga dalan
1: I see
0: so dili yun siya nga basta-basta ka pagpadagan o kusog ko din napita kay Pablatan kung tanawa na itong dalan kita man po sa Hulagway kung asa dapit na itabo ang incident kay Pablatan
1: mingaw man gyud kayo sa do maragwa man gani halos balay-balay ng area ha
0: ang iaw kay sa kay Pablatan so ay na kung may mga talag na lang siya, magdagan-dagan, magdagan, sa kaya na mutagi, bisag kita naman kipam natan, ilabi na kakahuyan, eh, napalay mo dagan, mutabok kung kalit nga, mananap pa ron. So, muna, napalay mo dagan, kasi mutabok kung kalit, baka pa ron, or kanding pa ron, yes, mong ulit ko lugar, wala nga, video.
1: Labi na nga mo, tabok ko niyang kalit, ya, white lady, no, okay, yun siya na na.
0: You know, kipam natin, kaya tabok, wala ba ka ng incident, eh, alas 9, kapin, kung kulang, mga alas 9, 30, kasi na nila po. So, muna, nga, base po na sa itong nangkwa, labi na itong sa gawad nag-post dito sa mga lugar niya, pag-responde dito sa mga area, doon na matod pa niya, kaya pagbuto-buto lagi, siyempre, isa to siya mingaw ang kipulatan, doon na magiging nakakita. No? Pero mo lagi, dili po nila matluhog yun karong kipulatan, labi na nga, nagpadayon pa sila noon sa kaning ilahang turo investigation. Kung tanaw na ito kay pamunta, nagpagawas naman sila o gablata report. But malagi, awang pa kayo, gumikan kay ang ilahang mag-organito mo lang ma-identify yung mga suspect. Pero karon hangtog karong panahon na kay pamunta, na-identify pa yun. Wapag yun, na ilan. No? Posible na ito. Doon naman kasi lead, na sila lead kay pamunta. But hindi lang kay pamunta ibu i-blandras yun diri sa ato kahinginan or even Facebook or social media. Kaya aron sa pudili maputol ang ilang kung labi na karon na pa sa
1: kinsa to di ating kining gisakyan sa biktima kaki 5 Jonathan. But before anak kaki 5 Jonathan balikan ta ka kay ato nga lantaon kung kinsa man ning narambulan unsa man habal-habal ra ba ni siya na masayro ba kay ilabas siya sa maong biktima. Pero ato sa nga balikan na ka kay mga importante sa nga mga pahinumdum. Okay.
0: Yes, kay Pablang, ikan sa location. Ato pa dayon ang sa pagbalik. Ato sa siyang karong kung nalabas si Police Major Peter Tahor ala sa batuhog na ito o nga kompletong detalye kilabot na sa ilang investigasyon sa mong kaso pagpangluting patay at sa barangay Indahag. Kinabalita ato ka na ito sa Detex Pabari Depiktibong Tambal Batok na ibitis.
2: Foro de los Pueblos.
1: Sige, itong balikan. Ganun to doon may gala si Kaki 5 Jonathan para nga ma... Hinabigin ang investigator o itong station commander may gala. Yeah, sa may area mga igsoon sa may Agura. Agura. Ang under ba sa Agura ni? Mag-under ni siya. O Kogon. Kogon. O sa Kogon ni siya. Kay Indahag man. Sige, standby mo niya may gala. Atong balikan si Kaki 5 Jonathan Sabanel. By the way, mga Ixon, ay kalimot niya, basig malimta na sana ninyo. Di ta maglimot-limot, basa kaimsongs paglawas ang pag-ahisgutan. My TC, the alkaline vitamin C, siguro ha mga Ixon. Pado na ka mga Ixon, gihambing dito nga hilanat, obosip o mga Ixon. O gamay tutaligsid dito, obho na ka, ilanta na ka. Imailhan na ba ni mga Ixon nga huyang ang atong immune system? O na mga Ixon, nga ato ginangabagan na atong immune system. Ato nang hatagan mga higalag pagtagad kung siginlantag kasakit-sakit dito. Inagmay dito mga higalag ulan init, wana. Tangkaso na dahin ta. So, bot masabot dito mga higalag waga function o sagto ang imong immune system. Muna mga higalag, ato siyang abagan, suportahan na ito mga higalag, i-maintain po na itong atong immune system. Muna nga mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Kay ang Mighty C mga ison, alkaline vitamin C, napamatudaan na ginima higalag epektibo sa pagpabastog mga ison, pagpaligon sa atong immune system. Remember ha, immune system mo ng atong first and last line defense mga igalang. Pinaka the best po na mga igalang depensa sa atong lawas, ang atong immune system. Mo na mga igalang, atong ganyan siyang ampingan. Kaya pagka magka-problema na kasi immune system mga ison, awa na, delikado na yung kanina. Mabito na atakihon sa AIDS, di ba? Pag maka-acquired immune deficiency syndrome na ka, one ang problematic na ka. No. Kanang HIV, kung pa man, kanang human immunodeficiency virus pa. No. Nga mo nang protektahan nga dili yung maguba imong immune system. So mo na may gala, ang immune system pinaka-vital na sa itong lawas kay. Kung sa nasod pa na mo na itong kasundaluhan. Kung wa na siya may gala, pwede itang i-invade bisag kinsa dito mga igala. Kaya wa man tayo kasundaluhan. Mo nang ato, ginangampingan may gala, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya mo na siya may galang best body para sa pag-fight sa mga infections o pagpaligon sa atong immune system. Di ang mga testimonya sa mga naggamit yun may gala sa Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung sa'yo mong ngalan?
4: Rosita Olenberio.
3: Pila ang imong edad?
4: 50.
3: Taga-asa?
4: Dini Agura, Lapasan.
3: Kung sa'yo ang mga produkto sa Clinical Alternativo imong gagamitan, ma'am?
4: Kaning kwan? Kaning vitamin C?
3: Mighty C.
4: Mighty C?
3: Ma'am, kaniad to, ma'am. Kung sa'yo mga walatian nga sa'yo mong paggamit sa Clinical Alternativo ning Mighty C?
4: Okay ra, ha?
3: Kung sa'yo mga
4: walatian nga sa'yo nakatag?
3: Hmm?
4: Hindi ko bati yung kakapoy sa lawas.
3: Mm-hmm.
4: Okay na akong tulog.
3: Okay mong tulog?
4: Oo.
3: Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
4: Pinatsa ko mga amiga nga pangilangan ng vitamin C. So, layinin yun yung product. Uban pa nga product.
3: Thank you kayo, ma'am.
4: Oo.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C!
1: Mighty C, the alkaline vitamin C. Ayaw yung kalimte, may gala, para sa kahimsog sa panglawas, kahimsog sa itong immune system. Kaya itong mga produkto, may gala, sa klinika, mapalit ni mga Ixon. This klinika, the Alternativo Medicine and Wellness Center. O na imutang dyan sa may Agora Public Market na may gana. Market City. Doon mga ikson sa Balingasag Terminal o Hasaan Terminal. O na dyan mga ikson ng atong klinika, the Alternativo Medicina and Wellness Center. Para nga sigurado dito mga ikson nga authentic at the same time sa may gana. Original yun may gala o dili pike ang iyong mapalit. Available man sa mga butika ni Hinoon mga ikson. Pero kung gusto mo mga gala nga panigurado, dito mga gala. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sabihan ka diya sa Agora Public Market, doon sa Balingasag Terminal o sa Hasaan Terminal. Free side consultation dito mga ikson. Sa Clinica de Alternativo. Alas 7 by Desize, balik tamay gala ganun totoo na itong balikan si Kaki 5 Jonathan para sa dugang initial investigation ni ining giingon mga gala nga pagpamusil patay sa usa ka biktimang babae senior citizen pa yun. Human lamang sa importanteng pahinomdom. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Kailan itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mangga?
3: Nato sa mga sandroki lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, video, nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man

0: Ito yung sayod, labi na yaya na itong edad.
1: Salamat kayo tayo.
2: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Niba Papulangan, 75.
4: Tag-asa ka na eh.
3: Kanang din na rasa kwan.
4: Para gilapasan. Unsa mga produkto ipalit ni mo sa klinika
3: dito? Kani yung Mighty
4: C, yung Ditribayo?
3: Oo. Kanang di ko pa katulog.
4: Sa diha nakagamit na mga produkto sa klinika di alternatibo?
3: Maayo naman.
4: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
3: Maayo man. Kanang magkatulog na ko. Niya may na akong kaon.
4: Salamat, Nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cataract,
3: Eye Care Gold.
2: Pterygium,
3: Eye Care Gold.
2: Astigmatism,
3: Eye Care Gold.
2: Glaucoma,
3: mag Eye Care Gold ka.
2: Eye Care Gold.
3: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
2: Yung kapsula para sa mata at dunay superior antioxidant.
3: Para sa mata,
2: sama sa lutein,
3: vitamin A,
2: vitamin E,
3: vitamin C,
2: zinc.
3: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
2: Eye Care Gold.
3: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
3: para sa mata,
2: mapalit sa mga butika.
3: Para sa epektibong nga kombinasyon,
2: inom og Eye Care Gold.
3: Ug patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved nga Eye Care Drops.
4: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
8: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
9: Goes to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
10: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Foro de los Pueblos,
12: Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
13: Para entrar mai galera, desde Don Barragoban, Foro de los

0: Blos. Ang oras may son alas 7.23. Oras mga igala hatod ka na to sa DTX Coffee Mix. Siguruhan na ka DTX Coffee Mix na ta. Para kumbati na ta mga igala at ibog adlaw. Alerto na nga itong utong mga ison o glimpyo na sa dang atong lawas. Kay detox man sa mga igala ang DTX Coffee Mix. Mulimpyos mga toxins sa ato mga igalang lawas. Para nga limpyo na ta mga ison. Kung may toxins mga igala, din layo sa das mga sakit-sakit. O himsog sa dang atong panglawas. Manang inay nito nga regular nga coffee lang ang ato may galang pag-aimnon, matagbuntag. Siguro ha may galang na nakay binipisyo sa makuha nini. Di lang ang pagka-alerto ni mo mga igala, kundi lakip usab paglimpyos lawas. Manang siguro ha mga kakifay. DDX Coffee Mix. Coffee na, Detox pa. Yan ito lang nga nun, mga igala. Tumbaligan si Kaki 5 Jonathan. Pero na ba yung mensahe? Ako lang simbasahon, mga igala. Hindi ka ni Sir Tristan Gole. Good morning, sir. Salamat ka ninyo. Ito ni mga sugintig paminaw. Sila sa Richard Gallardo, mga igala. Ang nga diya po, mga igala. Mga Pipito family sa Maya Magallanes. Always ani sila mga isumina, mga igala. Is may agusan doon, Norte. Salamat ka ninyo. Pwede si Kaki 5 Jonathan at balikan mga ison. K5 Jonathan, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Pinakalitest update karong K5 Jonathan, labi na sa kapagpunawag ni Police Master Sergeant Babanto. Ang investigador sa mga kaso kagabi K5 Jonathan, ining incidente sa pagpanlutang. May butel siya nga taran-taran K5 Jonathan, nga si Moatag na tanan detalye, labi na nga. Amol pa may lang follow-up karon ng investigation, no? Dali, alas 3 na matod pa sila nakauli kaganina kay Pagdatan, gikan sa area kung asa nahitabo ang incidente. Kaya katong area sa Pagdatan, kung asa gitasil lugar ng biktima, medyo distansya pa yun, kaayo ang panimalay, no? Sa kining biktima kay Pagdatan. So, ngiong dokuno ang tinuto kay Pagdatan, ngayon nga, ang ngit-ngit na area, wala yung mga street lights kung asa nahitabo ang incidente, ngiong kay Pagdatan. O niya, kining ang biktima dai kibabatan gisundan sila niya sa likod dai kini gipusil
0: nilapos sa dugan
2: dapos sa dugan oni amo to nga medyo may minor lang watod pa kining suspitado dayon sutoy kay ang dagan kibabatan dayon pagawa pusil nahulog ang biktima loy-loy man natumba matod pa kining motorsiklo kibabatan so ang naangkon sa biktima kibabatan nga katong habal-habal driver kay suki man din yan ni Kipab Natan, mo ginigahatot, kuha agad sa kining biktima. O niya, pinaka-latest ito, itong pinaka-nakuha naman sa blatter yun eh, o sa katundakong mall diyan sa uptown. Kaya, kanina yung biktima Kipab Natan, nagtrabaho din siya, o sa kasalon. Salon
0: biktima?
2: Salon.
0: Oh, ang biktima lagi nagtrabaho sa salon. Di siya habal-habal driver may nagtrabaho sa salon. Ang biktima kita.
2: Ang biktima Kipab Natan, nagtrabaho kini sa salon. So, moto siya. Siya kayo nagbuha. So, ako yung kumpirma kaniya kay Pabatan ni Police Sub-Sergeant Tabubato kung naaakan ni nagsulikat ng isyo, kaning istorya, usama sa pa sa member sa pamilya, ami butyag, kalabutan na sa distress kay Pabatan giin. Dili nila ma-disclose, dili nila mahatag sa kahanginan kung unsa na sabok gumikan. Doon na sila elite ng mga panahon na kay Pabatan. Kaya dili po kini basta-basta mahatag bato pa nila. Aron sab, na dili matugaw ang ilahang investigasyon. Aron sa pag- padayon ilay rin na kung pag sikap ng suspitado na mo'y may pusel kay Pablatan kay napamantag sa pagkitawag na reglamentary period taro nga panahon na ilabi na ang kanyang kaso i-consider matod pa kanyang murder case kaya matod pa kay Pablatan ay ilang ipasaka kaso patos sa kung ma-identify kanyang mga suspitado
0: onsay ginamin anang giingon nga reglamentary period
2: kay Pablatan
0: reglamentary period o sa may buot pasabot na sa itong kapulisan.
2: Ang reglamentary period kay Pablatan, muna siya ang labi na sa mga heinous crime ito kay Pablatan sa masari kay rape case, mga kwan kay Pablatan, o kada, any crimes kay Pablatan, depende mag-o sa klase nga kaning kaso nga nahitabo, naman na yung ginitawag of out of hours, 72 hours, so 36 hours kay Pablatan.
0: Kana bang giingon nilang pag-file sa kaso? So unsa man unsa man ibot pasabot mahitabo ana kana bang ilang gi follow up ni kay paigayon ang hot pursuit operation?
2: Yes,
0: kay under sa reglamentary period.
2: Labi na kung ang reglamentary period kay Pablatan, apa man gyud ni sa sulod kay gabi pa man siya nahitabo. kaning kung ugali madakpan na sila ang suspect, mamahimo nila ang dakpon kay pamatan within this day o ma pwede pa kay pamatan kay sulod pa man siya sa gligment period, so dili siya matawag
0: ang formal case doubt, kay ang kanang sorry to disagree because ang court flagrante delicto dili man siya part magud ang regulatory period. Ang regulatory period is mandatory kung nadakpan na nimo ang suspect, kinahanglan i-file nimo ana nga mga oras ha, para nga dili ka dito ma-charge anang violation sa 125 article 125. Ang court and flagrante delicto is kinahanglan manguna siya nga kanabang way putol gikan sa crime scene. Kani putol naman is regular filing gyud siya unless aga namangoy uban dito nga depende manguna sa maniobra no nga i-charge na lang nagpadayon sila karon sa hot pursuit operation. Pero kung wa sila nagpadayon karon, nag-imbestiga sila nga later on ay ilang morabag ma suspect adin na napart sa gingontang court and flagrante delicto. Oh, regular filing gyud siya.
2: Amo na ilang gitan-aw karon kay siyempre abutan na talaga abutan kanang sa kanang wapan ta kabalog yun abutan na sayad lug ko na kunay pa witnesses yun sa mga tabo na naman gibutya kanan may led nila na may gituhan nga mawin suspect kay abutan labi na sa gibutya daw sa usa sa membro sa pamilya. So ang ilha mga investigation karong kay abutan to possibly kung o galing matultulan o may makatudlok kay abutan nga muna mga suspect, so mamahin mo palang ma-aristo kay abutan o doon naman sila ituhan nga suspitado nga ilahang matumbo karong adlawa. So pwede pa nila madakop kay Pablatan. Pero kung
0: sige sa, sa atong kapulisan isa ilaman sana, but descending opinion ko ana kay technicality ana pag abot sa korte madismiss na po na tungod ana laging giingon tang court and flagrante delicto after commission of the crime nga walay personal knowledge na ang pag-aristo no. Mamaw na problema god usahay. Hindi na lang dali-dali on basta klaro nga ma-file ang kaso dili madismiss. Okay na nga medyo slowly but surely kaysa nang dinalian unya pag abot is korte na technically na-dismiss kay sayop day ang pagka-aristo kay dapat nag-warrant. So lang slowly but surely lang sure lang yun sure lang.
2: Yes, tenor kay pamatan. So muna nga so within 36 hours kung galing kagabi iman ni nahitabo wamanggit na sayot po no o kini ba yun ay makatutlo yun po nga kaming witness yun kini bitong kamoy makatutlok sa suspect kay pamatan labi na nga safety po dan eh sa akining posibleng witness sa mong area o sa pamilya po kay pamatan labi na kanina naghahatag o get threat. So posible yun ilagi ning makuha kung na sila knowledge kay pamatan kini ang mong suspect mooy nagposel ang lutang o doon ay makatumbok kay pamatan labi na karong nga panahon na kay presko pa man kay siya kay pamatan kay alas 9 pa man
0: siya na doon. Kini bitaw para dili ma-mislead ang listener na to kay K5 Jonathan ba kana bitaw ang personal knowledge nagtumbok na sa personal knowledge sa actual krimen dili na sa personal knowledge nga naay mga treat ani etc. Adto na sa actual krimen. For example ani na ang na police pagpusil nakita niya hot pursuit operation gigukod pero pagkaugma panadakpan mao na siya ang part sa after commission of the crime sa court and flagrante delicto. Pero kung kada lagi regulatory period is not part of a court and flagrante delicto gina siya no. I beg to disagree ana kay kana siya nahimo lang nag regulatory period for the purpose nga kinahanglan aning oras sa di mo lang pa sa 36 hours kay sa crime na heinous crime kinahanglan ma-file ang kaso kay illegal na ang imong nga pag-detain pag wala na na-file ang kaso after sa regulatory period. But wala na siya connection sa giingon tanga within regulatory period pwede ka mo aristo kung na kay matumbog nga suspect no. Dili na part dito sa Revised Laws and Criminal Procedure kanang Article 125 sa Revised Penal Code. Dili sa part dito sa Revised Laws and Criminal Procedure sa court and flagrante delicto. Sige.
2: Yes, okay pa mata at least klaro na siya no sa atong mga sugid pa minaw karon. So muna karon gi pamblataan nga dili pa dila pwede ma-disclose lo kay na pa sila ginatutukan la itong kapulisan og moratorium ang hatag kagabi sa pag-uli nila kay pamblataan mga alas 8 kapin. So gagulat-ulat na matod pa ning balabal driver dito sa may uptown Carmen. So moto nga sa magdahong lugar nga may na may tabo. So abot sila mga alas 9 kapin more or less diya sa area. Indahag na nga pahid kay pamblataan moto nga ginanayagsulod na tutor nga motor sa layo na nagsiga na kay pamblataan pero moto dolo lang medyo nagkusog-kusog then hinahinag minor kay moto pagduol lagi pabutan sila mas kaupat na tutor pagkabuto kay pamblataan.
0: So nagsunod ni nagsunod sa ila dili ni tagbo ha gisundan yun sila.
2: Gisundan sila.
0: Pastilan. Gikan pa dito sa nabantayan sa driver nga gikan pa dito sa katong sa uptown. Naanay nabantayan niya nang murag nay sunod-sunod.
2: Gisundan gisundan sila kay pamatan pero dili pa na mabawaan kung ikan bagi na dito sa uptown or
0: pagdiri
2: kay gumikan sab nga mga panahon na kay pamatan daghan mga sakyan mga motor dili niya ma-identify gyud lugar niya. Wala po tayo nakuha ng information lagi nga doon na matod pa na ka-witness yun sa maong krimen kay Pamilatan. Para wala, wala magpa-team o gumikan o sa mahadlok karakurang panahon. Pero posible, kala kay Pamilatan na kala o sarasa kinatutukan sa itong kapulisan karon kay kala puro sa mana siya kanap itong mga istorya.
0: Mga raw, ka ano mga raw information nga ginanlan i-supportan, imbisigahan. Para kay kini mga raw information, mano yung mga sinugdanan nga masulbad ang maong kanagakrimen. Even chismis. Sa permiro ka ng chismis nga, pero pag follow up ni mo na, pag investigate later on, makita ni mo, oy, kani nga ang gulo di, tinuod man nga chismis, o pag pag subay-subay, magka-establish na dahin ka dito, circumstantial o material evidence mo nang ma-file na dahin kaso. Even chismis, pwede nga mahimong sinugdanan sa pagsulban sa krimen.
2: Yes, pero di pa blatan, labi na kay ingon man yung nabalabal tribe, nga doon niya ginakabalo matod pa, doon niya nakakita kay kahaman sa pagpamusil, doon na may nakalabay yung putlaan, di pa blatan.
0: Hopefully, no, nga masulbad. Pero kani nga balabal driver ba kay iya man ning suki. Unsa man siya kana bang minyo ba ni siya? Unsa man siya? Nani siya pa
2: minyo? Minyo o pa iya ang trabaho na iskan gyud kanang habal-habal driver from Indahag to CDO kay Pep Nathan.
0: Kanus aman ni siya na kanus aman niya na suki ning biktimang senior citizen?
2: Ado kay na Pep Nathan kay mo man na trabaho pero dili mapug kanang suki ni Pep Nathan nga kana lang gyud pod.
0: Daghan siyang suki.
2: Daghan siyang suki kay kanang mga kaila ramaton pa kay Pamatan ba kay maindahag dihan man di mga balabal driver mura pagina mga transportation nila sa mga estudyante nga mga trabahante sabi itong wala mga motorsiklo kay Pamatan
0: tinuod na kay bisag ako kung ako ipasayro mas nindot man ang suki na imo sakyan kay feeling mo safe ka kay imo naman ang kaila kaysa nang bisag kinsa lang kamo sakay didto oh di ba so nay punto nga nay suki pero ato lang gi clarify kay na ara mapun sa sukmed nga base kuno glad triangle etc pero senior citizen man no pero although senior citizen bisan pag kita tiguang nang buta pito man buta mag senior citizen pero may kog ba pabayag hapon nang senior citizen no so, wala ato lang gi clarify kay para nga di ma-mislead
2: pero kana di pa bata mga pagduda
0: lang
2: man ano
0: lang.
2: Mga tao pero kini limited lang yun, no? Kaya para po di ato na po respetuar itong kapulisan para po ang ilahang pag-investigar pag-identify sa mga suspect kay Pemretan na di po matugaw kaya posible akiling mga suspect gisugo atong tanaw.
0: Okay, naputo si Kaki 5 at Jonathan Sabanal. So kining amo mga igala, we respect mga igala sa investigation labi na kadto bang pag-solbad yun sa maong kaso but in general nga kining panghitabo mga igala din na we cannot respect no sa general information. Why? Because general information is public interest and public interest is a guaranteed rights of the people kay the rights of the people to information matters of public concern recognized man based sa Batangang Balaod. So in general, kinahanglan nato na ipadayag among hitabo. Pero sa investigation, in deep investigation regarding pagsulbad sa kaso, din diya tamo respeto. KK5 Jonathan, go ahead.
2: Yes, sa tino, okay, Pabitan. So muna nga karon, ato na nga respetuhan ang atong kapulisan aron sa pagpatugaw ang ilahang investigation ng kaso aron po da mahatagan o gusig siya ang kamatayon na ini nga biktimang si Lilibet kay Pabitan, no? Lilibet nga kisini, kanina nga si Lilibet magsigay na sa isinta isa sa anyo nga ginong natabaho sa usa ka salon sa usa ka dakong mall sa uptown Carmen og kining karon panahon na kining biktima kay Pamatan nga si Isos sa Baraba kaay nga kining habalabal driver wala naman siya ospital na kagawas sa pwede si Pamatan gamitin kay
0: minor ato wala ni pilit ang bala sa iyang bukton wala ni lapos na to
2: wala ang nilapos panit lang matod pa
0: kay Pamatan si minor lang kay panit wala na igo ang bukog.
2: Panit tragedy daw ko no. So may gani,
0: umot pasabot ato siguro ka K5 Jonathan. Basig mao tong bala ang nilapos sa dughan sa biktima na ba na nilipilit ba tong bala sa kwan? Kay dulit man gud eh basig mao tong nilapos mo tong naigo sa iyang kamot. So wa gyud intention nga apilon ang driver.
2: Posible, K5 Jonathan. Posible. Pero upat man gud ka buto. So kung upat ka buto kay Jonathan, labi na naigo ang biktima sa likod, palikod bagit siya. Wa intention ang driver pero pa koordinato ma edit pa makuha ng suspect og basin na itubong pod nga apilo na lang ang driver kay para di pod lugar maka yung makakita na maka-identify sa mga suspitsado kay Pamatan. So
0: at I doubt kung nga na intention sa driver kay kaya magina nila nga tipion tong driver kung gi-appeal to nila no kay natumba man ang motor di ba natumba.
2: Oh natumba. Oh,
0: natumba naman ang motor so di nagdito kadagan ta natong driver pero I believe nga ang punteriya lagi nila ang rambol ra. Ang rambol gigi tira ani kay kung target yun nila ang driver. Posible man itong unahon nila ang driver nga tirahon po din nila itong kuhan. Ang babae, pero gilikod man.
2: Pwede man ito sila muhunong kay Peblatan. Dahil dungaga, nagpabuto. No? Okay.
0: Maugan eh.
2: Oh, pwede good.
0: So maugan nga nina nga medyo ka ng chismis-chismis sa sukmed nga basig na love triangle, medyo malabo kay why? Kung love triangle, nag-appealing driver.
2: Iya, yeah, sino? Kung left trail kay Peblatan, ang driver, ang pati yun. O na.
0: O na, tinood.
2: Ano man ang tinood. Yun. So, gihunungan yun o gipusel-pusel to sila. Pero di man, malabo man kay Peblatan, magkayo raman kayo. So, ato na tanawon karon kay, pasibuli, mga unya o to kay Peblatan, makasumulay to si Pidjor kay gabi pa man. Kasi hindi po halos 24 hours niyo itulog. Araw po, magpadayang lugar. Pero, hantot kay Peblatan.
0: Sa may mga aksyon karon sa itong otoridad, sa may kugun kay kining area sa indahag dapat nga ngit nga bayan. Di ra ba ni first time although dili to patay to mga hitabo diya sa una pero dili pa pud dugay ha mga bulan siguro to oh, last nga month ba to katong napoy gitulis gikan sa indahag pagabot diri sa ubos di ba katong tubong driver sa Balawal nga gitulis sa iyang pasahero etc. Medyo daghan diya nga mga insidente sa may indahag nga area.
2: Yes, tinawag kay Pamatan. Daghan, katabi itong gisakyan, gikan sa indahag, pangyong direk, itulis dito siya.
0: Oo.
2: Iyo, moto, daghan may insidente, gikan indahag, kaya ano, posible ka ng mga, kung kay Pamatan, naagi na, no, naagi na, pero mula kay out, maraglayo, magod siya, kung kay Banderi, bukit noon ba na siya?
0: Oo.
2: Pag gumanaan ng indahag, gango na ba yung kay Pamatan, nakana ko ta, perting mingawag yun ang lugar.
0: Noon, oo, kay na ba, nindot na, gabiin, nindot ba yung tanana, di ang area, kinay mga overlooking, di ang mga suruyanan. So dapat siguro nga wala pa yung mga detachment diyan no nga kanabang medyo safe ka kay nakatesting ko ni ang gabi eh yung mga agianan pagin ka na murag hilit-hilit yung mga lugar kay namingaw kay ba usa kay maabot ato mga suruyanan nga nindutan na kayo istambayan ini gabi eh.
2: Yes, no kay pabalutan ginahanglan gyud mo tag outpost ba karon detachment sa atong substation baka kay labi na nga medyo paan magod siya layo kit siya diri sa sindrom bayan sa Dakwen sa Cagayan de Oro kung tanaw na to ang mapa bitaw kay Bunatan sa area of responsibility sa Cogon Police Station.
0: Oo.
2: Pinakatapusan niya area ang kaning indahag dako gyud po siya tan kay Bunatan. Oh niya kanang dako siya muna nga aban dito mga ni mga mabiktima sa mga bisa mga petty crime dili lang manhi dili na lang manhi o police station Cogon kay layuan sila kay Bunatan.
0: Okay, dapat po nga na mga suga diya kay ngit-ngit-ngit-ngit na ngabahin po ng area ha? Kailang pasaka gani, padoon dito si Babaw.
2: Hmm, pero kay Pablatan, so muna nga, mas nindot po na ito siguro ng mahinabi po, no? In fairness po sa kaning lokal nga kagamanan diya, kung isa ilahang mga pamaagi, labi na siya pa rin ng kamot nila kung kanang mga area nga ngit-ngit, ng iyong lugar, kaning ito po ang insidente, doon na ba sila mga pamaagi nga mabutangan kanyang mga street lights po diya kay Pablatan, na request naman na nila, dito sa itong mga diyan mga kongresista diyan sa District 2 o doon na ba yung mga proposal mga budget niya nga ma-develop po na kay Peblatan nga medyo lugar mas mahayag ang lugar kay Peblatan naroon kung hayag mong good medyo lesser crime lugar kay Peblatan kaya hayag good
0: tinood kay Osay kaning mga dautang elemento na sa kangit-ngit mabit ang gitawag nila nga ang demonyo naa sa kangit-ngit kaya ang ginoon as kahayag so mabit ang nga pag-ngit-ngit mirag delikado kaya naghaman ni demonyo na ng dapita.
2: Yes, pero kay Peblatan, pero mo lagi, inihigani sa atos, kagayan di ako sa drumbahin, even sa kadagang tao kay Peblatan, ara diha, harap-harapan mga krimen, ako mas more diha sa mga iog na lugar kay Peblatan nga mamahimong makabintag yun ang mga kriminal sa pagbuhat sa dilingo na ito, adiling kadami ng mga illegal ng mga binuhatan kay Peblatan. So muna nga, karoon ang krimen, di pa ginamatagaan kay Peblatan, labi na kung ang intention yun is kung patin ka pangitaan kang pamaagi, ay matagitawag yung strategic plan nga kanyang strategic gamitin yung strategic plan sa mga suspitado nga ang sa ato ni pagpatay ng tawanan be anap ito mangita gila sa maki ato ning mapatay yun ina lang mga kwan-kipablatan pa sabi na kaning mga posible kaning mga armado nga nagagamit sa kwan kaning
0: sige kakipan Jonathan balikan talang kakay ato ta sa hinapos ng mga bahin ini kay atong landaon unya ang kanyang bang overview sa atong otoridad niining mga krimen nga nitabo diri sa atong syudad sa may sa landaw nila ba sa mga causes ani nabay mga nabay ga-exist diri sa ato ang kanabang gun for hire o nagalaing lugar ni anhidiri para niini lang mga krimen nga nahitabo diri sa Cagayan de Oro human na mas importante pa hinumdum ha kaki vibe Jonathan standby lang balik ta may gala human na mas importante pa hinumdum standby
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
4: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilan pong score gani?
5: 470.
4: Nagtiko 2.
5: Sa gabi, 2. Sa
4: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160.
4: Inom ka mo sang DTX 500.
5: Tested and proven.
1: DTX 500!
6: Hello, hello, hello! Ay, asagamahim sogon, mabungahon nga adlaw.
1: DTX 500 Health Alert!
6: Of course, kauban ganunay. Hansa lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Digyo na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang itong DTX 500. DTX 500, oh. Quality kaayo nga herbal nga capsule higala nga mahimo ni mong kaabag sa imuhang panglawas, mahimo ni mong katabang sa pag-ayo sa imong balatian. Tabangan nato ang atong lawas. Hindi pwede nga magsaligta sa atong tambal. Kung magsaligta mga higala, walay mahitabo sa ato ang panglawas. Sabi na yun kung naan natin balatian ng kaedad na. Hihimo na ito nga lisensya ang mga tambal. Sabi na ko'y tambal. Di ba? Yung wala na magbagabana mga higalas kahimsog sa panglawas. Sayuro na to. Pakisayon mga higala ng atong tulumanon. Dili pwede nga tambal-tambal alon lang. Kinahanglan na agi na siya proper lifestyle, healthy diet, healthy supplementation para makorek na to ang undernutrition. Nutrition may kinahanglan sa lawas. So mo lang kinahanglan tag supplementation, kinahanglan ta mo inom. Kung mahimo, mainom tag DTX 500, mainom tag vitamin C, mainom tag vitamin C. Kung mahimo, na itay mga supplements para sa iron, di ba? O kung mahimo, mga B vitamins, kung pwede ta makainom sa D3 bio, kung naatay panahon nga makagayon ta nga makapalit sa D3 bio, di ba? Healthy supplementation, dili pwede nga magsalig tag tambal. Ah, okay ra, namita ko'y tambal. Mahimo na itong lisensya ang tambal eh. No, wala na ito ng pagkabana. Eh, wala na. Wala ganito likay-likay sa mga pagkaon nga gibawal. Kaya lagi na itambal. Muna isayop mga higala. Nga panguna-una. Nga gusto na itong i-correct. Healthy lifestyle. Exercise. Diba? Nalimta na nato ni. Eh. Pag-inom sa daghan nga tubig. Enough nga tubig mga higala. Sakto nga katulog. Paglikay sa mga bisyo, paglikay sa mga bawal. Ah, okay ra guro ni, kaya naman ko'y tambal. Wala yung sayop mga higala. Dapat natong i-correct, labi na yun sa may mga balatian. Hopefully, ni kantong tulumanon mga higala. Pagkahatag kinigpipila ka mga encouragement, pagtulunan, na mahimong giya mga higala sa kahimsog kabaskog sa atong panglawas. Labi na yun ni kantong mga consumers nga kanunay gainom o DTX 500. Kanunay gainom o Mighty C. Oo. Kanunay gainom o D3 Bio. Di pagalimtan mga higala itong mga clinical products. Available kini higala sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
1: DTX 500!
7: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
8: Hilbaril.
7: Hilbaril. Ilang taong ka na tatay?
8: 75.
7: 75. Mm. Kamusta? Ano yung ginabatsyag?
8: Hindi nga, tigil na nag-ahubag. Hindi rin nag-umpaw sa inyong clinic.
7: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
8: Tatlo.
7: Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
8: Katanang nag-ayo.
7: Oo.
8: Nagbago. Sang atong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gabi wala na dahil nagmutngot pag-inom ko. Isa lang.
7: Isa lang, tapos nawala agad ang pagmutngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
8: Pila lang ito kasi mana.
7: Mm-mm.
8: Na kuha na dayon ngayon, nagkupos na.
7: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
8: Mayo.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
0: Palenta may gala din sa itong managuban sa Foro de los Pueblos at oras maigson alas 8. Itong balikas ka K5 Jonathan para sa mga hinapos nga balita niya may gala, mga development. Sa nahitabo yun karon mga igsoon, makapakugang ang panghitabo na sa itong syudad. Kumando na gi-posail patay may gala na senior citizen in town nga babae dito sa may Indahag area. Huwag na yung maingon may gala nga hamping na lang yun takanunan yun eh. Ilang kita magubyan sa mga ison. K5 Jonathan, EK5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, sa K5 Jonathan, sa ato mga ison ang karoon nagulat-ulat na pinikulitis update. Oh, bayo-bayo na ito mga kaubanan po sa buhat. Nga na may nitalikya tiri arang sa pagkakuha K5 Jonathan. Apat karoon, wala paghihapon K5 Jonathan. No? Ang akin ang, na, ang ilang hipi, nagkuha pa karoon dugang mga impormasyon. Labi na nga, doon na matod pa sila gipalakaw karon kay Pagnatan, no? Aron sa pag padayon sa kining ilahang imbestigar sa naitabong pagpulutang patay kagabi iya mismo sa may Indahag kay Pagnatan yung syudad sa Cagayan de Oro. At sa siguro nga kutayon ng area kay Akan, kutayon si Unya sa utot kay Pagnatan sa itong mga programa, labi na ang kapitan niya si Kapitan Bungay o Kapitan Bungay Duterte Bungay aron sa ito ma ibaluan kay Pagnatan kung kanibang biktima unsa kini diya silang area kay Pagnatan sa ilang barangay unsa kini nga pagkaila basta kay mga background doon na mga kontra ni Kirulatan nga ipatawag usap sila mga barangay nga siya at nasayot ta no kay kung may mga away-away batag silingan o barangay na ilang magyun ang ipabot doon kadangat yung silang barangay kay Pagnatan. So ato sa nang tanawon kung kanila pinapod ang concern na ito diya sa mga lugar tiningiog na dalad kay tanaw na sa kang hulagway ang yatag po na ito kibertan ikan sa tuwang sa pulisan sa mismo usab nga kagawad sa mga lugar kay hangpos sa tiyang pagresponde nga ngit-ngit yun kayo ang maong lugar kay Pabratan na natibuan nga incident kay KPI. Isa pa man pagabot sa mga rescue team gani nga dagpo kay magansuka sa ilang mga sakyanan ila pag kayo nga maklaro ang area kay Pabratan kung ihulagway yun siya labi na kay ngit-ngit kayo.
0: Oh, makita so, bitan nato sa imong video no, ngit-ngit gani na nga nanay light siguro ng camera gigamit ani.
2: Yes, tinuod kay Pagbatan. So, muna nga ang atos ba to isa usa lang matud pa ka kamata ang concept sa victim ang kibatan sa iyang likod. Ila pos gyud din sa dugat. O, pero malagi sa kining pagtanaw daw sa exit lugar kay Pagbatan kay wala man lang so ko kay diretso man to gidala ang biktima sa NMMC wala man lang house ni kay pamantoy ginahawa lugar ang biktima. Oto nga, wala lang sila magpagsuko. Diretso yun itala ang biktima sa NMMC, diretso na yung Kibabratan. So, ato pa lang ko tayo po kung nga gichik masasuko ang lugar Kibabratan kung asa o sa ba nahitabo ang insidente. ka medyo limited lang kaya atong gihatag lugar pong impormasyon nga yabot sa atong ikan sa mismong investigator sa kaso. Kaya ila pang dugagan kay pamata no kung sa paya makuha nga mga investigation aron ila mapasa na ngadto sa ilahang HP ang report kay pamata para centralize ug usa lang matod pa ang mapagawas nga investigasyon sa ilahang kaso kay pamata nga gigi agi pagayon karong mga panahon na sa ilang